0: lang diriyot ko na mamulis siya sa usa ka driver na nilukso na lang intawon kining estudyanteng babae Miguel, ha? No, diya sa dalan samtang nagdagan pa ni Miguel ang tricycle. Naka-standby na karon sa linya para sa dugang update si Katropang Lar, Gapon? Si Katropang Lar Sanyol. Live report. Gar?
1: Katropang Arnel, atong balikan si President ng Third Gar Lubahan, kabay na nang update no, sa netabu kagati eh. Ya, nga doon ay sa kabay nga gini-aksyonan o molestia sa tricycle driver. So, sir, maayong buntag ko po, balik sa programa mo.
2: Kumusta po, sir?
1: Good morning, no? Ato ang investigasyon, ano yung babae
0: yes,
1: na
0: sir.
1: Ano sa isa ka driver. Ito ang pasahero ko siya. Then, according sa biktima, gihunong daw ang motor, tapos himbalin dito sa iyang position ang driver, kaya dito off siya. So, may na lang kayo nakasinggit ang mga babae.
0: Gikuot. Come again, sir. Gikuot siya, sir. Colonel? Colonel, gikuot. Gikuot?
1: Wala, gitook.
0: Gitook. Oh, sorry. Gitook. Yes.
1: So, ito ang atong biktima. So, malamang, sa dautan niya intensyon o na, naka, ano siya, nakasyagit siya. So, moto nakakuha ang atensyon sa mga, sa tao dito. Sa area. Then, wala naman na napuruhan ang babae. So, nakadagan po siya after na may na ay intervention sa mga sa tao dito sa area.
0: Actually, Colonel, dito ko kagabi during nahitabo ni mga few minutes lang na naabtan pa na ako ang babae dito. Ang ako lang pangutana kay kuan man gud ni kining area diha na ay daghang tao ba? Diha sa may Cantos Cristo Rey, diha sa may Pioneer. Kung gituok siya, naabay previous nga altercation or naglalis ba sila kay og nagduha-duha sa ko kung mulis siya ang himuon dili pud pwede siguro dihang dapita kay na may tao so kung intent niya nga na siya kuan nga hilamon unsa ba whatever adto siguro siya sa katong medyo mingaw
1: sumuna nga base kagabi sir sa
0: yes, sir.
1: Interview na ko aning duha ang biktima o kaming suspect eh na wala pa man ko nakatulog ang time so ako lang interview. So mo ni kang nahitabo na gihunong daw siya nang lugar ha tapos natingala lang siya anong mihunong tapos may gawa may baba ang driver niadto sa iyang side din diretso na siya ugto may na lang na ay tao nga nakapansin tungod kay nisyagit nakasyagit pa ning mga babae.
0: Pero wala ko na sila galalis sir wa sila before ana wala istorya nga hangyo unsa ba wala sir.
1: Wala may ingon na paraglalis na itabo.
0: Ni kalit lang siya hunong ni balen speakers siya gituok niya ang pasahero.
1: Yes sir, so nagyud head outan niya intention. Yeah. So salamat ang tanga nakasigit ang babae.
0: Sir, further ni ini, giaksyon na gukod sa mga bystander ang kining driver unya nakadagan. Nabilin ko no ang motor dito somewhere in my papaya sakop sa Mangkilam. I don't know maubay exactly ang lugar but just to confirm na recover ba ang motor kay naa man pud gabi ang operator ni ining tricycle.
1: Yes sir, na recover ang motor sir na nabili sa ato ang istasyon. And nadakpan po nato ang maong suspect po.
0: Nadakpan naa na karon sa inyong kustodiya sir ang maong suspect.
1: Yes sir, kagabi sa follow-up operation nga nahitabo, so nakuha na to siya, kauban na to ang mga ano sa Mangkilam, barangay officialist
0: okay.
1: Po.
0: Okay. Wa pa siya explanation, Colonel, nga nung gihimo to niya?
1: Ang iyahang storya is daghan daw siya og problema kay ang iyang wife na daw sa Manila kay mag-apply abroad.
0: Oo.
1: Until now, wala pa daw nakalarga. So, ang iyang anak, dibilin daw sa iyang ugangan. So, moto ang iyang statement. So, dili man na rason nga na kay problema. Imuha pang magbuhat ka o krimen.
0: Lagi tinuod na. No? Dapat ikuan yun. Sige, so, Colonel, salamat kayo sa inyong paspas nga aksyon nga nadakpan yun ay gihapon eh. Kagabi ilang yun gihapon. Human sa panghitabo. Salamat kayo, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, sir, sa imong panahon.
1: Yes, sir. Salamat, sir. Salamat. Good morning po.
0: Yes, sir. Katropang Lar?
1: Ya, saya katakan
0: pengatur. Oh, lar.

0: Yes, Sir Bardel.
1: Basin baka eksklusibo kag kuan di pananghid lang kag Colonel. Basin baka eksklusibo kag video di ato ma-interview nang si kanang suspect. Kung unsa iyang rason nganong iyang gihimo? Kay para matanggal ng word nga ang nanggawas manggod ang gabi eh, mulis siya ang word eh. No, so basin dili mulis siya ang gusto ko anlang kag tumutuok lang gyud siya tao. So ato daga kuan anon lar, pwede nga makapagawas siya sa iyang side.
0: So noted na kata pang Arden no, nitugot na si Hepe ato ang suwayan pod no, og interview ang mao nga dinakpan.
1: All right, sige go ahead lar.
0: Dikan diri sa Tagum City Police Station, Alan Sir Cosan Pino para sa Pilipinas, sa kata pang lar sa inyo, XFM News.
2: XFM Katropa.
1: Alas 8:07, video na lang dugab kay ato hurot diri kay pasig mapaong na pug kalit. Anyway, so, just to clarify, mga igala, kay dito ko kagabi eh. Unya, ang sa mga manas palibot niya, kuan lagi ang word is kanabang isulayan kuno og kuan. Hilabot, mga igala. Niya, kay bawa naman ta nagunsa na. Niya may nalang gani kay nakalukso ning babae nakapanawag og tabang. Karon, nasayra na to. Salamat po sa atong kapulisan nga nadakpan ri ay may igala kining maong lalaki. No nga sa iya pong side ingon siya nga problemado siya. Dali man guna easy excuse man guna, no? Ato ni masayra noon kung unsa gyud iyang problema kay basin og lahi na sad ni Maygala iyang version sa istorya karong mga panahon. At ang ila ninyo kay i-post na to na Maygala sa tong page, no, sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Alright. Salamat kayo sa tumaga kaubanan di mga abdiko no sa Maygala nakikinabi. No, sa to Maygalang bagong OIC chief no sa Tagum City Police Station. Mabuhay kayo, sir. Good morning.
3: Good morning.
1: Og si Emma Luardo watching from Agusan, CDO. Agusan ni Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Norville Gumulon nan Dayon Manuok, nalang Dayon uwat na adik yun na. Mo gani problemado da ita Manuok da ita. O problemado ta ay nalang mo pang drive. No? Ayun na lang mo pag-drive kay delikado. Si Adonis Buenaflor, Nel, naglanog lanog kayo diri sa Tokyo, Japan imong programa. Medyo kumutuan ang Adonis ba? Kay una sa tanan, bawal yun magbanha-banha sa Japan. May magdi kay reklamo sa imong silingan o kining tingog na ako imong malagubo? Na. Kay nakaanha ba dyan kong Japan? Labi na ng mga village na mga igala? Sos! Bibo pa'y mintiryo. Bawal magbanha. Oh, labrabig yung mingawag yun. Hindi ko magsilbi dito. Kaya kita nga naanad na may galang na yung mga tao makita dito. Way, ta, way, di ka kaila, silingan ni mo. Oh, kuan laga ka na bang mo, istorya laga may galang, magkatawa-katawa mo sa inyong balay. Muabot na yung pulis, badlungon mo kaya nga nung bibo mo riha. Muna. Oh, pero may salamat sa pagpaminaw ni mo na Adonis Buenaflor. No, diya sa may Tokyo, Japan ko no, mga igala. Asig Japan third floor na eh. Vising Kokilia, good morning. Priscilla Tikong, shout out sa mga anak dugay ni Musta Trixie Tikong from Kalinan. Nan, arita may kailan sa atong iskutanan, gumikan kay Gisaway, Gipistahan, o GBIBI, kinipaghilak mga higala ni Senadora Pia Cayetano sa Senado kagahabi, kagahapon. Kay matod palagi mga higala, drama kuno mga kaigsunan. Dili ka makaingon anaw eh. Lain-lain ba tag kuan bay? Lain-lain ta og level sa kinibang pagdawat sa emosyon og pag-process may gala sa experience or coping mechanism or capacity. So di ka makaingon nga kauwi sa dilakilak. Di ka makaingon ana mga kaigsunan. Wa man ka dito. Tama man po na may punto man po na siya mga igala. Nga wa man gyud ta dito. So di ta ka sukod ba? No, di takatugkad sa kahadlok nga gibati sa mga tao nga tuwa dito. O gwa sa ibu ang senador may gala. Oy nga, musugo sa usaa nga. Sige, pag giragira mo diya, kay maghadlok-hadlok sa bigamo diri. Kay, morning ginapagawas nila karon eh. Kulang na lang may gala. Muingon karon may galang NBI, ang DILG, ang PNP, nga stage kini mga igsoon. Tinoyo kini na sampit may galang shooting incident diya sa Senado. Wa siguro mga igala is senador ba nga nastarong pangisip mga kaigsoonan nga tuyo una. Sige, pag giragira mo di ha. Pagpabuto mo kadaghan di aga kami diri magtago-tago sa mi. Kami diri mag-video-video sa mi. Para ingnon kunuhay. Ingana na gyud maigala kagarapala ni ato mga na, tao sinado. Ang pangutana gani nato ani maigala. Ngayon man nga natunong magyo nakauli tong uban. Natunong magyo maigalang wa nato silang risa. Katonggi, butyag may gala ni Senador Alan Peter Cayetano nga na mga senador ko no. Nga nakasayod mga gala prior pa sa nahitabo. Motoy nindot pangutanon. Pero ilatong gi-erase eh. Gilatong gi-erase kay gusto nilang ibaliktad karon ang sitwasyon o ipatuma may gala. Kulang na lang. Ay nga ni may gala ang tunada sa mga balita karon o tunada may gala sa mga kining pamahayag, gagipagula may gala sa mga naas gobyerno. Gituyo tong bato. Oh, bato na pa'y pasangilan na to ba? Gituyo to aron nga makasibat lang siya. Mauna may galay tunada sa istorya. Dili man nila direktamente nga masulti. Pero sa akong opinion, and I think may gala, I firmly believe, I am entitled to my opinion may gala in this democratic country. Ang leading mga gala sa ilang investigation karon is this. Ang narrative nila, stage or gama-gama lang mga igala ang nahitabo sa Senado. Bullseye! Bullseye! Paminaw na to ng explanation mga igala ni Risa. Kaya ingon siya nga, dili man daw niya tumong nga pasakitan ang damdamin mga igala ni Senador Pia. Sige daw, Gab! XFM
3: Katropa! I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Irwin earlier, before my privilege speech.
4: But let me assure you that's not the case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area. Just like every day, except this time. And also, making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that.
3: Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
4: Thank you for that.
3: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President.
4: Thank you for that statement.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8:16 na may galang dagnas buntag. Ang gusto bagod nilang gidoso diha nga ang liderato ni kuan ba Cayetano maguna, Gabana maguna. Ang ilang gustong ipagawala diha may gala nga ang liderato ni Cayetano, ni SP Alan Cayetano, way gihimo, may gala. As if parang walang nangyari. Pero si Cayetano mismo ang niingon, nga everyday nag-briefing siya may gala sa mga security sa Senado to make sure nga safe sila. Kaya nga naman, doon na na'y precedence, nga nalutsan sila mga kaigsunan. Now, mumove top forward, may gala sa dugang pang mga isgutanan. Gumikan kay kagahapon, o the other day, may gala. Nagpagula ang PNP, ang DILG, no? Including DOJ, o mga CCTV footage, quote-unquote. Kalabot na sa pangitabo. Makita dito na si Aplaska, makita ko na dito ni Silip. Including ang giingon nila may gala nga nag-uban si Senador Bato o si Ruben Padilla, which is wala man pod gi-deny mga higala ni Senador Ruben, siya may mag-EI na, inood man na. Now, sa ila may galang ginapagula dito nga why siya ang NBI ani? No? Gani mga higala sa bugat nga pamahayag ni Matibag, ingon siya nga dili ang Senado ang under attack kundi dili ang NBI ang under attack. Nayabag. May mag-inyuhan ang area diha. Ay! Paminaw na to si kining suspended OSAA chief Mau Aplaska mga katropa.
2: XFM katropa.
1: All right.
5: We'll answer all of these questions, but I have no authority.
6: Pero you maintain, sir. You maintain that you were not the attack.
5: You saw the videos.
6: So you maintain. Pinaninindigan niyo, sir.
5: Yes.
6: Excuse me.
5: Meron
6: na kung ano na kaya sa CID, sir?
5: But.
6: Nagpunta na kaya sa CID, sir?
5: Hindi pa. Yesterday, I was able to talk to General Morico. Because our lawyers advised me.
1: Okay, okay.
2: XFL Katropa.
1: Alas 8:18, isumpay nato ikaduhang video palihogab. Si Mau Aplaska, sa nakalabay ng mga adlaw o the other week may gala, di na ginalabay-labayan lang na siya diha sa mga media. Karon mga katropa, ginadot-dot na. Sige, paminaw na to.
5: I invited the security manager of GSIS, he was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. So it's all.
7: Sir, minimaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir?
1: Mag-reporter pagkagab.
5: They are preparing the antique videos. Okay, what they did, they splice the videos, and they just selected the videos that will support the narrative. I think it's
1: not okay na, okay na.
2: XFM.
1: So, sa magkasunod may gala nga video atong ipakita ninyo, kini pinaka-importante giingon may gala ni Mau Aplaska. Suwito siya day. Iyahago ng area. Iyahan na may gala nga AOR na. No? Ang Senado. So, gisulti niya may soon nga, gichap-chap or gisplice mga igala ang video. Hiligin na silang chap-chap, no? Kaya katong video mga igala ni BP Sara being presented as quote-unquote evidence ko no mga igala in the impeachment. Splice man sad to. Di sila gusto atong full video. Kaya splice lang yung ilaha mga igala. Gusto sila, mura sila ganang kuan ba, makigdebate gamit ang Bible pero di sila mubasag isa ka chapter. Bersikulo lang ilang gamiton, wala labot chapter. Di sila mubasag context, no? Ang ila nga kung nakita ka nga maunay pag ana nimo, pag hawid nimo sa baril, no mga katropa, mauna na gamiton. Now, sa side may gala niya plus kayong siya splice to. Meaning, gitagod-tagod to nga video aron lamang nga masuportahan ang ilang narrative. O sa may narrative na ang gustong ipagawas karo mga panahon na kamukunobe. Kaya ako sa akong opinion, well, di ba ko makabuot sa inyong opinion, but in my opinion, mga igala, dako akong pagtuo, mga igsoon, nga kininga investigasyon, gusto nila, mga igala, ang ipalutaw nga ang naitaon, ilan na ganing ipalutaw karon mga igala, ang naitabo sa Senado, it was not an attack. So dili na layo may gala nga gusto na sa nila ipalutaw karon nga gitigituyo ning tanan kay dool naman kay sinuod kay imo paminaw ang mga detalye sa ilang mga pamahayag, no? Wa man gani may gala muangkon nga nagpabuto si Mel Uragon kay the other interview na interview si Mel Uragon may gala sa mga media dili kuno siya kabalo muhawid og pusil.
7: Pinawa.
1: Ay. Dili ko daw siya may gala kabalo muhawid og pusil. Unya mo to o pabataana mga igala kung naanay mga precedence nga ang NBI karon may gala labi na dito sa kauluhan. Doon ay mga pagpamakak, sama pananglitan, sa dang gipangutana si Matibag. Consistent man daw sila, anak. Nga wala ginaw si tao sa area. Kaya nara daw sa GSIS ay ginang tao. Sabi no? Sabi nga na sila may gala ka bagag mga dagway. No? In another interview, yun siya, wagi daw sila kapabuto. Pero pagbulabog ni Auntie Claire, dito na nagkasugod may galag ka, loko-loko. So they need to come up with another scenario. Dini mga kaigsunan, and they have to, kinanglan may gala nga na sila'y mabutang diha nga mo'y mo sa kupo sa tanan. Og mao kini mga igala, see? Kini mga igalang Mel Uragon. Usay! Nga gikan sa fifth floor, ninaog lang sa second floor aron magpadakop. Gikan sa fifth floor, ninaog lang maigala sa fourth floor aron mga igalang magpadako sa second floor aron nga magpadako. Okay, sunod mga igalang nga punto. Kung in good faith mga kaigsuunan, ha? Kung in good faith nga ang NBI gi-request mga higala sa GSIS because GSIS naana sila ka galingong security team, blue guards for example, naana sila ka galingong security mga higala ang GSIS na kung nag-request sila ng NBI meaning augmentation kulangan kay kuno lagi aron di makawat katong mahalon nga mga painting.
2: Bullseye!
1: No? Aron di makawat mga igala tong mahalon nga mga artworks sa GSIS. Kung nag... Ini ba? Delikadesa unta mga kaigsuunan. Sama kong ngayon gahapon. Delikadesa una, dili dapat to NBI. Ngayon naman, naay record ang NBI. Init ang NBI. Kini na lang a point. Init ang NBI sa mata sa Senado. Nga naman, naa sila'y record nga nang gukod sila diadtong Lunes. Sa ato pa, anywhere in the perimeter, pag makita sila mga igala, it could be construed, labi na kay naang media, it could be construed as nag-atang-atang ni De La Rosa. Now, if it could be construed as that may gala, hence, no, mamahimo na may gala nga kanabang sagpa, or it is deemed considered as wala pagsubay o wala pagrespeto sa pag-ingon sa Senado, De La Rosa is under our custody, we assure di ni mo sibat, no? Under our custody, and we shall wait for the decision of the Supreme Court. Aron yung maisgutan tani kay dili panidakpon, labi na in session. Unya, di sad mga igala kanara na hitabo nga naay mga dakuponon nga nag-shelter sa Senado. Even katong irungbo ang kadaladala mga igala ICC warrant, siya man mismo sa iyang panahon nakapasilong sa Senado for 3 weeks. Di ba? Kalayo ra kayo na pila ra ka adlaw to ka De La Rosa, upat ra ka adlaw tingali. Samantala, may gala kang trililing sa una, tulo kasimana. Nahitabo na siya mga kaigsunan. No? Willing man daw sila mag-cooperate. So, delikadesa, dapat, kay naingon naman mong wa mo diha, kana tinuon nga wa mo diha. Ikaduha, mga katropa, no? Kay official request man kaha ni, coming from the president of the GSIS, Wick Biloso, to augment aron nga madugangan, mas ma-fortify o mas maligon ang security layer sa GSIS kaya basin lagi ko ng kawatan. Kalantadong rason na. Sige, granting without conceding, nga nung moingon man karon si Aplaska nga wala mo'y coordination ngadto sa Senado. You should have coordinated no, the security manager or in charge sa GSIS should have informed, no? Dapat imong gipahibaw ang taga-usaa nga sir ay mugkatinga DNBI dininamo. Ngano man na mangutan naman yung usaa, ngano man na sila? Gi augment ni kay aron di mawa ning mga painting ari. O kini mga ku Andre. Dili kay maghuna-huna dayon mog labi na ni mga igalang. Well, we respect you. Kini mga supporters di BBM ay gala, I know some of them mga komentarista sad, no? Trabaho man nato nila, inlain man ta mga igala og opinion, but muna ginaingon may gala nga managlahi man ang atong opinion, apan barugan gyud nako nga may katungod sa gyud ka, no? Imuha gyud ang katungod, wa gyud tay lang katanay katungod ri. Pero just to comment mga igala, no nga. Dali asa dinyo makaingon nga gituyo ning tanan, no? Gituyo ning tanan, gi stage lang ni. What about this kini nga angulo, no? No nga naman mga igalang niya man ang NBI. Nga una sa tanan, init sila sa pananaw di asasinado eh. Kinaasa nila i-recall nga ng gukod sila doon Lunes. Ikanawa mga igala, kung official request kini to augment a security layer in GSIS, wala ba lang mumuingon? Bisag mutawag na lang nga, Mau, nabay ang NBI address likod, nagbari nami. Di ba? Anything, pwede ninyong isulti karon unsay purpose nga nung nagbarina mo. You can do that, no? Matibag. Kamu pa. Ka mga expert ninyo, ana. John Vic Remulia. Diba? Francisco Vega. Kamu pa. Vega na ba? Beda di ay. Bida. Kamu pa. Kaya ninyo na buhaton. Pero kung unta, before mo nagbangag-bangag di ha, kuya, magiging sikat magiging word bangagro, no? Kung unta may gala, before ang bangag-bangag ninyo, drilling-drilling ninyo diha, nagpahibaw mo dito sa usaa. So ang usaa, aware. Ayun na, pag nangyay mo yung nga nalagay, nagsigig, taguktok dito, sir. Ayun na, kaya nag-til-til na sila. Nausap mo na, nag-sinking. At least kabalo, mga kaigsuunan. Nga nung wala ninyo gipabalo. So naamoy? Naamoy laing intensyon. Puro man mo gobyerno. Puro mo na ipusil. Ang kulang na lang ninyo, coordination. Dili uta to may tabo kung nalay proper coordination. Paminawa ni mga igala si... kisa ni si... NBI, ako ni, CIDG Chief, mga katropa. O, oh, kadali lang ha. Ato ni nga, saka ito na ako gibutang to yung pangan. Kalimot, bukos pangan, may galaw eh. May na itong subayon. PNP CIDG Director, Major General Robert Alexander Murico II. O. Oh. Sige, paminaw na to si, kuan, General Murico II. Sige, Gab.
2: XFM Katropa.
8: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS security. I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS security.
2: Bullseye!
1: So, dagan salamat. Thank you for that confirmation, no? Gikan mga igala mismo ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Murico II. No? Malikayan unta ni. No? Dili unta ni mahitabo kung doon na pa'y klarong komunikasyon. Pangutana, GSIS security, ganun ko mamumuingon dito sa USAA. Nga tapad ramang yun mo. In fact, inyong gisilyuhan ng purtahan diya kay masulod ang GSIS through Senate. Di ba? Kung pasabot, sumpay mo. Kung pwede kang sudlon, pinaagay ito, sumpay ra mo. Oh. Ngayon, usa ramang yun mo diya, ngayon, nga man yun mo maka-communicate sa matag-usamon sa mo, mag-asawang gaaway?
9: Pinawa!
1: Ha? Understand, pareho mong gobyerno. Kung pareho mong gobyerno and you lack communication, ay impasta ni. Diba? Dapat din yun ang ipahibaw. Aplas ka, usaa, nabi ay 29 ka NBA diri, magbangag miron. Magbangag miron. Ay, kuya na may galag, bisag naa sa GSIS perimeter or premise magay gala ang NBI, gipamusil lang ni Aplaska way rason. That's not true.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Questionon ba man ninyo mga igala ang kahibaloan ng mga tawhanas paghawid anang pusilo ini operation ng mga retired general man na?
2: Bullseye!
1: Kay baw mo na silang ginahimo. There should be a aggravating circumstances. Nga nung nakapabuto si Aplaska? Na ating alik, kasi gipangutan na ba? Subay ba igala si mamahaya, gipangutan na. Kisa magka, NBIB sir. Nga namang tiunan sa usaa anyone from NBI. Nga naman, klaro kayo, kinalagi na hitabo atong Lunis. Nalagi na hitabo atong Lunis. Nga nanggukod sila. Diba? Nanggukod sila. Kasi gigukod nila, si Bato. So, aware may galang usaa nga kining NBI na ani kabuang ba? No? Wala ni ingon nga laban silang bato. Ang ila lang may gala is to protect their institution. And if there is any arrest nga pagabuhaton, himuon siya in accordance with our law.
2: Bullseye!
1: Himuon siya may gala in accordance with our law. Dili, kung pwede, dili dakpon mga gala while in session. Gigukod eh. Kaya naabtan to, di. Sila pod mismo, umutan na ka, nganong gigukod man, sir? Kaya naaman dito ang NBI. Nganong naaman dito ang NBI? Kabaho sila. They have information nga muabot si Bato. Ngayon naman, kung wala pa sila information, di sila magtambay dito. Di nila to mga igala i-infiltrate ang area. Kung wala sila ay A1 information nga naa si Bato de la Rosa.
2: Bullseye!
1: Nasalisihan lang yun sila. Kusog-kusog lang yun siguro mudagan si Bato. Muna nasalisihan sila bagay iso.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, muna. May punto ng ingon mga igala ni General Morico. Nga di ba nung tani mahitabo kung nag-storya alam mo? Kulang ang komunikasyon ni GSIS ngadto kang usaa. Unya, may valid reason nga nung istrikto si usaa nga naman, there is a marching order. And there is a precedence na hitabo nga nanggukod ang NBI. And they are identified. Even Melvin Matibag, the director Megala, was there. Oh. Bisag siya dito, di ba sila ka pa magkakana? Because naasin siya dito. And I stand up na hitabo, Megala, May 11. No? May 11. Nga na, nagkasakitanay pa, nga doon na pa'y tao, Megala, sa usaa nga, gitadyakan mga igala sa NBI officer.
2: Bullseye!
1: Kadumdum atong sakop sa usaa mga igala nga nakahilak. Kaya gikulating mga igala sa mga sakop sa NBI. So, although government is sila, naaagyod ni mga igala init nga nanayikuan ba? No, may lamat ba ang NBI o ang usaa that time? Sa nahitabo pa lang atong 11, no? Nga dunay sakop sa usaa mga igala nakulatahan. No? So kung doon na unta to mga igalay, proper communication, kung tarong ang ilang, no? Kung ang ilang rason is just to augment the so-called security sa GSIS kay basig kawaton tong mahalong kaldiro dito. Then nagpahibaw, unta sila. Ya, kaya di ba sila pwede mo pahibaw? Kay naaman sila lang yung plano. So dili day na prudent decision nga NBI ang gibutang kay naagid sila plano. In short, namakak ning sigig istorya may gala dia sa. Kana mga sila nga Matibag, Birimolya, Bida, in short nagbuhat sila karon mga igalag script aron nga musibo sa gusto nilang conclusion nga himuon mga kaigsoonan ug awang media Ego rasad mo suwat. Ego rasad mo sunod. And that is maklaro ni mo na mga igala. Ha? Kasayon ano? Kanang ingon mga igala ni General Morico II, no? Based on facts mga igala. Nga kung nag-communicate lang untag tarong si GSIS Security, no? Nga pahibawon niya si usaa nga naabiya mi 29 ka NBI dire. So dili unta to mahitabo. Aminaw na tog balik gab si General Robert Alexander Morico II.
2: XFM Katropa.
8: This could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS Security. Mm-hmm. I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tumpak! So, di ba? Kung kanalaon tayo gihimo, mga igala, hindi na mahitabo. No? Pwede man tumuingon, mo-object mga igalang usaa nga, oy, basta ha, diharo na sa inyo sa, kuan? Sa GSIS na. Ay ginagpalut sa dere, kay naanay plano manakop. No? Kuin na mga igala, og, si Aplas ka mo inilili dito si, nisulod dito, kanya namusilag pataka. Buah. Very implausible ka na mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige! Magkaalaman na gyapo na. Pero karon lagi. May ginaingon ako, mga igala, ilang yung magpasaya-saya rong panahon na. Eh, delikado ning administrasyon ni Marcos Bay. Nagani mga tao mo ingon nga, mas malala pa mo ni kay sa amahan. No? O niya murag wala lang sa ipakabana, no? Lahi lang ang nagalihok. Dagag mga kamot, mga kaigsunan ang galihok.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kung kita, ng mga yanong lungsuranon, samtang naapaning, di patatanggalan mga igalaaning, katungod nga mo padayag, mo padayag ta. As long as buhi, may gala ang atong demokrasya, and as long as naggana o ni function, may gala ang atong konstitusyon, then we have the right to say, we have the right, may gala, to express our opinion. So sa mga kamudiha, itong mga amigo, nga pro-BBM, we respect also your opinion. And I hope you are convinced, no? And I hope it is not against your good conscience nga mudapig ni ining administrasyon karon, mga igala, nga klaro kayong mangloko og tao. I hope, mga igala. No? Ayasad mi og, kasuk, nga, kininga mo ang opinion. Ako ba nalitan, di ba ni pagdapig, mga igala, ni Bisan Kinsa? Oh. Di man ipagdapig mga igala sa usa ka politiko. Kundili, this is a question, mga igala, in favor of the due process, in favor of proseso nga gusto nila mga igalang i-bypass o manipulahon para lang yun matuman ang ilang mga gusto. No? Dili man i-paras politiko ako ah. Say for example, pag mo komentaryo kung moingon ko, tinyo, nga nung apilon man mo ng baha sa Distrito 2, nga dili man akang pulong. Tama ba yan na? O kamusta diyang mga gumikan kay BBM supporter mo? Pagbaha, pagkahugno sa tulay sa Kaliawa. Muingon din mo, tanawa ra o. Oh. Trabaho ginis mga Duterte. Uy, time sa. Kay tinuod sa karon. Duterte ang sadikining kongresista diha, pero kanto pa ba siyang 2025 ni Lincoln? Unya ka ng tulaya atong 2017 na tukod. Kisa may kongresista to? Si Maylin? Katong 2025, kang kinsa mang dapig ning mga Garcia, di ba ditong nimong BBM? So di mo pwedeng mo apil, di ninyo na pwedeng apilo na. Ipahid, gyapon nyo sa mga Duterte. Bisag di nila sa... Kanawaywa na to ba o yun eh, mga igala? Ano ba, muna yung isa? Muna akong pasabot ba? Gagatong komentaryo, di pagdapig may gala sa usa ka tao. Kundili, para ni may gala sa atong sistema sa gobyerno, nga giyama-yamaan may gala. Nining marukoy kayo nga administrasyon karon. Alas 8.41 na may galantag na Shalton Park Panagubanuban. Kinibayin na ito, ganyan may gala sa Shantown Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aron di ka ma-high blood diasig, pamina may gala ni mga kasika sa itong nasod karon mga gala nga grabe. Ayaw ganyan tawag tuguti nga pati ang imong panlawas maapektahan. Kinaanglan mga katropa nga nakatumar kang Shantown Plus Gold, kay kini mga gala, labi na itong mga high blood doon diha, diabetison, na guiter, may mga bukol-bukol, kato mga igalang doon mga ulcer, o katong ubang pang mga gihambin yung balatian di may gala, matabangan kayo nga mas mapadali ang pag-ayo. Pinaagi may gala sa pag-inom ninyo Shantown Plus Gold. No? Ma-maintain na lang na katong mga way igibati di mas maayo ganing way igibati. Unya mag-maintain ani kay mulig on ang imuha may galang immunity. Matagan kag stronger nga immunity ug syempre may gala healthy nga body. Og di ka kapuyon, no di ka maluya, di ka mga igala magtungok, di may igala sa inyuhang trabahoan. Mahimo kang produktibo kun ang imong lawas mga igala anaas sa maayo o anaas kapiskay. Ang Shantown Plus Gold, mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Sa itong mga katropa din sa Tagum, mapalit sa na may gala sa itong clinic sa Y2H Clinic and Pharmacy. Yun na nahimod na may gala sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini may gala sa Mr. DIY Paliko sa Palengke. Na di may gala sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, baga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Og sa tanang butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye!
1: Alas 8.43 sa may galantag na sa itong pagpanagubaduban maing buntag. Sa ito mga kaigsuna, mga mag-uuma. Katuin taong sigpangalot sa ulo, may gala kay nako, ginuoko. Amot nga ni Karon, may gala mas mahal pa man intao ni ato ang local products kaysa imported. Siyempre, muunag kahalin, may gala imported. Kay barato man. Samantala, kini mga local, locally produced rice, may gala nga. Tagaliog naman po ni taon. Unya, di ba po natura pwede, palitog, barato lang. Nga to, sa ito mga mag-uuma, gumikan lagi sa kamahal po sa mga input or mga farm input mga igalang gamiton. O niya, pila naman ihatag sa gobyerno sa isa ka hektarya tagang usa ka sakong abono paiko ba nila? O, upat ka sako masiguro kinahanglan ng usa ka hektarya, di kulang pagagtulo. So asa man kamangita na may gala, mangutang ka na sad. O, muna yung nakapait niya. Pero kanigamitan ninyo ron sigurado may gala o, mag kining Latimgas G, full year fertilizer mo. No, mapalit na may gala sa tanang agribet. No, tanang agribet mga igsoon, mapalit na. Latimgas G, full year fertilizer mga kaigsunan. Nana, pangutana na lang diya mga katropa, pwede na sumais, pwede na maigalas humay, pwede na maigalas tanan ni mga pananom. Latimgas may para timgas pod o tinggas pod ang imong ani mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8.44 na may galandag na sa bundag samtang sa Kamara de Representante karon ginaisgutan mga igala kining kalambigitan sa anti-dynasty bill. No, ang nag-propose nini sila Adyong. Karon mga igsoon, gusto ni Representative Leandro Libiste, doon na siya'y amendment niya gustong buhaton nga isaka hangtod ngadto sa fourth consanguinity o kanang mga pariente kaila o kanang pariente yun. No, nga di na basta-basta makadagan. Labi na di may galas party list. Kay kining party list na to, karon gi-hijack nis mga politiko o imbis nga kini mga igalang kapakanan sa ilang mga igalang girepresentahan nga sektor ang ilang dadon, ang ilahan na noo may galang pamulitika may giuna.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aminaw na to ni may galang deliberasyon kagahapon, kundiin may gala gitabangan. Gialirungan sa hindi mga igalang mga kongresista si Representative Leandro Libiste. Di sila manugot nga dapat ang parente di kadagan sa party list. Awara, tiyaw mo na. Anong pasapasa pa mamuan ang inyong anti-dynasty bill kunuhay? Ato maminaon ka.
2: XFM Katropa.
9: The eighth habit. The Mr. Speaker, proposed amendment is hereby rejected.
10: I would just like to manifest my disappointment that we are
11: Mr. Speaker,
10: not
11: point of order. This is a period of amendment. We don't accept.
12: Majority Leader,
11: we don't accept
13: Mr. Speaker,
11: manifestation.
13: I will suspend session.
10: I will yield.
12: Session is suspended.
10: Mr. Speaker, I propose that we amend Section 5, B, within the same legislative district, or as party list representative?
9: What does the sponsor say?
11: Reject, Mr. Speaker.
12: Mr. Speaker, I move that we divide the House.
10: Mr. Speaker, may I ask that the sponsor explain his objection to the amendment to include party list?
11: Point of order, Mr. Speaker, I don't need to explain my objection.
9: Session has been suspended.
12: Move to suspend.
10: Mr. Speaker, may I just...
1: Grabe ka mo, batasan naman eh.
9: Majority leader.
12: Mr. Speaker, there has been an objection to the amendment proposed. I move that we divide the
10: Mr.
12: House.
10: Mr. Speaker, so that we know what we're voting on, can we just reiterate what is the proposed amendment? It is to add at section 5B, or as party list representative, so that the anti-political dynasty bill will prohibit relatives within the second degree of consanguinity for both running for a seat in a district of the House of Representatives and as a party list representative.
9: What does the sponsor say?
11: We do not accept.
9: What does the majority say?
12: Mr. Speaker, there being an objection to the amendment proposed, I move that we divide the House. An aye vote will sustain the amendment while a nay vote will defeat the amendment. The majority solicits a nay vote.
9: There is a proposed amendment rejected by the sponsor.
1: Wow, eh.
9: And
1: we
9: now move to divide the House. All those in favor, say aye.
11: Aye.
1: Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye.
9: The nays have it.
10: Mr.
9: The proposed
10: Speaker,
9: amendment is hereby rejected.
10: Mr.
9: Majority
10: Speaker.
9: Leader.
12: Mr. Speaker, I suspend. I move to suspend session.
10: Mr. Speaker, can
9: session
10: we
9: suspended.
10: Mr. Speaker,
13: Majority Leader.
12: Mr.
10: Amendment.
12: Speaker, I move that we recognize the Honorable Leandro Leviste for his additional amendments.
13: Honorable Leviste, please proceed.
10: Thank you, Mr. Speaker. Para matupad ang pangako na ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas, nais ko pong i-propose na i-amend natin ang Section 5 sa A, B, C, D, and E na kalagay second degree, at ang aking amendment ay palitan ito para maging fourth degree.
13: What does the sponsor say?
11: We don't accept.
1: Gabi, suga ni Adjong ay.
12: There being an objection to the proposed amendment, I move that we divide the House.
1: Okay, wala na gab.
2: XFM, Katropa.
1: See? Ingon si, kinsan eh, Leviste nga. Sige, kuhan magkani, anti-dynasty. Buhato na to, ane, hangtod, fourth consanguinity. Ibang utana, may galas, kuhan. Ang sa masulti sa kuan sa sponsor, ang sponsor ani si Adjong man. Di mo sugot. Kakak man. Nga naman, maligsan diri ang mga party list. Dagag maligsan ani mga kaigsunan. No? Ako na nang ato ng tibawasos Lunes kay hapit na mag-alas 9 mo plaster pa katong kapulisan taon-taon. Kaya na may gala for the final ano, katong insertion gay nako gab. Kay kini may gala kining akong bagtuo ba nga ang mga party list wa nakasubay mga igsuon sa ilang ilang mandato nga supposed to be mao ilang may galang tamdon, no? Kay for example, act teacher ang iya may galang representation, no, unta ngadto sa kaayuhan, welfare, no? Sa sektor may gala nga iyang representan. Pero karon sa may banat ninyo, no? Flood control sa Davao. Di apo yung mga media, no? Nga mga kiniuba mga media para sa pong bayasa may gala. Research po siguro mo eh. Sige daw kapaminaon to na to na kananga excerpt, no? Tipik mga katropa, siya report from Billionario News Channel. Pinaon na.
2: Mix FM, Katropa.
3: Matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin na ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Calyao na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tino kay Ombudsman Boying Remulla. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tino selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tino?
14: As can be seen by the flooding yesterday,
1: los ni mo.
14: Obviously, may problema sa mga sa kabila ng billion-billion na binuho sa flood control, bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga ng pag-imbestiga sa flood control projects along Davao and Matina Rivers sa first district ng Davao City.
2: Bullseye!
1: Alas 8:53 na mga igala, o kani. Tanawa daw ni mga igalang, tama pa ba ni mga igsoon? Oh, dili kinahanglan Duterte ka, dili kinahanglan may galang pro-Sara ka, aron nga makaingon ka, binuang naman po na inyong kalaki, oy. Una sa tanan, sa mga nakita na to may galang lately, ang gibaha, gab, kabagyo. Dugay-dugay ba sa Kugdabaw, may gala? Inakining kabagyo, mga igsoon, Distrito 2 man yun eh. Di man yun na District 1. Na inahugno nga tulay kag appeal man sa report, di ba? Meaning sila mismo aga fact check. No, sila mismo aga fact check mga igala pa investigate pa mo. Sila mismo aga asa man din ang Kalyawa maigsoon. No? Ang Kalyawa is in District 2. Oh. So, moingon ko bisan pag dili ka supporter ni Digong o ni Pulong o ni kinsa nila diha. Ako di man ko supporter Pulong, tinood lang. Di man ko ganahan sa niya. To be honest. Di ko ganahan sa iyang style, di ko ganahan sa iyang... Pero it doesn't mean may gala nga, kontra ko. Kaya akong ginabarugan lagi nga, kung pananglitan mga igala, anti-corruption ta sa tanan. No? Kung anti-flood control anomaly ta, anti-flood control anomaly ta. Kung sukokas mga Duterte, gumika ni ana, hala, kalagot po diha. Sa distrito ni Sandro. Pero kung banha ka lang ani nga point, hilom ka diri speakers, may problema ta. Mura ra nag mga pari obispo may gala. May lang mo kondina anang impeachment, no? May lang mo yaw-yaw anang impeachment. Pero pag abot mga igala sa dakong kawat nga nahitabo sa donasod, hilom pas na nang nangamatay mga igsoon. Oh. O sabay mga area ang bahaonon kayo diha. Di man kuha magumayingon na di bahaonon ang distrito 1. Naaman sad. Pero hasta pa ba di ay may gala ang nahitabo sa distrito 2? Ipahid lang gyapon ni Mustao may labot. Dili ba na may gala pag butang-butang? No? Kay kaibaw ka nga kini pong ilang channel. Wa po nga fact check po. Ang Kalyawa dahi, Distrito 1, Distrito 2 dahi na. Una during that time, may gala pagkatukod, ana, Garcia ang kongresista diha. So, sa ilabot ni Digong diha. O sa ilabot ni Pulong diha. O sa ilabot diha. No? Plain and simple. O sa ilabot diha, may igsoon. Nga na ipasangil sa ilaha karon. So, mugawas lang yun diri, nga ang tanan pa ning kamot, may gala, usarag yung tumong to pin down the Duterte. Nga naman, kanang ingon ni mo nga, muingon ka, kurakot mangung Duterte, it has to be proven, it has to be determined in a court. No? Nang kurakot mangung si Kuan, Sara, time sa, no? Kay lahi nang naakay kaso, lahi sad nang guilty ka. Wa nagpasabot nga na, naman tayo presumption of innocence. Murag wa naman na ninyo ma-team, wa naman na karoon sa, wala na nga konteksto karoon may gala sa mga politiko. Kasi sinabi lang ni Madriaga, kawatan na dayong ka. Oh, polluted pa imong source. Dili pa kasay, di pa kasaligan ang imuhang resource person. Nga naman, by personality alone, kidnapper. Nya, mo imo pabarog mga igala sa haligis accountability aning atong nasod? Kidnapper? Another source mga igala, trillianes? Mo sa imo pabarog mga igala sa accountability aning atong nasod? Gasigala ng mata.
2: Bullseye!
1: Diba mo na itong pasabot mga katropa? Dapat fair. O di natin ipasangil, ang dilianga ipasangil. Nga nung pati man ang tulay skalyawa. No? Kini sa mga bugo sa mga igala nga mga BBM supporter. Hala, comment po dito. O yan talaga, dutai yan. O. Anaks kagang laki kalamin ninyo. Tamparoson ang mga black anang tulay nga na. Hawa niya. Kay bawa mo nga. Singla ninyo mga Garcia, di mo kasingil. Kay kaaliado ang BBM, singla ninyo na. Ikaw tinyo, nagpataka na lang kagbangag ba? In PE, rabakanda ko. Mangiluhay rabamog ka ng hunahuna sa mga kabataan para liraliho ninyo diha. Huwag mo ikatampo aning Pilipinas gawas kagubot. Mahinampak mo. Alas 8:58 na. Yung pagpakaso mo, kayo mo na gusto ninyo. Ano naman, dali-dali ninyo. Weaponize ng balaod, may gala para pahilomo ng mga tao. Yan musultig tinuod.
2: Bullseye!
1: Alas 8:58 na, may galang Dagnas Buntag. Bueno! Wala ko yung oras ba, kay alas 9 bilang tataman, Ron Webesman. Musunod ka na to, daw-daw, may gala, just in a few minutes, couple of minutes, may zone. Ang programang Police Dabnor, katropa mo. Nakakaroon may gala itong kapulisan. Gikan may gala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas paghatod, ganin yung may gala sa mga katikaran, mga kalambuan. Of course, importante din hi ang atong kooperasyon, mga kaigsuunan. Aron may gala nga mas mapausbaw na to ang kahusay, kalinaw o kaangayan sa atong katilingban. Sagdila na si Rimulya Muingon nga safe na ko ng Pilipinas. Yahapod na. Ang importante ay magkumpiyansa, dapat hugot ang depensa perme. O sa baraha pa dapat na kay depensa sa 5 pares perme mga igala. Kaya kwa gani, madus kamunggay ka. On minuto na muna ang atas 9 buntag. O natin oras, ang may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto ba nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong konsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanong.

0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
6: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, nao sa mangka nga sige magagtungok. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
11: Exciting.

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Ug welcome na usab sa itong programang Police Dabnor, inyong katropa.
1: Yes, partner. Good
0: yes,
1: morning.
0: Yes, karon adlang Webes, Pizza 21-2026. Mga kagalaan, ubanay kami sa kaoras ng programa sa kanginan, aron siron sa tao na to, kung kumusta na itong pinalanggang probinsya sa Davao del Norte, nga may kalamigitan sa Capsay Kalinaw. Maokini si Police Master Sergeant Mark Antonio Cabezas, og siyempre mga kagalaan, live usab ta ang atuang abtik ug buutan nga Police Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Castine. Sir, good morning, sir!
1: Para partner, para murag kining dili halata nga naka inom kag kining kuan ba?
0: Masa man sir.
1: Santong kopi ni Adel Cortez ba? Mayong buntag sa tanan, no?
0: Yes, sir!
1: Una-una akong batioon ang atong Regional Director sa Police Regional Office 11, mausip Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite, sir. Inubanan sa mga snapping ang mga command group diha sa ato ang Pro 11, no? DRDA, si Sir Police Colonel Harry Domingo, sir. Ang ato ang DRDO, si Sir James Cipriano. O ang ato ang CRS, si Sir Police Colonel Renante Cabico. Inubanan sa mga our staff, no? O sa ato ang Honorable Governor, Kuya Gob Edwin I. Hubahib. O inubanan sa iyahang pinalanggang anak, si Vice Governor Clarice Hubahib. Kauban sa mga sakop sa sangguniang panalawigan sa 1st o 2nd District na si Congressman Di Carlo Oyooy o si Congressman Jose Manuel G.M. Florindo Lagdamio. Sa ako ang duha ka deputies, no, sa Davao Norte PPO, the DPDA o si DPDO o 11 Chief of Police of 8 municipalities and 3 component cities. May buntag sa inyo diha, inubanan sa inyong local government units, mga mayors, no? O ako apong timbayaon ang pagsuporta ni Mayor, Honorable Mayor Leonie Kabahagi sa Carmen, no? Atong recently fiesta celebration.
0: Yes, sir.
1: Sa ato ang Davao Norte Police Provincial Office na ata dihay kaning Our Lady of Fatima Chapel na nulis dan the director of PNP chaplain service.
0: Yes, sir.
1: Nga maoy na ganang grace ato ang kapistahan nga mao si Police Brigadier General Jaime Consolacion Serenia III. So salamat kayo Mayor Kabahagi, sir, sa Carmen. Imuhang tanang suporta sa amo adinhi sa Davao Norte Police Provincial Office og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga katrupa na to nga kanunay nagsunod ka na to dinhi sa atong programa partner sa 107.1 XFM Tagum City.
0: Yes, mga kagalaan. Good morning. Yes, good morning. Og live usab gitano sa ato ang Davao Norte Police Provincial Office Facebook page kun diin pwede niyo ipaabot ang magpagtimbaya niyo pagpangutan, mga kagalaan. Nga may kalamigitan sa ato ang Capsay Kalinaw og siyempre sa tanang atong paghisgutan karon. Sir, sa walay langan, sir. Unsa naman, sir, ang atong update sa atong mga katropa nga may kalambigitan sa Capsay Kalinaw din sa tuang probinsya, sir?
1: Okay, una tanan ato sa daing kining pasalamatan sa pag-abot ng atong, yes, mga sir, bisita, no, gikan sa Talaingod,
0: mm-hmm,
1: Municipal Police Station. Ang ato ang Chief of Police nga si Police Major Jessery Laroa. Jess, maayong buntag diha.
0: Good morning, ma'am.
1: Og sa atong deputy sa Santo Tomas Municipal Police Station nga si Police Major Huit, no? Mauni na sila diri kay natala manggod nga pinakagamayng krimen nga natala sa ano, no, sa niche region wide, no, ang Santo Tomas. So na sila diri para ipadayag nila kung anong unsay mga best practice nila. Anong, yes, na-maintain na rin lagap si Kalino nga unaalay mga kasikas gamay riyod kayo.
0: Yes,
1: na sila atong mga guest, no?
0: Mm-hmm.
1: So partner, ato ang kining diretso hono ang general assessment sa peace and order sa Davao del Norte. First and foremost, atong ibase sa atong assessment sa atong kahimtang sa Capsay Kalinaw, sa atong monitoring sa atong mga crime incidents nga na-report sa atong mga police stations weekly. Mm-hmm. Ato kining gina-monitor og karon atong silipon ang last 2 weeks nato nga monitoring niini para aduna kitay maayo nga comparative basis, no? So kini nagdumala kini nag-start kini sa May 6 to 12, 2026. Sama sa na-report na to last week, aduna lamang kita one crime incident, which is ang murder case din sa syudad sa Tagum. O sa ka-uptick sa atong mga kapulisan, gipangunahan ni newly installed man siya, ang atong officer in charge na,
0: yes,
1: si Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, nasulba dayon ang maong insidente, no? So atong May 6 to 12, no? Sa kini naman sa ato ang kining kaning ato ang May 13 padulong sa May 19 mo na ning recently.
0: Yes sir.
1: So DN adunay natala nga 4 ka insidente. Isa ka murder incident sa Talaingod, isa ka physical injury sa Panabo, isa ka theft sa City of Tagum, o isa ka carnapping of motorcycle sa Kapalong. As of today, kining upat ka mga insidente are considered as cleared and solved.
0: Mm-hmm.
1: Tanan meaning na ilhan ang mga suspitado o na-file ang kaso. Busa aduna kitay 100% crime clearance o 100% crime solution efficiency, partner.
0: Yes, sir. Sir, atong hisgutan gamay, sir, na okay, may, may kalabutan sa nahitabong shooting incident kagahapon alas 4 pasado sa kahaponon, sir. Wherein na ay tulo kabuok, no, ang biktima, sir. Sir, unsa man, sir, ang update niining shooting incident? Labi na, sir, nga duol kini sa ato ang New Tagum City Hall, sir. Dira sa may barangay, dira sa may Tipas, no? Sa Acacio Street, no? Barangay Apokon. Sir, unsa naman, sir, ang update niining mga incident, sir?
1: Oh, after that incident, no, ato ang gitagaan dayog instruction ng ato ang chief of police kanang ato ang bagong na-install diha nga ipadayon ang pag-imbestiga, i-check tanan ang mga CCTV footages sa mga potentials na mga involved ni anang pagpamusil, no? O atong tanawan ang ato ang person of interest. Aduna na kita ay nakitang person of interest ni ana, pero di sana ko pangunahan ang investigasyon, no? Kay basin ma-preempt pa nato ang mas duol pa diha ang mga suspect. So, ongoing ang ating investigasyon karon. O unta, tanan nga mga nakakita dito, kung may mga witnesses, you are very... welcome, no, to approach us through text, kung mga hadlok mo through text or maadto mo sa police station. Og naa man tay kining mga hotlines, pwede ka mo text dito. Kay karon nagpadayon kita sa atong hot pursuit og sa pag-check nato sa all possibilities to identify the perpetrator, no. Tinignan natin yung mga CCTV footages na within the area na kung saan gikan o hantod yun pagpaingon sa insidente sa maong lugar o asa paingon ang exit. So, under investigation pa na ito na karon. Sana matagaan na ito justisya ang mga biktima na ini.
0: Yes, partner. Sir. Kagang salamat, sir. O makikalaan, ha? Ayaw dyan mong kahadlok o hesitate. Text, tawag lang o chat sa ato mga hotline numbers o di kaya duol mo sa pinakaduol nga buhatan sa kapulisan, labi na diri sa Tagum. O siyempre makikalaan, nagpabilin dyan pong malinawon ang ato ang probinsya sa Davao del Norte tungod ni sa inyong hugot na kipag-alayon sa kapulisan o kanunay dyan po, no, ang at mapasalamaton ta sa makaigsunan nga abtik kayong mo text, tawag dayon sa ato mga hotline numbers. Brief.
1: O mauna ang partner ato ang encourage karon, no?
0: Kay... Yes, sir.
1: Kung wala magod ang katawahan god, ang atong kapulisan lang ato ang gisaligan. So tanaw na to ang density sa ato ang population diri pating dakuha ang Tagum, no. Labi na gyud sa buong province of Norte. So ang katawahan atong gi-awhag, no, nga mag-participate sa peace and order sa ato ang probinsya. Salamat kay na atay mga hotlines sa respective police stations nato. So paki-visit lang dito sa ato ang mga respective police stations, no. Kay na atay mga hotline. Kaya basin og naamo sa example lang naamo sa Igacos, ang inyong makuha ng hotline na diri sa Panabo nya na adito mo sa Igacos, no. Bawat police station na tay respective hotlines unya ang ubos niya na or asa man nila gibot ang ibababa ang ato asa pitok. Mas maayo kung pitok or provincial tactical operation center ang inyong makuha kay kami na mismo ang mag identify kung asa mo o kinsa nga patrollers ang ato ang tawagan.
0: Yes,
1: no,
0: sir.
1: Okay.
0: Ug siyempre makigalaan, in addition, makita nyo na, no, gihimo na to ng cover photo sa ato ang Facebook page diha sa Davao Norte Police Provincial Office. Tanang hotline number sa kapulisan diha sa ato ang tibuok probinsya. So feel free to text, tawag lang sa atong hotline number.
1: Okay, tanan karon na may mga Facebook, no?
0: Yes, sir.
1: Bisag di na mo maatog police station, ato na lang mo sa Davao Norte Police Provincial Office Facebook Facebook page, no?
0: Yes, sir.
1: Na dito ang ato ang mga hotlines.
0: Yes, sir. Og I have na to, kumusta on, sir, ang ato ang mga bisita, no? Siyempre mag-una diri sa San Tomas, sir, kay ang San Tomas sila ang nahimong top 1, no? Region low crime incident sa all class A municipality. Og ako sang i-shout out day, sir, ang nag-follow sa to ada sila RRD, si Sir Renante og sila Ma'am Vanessa Cabil karon nga nasa sa Ion meeting. Good morning, Ma'am, sir. Dagang salamat
1: sa to, no? Sila sa dito.
0: Yes, sir.
1: Importante po nang ilang gilakaw karon.
0: Yes, sir. Sir, mag-una sa inyo,
1: sir. Van o si Rinante.
0: Yes, sir. O karon, sir, mga kagalaan, mag-una ta diria sa Santo Tomas Municipal Police Station kung kumusta na ang ilang assessment na may kalambigitan sa ilang kahapsay kalinaw sa municipalidad. Siyempre, nahimog silang top 1, no? Region-wide na, mga kagalaan, sa tanang Class A municipality. Ang atong bisitor karon walay lain si Police Major Eunice P. Huit, ang ato ang Deputy Chief of Police sa Santo Tomas Municipal Police Station. Ma'am, good morning, ma'am, og welcome sa atong programa, ma'am.
2: Good morning, Sergeant.
0: Yes, ma'am.
2: Sa tanan, ako ang pagpimbaya sa ato ang Palanggong Governor, Honorable Governor Edwin Gubahib, og sa ato ang sa atong anchor, Police Colonel Glenn C. Cristines.
1: Yes, may buntag diha.
3: Provincial Director, Eunice. Sa amo ang Mayor, Honorable Mayor Roland De Jessica, inubalan sa iyang asawa, sa ato ang amang Vice Mayor, Honorable
1: mayong
3: Vice Mayor.
1: Diha, Uncle Roland.
3: Maria Luz De Jessica, inubalan sa mga barangay captain sa 19 barangays, ang sa mga functionaries. Usab akong igreet ang ako ang officer in charge, Police Major Eduardo Corpus, nga usab na ay mga meetings karon og sa tanang nakadungog aron nga Sibya maayong buntag kanatong tanan.
1: Magpasalamaton po ako sa ikaduha, no, kay Police Major Eduardo Corpus.
0: Yes, sir.
1: Sa ato ang kanang recently arrival honors nga siya ang nag batcom, no. Eduardo Corpus, Bok, salamat kayo sa snappy kayo nga pag welcome na to sa itong bisita na si Police Brigadier General Jaime Serenia.
0: Yes, ma'am. Ma'am, kumusta naman, unsa naman, ma'am, ang assessment sa ito ang Santo Tomas? Labi na, ma'am, nga sa tibuok Region 11, ang Santo Tomas ang napili ang nahimong top 1 low incident, ma'am, nga sa tanang Class A municipality. Ma'am, unsa man, ma'am, ang inyohang ginabuhat? Nga nung kamo, ma'am, ang nahimong top 1, ma'am, diri sa region wide?
3: So kana nga area sergeant, no, ang pampasalamaton kami sa tibuok katawhan sa Santo Tomas.
1: Nilalanda lang nga ninghubag yang mga eye bags man, yeah. Tulog na para bantayan ang katawhan sa Santo Tomas.
0: Yes.
3: So mas pasalamaton kami sa amo ang mga sa among LGU una sa tanan, sa mga programa sa pagsuporta niya sa amo ang anti-criminality efforts, ang mga operations sa mga barangay kapitan, sa among ginabuhat sa Santo Tomas, manggod sergeant, pag naay mga gamay lang nga mga miss mga kagubot, ginaaksyonan manggod dayo na, ginaadtog yun na muna sa grassroots, isang tawag lang or isang usahay ginaadto na sa amo ang officer in charge, para masettle dito pa lang daan sa grassroots,
0: yes.
3: Dito daan sa barangay, masettle na dito. So kung di manggod na masettle, mo resort manggod na sa mga dumot-dumot.
0: Yes,
3: so kanang tanan nga mga reports, ginaaksyonan jud na siya. So dali ra mapud kayo nga amo ang action kay available man ang amo ang hotline number, isa pa gina-available pud na ni OIC ang iyahang personal number.
0: Yes.
3: Labi na sa katong muadto jud na sayha ginaatiman jud na niya. So maagapan ang mga krimen nga mahitabo sa amo ang lugar.
0: Yes, ma'am. Oo. Shout out di ano sa tanang Tomasinyo, tungod jud ni sa inyong pagig-alliance ka pulisan rat sa Tomas ba. Mo nang nahimo ng top 1 diya na sa tanang
1: top
0: class
1: top 1
0: A.
1: Sila pirmi.
0: Low incident, yeah. No. O ga, syempre ma'am, balikan nga namo nya, ma'am, diri pud ta sa Pikas Bahin. Diri pud sa Talaingon Municipal Police Station, labi na mga kagalaan ha. Nga kining Talaingon nahimong bibo na gyud kay syempre na-clear naman ang dalan diha. Nya nahimo itang insurgency pre na open hinoon ang mga nindot din ka natalanawon o siyempre napudra ang mga napudra ang abti kay musuroy-suroy ang atong mga kaigsunan ra. Siyempre nahimong bibo ang atong atalaingod o di po na ito ikalilo makigalaan nga napudra ang mga daotang elemento nga magsamok-samok mo na makigalaan atong pangutanon
1: kung asa na medyo mo bibo, no?
0: Yes, sir.
1: Muna na ito kay take advantage po na,
0: yes,
1: sa mga loose,
0: oh,
1: elements. So naadri ang ato ang chief of police sa Talaingod Municipal Police Station, Major Jessery Larawa.
0: Yes, yes, ma'am.
4: Yes, sir. Maayong buntag sa tanang tigpaminaw karong adlawa. Una sa tanang, daghang kasalamat, sir, sa paghatag sa amo og oportunidad na makahatag og updates especially sa municipality sa Talaingod. Sugdan ako og hatag og pasalamat og pagtimbaya usab. Una sa atong provincial governor, Sir Edwin Ay Hubahib, sir, og sa amuang maabtik. Yes, sir. Og sa maabtik og supportive pod namo na municipal mayor, Mayor Johnny Onet Libayaw, kauban ang amuang vice mayor, Honorable Hipulya, municipal councilors, og sa amuang tulo ka barangay captains na na maabtik usab kaayo na musuporta sa mga anti-criminality campaign sa
1: yes,
4: tulo ka barangay ra ang Talaingod, sir.
1: Pero perting
4: da pretty vast ang land area, sir. Maunang
1: ko ba kay basinog kanang tulo ra imong hisgutan niya pero bang dakuha ng imuhang munisipyo diha. Pero tanaw nako murag mo add na sila og barangay tungod sa
4: kadako,
1: responsibility sir ng bawat barangay captains, no?
4: Yes, sir. Pero mo na ginaingon, sir, masking tulura kabuk barangay, no, kung makita ninyo sa mapa ang land area, 79,000 hectares ang Talaingod. So kung ikumpara ganyo sa ubang municipality, murag combined municipality ang mga ang Talaingod, no. Mo nang dako among pasalamat, sir, sa mga tribal leaders, chairmans og tribal council tungod kay sa kadako sa among land area, sir, no, aminado gyud ta na magkulang gyud ang kapulisan kung ang pagbasihan is ang kadako sa land area, pero tungod sa higpit og sa kanunayong suporta og partnership sa local government unit 60IB,
1: yes, atong partner sa Armed Forces of the Philippines,
4: yes, sir, Lieutenant Colonel Jesus
1: Rosette,
4: sir.
1: Magpasalamaton po ko kagahapon.
4: Mm. Yes,
1: kay
4: sir.
1: Si atong Regional Director Nolistan, our RD, no, si Police Brigadier General Rosette, sayo kayo nag-follow up ni atong hacking incident.
4: Yes, sir.
1: Mayo na lang kay ang atong hot pursuit, nadakpan ginato itong nakatigbas, no? Og namatay ba itong biktima yun. So,
4: yes,
1: at least, tungod po na sa katong coordination nato sa Armed Forces of the Philippines, kay Barangay Captain, sa tanang mga tao din ang nag-participate na sa peace and order.
4: Yes, sir.
1: Salamat kayo sa mga katawahan sa municipality o ba Talaingod, no? Nga, nagpadayo, nag-hapsig kalinaw tungod sa inyong maabtik nga pagtinabangay din ang dapita.
4: Yes, sir. Tinood ka na, sir, maunang sa amuang implementation, sir, especially magnaay na hitabo, sir, which is panagsaon rapod kayo ni na insidente, sir, no. Madakpan gyud na ito dayon abtik ang mga suspektado, sir. Maugay nang karon, sir, karong adlaw, pahigayonon ang inquest proceeding, sir, sa suspect na nadakpan kagahapong adlaw, sir. In partnership usab na sa chairman, sir, no, sa barangay Daguhi sa Sitio Milong, nagitabangan mi aron madakpan og masura.
1: Tanaw ninyo ang time o inquest proceeding
4: yes, sir, yes,
1: sir. Period.
4: Nagpasalamat usab mi, sir, sa mga piskal, of course, sa
1: yes,
4: sa kay ano, sir, kay Piskal Soli, sir, sa mga kaubanan ng mga piskal na padayon usab ang pag-guide og suporta sa kapulisan, sir, ilabi na sa Talaingod Municipal Police Station, sir.
0: Yes, ma'am, daghang salamat, ma'am. Ug balikan ka na mo unya, ma'am. Ug siyempre, ma'am, nagyud sir ang pagpakigtimbayayong between sa community ug sa kapulisan.
1: Mo resulta yung kalinaw, sir. Impact, no, kay nag-uulta ba kay itigo nang dakuha niya, tulura ka barangay.
0: Yes, sir.
1: Sabi ko kung nakasibat gitong suspect, although nailhan man nato, sa regular filing siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon kinadakpan man nato, inquest proceeding na to. Salamat kayo sa maabtik kong pagpakabana sa katawahan, sa atong counterpart sa Armed Forces of the Philippines, sa atong mga barangay captain din sa Municipality of Talaingod. Thank you.
0: Yes, sir. Marajaw sa masulong di ay sa tanang mga tribal leaders sa Talaingod. O guys, sir, karon, sir, atong ipahibalos katawan, sir, sa atong mga suking listeners. Kung kumusta na, sir, ang atong accomplishment sulod sa bulan sa May, gikan atong May 1 hangtod karong atong 19, sir. Unsa naman, sir, ang ato ang mga accomplishment, sir, tibuok probinsya, sir?
1: Okay, nagdaga, no, nanata sa mga one-third na sa atong month, no, sa May. So, gikan sa May 1 to 19, so 21 na karon.
0: Yes, sir.
1: 19 lang ni Kutob. So, sa anti-illegal drugs na to operations, we have 46, arrested 52 katao. Kung ato ang kining SDP value of drug confiscated amounting to 1,438,550. Hapit na mag 2 million, brother.
0: Yes, sir.
1: Og sa ato ang Republic Act 10591, operations conducted, mauni ang lost firearms, mga firearms ni.
0: Mm-hmm.
1: So, 39 ka-operations, arrested 10, firearms confiscated 5, and firearms surrendered 33. Sa ato na pong kining sa traffic, no, sa Republic Act 4136, no, traffic laws, operations conducted 1,710. Mao kini ang TOP issued peting dakuha 741. So kani dako man guning kuan taripa sa TOP, pero ang katong citation tickets nga naara sa mga city ordinances,
0: yes, sir,
1: mas daghan pod 1921. So mao kini ang mga warnings lang sa mga citation tickets, pero kung ma-TOP-han mo, alam na mas taas-taas yun mo bayron nito. So saan ta illegal gambling na tay operations nga 21 ug arrested 14 no katao. So ang ato ang bit money confiscated amounting to 10,580. So sa arrest of wanted person partner.
0: Yes sir.
1: Our operations conducted 38. Ang ato ang most wanted arrested 23. Ug atong other wanted person arrested 15. So ubay-ubay na ang atong nadakpan sa 19 kaadlaw gikan atong May 1 no. So ang atong cut-off ani May 19.
0: May 19.
1: So ganihan na po'y nadakpan mga tulo siguro to. So i-add na to niya sa next na to nga pagpanagkita pon.
0: Yes sir.
1: Okay.
0: Oga siyempre makigalaan diri sabta sa to ang mga bisita. Siyempre una ra sa San Tomas Municipal Police Station kung unsa na pud ang ilahang accomplishment sa anti-criminality operation. Ma'am Ma'am Yunis, ma'am, kumusta ma'am ang inyong anti-criminality operation ma'am diha sa Santo Tomas Municipality ma'am?
5: Sergeant, sa May 11 to 19 sa 4136 na may conducted nga 72. Mm-hmm. So naka-issue may og 43 TOPs and yes, citation 63. Then sa 9165 conduct may og duha, so walay labot ganina na aman may accomplishment ganina sa Baybas, wala to'y labot. Next na lang to siya. Then duha ka SLI nan drug confiscated 0.8 grams with the standard drug price of 6,400 sir. Sa among illegal gambling, nakakandak may ugduha, arrested ang isa with the bet proceeds of 1,325. Then sa 10591, isa ka surrendered firearms. Then sa local ordinances, half naked 11, anti-smoking 3, drinking in public places 25, og urinating in public places 16. Sa wanted person, isa ka qualified rape nga most wanted person, og duha ka other wanted person. Then sa 10463 also known as the graphic health warning law na nakakandak ni isa
1: no?
5: Yes sir. Okay. Amounting 9350 og kaning Tobacco Regulation Act of 2003 nakakandak sad ni isa arrested sir. So agi na pa stricto namo sir since ang Santo Tomas Mangud sir is bearer na siya sa red ribbon sa the health sir nga dapat wala jud manigarilyo sa among munisipyo sir. So mo nang gihangyo sa amo ang doktora dito sa among MHO nga among ipa strengthen ang implementation on illegal smoking sir in public places.
0: Yes ma'am, daghang salamat ma'am ug siyempre mga
1: gala. Mayo no say kuan good health no.
0: Yes sir.
1: Clean and green.
0: Yes sir. Og diri pud ta makigalaan sa Talaingon Municipal Police Station kung kumusta na pud ang ilang anti-criminality operation ma'am. Yes ma'am.
4: Yes sir. Sa karon generally peaceful and manageable of course ang peace and order situation sa Talaingod no tungod kini sa malig-on na partnership nato sa other agencies or sa og sa local government unit. Pero tungod sa pagpadayo ng kampanya batok sa mga illegal na aktibidades nakakandak or nakakuha og accomplishment ang Talaingod Municipal Police Station og isa ka other wanted person. Of course, ang local ordinances mo na siya ang ginapaliguna na mo kay para magpadayon ang kalinaw sa amo ang munisipyo no, ang curfew. Nagkaroon kami ng 15 operations, drinking in public, half naked, drinking in public duha, half naked 12 operations, smoking of course 11, issued citation tickets. Loose firearms tulo o anti-illegal gambling operations tulo. Tungod po ang Talaingod, agihanan manggod na siya,
0: yes,
4: no?
0: Ma'am.
4: Border manggod mi ng munisipalidad. Taas po ang among accomplishment in issuance of TOP 30 kabuok o citation tickets na mogay na kong giniingon sa LGU partnership na mo ni siya na mapaligon ang implementation sa 4136 kung asa naka-issue mi og 128 citation tickets for traffic violation, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oga, sir, kanong itong ginatawag na implementation sa Safer Cities Initiatives? Karon makigalaan, pangutanon na to kung unsa pod ang mga best practices ng ginabuhat sa itong kapulisan sa Santo Tomas ug Talaingod. Ang ginabuhat, sir, para mas mapahugot o ganang, siyempre, sir, di man malikayan, sir, na naagi mag-hesitate o dool sa kapulisan, unsa ang mga approach yung ginabuhat para open ang taong bayan na easy to...
1: Yes. Bilis lang mo alanganin.
0: Yes, sir. Drita, sir, sa Santo Tomas. Ma'am, unsa man, ma'am, ang iyong mga best practices initiatives in relation sa ato ang safer cities na implementation, ma'am?
3: During the conduct of deployment briefing, amo dyan na ang gipahibalo o gina-instill yun namo sa among mga patrollers na ma-feel yun ang ilang presence sa streets. So, dili lang kayo, magtindog lang sila dito sa dalan, but ma-feel yun ilang presence.
1: Dapat nararamdaman.
3: Nararamdaman yun, sir.
1: Mamang ko na yung mantra na to sa ato ang GPNP, no?
3: Yes, sir.
1: Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
3: Because, yes, sir.
1: So, mabilis, tapat ang nararamdaman yun.
3: Yes, sir. So, dili mag-hesitate, dili mag-smile. Yes. So, mo-assist. Kung naay mo tabok na, ano, i-assist ang mga tigulang o mga batanon. So, kanang makita gud sila na magamit yun sila sa atoong mga katawhan sa Santo Tomas.
1: So, approachable sila.
3: Approachable, sir. Approachable. Magawas usahay sila sa ano, sa mobile. Mag-istorya sa mga gwardya.
1: Mm.
3: Oo, magtanaw, mangutana sa mga CCTV kung mugana ba or dili mo kayo nabay-ubay yung mga CCTV nga dili mugana for show lang.
1: Mm. So, okay, ako ang ipadala sa inyong tickler, ha? Kaya musurugi ko dito, labi na mag-bike na ko dito.
3: Mm.
1: Asa man ninyo ang area ni? Mao ni mong area, sir, gikan diri, paingon dito. Asa man ang mga establishment? Kana,
3: yes, sir.
1: Tabalo ka kasi tagiana.
3: Yes, sir.
1: Asa man nilang CCTV gibutang?
3: Mm.
1: Mangyanaan.
3: Yes, sir.
1: Mm. Oh. Sir, ang CCTV biya di, sir, kay malfunction.
3: Oh, malfunction.
1: I-coordinate mo sa security guard.
3: Yes, sir.
1: Sa tagiya.
3: Mm-mm. Yes, sir. Tapos, mag-istorya po sila sa mga security guards, sir. Labi na.
1: Istorya ho nila.
3: Yes, sir. Kay kanang mga crimes against properties, yes, di lima itong balbalan. Ding pait man good garon.
1: Mm.
3: So, di na tumaybalan ng mga inside jobs ng mga
1: krimen.
3: Oo, mga qualified. So, gina-istorya, in-istorya ka ng mga establishment na mo. Dira, mo nang ma-feel yun sa mga tao nga na ay mga kapulisan sa Santo Tomas, sir.
0: Yes. Dagang salamat, ma'am. No? So, ito, emphasize that ang peace and order sa usa ka lugar is that is a shared responsibility.
3: Yes, sir.
0: Di lang trabaho sa kapulisan, sir. Di lang trabaho sa gobyerno. Apan, dakuk ikahimuan ang komunidad. Ma'am, diri punta sa talaingot, ma'am.
1: Kunya na, kanin mo rin magbantay ka, ani, kapasig di na ka mag-number one sunod bulan. Kaya gisibya naman imong sikrito. No?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Imo namang giingon sa mga katawahan karon sa kahanginan, yan, naminaw itong mga counterpart na ito, nga taga ibang probinsya, ay nga na, para mag-number one. So anyway, para gina sa katawahan, no?
3: Yes,
1: para gina sa itong kapulisan, kung unsaon pag approach na ito ang itong mga katawahan, labi na sa mga business establishment,
3: yes, sir,
1: dili manakawan.
3: Yes, sir.
1: Ang importante, manggod sa CCTV, manggod, bisan pa o kining business establishment sila. Pag naamang ko'y krimen nga mahitabo diya, simpa ko lang, hacking, stabbing, shooting, tanan nga mga establishment yan, anay CCTV, makatabang maguna. Mauna na karoon nga itong gisubay, no?
3: Yes, sir.
1: So, tanawan ninyo, kung malfunction siya, kay usahay manggod, kung di po na ninyo i-check, busy po na sila.
3: Yes, sir.
1: So, atong ano ma'am, basin huwag malfunction na inyo ang CCTV, ato daw tanawan.
3: Mm-mm.
1: Para ma-heads up po sila. So,
3: yes,
1: tama
3: sir.
1: Nang gibuhat sa Santo Tomas sa police station.
3: Yes.
1: Salamat kayo, Eunice, no?
3: Yes, sir.
1: Major Eunice Huit. Thank you.
0: Yes, sir. Daging salamat, sir. Oga, siyempre makikilaan dirita sa Talaingon Municipal Police Station kung unsa po ang mga initiatives nilang ginabuhat in relation sa ato ang implementation sa Safer Cities, ma'am.
4: Yes, sir. Susama no sa gisulti ni Ma'am Huit, no, padayon gihapon ang Talaingon Municipal Police Station sa pag-intensify sa implementation o pagbuhat og mga police operation susama sa mobile patrolling, foot patrolling, bike patrolling og usab unique pud sa amo asar no sa Talaingon napod may horse patrolling sa mga far-flung areas sa Talaingon.
1: Salamat po ni mong counterpart ng isa ka munisipyo si
4: Sawata. Yes, sir.
1: So, gimingaw na ko sa kuwang horse dito.
4: Yes, sir.
1: Sunod, masakay na po kukusap dito sa Wata. Kanang imuha, pasakya ko, ha?
4: Yes, sir.
1: Kita ko manggug ko, niya katong imuha, kay patambok. Nang tambok na ba ya?
4: Tambok na sa.
1: Okay, para hindi ka na ko dito, maalsa yung ko niya, musuro itas bukid.
4: Yes, sir.
1: Okay,
4: kanina mga police operation, sir, ang tumong po daan ni sir, no, is community engagement, sir. Tungod kay, mas crime, of course, sir, no, ang pagpugong sa mga kriminalidad. Pero, nakuusab ang pagtuo manggod sa amo ang police station, sir, no, na di ilang law enforcement o police operation ang solusyon sa kalinaw. Importante usab ang community engagement o pagtabang sa katawhan, sir. Mauna ang padayon ang Talaingon Municipal Police Station sa mga outreach programs, dialogues, school visitations, information drives, o padayon sa mga programa o inisyatibo na ginahatag ang Talaingon Municipal Police Station gani. So sama, usab kini sir in partnership sa Eagles Fraternity, sir, no, last May 13, 2026, nagkaroon ng tree planting and food feed feeding program ang Eagle, sir. Ang talaingon mo sa po station, sir, nagkaroon usab og libreng gupit og at the same time, sir, noted po ang talaingon mo sa po station no, na maghatag og gamayng kalipay, sir, pamaagi sa pagpa-ice cream in town sa ato ang mga gagmayng bata, sir, no. So mauna siya ang pamaagi sa talaingon, sir, para maramdaman sa community ang presensya sa kapulisan, sir, dili lang sa law enforcement.
1: Salamat sa kita sa mga leader niya sa yes, ato mga Eagles fraternity no, kay Snappy kayo. Naghimo mo dihag mga maayo sa talaingon o kanang modako o mo Snappy pag ina mga Eagles lipod-lupa niya, no?
4: Yes, sir.
1: Nagko ng inyong mga tanong.
4: Yes, sir. Mm-hmm. Idungag lang po na ako, sir, sa katong inyohang advice po, sir, or hatag po na guidance sa atong provincial officer no, sa pagpahigayon sa stakeholders forum, sir. So nagkaroon po kami ng stakeholders forum, sir, first week of May kato, sir, na kung diin na istorya na mo ang mga business establishments, sir, owners and managers, naghatag mi sa ilaha og seminar, sir, regarding sa crime preventions na pwede nilang mabuhat. At the same time, paano sila paspas ang information dissemination o pag-communicate sa amo, sir, simba kulag na ipanghitabo na mahitabo sa ilang establishment, sir.
1: Yes, nasibyan na ba ni mo itong 3 days ba activity itong ano, dental, medical, kung ano yung mga foreign nationals?
4: Ay, yes, sir. So, IWAM, sir. Yes, sir.
1: So, mauni ay mong first time nga naka-ready na sa radio, yes, program, no? Eh, pasalamatin na lang po sila.
4: Yes, sir. So, IWAM, in partnership ko to, kita, kato, YWAM, sir, no? Sa IWAM, sir, sa 60IB o sa local government sa Talaingod, sir, kung diin, libo.
1: That was very successful na, yes, kung ano, medical and dental, no? Sa IWAM.
4: Yes, sir.
1: Po,
4: na-cater ko to ang Tolujod Kabarangay, sir, na naghatag sila dental, mga libreng tuli.
1: Nakaanag ni ko nga, anong tulura man ang ilahang i-cater? Nga dako man yung Talaingod. Tulura gida yung kabarangay nila sa Talaingod.
4: Yes, sir.
1: Sobra,
4: yes,
1: libo ang naka-abila to.
4: Yes, sir. Yes,
1: guwapo kayo nga mag-programa. At saka ang ilahang mga tambal, no, gikan sa gawas.
4: Yes, sir.
1: Gikan, Jod, ka ng imported, Jod. So, mga mahalon ang ilang mga tambal.
4: Yes, sir. So, mainggan nyo ta, sir, sa mga...
1: O vitamins, no?
4: Yes, sir. Sa ibang gusto pa na mo bisita sa Talaingod, dili lang sa pagbisita sa kagwapo sa Talaingod in terms of tourism, no? Masintayin na apoy kind-hearted na naminaw karon na gusto pa mo sponsor og mga programa sa Talaingod, sir.
1: Yes.
0: Tagang salamat, ma'am. Ug sir, atong ipadayag o ipahibalos katawhan, sir, regarding aning atong monitoring sa local ordinances accomplishment. Mga kagalaan, ha? Labi na, gi-implementar gini, no? Gi-emphasize gini sa ito ang SILG.
1: Si Secretary.
0: Yes, sir.
1: Si Sir John Vic Caremulia, no?
0: Yes, sir. Kumusta naman, sir, ang atong implementasyon sa kinatibukan din sa probinsya, sir, mahitungod aning local ordinances, sir?
1: Actually, before manggod ni pangusga, no, sa kauluhan, no? Under the leadership of our SILG Secretary, Sir John Vic Caremulia, nagsugod na magunta aning kaning ato ang mga Operation Kapkap o ato apong i-catch po ang pangalan sa Panabo City Police Station. Ang ilaha dito, Operation Kutitap.
0: Kutitap.
1: No? Pangalanin ninyo ang inyong mga basta kay basta Operation Kapkap na nato niya, Safer Cities Initiative naman na karon. So ato na nang ipatigayon karon nga ang pangalan niya, Safer Cities Initiative. Pero atong mga previous years pa nato ning ginabuhat, so ato gining intensify pag yun ang ato ang operations, no, sa ato ang kining ato ang Safer Cities Initiative sa half naked katong giingon nato nga nagukasukas og kanang lain mga paminog half naked ato lang klarohon nga kana maghukas ba og kanang sinina nya isa bay sagbay sa likod, violation man na kanino on sa dagat ni di mi manako, pero kanang diya sa city alam na. So natay 324 partner gikan atong May 1 to 19 nga na warningan lang man ato ni.
0: Yes, sir.
1: Or natagaan ni citation tickets, no?
0: Mm-mm.
1: Drinking in public safety pating drinking in public, no? Yes. Pating daghana, no? Hapit 1,707. Smoking 192 citations. Nya na warningan lang nato sila og yung uban warningan lang, no? 526, pero natagaan jug citation ning uban. Natay 192. O kanang nangihi sa kana ganing poste, ya, ay mo kumpiyansa na kay basing mo ground na mo pilit mo anang poste, ha. So natay natagaan og citation siyam. Nakabayad ni sila. O atong gipang warningan 187 katong mga urinating, no, sa mga kanang pataka alat pangihi diha na ba nya masakpan nato. So pangit man pud man ni mao ang atoang syudad o dili man syudad ang ato ang highly urbanized urbanized na mga
0: yes, sir.
1: Area, no?
0: Mm-hmm.
1: So di tapatagal panghihi. Okay ra nang dito sa mga ngilit-ngilit sa mga lasang na gyud, no?
0: Yes, sir.
1: Og katong sa curfew on minors, late night karaoke. Natay warningan nga 764. Pero ang ubang mga municipalities nga naagyoy kaning mga municipal ordinance o city ordinance kani matagaan sila citation. Ang uban manggod kay giwarningan lang sa kay gipanday pa nila ang resolusyon.
0: Yes sir.
1: No kay butuhan pa manguna sa ato ang mga konsehales kung pabor ba sila ani mga oras ata mag-implement sa ato ang curfew o ang ato ang mga bidyokihan unsang oras sa manggod nato na ipatuman, no. Basta pag abot og 10 PM no alas 10 sa gabi eh, maginahinay na tag kining fade sa ato ang mga kantahonon. Kay patulog naman ta ana. Kay inig kaugma kondisyon gyapon ng atong lawas pag panarabaho. Mm-hmm. Pag musubra na ta ng mga orasa, pagkaugma, kapoy atong lawas, no, na yung possibility nga di na ta musulod sa trabaho.
0: Yes, sir.
1: Tama mo po ni, disiplina yun yung tanan, no? So, kung mapanday nila ang ilang respective municipal ordinance o city ordinances, aduna na kamoy madawat ana nga mga citation tickets. So, mabayad na mo, ana. Unya, kung naa sa ilang, kuampo, sa ilang ordinances po, no? Unsay napaloob sa ilang resolution diha nga first offense, second offense o third offense, basig imbarguhon na ng inyong bidyokihan siguro. Mm. Joke lang, tanawin lang na to kung say mapaloob din na
0: yes, sir.
1: Sa mga resolution. Sanctions, no? So, mga sanctions, no?
0: Yes, sir.
1: Okay, okay. Thank you.
0: Oga, sir, unsa man sir, imong mensahe, sir, sa tibuok Davao del Norte, mahitungod ang implementasyon. Kining gitawag na to makigilaan o Safer Cities Initiative, sir, sa DILG, sir.
1: Unang-una, no, ipasigipa siugdahan magina sa ato ang kining GPNP, no? Police General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. o sa atong regional director sa ato ang regional office, no? 11, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite. Ang Davao Norte Police Provincial Office mapadayon sa estrikto o patas na pag-implementar sa atong mga local ordinances. No? Kanang estrikto pero patas. Unang-una, kinabuhat na ito kiniaroon mo taas ang disiplina sa mga katawhan o masiguro ang public safety. Ang tanang local ordinances nga gipasar sa atong mga lokal nga kagamhanan, gihimo alang sa kaayuhan, kalina o hapsay sa atong komunidad. Ikaduha, kiniusab paagi aron mapalig-on ang disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsunod sa balao dili lamang obligasyon. Kung dili usa ka responsibilidad nga magdala o maayong panaghiusa, o respeto sa matag-usa diha sa komunidad. O ang ikatulo, partner, ginapahinumduman nato, no? Nga ang tanang kapulisan, nga ang pagpatuman ni ining mga balaod, kinahanglan kanunay nga inubanan sa labing taas nga respeto o sa human rights, no? Respect of human rights. Kaya usahay manggod kining na may humanitarian reason. Basig mo, sir, mo extend ko, sir, kay birthday bayan ako karon unya kuan. So atong tanaw na to ang kining ordinances nung gipasa, no? Kung naabay exemption sa mga nag-birthday o nya naabay exemption sa mga nag-celebrate og kapistahan.
0: Yes sir.
1: Mangiana ba? So kuan respect of all kuan, no? Parang recipient lang sa ato ang both sa PNP og sa mga katawhan. So mura na tong gikuan nga respetuhan na lang para hapsay ug kalinaw ang atong ipatuman sa atong probinsya.
0: Yes sir, daghang salamat sir og shout out nato ni sir ang sunod sa atong mga comment section labi na kini kang sir Alexander Algabre Senior. Good morning sir, kang sir Juan Carbonell, good morning. God bless BPDPO. Kang sir Alexander.
1: Kilala ko yan si Juan Carbonell ba?
0: Yes sir, og kang sir Alexander Algabre Senior, good morning Talaingod, labi na kay Dato Tinong Umaki sa Kuyas Talaingod San Santo Niño. Marajaw masulong kanyong tanandra mga taga Talaingon. Siya ang nag-comment pa rin.
1: May tribo niyo partner.
0: Yes, sir. Sir, i-studyuhan ko na ako ni sir sa na-assign po ko sa RPSB, sir.
1: Para okay. Ang RPSB ha, yes, Vitalized Police sa barangay. Pila ka to eh dito partner?
0: Wala ra sir. Mga 4 months ra sir kay security ra ko dito sir.
1: Bright yun ka ba kay paspas ko ka nakakaton yeah. Siguro? Yes, kanara ba ng mga katon o mga isultihan sa mga lokal noon? Hindi tila uglaway. Ano na? Joke lang.
0: Yes, sir. O shout out the eye, sir. Nag-comment si... Nag-comment ni sir si Ma'am Vanessa sa kibel
1: naging yun ban maing buntag
0: towards snappy video of DNPPO magkasama kami ngayon ni Chief Renantes ating information officer okay, network together with all ayon no LGU and government offices og shout out the day kang pinakagwapa na mga Finance PNCO, si Ma'am Malut Lima India. God bless din PPO. Good morning, Ma'am. Dagang salamat, Ma'am.
1: Yeah, sa pag- ni Malut, eh.
0: Suporta, Ma'am. Yes, sir. Previously, sir, sa radio program na to, last Thursday, nahisgutan na to ang 5 focus agenda sa ato ang buutan niya, Chief PNP. O ikaduha, sir, na, the same time, sir, nahisgutan ninyo, sir, na to maximize ang human and logistical resources. Sir, sa ikaduhang 5 focus agenda, nagisgot kini sir og moral and welfare sa tao. Unsa ba sir ang programa o aktibidades sa atong mga sa atong giimplementa aron ma-align nato kini ngadto sa agenda sa ato ang Chief PNP sir.
1: Okay, bantog ready ang imong naisgotan si Malot Lima India kay katong ningon mo og human resource.
0: Yes sir.
1: O katong katong sa management pa.
0: Yes, sir.
1: Resources mm-hmm. management, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ang finance kinay bahala. So, naisgutan naman na to. Nga, properly, kuan lang, distribution lang sa itong mga MOE. Naayos naman na to na. So, direta sa moral and welfare sa itong mga katauhan. Usa sa pinaka-importante, no, nga pundasyon. Aron mahimong epektibo ang disiplinado o matidunano ng itong mga kapulisan, no? Moral and welfare.
0: Yes.
1: O tanong sila. Unsay kining mga personal po nila na mga needs, no?
0: Mm-hmm.
1: Gilang kay puro lang po trabaho. Unya, kining ato po silang gikuan, gitagaan o kining pagtugot sa atong every Tuesday and Thursday na atay mga sports development din ha. Mag-ano mo, mag-kining dula mo kanang kabaluman ko nga ang uban diha. Dili lang kay dula-dula nang addict na ginuo kanang pickleball
0: sir
1: kanang basketball na to diha no nga basketball enthusiast ning ato na sa opisina kay ning abot na dito ang inyong mga bula sa ilahang basketball court pero bahin-bahin lang mo diha kay kuha man na sport development pa na unya kon lang kay mo man ay moral and welfare no isa na siya bibok ayo og na atay ning champion atong
0: yes sir
1: katong nagpadula diha atong ano recently fiesta sa ano sa kining Our Lady of Fatima atong May 13 anay ning champion og na apoy napilde so ayuhan ninyo para kamo na apoy magchampion so mao ni siya ang isa sa atoang development sa moral and welfare og syempre kung magpadayon kita sa atoang maayong panglawas no natay enhance monitoring of police overall wellness impo ato gihapon na silang tagaag pagtagad kay ang uban diha luya na oy pagpa-check up mo dito ing ana so naata karon gipatigayon sa NCCC Mall of Tagum magpasalamat ang gipagamit ang establishment sa NCCC Mall of Tagum no gipatigayon kagahapon og karon basig ini kahuman gani ani manuri mi dito kay magpa-check pud mi sa amo ang dugo kung nga high blood na bata ini kitang sa tuong trabaho ing ana ang wellness no ing ana ang ato ang moral and welfare of course kung naa man galing snapping ang mga katawhan nato nga nagtrabaho tagaan nato rewards and awards no every Monday nato na ginahatag during our flag raising ceremony so live man na sa DNPPO FB page nato no kung kisa ng mga by the way ang ato ang guest karon ning dawat na atong Lunes o kining awards no si Jisery kagaling ka nakadawat
4: yes sir kaloy sa Ginoo sir nag top 1 po sa best performing ang
1: Talaengo
4: from January to March for 3 consecutive months
1: mao gyud no kanang kung kinsa nang snappy atong tawagon din na sa atong flag raising unya tagaan na tug panahon nga makadawat sila unya live ba yana dili lang Davao Norte probinsya ang makita ana kundi nationwide or kung pwedeng makita niya kay FB man na, no? Worldwide man na. So, thank you kayo. Kung kisa na mga snappy, mauna ang ato ang gikuan sa moral and welfare sa itong katawan.
0: Yes, sir. Mm-hmm.
1: No? O ka nang gipakusgan po nato ang kining peer support no system sulod sa matag police station. Nga ang senior and junior relationship, no? Kay naaman tayo RHIP partner.
0: Yes, sir.
1: Rank has its own privilege. Ang ginaingon na to.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nakagwapo karon ba kay katong sa una man gud akong naabtan kay 1998 man ko sa pagka PNPA isug pa kay mga pulis na da abtan pa na ko tong mga PC
0: yes sir
1: pero karon nga 2026 na no ang mga pulis karon no senior o kasaga junior PCOs o PNCOs respetado na niya yes. Gwapo na gigayang dagan
0: yes sir.
1: So mao ni karon atong gi ku ano nga kanang senior personnel mismo ang mamahimong counselor sa atong mga junior officers. Mao ni ang atong gipangon nga walay away nya hamugaway ang station nya tuloy-tuloy ang trabaho. So kung kisa na mag-leave akong giingon kisa nang mag-leave, kisa may mapuli nimo sa imong posisyon, magsabot na mo daan diha, dili pwede mabakyom ang trabaho. So, yung ani, ang ato ang gikuha na to sa moral and welfare, no? So, masalamaton ko sa mga katawahan sa Davao Norte nga nagpadayon, nga respeto sa isa't isa. Ug sa ato ang moral recovery program.
0: Yes, sir.
1: So, respeto kung na-take hadlocks Ginoo. Kung na-take hadlocks Ginoo, unya na-take hadlocks sa ato ang mga senior officers. Ug kaning na-take respeto sa atong isa't isa, ang senior officers po. Respeto po sa katawahan. So, guwapo ang trabaho. Guwapo ang trabaho, maayo ang dagan sa atong pamilya. No? Yes. Kaya ka naman kung dili guwapo ang trabaho, maawla, no? Awol, no? Absent without official leave. Di na nimo madawat ang imuhang major and year-end bonus. Mag-away na mas sa imong asawa, pamilya, ma-diskaril. So, dinhi pa lang daan ato na ning ayuhon para diha pa lang daan. Happy ang atong personnel sa Davao Norte Police Provincial Office, partner.
0: Yes, sir. Dagang salamat, sir. Oga, sir, isa sa implementar karon, sir, kining gitawag na itong national crackdown of online sabong, sir, no? Oga, pangutan na to atong mga guest, mga kaigalaan, na maguna ta diri sa Santo Tomas Municipal Police Station kung unsa naman ang ginabuhat nato in support kining national crackdown of e-sabong. Mga kaigalaan, ha? Isa guni sa rason kining illegal gambling, maunong mahulog ang katawhan nga mubuhat na lang og kriminalidad tungod kay na-addict na ning sugal. Remember, mga kaigalaan, ang pagsugal karon is very crucial, it's because puy na baya online. Oga, isa po ni sa nahimong elemento nga nung ang mga tao is that because of addiction sa illegal nga sugal, makakomit ng crime. Karon mangutan na ta.
1: Partner, yes, sir. Bago ang atong mga guest ng mga chief of police, nangutan, yes, ako na sa investigador o atong mga intel. Nga nung ning sikat ning online nga mga gambling, ngayon sila nga, unsa ganito, scatter ba to?
0: Yes, scatter, sir.
1: Sila nga, sir, kaning gwapo na, sir, ba? Kung bagko pa lang ka, anak, kay padagoon ka. Unya, pag machine man ko na, unya, kung mudaog na ka, sir, maanad na ka, hot doon, kaya po tong daog ni mo. Pati na tong imong kapital, sabi ko, butangi ko, anak, diri sa akong cellphone, ba, kay mutesting kong mudaog, unya, ako na yung ipa-delete sa imo, ha? Pero, mind you, gentlemen, mga police officers and men and Davao Norte Police Provincial Office, nga ang ato ang cellphone, even now and then gina-check na sa ato ang hipe, no? Ako na nanggiingnan ng mga hipe ninyo. At the same time, natay IMIG, no? Natay Integrity Monitoring, ana, Enforcement Group, na maoy mo check randomly sa inyong cellphone. O niya, ang inyong cellphone, i-open na dito. O IMIG me, open mong cellphone. Niya, tanawang dayon. Kung naagani naka-apps diya nga, online nga mga gamings, alam na. Mm-hmm. No? Tanggalan na ninyo din na sa inyong cellphone kana mga PNP lang din sa Davao Norte PPO under my watch, no? Kay ako namong giingnan, kung dili man ko makasakop ang inyong mga unit commanders, basig atong IMIG na mo'y mo check, no? Unya, on the spot na, boss, pagka makita nga na ay online gaming ang imong cellphone, mayroon kang paglalagyan.
0: Yes, sir.
1: So, alam nyo na na, kay agipapiraman ta naman mo, anak. So, okay, ang ato mga bisita karon, unsa may inyo hang kining,
0: yes,
1: mga
0: initiatives
1: ni ana sa inyo hang mga katawhan dito sa inyo hang municipality?
3: During sa mga PCR activities, ginaapil na siya og sa mga pulong-pulong unsa ang danger kung maadi ka ana sa, yes, mga online illegal gambling. Kay kana manggod, isa na siya sa mga nag-coordinate pud mi sa mga 4Ps kay kasagaran mga inana mo resort jud og kanang manimpalad ka ba, yes, nga modoble imong kwarta, yes. So kanang muna nga kwarta imo pa jung isugal online sabong, ana, kay padag-on man ka. So kana lang ang among kuan is kanang ipahibalo ang katawhan unsa ang danger sa addiction sa online online illegal gambling,
0: yes.
3: So, ginapahibalo naman ang PCR during sa mga barangay nila nga mga engagements. Also, the posting sa amo ang FB page.
0: Yes, ma'am. Dagang salamat, ma'am. Okay. Siyempre, sir, ma'am, padayon Japan po. Appeal ra, ma'am, na ang pag-remind, sir, sa ito ang every paisi, no? Kada promotion, nag-remind yun ang mga chief clerk, nag-remind ang mga unit commanders na drabis mo sa kapulisan, bawal na gina. Dirita, sir, sa...
1: Di, gwapo man sad good, no? Kaya kung malimpiyohan na nato ang atong hanay, no? Kay internal cleansing man ta.
0: Yes, sir.
1: Kung sa ato ang hanay, good mismo, wala na kita kini mga online nga mga gambling diha sa atong cellphone ba? Mag-start man as to, ah. kung kita yung stories katawhan, naatay kining mga okay kining kuan ba natay mo respeto sila nato yes, kay
4: ascendance.
1: Pero kung kita mismo nagdula ta din sa atong cellphone, dili na sila motuos to.
3: Yes, sir.
1: So atong giuna karon ang internal cleansing sa atong mga katawhan. Kay para naagutay kanang modelo kita sa ato ang mga constituents na to in every municipality na.
3: Yes, sir.
1: Tama na, tama. Okay. Ikaw sa Municipality of Talaingo, Gis?
4: Yes, sir. Sa Talaingo Municipal Station, sir, padayon nga nagpaligun ang kampanya namo batok sa illegal online sabong, sir. Pinaagi sa information drive, police visibility, intensified intelligence gathering, sir, o close coordination sa mga barangay officials o community, sir, aron mapugnan kining illegal gambling activity, sir. Pero so far, sir, kaloy po, sir, no, negative man po ang municipality sa Talaingod, sir, regarding sa online sabong, sir.
1: At just recently, nagpasubmit ko sa inyo ang mga updates, no, regarding sa online sabong. Negative yes. tayo, pero
4: yes, sir.
1: Hopefully, ma-maintain na to na wala kayo mag, mag-initiate no. Mm-hmm. Kaya yung impact mo kuna na mao na yung poverty.
4: Yes, sir. Tinood, sir. Regarding po sa ato ang mga kapulisan, sir, every turnover and every deployment po sa ato ang kapulisan, sir, nagakandak tag random inspection po sa mga cellphone, sir, no. And willingly naman po nila na ginapa-check sa ato, sir, no, na negative po, sir, no, na kaloy po, sir, kaloy sa Ginoo, sir, very disciplined man po ang ato ang kapulisan sa Davao Norte, sir, na wala ga-engage anang any kind of illegal gambling.
1: Ako
4: or online gambling.
1: Ako dili ko sa kaayo sa cellphone ba nga kanang kuan. Kung naa mo gui call lag, kumutawag mong gagaron god unya pagkahuman, i-check na tuon yang hapon. Unsang oras sa kaning tawag? The same manner mao ta ako nakit-an pod nato sa kaning online gambling apps no. Kung panalitan, oy, mag turnover na mi unya basin og mag random check ang ato ang boss. Ako sa ni siguro siyang i-delete. Unya pagkahuman, ako lang na siyang ibalik unya, inighuman na nag-check. So, nabatay kung monitoring na to, kung kanon sa alam ni siya gidilit, kanon, mga ganon, wala, no?
4: Wala. Murag wala pa, sir. Pero ang itong ginabuhat, sir, is spot
1: lang,
4: inspection and red teaming, sir.
1: Spot inspection, yung randomly, spot. At saka yung IMIG, ang pag-asa. Masakpan lang ginamadugay ka ng mga uban pa dihang mga nagmaro-maro.
3: Yes.
1: Kaya giban tayong mga na to, God, matutas katawahan. Mingunta nga, oy, bawal ba yan ng online sabong ha? Bawal ba yan ng mga online gaming sa inyong mga cellphone? Unya, ikaw

0: alas 10 naman din partner.
1: Yes sir. Oga sa tong may tungod aning pag kining illegal nga sabong o kining e-sabong sir nga to crackdown di sir.
0: Oh, not only illegal na kaning mga sabong kundi kasama na rin yung mga online gaming kasi naghan kag na istorya na nga naghiwalay sa pamilya o wala na ikapalit o bugas, no? So, ang impact niya, pero unang-una, magpasalamat ko sa katauhan sa Davao del Norte nga so far, wala kita'y na-monitor din yung nagbuhat o online sabong. Kapag padayon, gyapon kita nag-monitor ni ini, no? So, dili lamang kini-issue sa illegal gambling, no? Kundi usab social concern tungod kay daghan ang nalulong. Nagkautang-utang, nabungkag ang pamilya o naapektuhan ang panginabuhi tungod ni ini, no? Kanang di na mo trabaho. Focus na lang sila sa sugal. Unya, wala na yung remittance, no? Nabungkag ang pamilya. Ubos sa direktiba sa atong regional director, padayon ang atong intelligence monitoring, cyber monitoring, og law enforcement operations batok sa operators, financers, og mga protector sa illegal online sabong. Nanawagan usab kita sa publiko nga makigatambayayong pinaagi sa pag-report sa mga illegal online gambling activities aron ato kining mapugngan o mapanalipdan ang atong kabatan-unan labi na gyud mga bata no o komunidad gikan sa negatibong epekto ni ini. So hugot pod ang atong pag-monitor o pag-implement sa no-take policy kung adunay kining ma-monitor ninyo palihog i-report sa pinakaduol nga police station sa inyong lugar.
1: Yes, no? Sir. Tagang salamat,
0: kay
1: sir.
0: Kaya we don't tolerate on this kind of kining lowest activities, no? Kasi di na to ni ma-monitor manggod na alang sa ilahang cellphone, no niya. Grabe ng pangutang. Katungong ingon lagi. Nagkautang-utang na yes, niya. Sir. Di na mo trabaho kaya wala na itulog. Na ako yun na mismo na-istoryaan na ihang bana. So that is a very personal na problem niya talaga.
1: Yes sir.
0: So yan ang impact ng online gambling or online sabong.
1: Yes sir. Oga shout out dai kang Moana Driver, kang Sir Richie Dumandan, kang Stephen Milagrosa, Macro Bravo, Vincent Noah Clark. Good morning sir. O kang John Tox, Bam Adebayo, 14,000 o kang Faith Lices. Good morning kanyang tanandra. O kang Kian Bibera. Salamat sa pagpabot sa mga komento. Sir, medyo lapas kita sir sa itong oras, sir. Imo na lang, sir, kinatibok ang mensahe sa itong mga suking listeners, sir, sa Tibok Provincia, sir.
0: Actually, ganiha mga before na nag-start, niingon yun ang ito ang pinaka-snapping manager sa 107.1 XFM nga si Sir Arnel Cortez nga. Sir, padayon lang, sir, bisag mo sobra ka. Anyway, di kita kumpiyansa kay basig na ay nagulat yan na ito, no?
1: Yes, sir.
0: Sa itong mga snapping, mga anchor din sa 107.1, spearheaded by our snappy Sir Arnel Cortez. Salamat kay sir nga sa kining pag-abi-abi na mo diri nga tagaaman ni mag time bisag usa lang ka oras pero wa na maubantayan ning sobra na dai mi sir. Pasensya kay sir. Ug sa tanang katawhan sa Davao Norte, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta, kooperasyon sa atong kapulisan. Karong adlaw atong naiskutan ang kahimtang sa prison order sa atong probinsya. Ang mga accomplishments sa atong anti-criminality operations, ang implementasyon sa Safer Cities Initiatives, no? Nakita naman ninyo, nadungog man ninyo kanina sa amo ang gihiskutan kanina ang atong mga accomplishments, no? Gikan atong May 1 to 19, no? Moral and welfare programs alang sa atong kapulisan o ang padayon nga kampanya batok sa illegal o online sabong, no? Mga illegal activities. Bisan na doon ay pipila ka isolated incidents, nagpabilin gihapon, nga hapsay o malinaon ang Davao del Norte tungod sa paspas nga paglihok sa inyong kapulisan o kooperasyon sa katawhan. Ginaagda nako ang tanan nga magpadayon sa pagmatngon, pagsunod sa balaod o pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan aron mapadayon nato ang kalinaw o kaluwasan sa atong komunidad. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matidud-anon, patas o makatawhanong pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan, no? So hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
2: your security is our priority.
0: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghang salamat mga igalanong.
0: Salamat partner. God bless us all.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, oras mga maring, na tayo 16 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katrupa!

0: Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta nga to ang mga nagkadayaing mga kinabuhi? O sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? Huh? I'm sorry to tell you that I am not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuhaan mo ko na ako ang kuhaan, oy. Ako ang stylist na kuhaan. Na tawag aning na late. Bana mga maring, welcome. Na napunta ka rin diri sa tuang programa, pinakakusog nga programa diri sa XFM Network Philippines. Ako si Buddy Oberas. Ako dai mga maring si Maring Inday Erica, dili gwapa dili mestay sa apan dili makopyansaan tungod gay mangunay og silingan. Ako ang sparring partner karon mga maring ha, kay kakuan pa sila ga ilis pa ning mga bayuta ni mga miyembro sa mga lehitimo nga mga miyembro sa Gabi Group of Companies mga maring. Wala lain si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Gaugay-ugay pa sila ha, mga nagkadayaing mga orimenta sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring. Oy, basta nakalimot pa, adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 21. Dosmel 26 na, mga higala. Aga live, gikan diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion. Mga kagungkong, murag mga kinupsan. Ako si Kuyawa, gini. Ay, ikaw ni Ging? Kuyawa niyo magpuntalikod. Ay, murag kag si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura ka si Tilor. Tilor Ring.
1: Ayun ba?
0: So, Nadria, welcome Nadria sa toang panag-uban. Mura pa rin si Master og nabubuan. Ay, kusog kayo musuyop o kuan ay. Kusog kayo musuyop o kanaganing santo na gold coffee mix mga higala. Kasinsahin na sa niya ko ang prestura karun. Uy, kay... Wala dyan ko nakapangandam, ay. Wala ko nakapangandam today. Oo. Grabe naman ka. Okay? Mga higala, hantod ta sa alas 12 sa udto ang ito ang programa. Siyempre, ha? Live, sabta ka mabati diri, ah. Sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O niya kay pildiha lang sa mga maring kay mabati po takaroon diri sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City, mga maring. O niya kay pildiha lang sa mga igala, mabati sa takaroon diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Nga diin kay pagayon, mga maring, ang palarong pambansa. Daghan kayo mga kuan diyan, katapok ng mga delegates diya. Gikan sa nagkadayaan nga mga rehiyon sa Pilipinas mga maring. Tungkol kay naa diyang gipahigayon ang palarong pambansa 2026. Og pildiha lang sa mga maring, mabati sa takaron diri sa 101.7 XFM sa Bukidnon sa lugar ni Prince Obra. Mga higala. Og, anya na, nisood na ako ang sparring partner. Ayun na, lubat lagi akong cellphone. Ay, laina, gagayo ani malubat atong cellphone. Uy, makuan ato ang keywheels. Ay, kanang, mahebrad ato ang keywheels, maring. Oo, anya na, kadali na kayo, maring. Kikiplaster pa na mo kay musulod. Dani ako ang kaubanan diri, ang mga higala, ha? Sunda mi maring sa ato ang Facebook page, XFM 107.1 Tagom. Ala, sunda mi, liliami dito palihog mga maring, kay live nga ito ang panag-uban garon, ha? Tungkol kay medyo na late mi gamay mga higala, tungkol kay dukhan kay mga kakulian sa kinabuhi, Master I. Onya rang kana.
2: Boss, hello. Good morning.
0: Patay sila kanang welcome dyan nga kanan din na sila makatug maghayan. Ladies and yes, gentlemen, good. Akong kaoban garon ang pinaka guwapa nga bayot sa Agdaw.
2: Asa ba na kong headset?
0: Basigi. Basigi ko an. Gigamit mo kanin payday ganina.
2: Asa man?
0: Anya ra kadali ang bayo asa.
2: Asa man ni?
0: Yeah.
2: Asa man? Ay, doera. I like that. Wala dai sa laing kuan dai.
0: Anyway mga mading ha, kini ato ang programa kung ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya maabot gamay mo buo naman yang ang pa kuan ang wirings niya.
2: Kambyo siguro ni isa.
0: Kambyo siguro. Lili ako no ta. Ay aba.
2: Kanisha kay.
0: Oh, diri siguro ito slok na. Ito slok niya. Kada kada kada. Si Tuti na lang itislo ka, si Tuti.
2: Gusto mo ito mga kwan na, kinyo kayo nindot kay Katulming KMs o yung kwan o eh. Hindi ko sa nagamit.
0: Mukuan ang iyong kwan.
2: Mukiti o, di ako, naarap din na diyan.
0: Mukuan ang iyong kwan, ay naku.
2: Ay naku naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
2: Yes, because we're live. Dahil magiging mga inaanin no, nga mga instances.
0: So mga mari, mag-expect kita nga magsugod ang hearing kay na naman si Sarah. You are looks like Miss Tessa today.
2: Thank you, Dai. Thank you, Kayo. Oy, dapat tatay tao ganay. Sino ba to tao ganay, broy?
0: Sino ba na broy?
2: Broy lang.
0: Brailler?
2: Mamalit tao ganay nila ni Lin Lin sa iyang mga friends. Broy. Hey. Hi, hey.
0: Hi.
2: Hey, Ana. Kumusta hi, hey.
0: Kumusta mga pamita? Naka-recover na magikan sa pagka-violet?
2: Hi, hey. Ana lang. Hey na lang ang tawag ka na to. Uy, kay.
0: Hey.
2: Kaya manundog na sa nang uban di, ha?
0: Mugani nun. Kaya na kayo sila, ay.
2: Gani. Oy, hello. Good morning. Welcome to the jungle. Kauban ninyo. Duha ka. Kuan. Kailan ikang sumatira na. Parang ikang bukalista sa Oasis.
0: Asa mo na Oasis? Tala, ano di?
2: Bandang Oasis. Asa di kagika ng DJ? Magkasauna? Nasa kuan?
0: Kuan mong gulo. Uy, wala ko nakakuan ba? Wala dyan ko nakaplaster.
2: Tanawa, ragod. At tanawa, nagtanaw biyan si Linlin. Tanawa, Linlin. Ang angiyahan ko, marag Oasis ang Oyotars.
0: Ayun,
2: marag vokalista sa Oasis. Di ba?
0: Ayun,
2: ang kanahan ka. Ihay kay Linlin.
0: Ayun, pag-anak, Linlin.
2: Ay, nako. Nang sa naman taon mo, eh.
0: Hello, salamat kaayo mga maring nga ugma mo kuan jud ko maring mo kuan na jud ko mo nabdet an limtan na ko ako mga bestida oy ako na tong gisud sa sako nalimtan day ambon malagwa to kauna ni Lilo karon ay
2: kay hello oy sa ayo sen ang mga bestida nimo
0: oh na dala man ko ka tibang
2: ang tibang na sa nimo tong sa tubangan
0: ka kon ka nang ako lang gitahi ako rega tahi day.
2: Ikaw na katahi?
0: O, sako akong gihimo, oy.
2: Kay. Uy, kagilo ka na, oy.
0: Ganahan ko kay.
2: Katol mong kayo na, oy. Laina, ano, oy.
0: Ganahan ko gilo kay. Kanang di na ako kanang ma-feel na ko. Pero minti ka, muradyo ko gikuan ba?
2: Ni Edgar.
0: Na Edgar. Kamala ba ka si Edgar?
2: Kamusta na si Edgar ron? Wala lagi ka. Wala lagi ko ni mo chikahi ka ron.
0: Di kayo mong gahi. Yaha, oy. Ha? May kaisa nga ka nang, ambot, sakat siguro yung libido ba niya? Di naman gid mo gahi, no? Buta nga na mo ka nang kung ano yung mapipilit.
2: Di mapipilit? Grabe naman na, uy.
0: Tangan akong susglo, aron nga gahi, pero minti.
2: Otso-otso? Gimali tayo yung mag-ibutang ni otso-otso?
0: Yes. Nga, karun kayo
2: sana all.
0: Sus, karun, pagbutang na mo ba kayo na... Naana man sa paa, nadikit man. So, hanggang ko na, gadikit pa
2: niya sa paa. So, sa ato pa ba, mangyayang enjoy yan, dito sa kumago sa til mo, daga may igo.
0: Hindi, gaya na yung iyahan.
2: Uy, ginungok ko.
0: Uy, malakot tayo kuha ng Edgar.
2: Iyo, magkayo na, uy.
0: Mula gina nga, dito kita mapataka o kuha na maring, ha, dito pataka o kaon kay mo, kuhaan gani ato ang jubitis, uy.
2: Maring, tanawang ako kong boobs, maring.
0: Hala, may paka kay, dako lagi ka kuhaan, ay, mura ka ganang butitok.
2: No. Maring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
2: Yes. Ano, tanawa kong dughan, maring, sa video, oh, di ba?
0: May paka, uy, kay anak.
2: Magchatasan ni si Ruel na ko ron.
0: Si Ruel.
2: May nga naman si Ruel na, ikaw ba, imujud kong kipangasaka, gini mo ako ang libido.
0: May kabalaba ka na mga Ruel, hindi na sila ng atubang day.
2: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
2: Ako gusto rin. Nala ko yung bagong akong prospect karon. Bulakan ko din si Ruel, oe.
0: Kisay mo, ha?
2: Lisa lang ko ni Kukoy.
0: Si Kukoy?
2: Ganaan kong Kukoy kay Taas.
0: Taas.
2: Niya, baog.
0: Asa ba? Paubos o ba? Saan ka?
2: Depende.
0: Kaya mo rin tundo sa buwan ba?
2: Ganahan kayo niya.
0: Maigo mo na ito ang, maigo mo na ito ang kanang gallstones.
2: Hoy, maigo dito ang atay-atay. Masanggo kayo sa atay-atay, day.
0: Hoy, may hemorrhagic kita, anak, day.
2: Hoy, oh, jokes lang, hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhage. Yes.
0: Hoy, mga maring, i-plaster lang inyong mga mensahe. Pakita ay na may gilas, bi. Share ko di ang programa, bi.
2: Pakitamig mga abilidad ninyo, inyong mga, siyempre, mga tricks ninyo di ha. Kayo, kamo magigay, may pinakangilngig di sa inyong lugar. I-share niya nga itong ang kuan, ang atong live.
0: I-share ato ang live, inyong comment mo di mga maring para sa itong ang tila greetings taod-taod.
2: Yes. O niya, no, napagaling sa kadaghan, oy. Si Jonah Lol. Oy, shout out daw mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba. Aba Jonalo, ha? Sumusobra ka na Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuan gi pinaka naguna diya si Ricabo. Si Michael Ricabo gi ka nang kuan diya mga ilahanan ng mga kuanan ng uban diha.
2: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka kabalo ba ka ni Michael Ricabo maring?
2: Pinaka didli.
0: Gi kagubta na sa mga taga Malaybalay.
2: Mao ba?
0: Mga taga ipasugong gi pagkagubta na siya.
2: Hala oy. Hoy kabalo ka si Michael Ricabo isa pud biya na sa mga ngilngig nga mga nilalang diha sa Bukidnon.
0: Ngilngig pa sa unsa?
2: Ngilngig pa sa humba.
0: Ay nako. Og naay ngilingig po dire sa Pilipina.
2: Ah, kinsa man?
0: Si Eldrin Degin yung piting ngilingiga po din siya. Oy.
2: Ha, mao ba?
0: Ano ka na siya kay trabaho man sa Janyo Kurilya.
2: Ah.
0: Ang mga babae sa Janyo Kurilya, dili gyud katarong og kuan oy.
2: Dili katarong kung unsa?
0: Dili katarong ang mga panglaba kay makita na si Eldrin, ano grabe gyud si.
2: Kuan po kayo kanang kuan po mangliki ay sad nang liki pong agi.
0: Unsa yung liki nga kang uban gani ga kuan na ka dagko na kay masudang kuan. Nabulasot ng bakho.
2: Lailagin ka, day, ay.
0: Ayoko, ka na, ana. Ay, kabulo ba ka
2: gibigaw? Karaki ko si Bubog, day. Maraki ka itong, masa ikaw itong suspig sa katong ka, driver pinig ka.
0: Ayaw mo makabaw sa kong gibuhat, sir. Kabaw sa kong gibuhat, sir.
2: Hindi ko na mahugong, kung answer ka ng, ay, sa mamha, kay, ako sa talaga kong side wheel.
0: Ano kay, gito, okay mo, ha? Gitook ni mang sus ang kwan. Gitook ni wa. Gitook ni tingo man ta biktima. Gitook ko ni mo siya.
2: Wa gi ko kabalo nga ako siyang gitook, sir. Kay do wala ko sa kong nahuna.
0: Asa day mo nahuna?
2: Kay akong sala. Akong dakong sala.
1: Ayaw di ma.
2: Ay nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras mga higala og ato silang palawa yun sa to ang lamian kaayo nga kape mga maring ha
2: ang
0: Santon Gold coffee mix.
2: Nga
0: pero pang mayura
2: pang mayura siya so wala pang unyo floating pa
0: ayo ana ba kay mabuy ana ko di ako baso ron lain lang di ka ay
2: maring kailangan ko si musod maring
0: Edgar
2: mara ka ga drive og nga X Army
0: Edgar
2: na
0: suot niya ni atong niya sa Hong Kong
2: ah mao ba usa alam mo ko yung mga atribida na may mga atribida
0: usa mo ko na giingon diya sige daw
2: may mga atribida kayo di ba kaway
0: Hello!
2: Kaway-kaway!
0: Hello, Philippines!
2: Di ba? Kaway-kaway yung taon, ana!
0: Ako mo rin, no? Kanang sa'yo, no? Kanang natin mga problema, no? Mukay, mukuha na lang punta ba? May rin yun rin. Bisag wala tayo kwarta mo rin, no? May rin natay, kanang natay partner kay.
2: Tama yun.
0: Bisag wala kwarta, na yun tayo makuot-kuot ba?
2: Yes, indeed. Sakto nyo kay kanang mo rin.
0: Natay makuot-kuot. Ay, lagi ka mo rin na si Linlin diyan.
2: Sikatawa si Linlin.
0: Ayaw, analin. Kaya di biya ka pa, analin.
2: Si Linlin ang wala. Si Linlin ang walang malay.
0: Lailin mo niya ito ang... sa mga uhinan siguro itong signal. Man ito makita ang doon na ba tayo mga nagalili sa ito ang programa. Oy,
2: wala yung nagalili ni mo diha?
0: Namay galili diri ha, pero... Di na ako makita kung sa ilahang mga gipangkuan ba, gipadayag nila ba?
2: Mara na ka mag-rides! Dahil, mara na ka mag-rides!
0: Dahil yun, nalilililil, oy. Na-hurt na siya ko, ana, ay. Dalang kumutan ah sa imo alin, lain lagi ka. Namino na ba ron si Kuan? Namino ron si si Ali Vicente?
2: Si Ali? Aba! Ay ka pala ka kita, kaano ka niyang do smell?
0: Hoy, kulang mo ng do smell, oy?
2: Ako lang wala siya.
0: Dapat si Kumel?
2: Kay Kuan. Kaya naman.
0: Kay Kuan.
2: Kaya kung dili siya mo atag, ay, sige, dalunyo ka dito sa Kuan.
0: Sa police station. Oh, dili madala kaya kasi batman ay hot pursuit.
2: Hot pursuit, indeed.
0: Ay, mga igala, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay isang cup nga glutathione o doon na pag-gin sa collagen. Sigurado gin siya mo pahamin sa toa mga pamanit mga mering, ha? O niya, ang kadabes ani kaya dili mo hilab ang imong kutukuto.
2: Di mo aslom.
0: Kung gi kutukuto ka sa imong kaipon, at least mo lang pag-gin sa coffee, dili mo hilab imong kutukuto.
2: Yes, ana.
0: O sa pa yung mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix, Pastor?
2: Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix, kanang dindot kaya akong paminsar, bisaga na kay mga problema, pero murag yun siya kuara. Maragwa lang bang, mabuga imong nahungsan. Oo, kaya nga naman, kung mga husky man kayo ka. Unya, manindot imong panit.
0: Maba di ay?
2: Yes.
0: Mura tagpanit o salmulitis, ana?
2: Sa ana, mura panit sa kuan, mamsa. Kanang panit sa mamsa yun.
0: Asa lang mamsa, ista na siya?
2: Ista!
0: Maubal.
2: Sa mga gagawin, nailan ni mo kanya pantat, ramo ko na sinyo.
0: Kami ang kukuhin sa takabukid mo kung sa mong kayugol.
2: Mga gani.
0: Mga kapaitan, haluan,
2: oh, haluan.
0: Durami, kaya mga upo.
2: Mga kana.
0: Murugin na ako nakitaan ay.
2: Na mag-tortasan mo ganang guan, dapya.
0: Saan mo na dapya?
2: Ay, lang dapya.
0: Wala.
2: Ay, kinuha ko bayot. Ay, nausa. Nausa naman tao ka bayot.
0: Nausa ko na dapya, ay. Sa milaing words, saan ang dapya?
2: Kaya bang dapya ba? Wala ka, mag-duwang lastik ko ba? Ay, dampa mo na siya.
0: Ay, dampa mo na siya.
2: Oo, ana.
0: Lagi ka, ay.
2: Oo, lagi ka.
0: Ang naging libog-libog ko na ako ang utok today.
2: Masama yung mga, asama yung mga rides roon.
0: Una naman kung si Kelvin.
2: Wala ka na si Kelvin dito.
0: Wala ka si Kelvin, ya. Ika, masunod ba na ito si Kuana? Masunod ba ito si Vicente Pichon the Fourth?
2: O niya, katong Kuan, katong taka-mati nga, kuwan mo nag-chakidal, si Pikong.
0: Si Pikong? Di naman ito siya angay mga grinds, kaya dakpo mo ito sa LTO.
2: Okay. Uy, kabalaw ka ni Pikong, hindi dakpo mo ito sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisag way motor.
0: Nga gidakop po sa LTO kay isa kay nga wala sa helmet pero gidakop siya ana siya ayo na LTO dakpon ta ka kay lain na ginay mong helmet. Di ba ko ni helmet sir kana mo gid siya ay na pagrason dia lain kay mong helmet.
1: Ayo na
0: ay nako mga maring ha
2: ay nako
0: sa to ang magbalik to ang tila greetings o gud pa oras mga maring ato ang the Marites and friends apan sa dipa mo padangan sa tao sa kakanta ato ni pahinungod sa mga namati ang awit ng kanayon mga higala
2: ni kwan Victims of Love by Joe Lamot.
0: Lamot ba na Lamon?
2: Lamon kadiri man sa Pilipinas. Maragulan siya ganang D-O-8 o ganang what?
0: Y-2-8.
2: Y-2-8, anaong. Si Joe Lamont, nabiktima sa gugma.
0: Asa niyo may pahinungod din kanta?
2: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at Table 69. And I thank you.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, mga maring, balik tayo sa tuang panag-uban live. Ikan na sa studio. Mga maring, welcome sa tuang Tila Greetings!
2: Yes! Oo, basisya. Wala lang, alam kayo, wala lang, unya natang taon. Go lang kayo, halang kiims ang mata sa sok.
1: Oh, maayong adlaw ni Mudasen. Abi na kung tago kasi narinig ka diri, Aday Sen.
2: Ha?
1: Basigaw, may kayo wakadakpa ni PD ganina.
2: Aksyon kayo kung kabala ka ganina. Nagtaya mo, nagpatay mali ko. Lahat mo tinanawa doon isa ka pulis.
1: Waka na dakpa kay kuhaan ka ng kabantay ko. Wala mo sila kalalag po sa asgod.
2: And ano ito katong kuhaan? Katong plastic wire.
1: Hindi ka ma, di man lang ka matabag plastic wire kay makabuhi yun.
2: Yes. Ano?
1: Ngayon mga maring, kinato ang tila greeting sa tunika na ito mga igala ha sa Turbo.
2: Bebe.
1: Alam niya, mas mugahay pa na inyong pagkaikaw di ha. Ayaw ingon nga laki ka kung huy mo ahumok. Kay basin o maulawan ta.
2: Malawa. Oh, ayaw good pag, ayaw good patik atik dia. Ayaw good palig alig.
1: Ako experience na ba?
2: Masama na be.
1: Dili ako ha, kay gahit mo gining ako ha.
2: Masukol pag idain na.
1: Sukol galing na ikuan.
2: Masukol pag idain ang jomongs.
1: Sukol. Ay, sumaya na to be.
2: Ay, lahi lagi ka.
1: Ano yan? Ito ba na ako kay ila? Matanong ano man daw yung gi-check-in? Gi-check-in niya?
2: Gi-check-in niya?
1: Ano kaya yan siya nga? Sobraan sa ika-excited niya ba? Di daw mo gahi iyahang kuwan pagsood sa kuwan eh, sa lodging house?
2: Dili, punguan mo, magkagar, magkagar.
1: Iyahang niya gi-tukuran, makakuwan gi daw, maluad gyan.
2: Maragid siya ang kanang kuwan? Marag, sa ba ang kanang, di niya ma-explain?
1: Di niya ma-explain. Yan ako nga, basin siguro o kanang kuwan ka ng... di po sa diabetes, so nila sam.
2: Nila sa dia, o sa mag
1: kanang grabe, sa sobra niya ka-excited ba?
2: Mm.
1: So sa gibuhat niya kay Kwan, sa nalawan na naman ka kay Kwan. Kanang wala man niya mag Kwan, lakaw tumbay siya.
2: Maraglay lagi kayo mong ngayon sa riyan.
1: Tinoon
2: niya. Maraglay, tinoon na, kinsama na, kinsama na.
1: Ano siya nga?
2: Kailan ba ko, ana?
1: Maragmura. So matungod sa ka... Ulaw niya maring halos sa ipanabi sa babae kay medyo bataan on pa man daw. Nga muragang ilan mo wapay 30 ba?
2: Wala pa ikuan, wapay
1: 30.
2: Wapay abot sa kalendaryo, alagpas sa kalendaryo ana.
1: Gibuhat niya maring aron nga dili makakuan ng babae kay magluod ba din ng babae kung dalo na mo sa lodging houses tapos hindi mo mailabdan.
2: Nga may ubos sa bigas nga bill.
1: Sa Brazil ba dako na mga dako na ga huna-huna at brawa dito ikabuga. Ay, yabit, yan na lang kiludhan.
2: Gilihan na lang niya?
1: O, yan na lang giampuan.
2: Para mo?
1: Para mo, kuan, malipay.
2: O niya?
1: Ya, tagaan niya dosmel.
2: Dapat di mo niyang trismel.
1: Ay, wala man kay, dako naman to kanya ato ton dosmel. Karang panahon na, mara naman to sa 5 mil.
2: Anong alaw? Anong alaw?
1: Yung di pa uso ang gaya natin.
2: Ay, oo.
1: Di pa uso
2: na, yun. Na, uso na tasao na, pero wala pa yung pangalan.
1: Ah, wala pa tayo pangalan. Wala pa kayo tayo may kuyanap.
2: Wala pa kayo ni, wala pa kayo ni kuyanap. Wala pa kayo ni kahilam.
1: Wala pa kayo may muraga virus.
2: Marang ko ni, ay, grabe. Uy, sige, unya na ka, ha. Bantala jug ka, unya, Kane.
1: Marang na mo ipoy ka.
2: Kaya nga ba siya, naa siya, gusto gid siya, mantala jug ka.
1: Kasi kainit to, no? Kaya sige na, kung kita, sige na, kaon ba?
2: Ano ba siya, oh? Ano ba siya, mista o baby ama? Aba?
1: Marag, imo jug kong
2: ipalagot, Kane. Ha? Ha? Usinyas. Masinyas naman ni siya, uy.
1: Andito naman kaya ni siya ang bihana, uy.
2: Ikaw, Kane ba? Harap ako yung mga screenshot ni Kane.
1: Na high blood ba siya sa anong mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gina yung high blood, ano, kay...
2: Kaya di gina tinuon.
1: Kaya di man gina tinuon.
2: Di gina tinuon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
1: Ha? Kasi color sa helmet.
2: Sa yung helmet niya sa una.
1: Oo. Yan, na yung motor.
2: Na yung broom-broom.
1: Ano sa nga motor?
2: Man, kanang... Kana shooter kayo, sniper.
1: Ay nako mga maring. Alas 10:55 na ating oras mga igala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang tila greetings.
2: Biyasa rin yung paspasag tila.
1: Sige bis, sa mga gusto mapatila diya, comment na mo diya kay lamit na dyan kayo. Ganyan niya ako katilaon.
2: No, lamit na kayo panila. Uy!
1: Ito pata sa police station.
2: Sa police station. Kaya nakuha matalito sa kwan mga report sa kwan police station. Kaya naman, lagi putang dito namin, gihato dito sa kanangan tokmang disposisyon.
1: Wala lang gid ko mo pakuan yots kay basi ma makuan dito ma valhog dali ko.
2: Valhog jug ka, mapil jug ka tong kuan, see? Wala jud down, see?
1: Oh, yeah, diri si Jeter Ludubais. Good morning.
2: Grabe,
1: eh. Mga katropa, oh, napasay mga pinakiskis.
2: Aba, onya, unsa ka man naman si Alvin Guok B, si Narda Montesilio.
1: Unsa ingo niya?
2: Aga. Agupa, agupa hagi ninyong duha. Unsa? Unsa ka Nard?
1: Unsa di ka diya?
2: Unsa ka Nard? Karuhan ang ana.
1: Nard Sky, paana na ba ka dayon?
2: Hoy, ang taga XFM Bukid noon, kabalong kong kisay nagwala ni. Si Inday Marie. Aba.
1: Si SM.
2: Basta ba lang si SM. Uy, ana ka na niya. Si Inday Marie ni.
1: Speechless kasi siya. Ay,
2: siyempre, ana mag-inay. Kaya di man siya ka na nagtas kay Gisteria. Oo, kaya kaya balo biya ka na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat oh, sa pa man na.
1: Napadiliya si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kaayo mo diri sa dasing nyo, Kurilya. Ay, mga maring shoutout ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon kayo pa mamatuloy sabi nga kusog midi ha
2: pakusgi na si kusog kay karat anak Bethlehem
1: i-share daw nabi i-share daw niya siguro mag magkuan siguro sila mag-video sila ng kusog ang radyo i-send sa
2: i-send sa tuan diri sa tong sa tong page
1: o diba i-comment diya sa comment o video diya diba
2: pwede pwede
1: mga short lang good mga 10 seconds
2: ang mga clips
1: ang mga clips lang
2: ang si kuan bati og nawong tinuod man po si Pikong
1: nasiya nasiya
2: ang half human half Chucky Dan.
1: Napadiliya si Uncle Dar. Salamat. Uh-huh. Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin. Sa
2: aba, mga taga XFM Jensan.
1: Kumusta ito mga pamitay diha, mga taga XFM Jensan.
2: Lamilagin si Ate Evelyn sa Masahi, baby.
1: Ito ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Group Company. Nga malilain si si Philip Oligario.
2: Oy, Philip Oligario. Muna na itong ang kwaderon. Muna na itong muraga OIC.
1: OIC na sa Gabi Group of Company.
2: Aba.
1: Siya itong in charge na.
2: Mga kuhan po, nagpakailab sa siya sa mga Gabiers di ha.
1: Kuhan. Dapat ginang, di kita patakaog dawat sa tuang kuhan. Dapat doon nagin sila yung
2: mga screenshot.
1: Mga requirements.
2: Oo. Sa alam mo naman, mga pamatuod?
1: Mga, oh yes, mga restriction, mga requirements. Di kita mo dawat anang walay mga tibak nga pula.
2: Uy, kinang lagi lang. Kung di tibak nga pula, kalang blue. Kanang blue yun na tibak.
1: Kasi nasa blue.
2: Kanang kayo na tibak. Kanang niya, ang tibak na blue na ay bulsa-bulsa sa tubangan.
1: Buta nga ka
2: na. Sa Sicilio.
1: O na, ana. Kuha sa Sicilio. Maho ng kuhan.
2: Hindi maho ng kuhan. It me gives.
1: Nagsagol na ang baho sa It Me Games o sa
2: ang sako ha, o ano.
1: Pero in fairness, nindot siya baho dahil.
2: Mga naman.
1: Sa kayo mo sagol na siya.
2: Gisip mo, tenny mo.
1: Alam nga. Dudong, anak, Jimboy. Pa-shoutout mga idol diri kay Buyet, nga Pugi, nga Overhang pa, aba.
2: Aba, diyan sa Maragusan.
1: Mga lugar ni
2: Kainet.
1: Diyan sa may Maragusan. Salamat. Uy, dumong dito sa Maragusan sa Facebook.
2: Sa Facebook, siguro. Pamatod din nyo na kumadungong minta sa radyo.
1: Okay. Sa radyo, kay Marag Apiki, man tadya, kay doon naman yung mga bukid-bukid dahil. Napadiri si Arvin Dumandan. E na tanini, tirae lapod ko, B.
2: Aba, kisa man si?
1: Tirae lapod ko ninyo, B. Si Arvin Dumandan nga taga Osmeña Extension. Nagtanaw, biya ko karon sa FB Live. Aba, mga
2: aba,
1: taga Osmeña.
2: Aba, taga Osmeña. Unya, karon, kaya naminaw man lang. Tanaw man sa tuwa. Gwapa, gwapo na dahil mo dihanan yung paminaw.
1: Diya ka ba sa Osmeña Extension, nangyamati na sa XFM ka na mga butungan, di ha?
2: Aba!
1: So, pamatod eh siguro na nga lami na yung mga butong.
2: Oo, kalamuan namin diya. Kamaya siguro, may kay, kabalo mo, kaning ang laundry, diya sa kalang labam laundry, diya sa Apokon, diya sa Apokon Ratan, aminaw, pagbaya lang sila si Ani Bayawa. Oh, sama na ni Mobi.
1: Aba.
2: O kagiyahan nga. Oy, iyang pamilya nga. Iyang bala nga si Dundun. Nga kusog kayo minom og turbo. Mauna yung nga nakaanak mi. Ayang mga anak nga si Carlos, si Jonah, og si Daniel, og si Ace.
1: Aba. Mo na pinaka best din na dapat ina mo kita og turbo kay kabay ba kanang turbo maring?
2: Sa mga maring.
1: Ang pa himsog pud sa to ang mga similya di ay.
2: Oh, sa mga sperm cell
1: ana. Kumbaga maayo pagkaluyong ang imong similya ana.
2: Hello, uy.
1: Ya pagtisok nimo to sa ganghaan.
2: Pagpugas nimo.
1: Pagpugas nimo so epektibo gyud siya.
2: Epektibo gyud ang binhi.
1: Majuntis gyud ang imong kapikas ana.
2: Kabungga, kabungga gud ana maring.
1: Pero ga ambot kong kung itisok nimo to kang kainit majuntis ka ha.
2: Ambot lang ni Kainem. Pangutan na si Juan Romeo Amogis.
1: Pangutan na, Abin.
2: Oo, ma'am na. Diwata og sir, bato. Patila. Patila, Kobe. Uy, ako sanay ka di, ha?
1: Ano na ginin sila? Yung mga celebrity na dahil taan ni di ay?
2: Correct. Sanay mo, ha?
1: Si Diwata ang napurdo. Yung si bato nga nagtago-tago.
2: Tago-tago.
3: Ayaw naman.
2: Ay, nako.
1: Salamat kaayo kang Romeo Amogi. Salamat sa imang paglili. At patila po ko. Atilaan, oy. Sa di ay.
2: Oy, turbo lang gina ang sakalam. Ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
1: Ano pa yung kaya? Ay, pag-watching diri si Tuber Kiliano.
2: Nag-watching din ko di, ha? Ay, ginaako.
1: Sige, may apas mo, Bik. Ay, lamin nyo kayong itila, Master. Ay.
2: Sige na kayo, magkatila. O, nasan kaayo ko?
1: Mauba, magpulipuli lang tao.
2: Ay, magbangga itong ulo. Magbangga itong aktang. Pulipuli lang tao.
1: Pinandang sa'yo ni Paring Nestor.
2: Ano naman?
1: Kasi si Paring Nestor o si Paring Lord kay... Common sa kanyang adto, kanyang komplot na sila.
2: Unya.
1: Kumpanya man sila sa mga kalihukan nila.
2: Sa una.
1: Unya, doon na po na yung mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
2: Ha? Nagdungan sila?
1: Yes. So dapat likayang ginata ng magdungan kay mabangga ang ginata.
2: Magbangga ang ulo, ha? Sige.
1: Ito na itimbaya si Tia Daria. Uy, kaya asa naman ito nung mayuta na buhi, baka ito?
2: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na... Pagkuan po niya, pagparamdam po na mo, para dilim ka na mo ka na nga sa tawag anak ka na nga tamnan o kaneng, tamnan o gabi.
1: Nga no, nag-ilis man mo. So, nag-ilis.
2: Nag-ilis mo mo niya ay.
1: Wala may ka-prepare oy kay kuan may ganina ka na nga.
2: Anyway, mga emergency lakaw.
1: Anyway, mga kanang kuan, give me ka na nga. Ako, kung rason ako, kasi I'm passionated today.
2: Ako kay, lahat kayo paminoy, namangod na ako.
1: Nice ay mo ha?
2: Wala kayo sa mode.
1: Tanawa ko nung ko.

0: na rin.
1: Agree na muna ito ang... Alam mo, tila na tayo kaya nasa 11-3 na.
0: Sige na, Bi.
1: Ah, sa mga naka-plastar.
0: Plastar na mo, diyan mo sa rima, diyan mo ang uban, diyan mo sa bangko. Diyan mo sa sako, sa kupras. Plastar mo, diyan, Bi.
1: Ang katong mga ga-construction, patong sa haloblak.
0: Haloblak, o dito sa kuhan na sinako nga simento, diyan.
1: Katong mga nakaroon sa mga kuhan, mga lutuhan, mga...
0: Mm-mm.
1: Kanaga na yung mga... Sama na, mga... Kanang
0: kana mga STL.
1: Mga pronton.
0: Mga pronton diha. Oh, kato mga nasa karinderya.
1: Oh.
0: Beb, plaster mo dias bangira.
1: Ang mga senior karon murag.
0: Ah, diara mo sa laking chair, sa wheelchair ito, lang mo.
1: Ana-ana nga bangko
0: diara sa mo. Chair,
1: Kaalang gamay.
0: Siya tuang siya tuang tuwang.
2: Ayo.
0: Hala, sige na, Bi.
1: Ani ana.
0: Ani ana, Bi. Bibi, tanggalon ko ni mga gingi-gingi dres kili.
1: Eh, erison ko ni mga markings.
0: Mga mark, ay, mga fine lines dres.
1: Kanay balihibo sa kapulgada niya.
0: Usa maning mga mga kuan. Luguri pero yung bugan.
1: Oy, ako lain na sa ako man naman sa imong gikuan. Ay, lagi ka ay.
0: Di ba usab ko ni moy kay ako mo pa imong dilaan.
1: Kaya kita magdungan ni kay magkuan ta
0: magabaylo ba. Hay, Ginoo ko.
1: You taste me already.
0: And me once more.
1: Lura ni oi.
2: Ayo.
0: Hay, kalon ba ani oi.
1: Lura ani.
0: Sige na.
1: Wajay mas muluod pa sa tubang ginabuhi.
0: Nya mayungon mo sa mo ang ayay di mo trabaho. Kamo diri bi. Kamo diri bi.
1: Mala si Kinet kay mo gini ang ganahan ng mga ingani.
0: Effortless.
1: Oh, effortless.
0: Effortless.
1: Ay nako. Kanya, ba gata. Abo saka na po ning kabuhi ni Jeter kay katawan na sa Santang Gatila ta.
0: Aba, oy, nasaka naman ni si Juan B. Alexander Umagi alagang presenior na man nagtanaw ni B. Oh.
1: Watching San?
0: Nagtanaw na watching San og si Nancy Camilo. Hay mga Marie, good morning. Ano man imo ang kauban wala na ibok. Aba Nancy. Gusto juga Nancy? Gusto juga makakita ka, Nancy?
1: Nako ikaw, kung nakutungutan na siya, master ba? O kwaon ka ganang endorsement sa shampoo, musugot ka?
0: Depende. Musugot ko, pero katong Head and Shoulder.
1: Mana ka, nasa sila, kumalugi sila.
0: Dara, depende, depende. Kung kaya rin yung ang zero cells.
1: Zero cells. Ako mga maring ha, ang kato ang tuang tila greetings sa tuntok na ito mga igala sa Turbo.
0: Mm-hmm.
1: And Turbo, klaro ha, pakiklaro, Master, kaya ba sige ay naman palit ba, kaya mong sisilin ba?
0: Ayaw mo, Turbo, kaya kung ano siya,
1: duwan, pula.
0: Pula ni siya, unya, may pagkaitom, o pula ang kining ihang tapiti. Ay, ang sudlanan.
1: Tapiti.
0: So, ana na siya, duwan na siya kabuok, unya, nindot ka rin siya, kaya 5 days ang ihang tama.
1: Wala mi agid ano
0: eh. Oo, unya, 30 minutes bago ka magkuan, digmaan. Ginabsanay.
1: Bago ni mo atubangon si Madrilan.
0: Bago ni mo atubangon dito ato mo sa Limasawa Island.
1: Speaking of Limasawa Island, asa di mas nindot ang Cebu ang Camigin.
0: Abalo mo, sir, di alam mo, speak island. Island naman po din ato ani sa Camigin, yun.
1: Sa Camigin, sir. Ako ang kanang makuan yung sa Camigin kasi sikat man kuno na diya kada ka man kuno na mga kuan diya mga kanang duko.
0: Yes, na mga kuan, mga buwahan tawang ana kadang
1: kanang
0: dili kada buwan kadang kuan lansunis ba?
1: Lansunis gani.
0: Buwan may tawag ala niya.
1: Sa English be.
0: Ha?
1: English.
0: Kuan lansunis.
1: Sa English ba?
0: Oh, kada nga.
1: Lansunis kaya pa na sa English.
0: Oh, buwan na tawag la dito bayot.
1: Sa
0: Juga Earth sige ka bayot ay wala lagi wala ka.
1: Uy, ako na i-google dai.
0: I-google na. Ang lansunis dito, dito na naga kuan buwan ang tawag ala dito sa Camigin.
1: Asa malapit nga
0: dili na sa taras Camigin ba? Dili na sa Tamastak ba? Kay kabalubi ka dias Camigin inut kana na ning katibawasan pools. Napaginay White Island. Kanya sa pagyud bi. Napagyun na yung hot spring o cold spring.
1: Kabaw ba ka na anak din si Ray Alindon, gidala na yung palangga.
0: Palangga ni Ray?
1: Ha? Ano, nag-watching sab?
0: Hoy, Ray Alindon, ikaw ha, Ray ha, sumasobra ka na.
1: Ambot, wala na siya nag-post nga nagkakaon sa balot dahil nagpadugang siya ka.
0: Magpadugang mo na siya sa iyang kuan.
1: Ano ka na magpadugang mo na siya?
0: Magpadugang sa kuan, kanang iyang kusog. Ano?
1: Dito mga sigut, uy, kasi makaisigut tag di maayo ma ding, ha? Sa to ang babalik, mga higala, tanginin nyo ato ang live drama, gikan

0: diri sa XFM Studio.
1: Usa ka awit sa atay pahinangon sa mga namati labi pa kan tanan nga nag-comment ganina nga ato ang nabasa. Ay si kuan da si Mimi, mino daw siya sa Davao.
2: Ah, si Mimi.
1: Uncle Robert sa Salubre, yang gitimbayan niya.
2: Aba.
1: Mga taga Davao, maayong pagpamati ha, muraga. Kusog itong signal sa Davao dahil.
2: Kusog kay tadya, uy. Muraga, tibok. Laos-lahos ba?
1: Tibok Davao, namati sa tuaron.
2: Kasi kung si katropa nga Bong Alvarez.
1: Namati sa siya karun.
2: Yes, okay. Uy, nagsitsit ang utals ng Sir Alinton ay.
1: Sa inyo niya?
2: PSSST.
1: Sa short.
2: Ana.
1: Maro siya kasi sit of lucky ay.
2: Yeah. Ikaw, Ray, ha?
3: Ayaw ko
2: na.
1: Ayan.
2: Last, ano pa tagabukin nun, Day?
1: Sa ingon.
2: Last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell Gas Station sa Bukinon. Aba, bisag wata ng utana. Nisulti sila, ha? Grabe.
1: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa duha. Ha. Aba. Ulugan na pud nila.
2: Ayo minyo talo-talo iba, mga talo-talo is. Ana.
1: Sige, meaning sa POE.
2: Sa man ang POE, may kanang person of istriyahe.
1: Ay, magkakabalik niya. Ako si Marikinday Erika.
2: Master Day tanini.
1: Exciting.

0: ಏನ್ ಸಮಣ್ಣಿಂಗ್ ಸಿಗಿಪ್ಪ ನೋವಾಗ್ನಾಕೋ ಬಿಡ್ಡೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಟು ಬಗ್ಗೋನ್ ನೋವಾಗ ಮಣ್ಣಗೀಕ ನಾ ಪಕ್ಕಡ ರೇಷ್ಮೆರ್ ಕಾಡ್ದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಂಗು ಪಲ್ಲಗೆ
1: ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್
2: But before that, mga kasolera. Mga katropal. Ay, kaysa, ha? Last day na dahil karoon diya sa ako. Ano? Last day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline diya sa diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, amin mo mga katropa na ito diyan sa may kwanabukin nun ako nga. Asa mo napitan na magbiyahin, amin na kay sayang
3: ko. Pagkultang na mudaan, kaya rin nga, kuhaan pa, kay last day man ka aron, nga doon ay discount nga 5 pesos. Kada kuha na 5 pesos.
2: Uy. Daku kayo, uy.
3: Ako ganyan, patubil ko dirin, no. Kaya ako, mahala dirin ay, alimbawa, 75 niya sa unahan, no, nga 3 kilometro na, 4 dito, matos siya po dito.
2: O sa'yo, 73.
3: Oh, basta piso diferensya, 2, atuon siya ako na siya.
2: Ako, di jugoan lang mga 75, kaya kinom-nom ko sa kong grado.
3: Oo ba?
2: Oo, di jugoan na. Bahala na mo diyo, eh. Basta kayo rin ako sa kuan, 73.
3: Bulukon ko na kakanihan to, no?
2: Uy, ay, sabo ay, mag-garden, magugoyot. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kayo mag-garden.
3: Asa napit ka mag-garden?
2: Dito sa gawas, sa aloyo sa mong eskwilahan.
3: Abin ako sa Samal. Because it's like a garden, di ha?
2: Sa Island Garden City, Samal. City. Yes, indeed.
3: Hala, hayang kulob, mga maring, ha? Sa mga naakaroon sa mga lodging houses, gakuan, kamulog, hayang kulob.
2: Aba, kulob. Hoy, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City. Shout out, mga guryo. Aba, kisa man eh. Mukha rin, naibasa na nato ni no?
3: Napadiriya si Carlo Jose James Torrefranca. Mm-hmm. Shout out, may namin karoon diriya sa Davao Uncle Robert Zalubre. Aba, parinti ni Rusto Milia Franca.
2: Igon sa kanin sila?
3: Si Torrefranca, mamawara mga apelido.
2: Mamawara po nagdagway siguro.
3: Marag kanding.
2: Marag kwan, marag kabaw.
3: Ay nako mga
2: ala, sige.
3: Mga maring, ano na sa muang kamot kining suwat tampong atong pagabasahon. Apan sa dipan ni sana si Mimi, shout out po ko sa Lubre family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteros family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apam. Hapit na mga anak, shout out kang Scott Pet. Ayun na Osaka Australiano maring. In a shout out sab diri shout out mga idol from EJ Motor Shop.
2: Aba. Oy si Quandrion. Unsa man si Jojo Isidoro shout out de sa Mati City. Aba? Mga maring na dagko og mga tabadidoy si Jojo ni dagkong tabadidoy. Aba si Marifi in a shout.
3: Amatud siguro na taga
2: imong mga screenshot. Amatud ni Jojo screenshot i-kwan sa comment section. Kung dako magiging natabadidoy sa Jomong, ibutan sa comment section. Hindi ba?
3: Arang yan apoy, malilian si Paring Ray.
2: Si Paring Ray diyan. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawan ni Paring Ray Alintuan. Nga, makain ko siya, uy!
3: Dako kiti ay!
2: Dako kiti siya, kuwan! Maray kiti siya, huwag ka ng kuwan, ganing African pantat. Hi, si Marifi Ina, shout out mga idol from AG Motor Shop. Okay, humana ni.
3: Salamat kayo. Wala na ilain niya kay mag-drama na ito mga maring ha. Kaya kuwan ko niya ito ang tinuod nga kaagis. Kinabuya itong basahon ka rin niya, maring.
2: Sige, maring.
3: Giingon dali ang mga higalang. Dear mga bayod.

Maring Erika, Tia Daria, oga Master Inday Tanini. Dili ko na unta pabuot iswat kini akong kaagi kay makauwaw mani. Dili maayong pamarisan. Apan napugos na lang pugos sa pagswat kay nakapalit na ko bagong bullpen. Lain pa ato, itago lamang ko diri sa pangalan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan dili sakto ang pamarong. Dili ko na lamang pa isulti ang tinuod na kong lugar kay basig Ibasco. But anyway, may tungkol din sa ko ang love life ba nga sa ko ang ako ang gipakaslan ko nga itago na naman ito sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ngayon pa. So dun ko atong mga panahon nga nanguyab pa si Joe Kanako. Okay, ini ang mga panghitabo.

0: Twinkle. Kamaluka.
1: Salty na naman, salty. Eh, kay...
0: Doon kayo na kayo kung nakagusto ni mo, Twinkle.
1: Tinood ka.
0: Pagkita pala na ito daan, tuwing nakaingon ako nga, ikaw na ganyan ka kumabay ang pagkaslan.
1: Uy, kanay mo mga linya, Joe. Muna mga linya lang niya, Jojo, Isidro. Sila ni John Rambo sa Mindanao. Kadawag na ko na nga lang ang mga linya.
0: Ayaw ko, parehasa na nila.
1: Pero din ko mutog mga tinood, agikan sa kasing-kasing, pamatuloy sa na.
0: Kabalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang gipuyaan ako sa Mati City!
2: Nakita rin ako ang ibang tura.
1: Asa pa dapit nga lugar?
0: Da sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw naman.
1: Bitaw, Joy. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kay nakabawa pa ka nga strike ang ako ang parents.
0: Huwag ko ilabot. Ang aguwa din rin ngayon pagkita na ko akong pakikugma niya ni mo, Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle, kabalong ka.
1: Ayaw ka, pugs. Ayaw ka, mayroon akong kamot, baboy, iba.
0: Pamino, listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe.
0: Tuwing umuulan, tuwing umaaraw, Twinkle, ikaw ang nasa kong nauna.
1: Mukha na mga anak nga salti. Uy, mapugas ang puntaw.
0: Kabalong ka, gunita na ko imong, imong buhok.
1: Ayaw ba? Ayaw
0: Twinkle, paminaw.
1: Maibot ka sa...
0: Paminaw ako.
1: Joe.
0: Kabalo ka.
1: Paduuli mo imong naong sako ang naong.
0: Paminaw. Gunitan ako imong aping...
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Nga nung waman itambalin ni mo imong bugas. Bugas.
1: No, inahini na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan og clear skin herbal soap.
0: Maayo. Kung di ka mo tuol ako, kung di ka mo tuol sa kong istorya, mamisita ko sa inyong bahay! Mato ko sa inyong bahay niya sa maya, New Corellia!
3: Ayaw naman.
0: Kamalo ka.
1: Suko ka, nasuko, manduro ka.
0: Huwag ko nasuko. Kaya ka na sa New Corellia, ako na ikagaw ka na si John Lagumbay na ikagaw na ko na.
1: Nangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez.
0: Hanangit! I don't care!
1: Pero, Joe, dili punta ko mag-relasyon ba?
0: Kabalo ka.
1: Kaya kabalo biya ka nga, I study first.
0: Sulti at ka. Ito lang masasabi ko.
1: Joe ba, ayun na pupungkuan ko ano na nang imuhang yung anak ba? Kuan ba yan, sige dahil yung kuan na malagot niya ko.
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Masa ba kasi?
0: Maaga kang pinanganak.
1: Sama ni si Fernando po, si Joey De Leon. Ang balak na basa ko.
0: Kanikong hit. Nakuha yung kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero matuha ka mong kanta ko. Mato ko sa inyong balay. Mato ko. Mamisita ko.
1: Ang bahala ka, oy. Naisobya akong tatay dito, ah.
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang...
1: Ayaw na, matin ako. Basta ka. O bahala ka. Mamisita ka. Bahala ka.

0: Oh, salto, Twinkle. Tinood bang ako na dungog na doon ay mamisita sa imo?
1: Ganit, no?
0: Oh. Sultihan ba din mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka, Twinkle?
1: Wala gani, ako magignan nga dili ko. Pero, kuan manggit siya, disidido gi sa mamisita sa kuha.
0: Ano na may nanuktok? Kinsa mali, ako nga brihan, Twinkle. Hoy.
2: Bayo gabi.
0: Kinsa mang ta?
1: Tay, si ko anak siya, tay, si amamitan.
2: May gabi, danong ako si Joe.
0: Kisa nga Joe, katong manumbag.
2: Pwede ba ko mamisita din sa manumbag?
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko din na do. Dayon, yeah. Sir Lansen ako ni Portan, masing muso ng mga hero.
1: Maayok kay nakani ka.
2: Yan, yun ko dito.
1: Dayon, sir, ganun gimo siya. Nautawan ako.
2: Ipakita na ko, Twinkle, lang akong pagigugma dyan mo.
0: Okay, sir, ajak, ma'am, kursyo na da job ka sa akong anak. Jo?
2: Kita ka sa kapatilya nga mara kong si Elvis Presley. Kanaya kong hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko. Ako teddy bear. Ang teddy bear ko, baby. Ihatag ko guniti agay.
0: Ayaw, sige, kanta-kanta diri sa akong bayan.
2: Managagisang paano mo kung...
0: Sige, huwag istorya, di ka mamati siya.
2: Natapok ang agong patilyas, pika.
0: Ay, kurso na na yung kagmawking mimbisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh, kurso na na ko sa'yo mong anak.
0: Tingin ni Manggodo.
2: Maminaw.
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Manoy.
0: Si Kwan, si... Si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Yan may ko din sa inyong lugar. Ipakita na ko ang akong pagigugma si mga anak.
0: Ayaw kong tulotuluwa kay wako siya ni mo. Ayun o, kali.
2: Dayo pa kay kukikikanan.
0: Doon naman ko yung problema, no?
2: Wako'y lapot. Wako'y lapot na lang problema. Layo pa kayo kukikikanan. Anhi ko din sa inyong lugar. Dali ko rin si lugar ni Samaya. Yung Corellia.
0: Asa po ka man itong lapo sa mandiri?
2: Sa may Asuncion!
3: Ayaw na ma.
0: Klaroon na rugod tao ninyo. Doon na bago'y problema. Ano, mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinoon?
1: Tay. Tay, bala, ina ni mo, uy.
2: Sultiya, takano si Doy. Ang akong pag-anhin dari, tinod anay kini. Pag-anhin ako dari, pakita na ko akong pagtaas ka, respeto! Akong paghigugma si mga na... Yung si Twinkle, huwag andam ko ni pagkasalan. Bisag asang si Bahan. Bisag pa ako ka, magpakasalta sa mga mayor's office.
0: Jo, ay gini, Mango Jo, ay gini. Dahil mga problema ba? Ha? Basig, unyag, muatras ka.
2: Muatras pa'y hapunan eh.
0: Gigopahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan na ka.
0: Gigong magini mo ako, anak.
2: Gigong man ako, mga anak. Kabalo ka, Lucidoy. Twinkle. Kung mapagkasalta na ka na kayo, gigipipranahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagloon ako sa tagom ko! Nagkuha na ko mga... Nagkuha na ko mga ninong og ninang. Si Jojo, sila ni si Nancy. Og labo sa tanan. Ang akong kumpare, nga si paring Bubong Algabre.
0: Bubong ka, naging mong gusto. Ay, ikaw magigo kay Tiguang naman ka.
2: Ay, sama! Pagkasal ko ni mga anak.
4: Moto maring Erika tiya dariya og master and retanini. Namisita gini sa bahay namo si June.
5: Ya kay. Wala kay pinis sa kabalo maring Erika og tiya dariya master and retanini nga usa ko ka uyutar ba. Mato nga. Katong gabi una to gisugot kid nako siya. Kaya sa panahon nga kanang barahon sa sako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Mukhaan nang gid siya, oy, mo insister gid siya nga gusto jud gud ako niya daw, oy. Bisa sultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usa ko ka oyutar. Mukhaan nang gid siya nga kanang gusto jud ko niya. Maring Erika at Yadaria Oga, Master, dili sa pag-unsay guwapa jud ko. Sakto kong bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyutar ko. Kay maayaw mo sa bugo mo ipit. O sa kagabi ani, nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. Huwag mo ko ni mga nahitabo.

0: Wait, Audrey.
1: Wala, uy. Kanang, kamani, lauting mani ni tatay, diri, ah.
0: Kakuyaw, ano yung area, diri? Dagan kay mga balanghoy.
1: Ikaw ba, gabi, inakay ba nun? Ano yung mga kadisbay? Lain lagi ka, Chu.
0: Twinkle. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dugay ng panahon nga mag-uban ta.
1: Sabot pa sabot ni mo, Joe.
0: Gusto na ko nga. Mutilaw sa'yo katamis.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Sa lakton nga pagka-istorya, ka-Georgie Ron ka? Oh.
0: Kita ka de?
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ka tong balanghoy nga na isaya night at mga gitawat. Makahilo nga balanghoy.
0: Ayaw ba ka?
2: Ayaw ba?
0: Twinkle. Dugay na ko nag antos ari. O karon din ako din palampaso ni mao panahon na.
1: Ayaw ba? Ayaw.
0: Twinkle. Halukan ako. Halukan. Lipsulip. Punta ka din. Ti ali mo pa atun kayo. Dili mo pa at
1: dili lagi cook ba kain anak.
0: Mamoy po jugo di mo pa ali mi kapo na ko mo pa agi ka ibabaw ni si mo pasakas adong
1: si mo. Ayaw. Aga kiki.
0: Grab. Ti asi mo pa atun kayo.
1: Jo dili lagi ko ba kain anak ko.
0: Sino ali mo?
1: Anak ko.
0: Na, sina?
1: Naalik, di ko lagi.
0: Gidugo ka?
1: Oo.
0: Nag-menstruation ka, Twinkle?
1: Yeah, exactly.
0: Magagagayton, Sil.
1: Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Dili ka. Wala ka giton, Sil?
1: Dili ko.
0: Makagisipon.
1: Bahala ka, di ko. Di ko.
0: Sama, dalisan rin.
1: Twinkle, ayaw. Ihawiran niyo akong bukton.
0: Ay, nakaturbo ko.
1: Nakaturbo di ay.
0: Oh, kita ka ni.
1: Maugid niyo.
0: Jo,
1: paminaw na ko ba? Paminaw na ko. Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Usa man yun na.
1: Dili lagi ko kay na anak ko.
0: Anak, huwag makagagyal mo ranas ka.
1: Dili ko ba? Lihusan ko ba?
0: Sige.
1: Dahil makapasab dun eh.
0: Sige, I'm sorry, I'm sorry.
1: Dili lagi ko. Unya na ka
0: respetuhon ako na yung
1: imong desisyon. Unya na ka makahilabot sa ko akong kasal na ta. Timan ika na.
0: Twinkle.
1: Diyan na nakabi. Diyan na nakaantos ako, bi.
3: Follow!

0: baik.
1: Mau berdiai? Punya gisul tiani mong-mong yam nga si Jo nga. Usaka ka membro sa Gabi Group of Company.
2: Ayaw na ma.
3: Masa ko ng Gabi, tay?
1: Ah, Gabi nakla.
3: Wah lagi.
1: Uyong saon mo siyo nangag. Mabot sa punto nga mabulabog sa gab. Doon na pong kay Tabalidoy po.
3: Mahala na ni tay. Gusto mo siya ang pakaslan ko niya. Sayangan mo ko niya tay. Kay guwapo ka siya tay. Niya. Sakto siya pamarog.
1: Ah, bahala na ka niya, Twinkle. Buhat ang imong desisyon nga magkalipay sa imo. Basta ko ang imong amahana ko si Tatay Sidoy. Nara ko dire permente. Aron kung usay mo mga problema. Pakasli, kay gusto mo siya magpakasal si Diyosay mo. Bahala na ka.

Maring Erika, ti Adaria Oga, Master Indayta nini, lalam istorya. Nagpakasal gyud mi ni Joe. Nya kayo nagkasal sa mo kay tanga unsab. Wasi na kabaho, Maring Erika, ti Adaria Oga, Master nga. Usa ko ka uyutar. Nadlok sa itong mga maritis sa mong barangay kay isog man po niya akong tatay, babasig masuko ba nga. Ilang imaritis nga, usa ko ka uyutar. Masa ako kamulot yung kong bayo pag hikot-hikot. Uy! Para ligid mabulambog ba kay. Sus, pagtanaw na ko sa tabaridoy ni Joe, nako-nako, biyaning ako ah. Usa ka gabi yan eh, kay human naman may kasal. Nag-honeymoon me. Kanya sa pag-honeymoon, kulbaan siya ko maring Erika o yung tiyadari yung master kay basig, usay may tabo ba? Basakin, piyungan na lang ginako, dawat ko niya o sa dili, basakay, lagi. Ang mo kanina mga nahitabo.

0: Twinkle.
1: Yes, Joe.
0: My love.
1: Salamat ka kagi pakaslan jud ko nimo.
0: Mo na ko giun sibo. Gabi sig asa si Ban pakaslan ta ka.
1: Wa ka nagbasol nang ipakaslan ko nimo, dako ba ka gasto pila ka baka na tumba.
0: Oo bang mga bana ubang mga lalaki nagmasol sila. Paghuman sila kasal. Ako sultiya ta ka. Magbasol ko og dita ka pakaslan.
1: Salamat ka ayo, Joe ha.
0: Kabalo ka, Twinkle. My love. Ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan karong mga panahon.
1: Gihikap pang guni mo akong paa.
0: Tiad yung paa ni mo eh.
1: Ayaw. Joe?
0: Ganahan ba? Jukay ko ni mga long-legged ka paa.
1: Ayaw, anak Joe.
0: Dali ba? Hubuon sa ako ng akong kasurusilyo. Kita kali.
1: Ay, ang balanghoy nga makahilo.
2: Ayaw na ma.
0: Maghinaw to ngayon mo na kong pagbigyan, Twinkle.
1: Joe. Bana naman ta ka. Asawa ko ni mo, pero di sa lagi ko.
0: Astali dre.
1: Joe.
0: Asahon na po ng isang kapaan ni mo. Ganun din mo parasahan mo yung isang kapaan.
1: Di aswat mangod ko ni mo.
0: Twinkle.
1: Joe. Dili lagi ko ba kay na anak ko?
0: Unsa?
1: Na anak ko.
0: Nani mo?
1: Na-anak ko.
0: Nagsige na lang naanay mo? Gigapoy na ko ano yung kalahangyo na kumingong ang nanay mo. Grabe naman mo kang kita. Yung minggo na lang. Grabe mo na ang imuha, oy.
1: Ay! Nagagi ko ba kay na-anak ko?
0: Di ko palabot, ani.
1: Juba.
0: Kung naanay mo, di ko masagot.
1: Ayob.
0: Di ko masagot.
1: Kadali lang ba? Ayaw pa. Sama ka, uy.
0: Ubuon ako ng imo ang...
1: Okay.
0: Ubuon ako. Utol ako ng imo bilahan. Dali, ganun. Ganun magkipi-kipi, mga. Ganun magkipi-kipi, mga.
1: Ayaw ba, kinakalagi na ako ba?
0: Ayaw kipi-kipi, anak. Kay mo na ako kipangita. Unsa kini ko nakita? Ganun na idua kamera ko, bro. Ganun na idua kamera ko, bro.
1: Nakita niya ako ang...
0: Unsa kini, Twinkle?
2: Di ba giingnan ta ka nga na anak ko?
0: Kaya ko bungot sa ito.
2: Nalagin ako. Naroon ako pa.
0: Bayo tingang dako. Inimanda ta ka.
2: Diyos.

Og mata maring Erika tiak dari Og Master and Data nini. Dako juking problema na ko kadun. Kaya ganit samtang gisuwat na ko ni akong suwat kaagi na ako sa selda. Nangulam na ko ka ng bullpen sa jail guard. Karoon nga makapadakog suwat ka kaagi sa inyong programa. Sabi nga nga ako buhaton nga kini ako ang nabanan ako nga si Joe. Disidi na magiging siya nga mapasaka o gaso. Uy, ako sa ginan nga magkanaon na lang kagaso di ay. Piti sa kuagin niya kay ang ilahang nga... Upat ka baka, lima ka kabaw o mga kanding, mga gansa, mga pato uban pa sama sa bibi o ganang pato manok. Nahurot yun o kuan gagi pakaslan jud ko niya maring Erika tiya dari og master ay. Nya kay disidido mong gisa nga mapasaka sa kuag kaso. Masa may angano kong buhaton ani. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Kaya di gina ko kayang dawaton nga mawala si Joe nga ni kanako. Inyon swat magdatampo. Girl.

0: Yes, mga mari, mo to ang gibasa nga kaagi today.
1: Grabe, oi.
0: Kaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Mudia Master nga kita mo sulti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang ato ang kuan ba, ato ang constituents.
1: Yes, ang importante mga niya, maring Erica, yes. No? Nga, ka, kung gusto may mong mga plano sa kinabuhi, dapat i-declare na sa tao nga, tanaw ni mo nga, siyempre, di ba? Musulod magugag mga inaanang butang niya, nakaginatago-tago. Kung gusto kang, kuan ba, ka na nga, dili ka maglaban, di ka magka-problema, idi ka tanan.
0: Ano man po nakabaho, manggulo po sa sigbing, iti sa sigbing laki ani ni Joe kay, gahiyon sa bukong pa sabton. Kaya dili, maminaw ba niya? Katugani si, pag-ato nila sa balay, musulti lang to si Tatay Sidoy.
1: Oo.
0: Kaya di man siya, di man niya po humanong istorya kay, di ko ba lagi siya kang Twinkle? Kaya si Twinkle, sumapon siyang giswat diri, gisay-say niya siyang swat. Guwapa gano'n siya ng klase nga pagka-uyotar.
1: Naka yung mga inalang mga uyotars.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura ka nang ikulatag lima kalaki.
0: Bisa pala sa at, sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya, mi. Bantay pita ko magkuhan mga, maglaway, palaway yun, gano'n mo na mo.
0: Sa punto nga, musaka o 150 ang gasolina, amodola gyapon mo sa mo.
1: Yes, tama. Tama
0: ang krudo sa mo, gyapon mo pa kuan.
1: Dire gyapon mo sa mga ayog pang tubil.
0: Atik labay na atuon, nga gusto lang gyud nga makatubil.
1: Oo, ana.
0: Kita mabasubo sab ta ana maring nga muhatag punta
1: kay. Sige kay dali ra gud kita malukmay dayon.
0: Nga humok ko ato ang kasing-kasing. Mura gud ta kanang pusong mamon kong sa Tagawog pa.
1: Sana all na kuan kanang lumoy nga kasing-kasing. Ang ubala na kayo, wala man ka ng mga maragipag-injeksyonan ng mga kasing-kasing.
0: Wala na ganang...
1: Kanang wala mga pagbana sa mga gibang bati.
0: Wala
1: ba?
0: Na yung mga... Dili
1: na mga bati. Anyway... Kanagaling, basta, uy!
0: Lain lagi kayo na sila mga ingana. Ewan nga, Maring, hindi na ako makita dali ito ang mga mensahe. Mensahe mo, mga Maring, sa mga gusto diha nga mapadangat sa tambang. Ito, alang kang Twinkle, ala pag... kuan mo, ha? Pagpadangat mo sa inyong mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page.
1: Padaday yung mga mensahero para ito mabasa. Ana.
0: Diri asab sa
1: ana, no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City. Basi doon na po yung kuwanda. Doon na po yung tikaw-tikaw. Ito po yung liliyon taon-taon mga Maring, ha? Hindi na ako makita lagi. Diri atong live ay sa ito ang computer 1, Maring.
1: Asa sila sa computer 2?
0: Ba sila ay dito sa computer 2, ha? Hindi na ako makita diri. Ang nakita na ko diri, katumaning kuan, katong siya kabaw si ang gagibuhat, Maring.
1: Wala di ay. Wala di ak. Ang nagunit lagi na sa microphone, lahil lagi nagnawong, mo nang suspeak.
0: Wala mo gano'n makita ang yang, nahunot pa niya ako ang kuan diri, uy. Nurot mo niya ako ang nakadali lang kaayo mo rin. Ano mo niya? Ano mo niya ang mga steeping mo rin?
1: Ala, sige.
0: Ayan, so, hala, text ka mo mga higala sa 0966309569. Mas bon ko mga higala 0966309569. Naba na kuan? Wala man, no? Dahil na duplok.
1: Bebe, pakwala na si Digituti.
0: Sa, wala na siya si Digituti, Marie.
1: Tanawa niya si Digituti. Ay lang baliha kay maganahan ka.
0: Kapalwa ka ng Digituti, Marie. Naku, dyan ka sa Gargada, Marie.
1: Naku, yung grabe kay ni Guan, eh. Grabe ni Guan, batirul.
0: Nilingkod siya, Marie, ni Guan, Marie.
1: Nalingkuran ka rin niya.
0: Ni Kawas ang iyang Gargada, na-stress ang iyang Gargada.
1: Alam, eh, nang yamid. Sus, ginugo, dagwa sa bayot nga upaw.
0: Ay nako, i-share ang ito ang live mga Maring B. Aniki at nasab ni ako ang mga Maring ay gikan kang Jovi Castillo. Aba si Kuan, si Atikiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya. Aba.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega? O, itong Jumega na ito.
1: Lahi naman ay siya ron. Uy.
0: Naman kayo na siya managad.
1: Lahi kayo managad. Sukad lang nakabana o gwapo. Ana.
0: Kisa pa diri kining yun si Jojo ba? Gikan kan Jojo Isidro. Aba?
1: Aba, bi. Mm-hmm.
0: Asan niya si Romotig? Romotig?
1: Romulo. Si Kwana, Romulo. Laman na ng opera sa tao. Kapgo.
0: Asan siya nga? humanjod ako ang labuhonon aniron. Ha ha ha, wasa na kapang laba. Ikaw ang saan niya kay musang giaghat nga maminaw.
1: So, karon Romotegi.
0: Romotegi?
1: Si Romotegi Maricel.
0: Ako na siya sa Malasugi.
1: Malasugi. Kami na may sadad aniron. Ha?
0: Saan na ba ka ng word nga Malasugi? Ang pagbasa niya mo sa Malasugi. Malasug, malasog, malasog.
1: Malasog, malason.
0: Niya kay naman sa sumpay, so malasugi.
1: Malasug.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Ni Kinsa.
0: Remotigi.
1: Remote, mura siya ang tangigi.
0: Oh, mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya, ingana, ingin siya, maring.
1: Kaya si Kuan, Alexander Umagi Algabri, unsa man siya?
0: Unsa ingon niya?
1: Unsa man siya, kung sa isda ni, unsa man siya?
0: Ang buta. Ika, unsa nga isa siya?
1: Ayaw, kagilibre biya, tag-corn beef pa ni niya.
0: Kasi maduga, hilo, anong kita ana niya.
1: Kutakan na niya, yan niya. Anya na lang injection na lang kwan yang corn beef yan. Kasi pati kata, magbula-bula na itong baba.
0: Sige, maduwa, yan ang butangan o durarat.
1: Durarat. Gilibri biya tanan niyang kwan, saging latang.
0: Gani, lami kaayo. Pati lami asa saging, nagko pa dyan kaayo.
1: Yes.
0: Ang ganahan dyan ko saging, nagko ma rin. Kaya ka nang inagkoan mo sa namulad ok dyan ka ba?
1: Anya, ganang pigo to kayang turun po nila dito.
0: Lagi kay mura, kaya hot-hot gil ma rin.
1: Nakoy ni Kaila, ni palit siya o ganang lumpia. Ito niya nga sikat ko kayo sa Dabao ng lumpia, nilinyas ang kanahan. O niya, ang pagpain niya sa lumpia, kay pure yun, pure. Pure rapper lang, way sulod.
0: Na-scam siya.
1: Na-scam ang bayot.
0: Na-scam ang uyutar na rin. Anyway, atong oras, mga higala, 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang ito ang mga tambag na. Hindi mo manambag.
1: Kami tambag, be. Kami tambag, be.
0: Dili mo, kami na itambag, diri ang kayo. Mga maya biya po niyo manambag mga maring.
1: Paling-aling kami biya nagpaling-aling aling radyo nga kuya may manambag.
0: Gani, niya hindi. Ayaw may hagiton ba? Alam mo pag ana maring. Uy, kaya, uy mga taga trade center na minaw karon diya maring.
1: Oo, mga okay. Kaya katong imuhang katong sapatosan. Kasi nga na to si.
0: Sa bus R, sa stall number 21.
1: Wapo din ng mga sapatos diya.
0: Okay, sab. Uy, kaya
1: mamato katong. Din na. Mamato ni, din na.
0: Katong gisot ni Tia Daria di ay.
1: Hala, uy, tama no?
0: Katong gisot ni Tia Daria nga kuan ka ay kanang mo dapla kay sa tanawon.
1: Ispungat kay sa tanawon.
0: Kadang meresag kanang kuan,
1: meresag. Wala siya kanang sidingan mo kasi ulan liyo.
0: Ay nako mga maring mo kuan ta mo tambag na ta bayot kay mura.
1: Okay, Tom Jones, ang concert na si Tom Jones.
0: Buto may naman kaayo.
1: Sige.
0: Ayo ato na lang tambagan mga maring ha, ang ato ang suwat kaagi. Apo ato sa taga tambag ta to hagito ni mga taga Bayugan, taga San Fran,
1: taga Jensen,
0: o taga, taga asa pa?
1: Taga Bukidnon.
0: Nga, mutambag sa sila.
1: Tambag po. Kaya, okay. Isa po kayo kami-kami radyo rin niya. Apel ba mo, no?
0: Sige, huwag tanaw diya mga maring. So, ano lang siguro kung namin naman si Twinkle karon kanang tubangan na lagi na Twinkle kay naanamagin na siya. So, ang ako lang ikatambag niyo kung bisita na si Kuanya kay imumagin na diya. Imumagin na nga gipakaslan man kaana. So, suway ko nung hangyo.
1: Sabi hangyo niya.
0: Hangyo niya nga kanang, sige, buwag na lang tao niya kanang pasailo ako. Kay dahil po ko'y gusto isulti sa mga, di man ka maminab, kanang gahion po kag ulugod.
1: Maldito, wan po kayo kanang supakiro.
0: Si Tatay Sidoy, wan. Pero sa part po siguro sa laki, di po na to sa mabasol bayot, kay mura sakit po siguro sa iyaha.
1: Oh, siyempre, kaya kuan.
0: Handong doon siya nga, kinilamit doon kayo niba, kanang kuan doon kayo ni.
1: Di baligyan natin ng mga kuan, hayop.
0: Di pang, kaya araw lang nga pakaslan niya, humandi ay kay Paresa de Grano ang ilang kuan.
1: Naglow na siya sa tagom kuop, imagino ni mo na.
0: Yan, narin niyo pagin sa asa.
1: Sa asa?
0: Para lang gin nga makapakasal niya, yung anar na di ay.
1: Correct.
0: Oo. Ngayon pa si Ismaela Savillano Asuncion nga, honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga, dili siya girl para dili siya magka-problema, ha-ha-ha.
1: Aba, tapay ha-ha-ha, sige.
0: Ay, good morning, di ay kang, ano to, makalimtan si Ma'am Philly Feliciano, di asa, salamat sab, sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilidin na mga maring sa to ang programa. Maroon to, magkatambaw na ako, eh, kayo nalagot, kasi ko aning mga istorya, ay, kita rin ma-stress, ani.
1: Okay, sige. So, mora to, day.
0: Katulang ako, ah.
1: Sige, be, ako'y tambag, be. Ikaw, Twinkle ba? Ano nga ni masultihin na imo ang uyab nga si Joe? Dapat imo'y nangipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan, girl lalo. So, taas ka expectation ang uwagan na Joe. Kaya mo, magiging gusto yun.
0: Imagine mo, pila ka kuan, gusto nyo kaisa mo kuan ba niya? Napungan lang. Napungan,
1: ana. So, ang akong matambang ni mo karon, mirisi ni mo.
0: Yeah.
1: atubanga na.
0: Atubanga.
1: Sama-tama itong kingunin mo yot nga. Imo nga, mga ikagpasaylo. Presuha lang ko sa mga isa kasimana rin. Pampatagam lang ko. Gusto ko pampatagam ko. Pero hay lang buguga lang tuloy. Pwede na pugda yun. Ano kay, usaw na lang ang akong abuhan. Diguwang na ba itong akong amahan.
0: Diguwang na gid niya. Kuwan po ka na. Napugit yung mga maintenance. Mga trisbe.
1: Trisbe. Mga kuwan na. Kanyang buyo. Mga bunga. Kala mga bunga.
0: Mga
1: bunga. Kala mga apog. Di ba?
0: Kanang gipangkaon sa mga ka-inspirasyon. Ano?
1: Yes, kana. Kanang gipang-usap sa mga hello ka mga ka-inspirasyon. So, ana lang. Ato ba nga lang ng mga constituents kay ana maginang live pero kala listener na nimo dapat kitatanan nga naminaw rin no, nga sa mga naminaw dapat kung naman mo yung mga quality dapat idigag yung tanan. Ayaw gano'n mo pagpamakak bisa dili lang kayo sa gugma dili lang sa relasyon no, sa pabanadiha kung naman mo yung mga quality declare kung alam mo yung mga for example kana nga na mo yung gusto applyan nga mga appliances meron mga sakyal motor i-declare gano'n nyo ayaw gano'n patik-atik dyan nga naam mo yung mga inana idigag yung natanan
0: i-declare gano'n salin ano?
1: Salin ana. Kung so, napay salin.
0: Kung wala.
1: Wala na salin.
0: So, mga marins, sa ulahi, adihan kayo kasalamat, Twinkles. Palangat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga kung ako, ikaw katropa.
1: If I were you?
0: Hantod og mapuhon, kita makauban mga maring ha, sa tuang programa diriya sa XFM Mindanao.
1: Yes!
0: Ako si Maring Indo Erica Deliguapa Delamistaya sa apang dilimang kopyansa ang tungod gamang unay usilingan.
1: Master na itanin niya as useless. Guwapa ka may pangit ako.
0: Naghangking salamat, Og.
1: Bye-bye.
0: Thank you for watching.
2: Kapitan Lode.
3: Ura!
2: Utala ko pa.
3: Uy, usa man ang imong pangutana.
2: Unsay, Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running.
3: Kaysa yun, Rana?
2: Si Katabe.
3: Akuan, El Niño Misotoy.
2: Exactly.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. Og dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
0: Asa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
0: Asa ato?
2: Mang-apply unta kog barbero.
0: Ala, showy! Showy ha? Payog yang! Among! Titawa, dine!
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
0: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area. Posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo.
0: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
2: Ombudsman pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
0: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na umani ghost projects dyan sa Davao Occidental.
2: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
0: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
2: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at sa 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong

0: na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayon Webes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ng reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12 at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
1: XFM News Nationwide.
0: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman nakatakda ang kanilang sesyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo, giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado nang mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
1: Live report.
0: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General

0: Ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa madugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Jesus Cordero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel, ang counter-affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka, para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos, ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pandinig. basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng plantisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi ng bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na mga lipas pong alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
1: Balitang balitang regional.
0: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan, may dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Kumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
6: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustads Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayat ang biktima na magtauba o magbalik loob.
7: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
6: Yeah.
7: Then sa Philippine context,

0: hila ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Naasahan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas. Hey!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya

0: gipadyot kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata. Pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace sa una.

0: kape nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa gyud nito karang akong acid karon. Tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mag-turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
0: Mas lalakas ka pa.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa and welcome na usaban ini atong programa The Secret of Health. Ano na usaban yung health consultant inyong makauban na si J. Nedrudan sa gyapon pagatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog pagkapiskay sa atong lawas ay labi na sa unsang din atong matuldukan kinigayod atong mga balatian pinaagi gayod sa herbal o natural mga katropa. Welcome ang tanan, kamusta po? No, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din anak kamo karon na sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Oras na to sa Tibuok, Pilipinas, alas 12:30 na mga katropa. Nakakauna ba ang tanan? Kamusta po ang atong kabuntagon? Tungod kay nagtanaw to sa panahon, init jud, no? Kung misgo taga init, init jud ang palibot. Ganina pa lang buntag pag gawas pa lang sa adlaw, nagtanaw tas panahon na perting inita jud ni, no? So hangtod karon na perting inita jud daon mga katropa. Apan hinaot ha nga diin ang tanan ana kamo karon sa kamaayos panglawas, luyon nining atong panahon. Ang ato alamang pinaka tawag nini protection sa init mga katropa kining igong tubig sa atuang lawas, no? Mo nang paningkamutin ninyo din ha. Ayo tawon mo pawala og tubig sa inyuhang tapad. Kanang tubig nga walay kulor ha, basig kaya naman mig tubig dok pero na may kulay ay nang naay kulay, no? Kanang plain, no? And pure. Okay, mo na gikinahanglan sa atuang lawas sa mga katropa. Welcome ang tanan tungod kay live daw sa kita karon na din sa Japan sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network kilabi na din sa ato ang number one station na dinhigid sa dakbayan sa Tagum na ang XFM 107.1 Tagum. Happy listening sa mga katropa nato na mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, no, nga din abot sa ato ang signal karon. Kamusta po ang inyong adlaw? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na sa mga taga Mankilam, no, taga Bisayan, no, taga Tipa Street. Dagan po tag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na din ni mismo sentro sa public market mga katropa, no? Tapa din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic address. Ayan, happy listening and welcome po mga katropa. Ilabi na sa mga taga Davao de Oro, di mismo sa Mawab, nagantag mga listeners and nahimong avid client po ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome po mga katropa. Live usap kita karon ha, madungog mga katropa sa 99.1 XFM Mati City. Ayan, kamusta po mga taga Mati? Happy listening and welcome na. Labi na din na sa mga nagpaminaw. Sa mga taga-Dahikan, taga-Barangay Central, dagan po tag mga listeners din na sa Baywalk Banda mga katropa. Samtang nag-trabaho sa ilahang mga nagkanaiyang buluhaton, nagpaminaw gayod sa ato ang programa. Welcome po mga katropa and sa mga taga-Davao. Kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ninyo madungog ang atong programa. Pinagi gayod sa 89.1. Ano na yung pinakabago na ito ang tawag nini frequency din gayod sa dakbayan na sa Davao mga katropa sa XFM. Live ninyo karon madungog atong programa The Secret of Health. And happy watching usab na sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live. Tungod kay live usab ninyo makita karon mga katropa ang atoa gayong programa The Secret of Health pinaagi gayod sa ato ang XFM Facebook page. No, i-search lamang sa inyo agayong Facebook apps ang XFM 107.1. No, live ninyo makita karon ang atong programa The Secret of Health. And if you have concerns and questions, welcome kamo mga katropa nga mo-comment kayo din na sa ato ang gitawag nga live, no? I-comment lamang, isulat lang ninyo din ha ang inyong buot ipaabot or buot ipangutana din kayo sa ato ang programa. Ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Ato ka ng basahon unya human kayo sa ato ang health information. O sa mga nagpaminaw usab din ha silang mga nagkanaiyang radyo, pwede usab kamo mapadala sa inyo mga mensahe, no? Mga pangutana. Pinaagi gayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato gayong basahon ka na mga katropa unya. Busaay mo gawa ha, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Okay, basig ato ng tubagon, unya, awaan na mo din ha. Ay, magawa mga katropa, tungod kay labi na unya ato ang health information. Usagay kanindot nga pagtuon, no? Tungod kay atong pag-aisgutan unya, mahitungod gayud sa kondisyon, balatian, or sakit nga diin grabe na gayud galaganap din ng atong panahon. Di basta-basta, tungod kay mismo sa Senado, naabot ning balatian, no? Kini nga topic ko mahitungod sa panglawas, ilahapon ning gitapik. Subot kong usab, hatagan o pagtagad, tungod kay grabe na lagi kini, kalaganap hilabi na dinis Pilipinas mga katropa. Ato ka nang hatagan o pagtagad unya ha, sa ato agayong health information. Busaay mo gawa, dinis sa Gapon sa ato ang 107.1 XFM Tagong. And ang programa The Secret of Health sa gihapon, hatod kaninyo mga katropa sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Padayon mga katropa, ang atuwa gayong paghatod og libreng serbisyo para sa tanan, libreng check-up, libreng konsultasyon. No, watay gipiling edad, basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mobisita. O gamo ato gayod sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Adunay kita libreng dietary guidelines. No, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and terahertz therapy mga katropa. Labi na pag-ira kay BC, maningkamot yung taon o pasabot sa inyo ha, no? Ang inyo ha, gayong health consultant, si Jenny Duda, para mas masabta na to kung sa Joy Balatian. No? Maunay kanindot bitaw, dili man sa pagpanginambog. Pero kadalasan, pag ang aduna gani, masaag din ha, sa tuwang Yes to Health Clinic, no? Unya maka-avail sa tuwang free services, labi na ang tuwang check-up at consultation, no? Mugawa sila sa ato ang Yes to Health Clinic. Nga diin na makita nimo sila ang panagway, nga nalalipay sila, no? Tungod kay kung sila imo ang pangutan-on, lahi jud daw, no? Ang ato ang pamaagi sa Yes to Health Clinic. Og usa sa ilahang nagustuhan, tungod kay ipasabot jud daw sila pag-ayo kung unsa ang ilahang balatian. Kay dili man pud sa pangdaot, tungod kay aduna pud ay uban nga diin human nga nahibaluan kung unsa ang ilang balatian, nakita no kung unsa may mga pamaagi sa pag-check no so ila gayong mga health condition, wala man lang explanation, hilabi na kung unsay mga dapat himuon, dapat likayan, no, so murag unsatisfied sila sa dali nga pagkasturya mga katropa. But sa ato ang Yes to Health Clinic, we thank God, no, tungod kay nahimong positive ang mga response sa ato ang mga client, mga katropa, mga pasyente, no. Nalipay tungod sa ato ang ginahimo. Mabita akong usbon. Basta taas ra itong panahon. Di ra kayo busy ato dyan ang ginapaning kamutan nga ipasabot sa inyo ha kung unsa dyan kining gitawag na itong balatian. Okay, usa ka na sa pamaagi para makaangkuntag kayuhan. Lisod man nga diritsurotag panambal. Bata na sayod nga diin unsa dyan kining gidaladala na itong balatian. Okay? So ina na mga katropa tungod kay aduna kita libreng health counseling. O diha pa lang sa nutritional therapy. And then dietary guidelines, ato man ang ginaisa-isa pag pasabot sa inyo ha. Para tungod niya na pag-uli ninyo sa inyong panimalay, no, sulit kayo ang inyong pagpa-check up na. Aduna pa mo yung mga dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health, mo nang by God's grace and help tawon, adunay lima kaadlaw, adunay usa ka semana, pwede gayon makaangkon og kayuhan basta sundon lang, no. Okay, siyempre uban stabang po na sa itong buhing Ginoo mga katropa. Oras, Tibok Pilipinas. Alas 12:45 na. Kining oras sa gihapon hatod kaninyo sa Santod Plus Gold Herbal Capsule. Ha? Ang atuwa gayong food supplement. Nga din sa dugay nga panahon na daghan na gayon ang natabangan na may tungod gayon sa panglawas. Since 2011, isipon nimo pila na taon katuig na. Ang pag-servisyon nining gitawag nato nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na taon kayo ang natabangan, daghan na ang nalipay tungod sa kaayo nining ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw may diabetes, hypertension, no, kidney problem, liver problem, kung sa panay mo ang ginapamati din, even heart problem, Suway kini ato ang Santon Plus Gold, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic and spirulina, dili basta-basta nga mga herbal medicine ato kini giusas paghalo atong gibutan sa ato ang Santon Plus Gold para gayud mahimong mas epektibo, mas gipakusog. No, ato agayong produkto mga katropa maunang kung ikaw mo gamit sa ato ang Santon Plus Gold, dako kay tabang para gayud adunay paspas nga kayuhan. Available lang ato ang Santon Plus Gold ha, sa tanang butika mga katropa nga dula sa inyong lugar. And kung dool usab ka mo sa Yastro Halta Clinic, mas maayo bisita ha. Tungod kay available usab ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O guba ni sa pag-inom sa ato ang Alkaline Vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa. Pinaka-the best nga duh, no? Kinigid ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung kamo gani, aduna na yung Santon Plus Gold. Napadyo yung Santon Vitamin C. Di ba kay perting nindutas lawas, no? Perting nindutas paminaw. Di man jud ta, o amang ta nasayod sa panahon. Ang bawa ka ron, okay ang panahon, no? Makakita ta, murag perting inita. Pero tingala na lang ka, pag abot sa kagabihon, mukalitrag ulan. Unya ang problema ng napakas gawas, no, di malikayan, maulanan ka, maunsa ba ka din na mataligsikan. Unya kung luya ka og immune system mga katropa, luya imuhang panlawas, muli ka sa balay tuana, nagdala kag balatian. Unya ang problema napadyog kay gagmayng bata nga din mas dali, no? Matakdan og balatian, hindi tuana nagdala nung kag problema sa inyong panimalay. Aman ang paning kamuti ha. Ang ato ang pinakakapital nining atong panahon mga katropa, wailaan kundi maugay na atong lawas. Hatagig pagtagad ang imong lawas, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, the best combination of food supplement alang gayud sa pagkahimsog sa ato ang panglawas sa mga katropa. And sa mga hilig og kape, no, ay magkalimot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, no. Aduna kita yung mga healthy coffee, no. Kauban usab ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kamunay magpili din ha asa inyo ang gusto. So why ninyo na kay ay ko ako papilion, stick to one jud ko, no. Mamagit na sanay na to kining Santon Plus Coffee Mix. Kunya kung adto putas ako ang Mrs. gusto po siya Santon Gold Coffee Mix. No, so lelahi ug panglasa mga katropa, basta panigurado kini ato ang mga coffee, healthy coffee kini mga katropa, no? Ang atong gipatamis ni stevia, no, and then aduna pay mga sangkap nga atong gipangdungag, no, ilabi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix kompleto, no. Adunay mangosteen, spirulina, napajoy collagen, glutathione, napajoy chia, no. Daggan kayo mo nang pagmuinom ka. Ah. Perting lamia pud sa paminaw, no? Ilabi na kung man lang kay problema sa imo ang gastrointestinal, the best kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Pero sensitive ra siya sa mga taong adunay problema sa gastrointestinal, no? Ilabi na kung adunay hyperacidity, nga diin na ilabi na kung adunay gi paghapdos sa kuto-kuto, medyo sensitive, no? Pero kung wa man kay problema sa imo diyan, safe kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Unya kung sensitive ang imuhan chan, ang ato ang ika-recommend kini kayong Santon Plus Coffee Mix, no. Minugnas, malunggay and soya bean. Bisag 3 years old isipon nimo, pwede gyud makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix. Inana siya ka safe, ha? So available kini ato ang mga healthy nga kape mga katropa sa tanang butika nga adol sa inyong lugar and hilabi na sa ato agayong Yes to Health Clinic. O gadin hi usab mismo sa ato agayong radio station, no, XFM station dinis Tagom. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health mga katropa. Alang sa pagpadayon, no, oras na to alas 12:50 na. Bago ta mo adto sa ato agayong health information. Ayan, maminaw sa kitag mga pipila ka mga pahinumdom. Testimonya mga katropa, hilabi na adto nang kita ay bag-o nga testimonya. Nga inyo ha gayod madungog karon, no. Bago na to ning pasyente mga katropa. Ni suway sa ato ang pagpanambal and by God's grace and help atong kumustahon atong paminawon o kung unsay nahimong resulta sa pagpanambal noon naning atong client from Yes to Health ay mugawa tungod kay after ni ana ato tagad sa ato ang health information atong paminawan.
1: Oh. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, nga, coffee, nakakuha sa ako, nakakatangan ako sa video sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na tayo gagamit ko ka o santong coffee.
2: Oh, so
1: gamit ko ka o santong vitamin C.
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o yulog. Pero karon nanay, kumusta? Sa tiyang namintay na ka o santong plus gold, unsa ba kadugay na gamit sa to santong gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamitan sa santong gold is mas kuangit siya, mas nindot ako pa magpaginaw.
1: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
2: Okay na gid kaayo.
1: Wow, so praise God. So tumod na sa pag-inom nimo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po'y maingon mo na rin sa Yes to Health Wellness Center na din sa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang dentitik. Mas maayo na siya. Tested and proved.
1: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jud ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix.
6: Kasi

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Bas Gold.
3: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo makauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyo ang nadungog, no, si Nanay. Sa itong pangalan nanay, nakalimot mata. No, nga diin, nadako ang kalipay, no, inyo nadungog mga katropa. Nga diin, naayo ang iyahang problema sa panglawas. Ilabi na ang iyahang pinaka-problema, kining paglisod o tulog. Sa dugayng panahon, tawon, no, dagan na yan nasuwayan ng mga pagpanambal. Unya nakadungog ka din, adunan tayo libreng check-up o konsultasyon sa atong Yes to Health Clinic ni Suway, sa atong pagpanambal by God's grace and help. Usagayid ka avid na client na karon si Nanay mga katropa ng Yes to Health Clinic. Gani, nindot kayo ang ipangingon, no? Santon Plus Gold, user po din ni si Nanay sa ato aga yung produkto, ilabi na ang Santon Plus Gold. And then, ato po siya gipangutan na unsay maingon niya sa Yes to Health. Yes to Health is good, no? Na-judo din ang maayo, may tungod guide sa pagpanambal. So, mao nang giawag ang tanan, no? Mga katropa, ilabi na kung kamo adunay balatian, welcome mo, no? May budget man or wala, ay mo pagka-problema, no? Kini ato ang gitawag nga serbisyo. No, bisaya pa inato ni ato ang pamaagi. Abot pasabot kini ato ang serbisyo. No, watay gipiling edad, watay gipilang gipili nga status kinabuhi, basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa, no? Kay kung moabot mo sa atong klinika nga din way budget, do na man tay mga pamaagi nga din makatabang sa inyo, ha. Bisan pa man na gawa mo'y dalang ang mga food supplement gikan sa Yes to Health, kamo makauli sa inyo ang panimalay, aduna mo'y dala-dalang ang kaalam. Nga din kung inyo lagay yung himuon sa inyo ang panimalay, aduna'y dakong kahimuan may tungod gayon sa inyong balatian. No? Ang problema lamang kung pag-aton yung clinic, wa na gani budget, o nyo pag-uli sa balay, magtinambad pa dyan, dili himuon ang atong gipang tudlo nga mga pwedeng himuon. Yun yung mga naturopathic modalities, awa dyan kahimuan. No? Okay, na lamang kasimple mga katropa, maunang tawon ang mong uban, pag makabisita sa atong Yes to Health Clinic, o nyo anaadyod sa kawalad on, tawon, makauli sila, dagko kay ngisi tungod kay, ato amadyod silang gipangtudluan unsay pwede nilang himuon in a very natural way, nga din dili sila magastos, no? O, naamagid, dili man nato tawag nini, maingon ang tanan, adunay kapasidad. Maunang aduna po tayo mga pamaagi, no? Mauna atong gitawag nga libre nga servisyo hatod sa Yes to Health Clinic. Thank you, Nanay, ha? Nahimong inspirasyon, alang gids tanan, ang imuhaga yung manindot nga testimonya mga katropa. Ato tan sa ato ang health information. And happy listening, ha, sa mga nagapaminaw karon o bagong abot mga katropa. Aga pwede pa kamo muhabol sa ato aga yung programa. And buot kamo mupadala sa ato nga mga o aduna kamo ibuot ipadala nga mga mensahe, mga pangutana. Pwede kamo mo text sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. And live sab kita karon sa ato ang XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 tagum. Pwede sab ka mo din na mo comment if you have concerns and a question. Happy watching! Sir Melchor Paredes. May utudok namanhod ako tiildok unsa ako imnundok. Uy, doon ay concerned ayon, no? Si Sir Melchor Paredes. Ay maghawa din na kaya ito ng hatagan o pagtagad, no? Kanainyo ang mga pangutana tungod kay ato sang hatagan o pagtagad kini ato ang health information karon. But to Sir Melchor Paredes, no, kung adunay paminhod gani sa tiil, sir, hatagig pagtaga dayon or magpa-check dayon, kay daghan ka na og mga gitawag na tog hidden causes, no, kining pagbinhod bitaw sa atuang tiil. Okay, kini magong pagbinhod sa atong tiil, dili ramang ka na simpleng kondisyon. Labi na kung ana-ana sa gitawag na tog dugay panahon na nimo nang gibati. Basig adunay na yung mga nagpaluyo gayon niya ng mga balatian ng mga katropa. Gitawag niya siya lower extremities, no? So that is indication Sa pipila ka mga kondisyon, possible you have blood circulation, mo na pinaka-general causes of having numbness, no? Of your lower part of your body, mga katropa. So kung adun na tayo problema sa blood circulation, usap po na sa bation na Sir Melchor, kanang pamanhod sa tiil. And then labi ko, adun na kay high blood, adun na kay diabetes. Unya, ikaduha, kining gitawag natog B vitamins deficiency. Kulang kag B vitamins sa lawas. Labi na kining vitamin B1, thiamine, and B12, no, niacin. Pagkulang ganit ka ni ana, or vitamin E, duwagan pa dyan nato. Possible result, kining numbness and the tingling of hands and feet, no? So, mas mayo i-check nato na, no? So, for you, Sir Melchor, for the meantime, kung asa man kakaroon ka lugar, mas mayo, no? Imong gisulat, taga-asa ka. Eh, kung doldoro ka sa atong Yes to Health Clinic at Advice, try to visit. Tungod kay, we have a specific combination of herbal medicine, specific program for just at least 15 days. By God's grace and help, pwede na to ibalik gayod sa normal nga kalihukan. Hang imuha gayong tiil, labi na ka nang ipamati nga pagkabanhod, no? Atong i-correct, labi na kung makita na to kung sa'y pinakahinundan sa imuhang pagbanhod sa tiil. But for the meantime, napakadira sa inyong lugar, pag-inom og premium D3 og Santon Plus Gold. Mo na'y pinaka-the best combination, ha? Kung adun na mo'y paminhod din na sa inyong tiil, ang ato ang Santon Plus Gold and Premium D3 maogayd ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Pero lagi atong usbon mas maayo magpa-check up sa gyapon para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan. Okay, kini ato usa lamang kini ka general advice. Wa man ta nasay kung unsay pinakahinungdan kay wa man ato na check. So mas maayo magpa-check up jud Sir Melchor, okay? And hot foot bath also. Dako po nagtabang ang paghumol sa ininit nga tubig kada gabi, no? Sulod sa 15 minutos, dako po kayo nagtabang para mukusog ang pagdagan sa dugo din ha gayon sa ato ang tiil. If you have numbness sa inyo ang tiil, dako kayo nagtabang hot foot bath every 30 minutes before bedtime. Dako kayo nagtabang, ha? So ato ta sa ato ang health information. Abot kong hatagan o pagtagan, mga katropa, kini gayong kondisyon nga diin grabe na kayod kalaganap sa ato ang panahon karon. Dili lamang sa ubang lugar, bisan din higayod sa Pilipinas, grabe na gayod ka laganap kini nga kondisyon, mga katropa. Kini nga gitawag nato nga chronic kidney disease or CKD. Ako aning napantayan tungod kay samtang nag-scroll ta sa Facebook, nakita nato ning pagstorya, no, sa gitawag natog dinabitaw Senado, mga katropa, no. Abi natog nag-scroll ko bitaw kay nang naminotag mga balita. Doon na po'y health tawag din ni health discussion dai, no, nga din na ginadala din na sa ato ang Senado, mga katropa. Ug adunay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining kondisyon nga kinahanglan hatagan o pagtagad tungod kay grabe na daw kay laganap, no, din higayon sa Pilipinas, mga katropa, kining gitawag natog chronic kidney disease or CKD, no. Unsa man dai kini kalaganap sa ato ang panahon, no, nining atong lugar, mga katropa. Sumala sa status sa atong mga health experts, mga katropa, grabe kalaganap tungod kay miabot na dai kini og 13, no, to 14 million Filipinos nga adunay gitawag gayud nato nga CKD or chronic kidney disease, mga katropa. Gani according sa National Kidney and Transplant Institute, no, they estimate about 120 Filipinos per million nga diin na pwede gayod maka angkon o gagitawag nato ga kidney failure ang problema kada tuig. Sipo nimo, kada tuig adunay new cases ni siya, ha, dili kay tawag niini. Kada tuig aduna lamay gitawag nato 120 Filipinos, kundi adunay madugang. Di pila nakakatuig, sukad-sukad nga din nagka problema nining gitawag nato ga CKD. And now, no, usaon na lang kahana nata sa 2026, pila na kakaso nining gitawag nato nga CKD, mga katropa. Muna nakita sa ato ang mga health experts, kining chronic kidney disease, nahimu na siyang panglima, no, nga hinungdan sa kamatayan kayod sa ato ang mga kababayan. No, kaba na din ha ang diabetes o hypertension, mga katropa. Pinaka-problema man gud nining gitawag datog sige di mao nang kampante ra kayo kini ato ang mga kabayan, mga katawhan nga din adunan dai kondisyon ni ini. Tungod kay pinaka-problema nining sige di is asymptomatic. Unsa man ning asymptomatic? Buot pasabot walay symptoms. Ah, walay symptoms mga katropa, wa kay bation hangtod nga dili pa kaayo nahimong baldado ang imuhang kidney. Oh, aduna siya silent progression. No, nga ang pagkadaot sa imuhang kidney hinay-hinay, nga wa ka nasayod, tungod kay lagi wa nagpakita og kalainan sa panglawas or pagbati gayod sa lawas bisan gani sa pag-ihi. No, wa kay bation tungod kay inana ang kondisyon nga gitawag natog si kidney. No, walay mga warning signs. Oh, sa malapas sa pagtuon no, from stage 1 no, tungod kay kini magong kondisyon sa CKD na siya sa gitawag na to adunay 5 stages no, from stage 1 to stage 5 ang problema ining gitawag na to stage 1 to stage 3 wala kay simptomas nga batio ni ana. Oh, di kampante ra kay kang abinimog wa pa kay CKD tungod kay lagi okay ang imong pag-ihi. No, wa ay gibati sa imong puson, wa kagasok-kasok, wa gahapdos ang tiyan, wa gasakit ang likod. Abi nimo okay ra kayo, healthy ra kayo ang imong paminaw. No, nya duga do na pa di ubang study sa pagtuon sa atong mga eksperto. Nga diin pwede di ay moabot sa 90% ang pagkadaot gayud no sa ilahang kidney function. Usa pa bation og balatian ang usa ka tawo. Isipon nimo na only 10% no ang nabilin nga function sa imong kidney. Usa pa ka nga diin grabe na gayud ang balatian nga niabot. No, usa pa ka namo gyud ana ang mga panghitabo mga katropa. Ilabi na kung anaapod sa kawala doon. Unya lalaki pa jud ang nagka CKD. Kadalasan ra ba nga kinaiya sa lalaki samtang kaya pa hala sige daladalahon na. Ay, labi na kung kinahanglan, mulihok jud, mutrabaho jud. Doon na gibati pero gidala-dala lang. Unya, pag-check di ay nakupo ang kidney na anaday sa 90% of kidney function ang na-damage and only 10% ang nagalihok gayod ng mga katropa. Grabe, isipon ni muna, no? Doon na gitawag na ito, late diagnosis mga katropa. Nga din, kadalasan tao, usapan nila na hibaluan, nga din, doon na day sila ay grabe, no, nga pagkadaot sa ilahang kidney tungod kay nakita sa test, no? Sa mga any kidney test, mga katropa, blood or urine test, nakita dito grabe na di ay ang pagkadaot gayod sa ilahang kidney, mga katropa. And in this case, kining stage mga katropa naana ni sa stage 4 or stage 5 nga din halos ang tao usa na magpa-check up tungod kay nagunsa man nang hupong na grabe na kalisod magihi adunay paspas mangihi adunay ginagmay magihi adunay pagsuka no adunay pagsakit sa puson pagsakit sa kuto-kuto pagsakit sa likod usa na nagpa-check up og nakita grabe na di ay naana sa stage 4 or stage 5 ang ilaha gayong CKD mga katropa no og kabalo mo unsay mas grabe ka alarming sa ato ang panahon karon no tungod kay niadtong panahon mga pipila ka tuig ang minglabay mga katropa ang CKD ang naapektuhan na ni kadalasan only 60s to 70s people but pasabot nag-edad og 60 to 70 anyos pataas mao kadalasan ang maigo nining gitawag dato nga CKD pero kabalo ba mo karong bag-ong pagtuon sa atong mga eksperto aduna na di ay nakita ang atuang mga some of the medical centers aduna sila nakita nga din even in 20s 30s na and 40s mga katropa duna nay na diagnose nga kidney or chronic kidney disease mga katropa ug nanginahanglan na dayon og dialysis. Sipon ni buna no bata pa kayo dunay 20 30 40 anyos gipang dialysis na karon mga katropa buot pasabot pa bata nga pabata no kini gayong kondisyon nga gitawag gayod nato nga CKD mga katropa. No, so kinahanglan mo na nga buot kung hatagan nato pagtagad. Okay, kini magod ato ang kidney kana bitaw ko sadyang ako kuning gitun-an kini nga kidney function. Grabe ano, maka-amaze ang kalihukan sa ato ang kidney mga katropa, no? Try to imagine. If you don't have a kidney in your body, unsaon na lang ka? No? Labi na kung isipon nato kining ubang tao nga din usa na lang ang ilhang kidney, no? Tungod kay do na matay duha ka kidney, no? Unya akong ma-damage ang isa. Oh, labi na kung walay kidney transplant, dili available, dili no choice, tanggalon ang isa, di isa na lang ka kidney. May isa din akong gitunan pag-ayo kung unsa ang function nining kidney. Grabe day kadaghan mga katropa. Grabe ka maka-amaze ang kalihukan sa atong kidney para lamang mahimo kang buhi matag adlaw. O oh, nganong naisgutan ako buhi tungod kay grabe unya atong may sayran kung unsa ang kalihukan sa atong kidney. And I hope mas ma-realize na to how to take care our kidney tungod kay grabe ka nindot, grabe ka makagarbo, no? Makahatag og kanindot sa paminaw kung atong masabtan pag-ayo ang kalihukan sa ato ang kidney. Isipon ninyo, no? Kung naana ka sa stage 1 to 3, sa mala sa pagtuon, 50% of your kidney function is already failed. Buot masabot, 50% na lang ang galihok, no, sa imuhang kidney. And that is the time nga diin mahimo gayong doble, triple ang trabaho sa imong kidney para lamang ma-compensate, abot pasabot, para lamang maapas niya ba ang iyahang kalihukan na mura nag nahulog pakyawan na imong kidney. Nakita niya nga, uy, pila na lang kaadlaw or pila na lang kaano, dapat maapas na ko ni, no? Kaya tumalamang gud sa pagtuon, ang ato ang kidney mga katropa, adunay pagtuon nga every 8, every 10 minutes, no? Adunay kalihukan ng atong kidney, that is filtration, pagsala sa ato ang dugo, no? And then 10 minutes, every 10 minutes mga katropa, isipon na nato every 10 minutes mo na ang ihang trabaho kada adlaw to filter our blood, tagalot ng mga hugaw, mga waste products, tanan na, no? Mga bad cholesterol, acid, no? Tanan na din, naanadita ng mga hugaw sa dugo mga katropa. Ginasala na sa ato ang kidney para ang dugo mahimong limpyo pag-abot sa kasing-kasong yung madistribute sa tibuok lawas. Mao na'y trabaho niya isa-isa kadlo, pila ka 10 minutos atong isipon, no? Dito na ito isipon kay murag lisod man. Lisod man totalong tanan mga katropa. Basta pasabot, grabe ka trabaho, so gayod ang trabaho nini atong gitawag nga kidney mga katropa. Isipon ni mo, 50% na lang, pero feel ni mo healthy paghihapon ka, o tungod kay grabe sa pagpaningkamot sa imuhang kidney, nahimong doble, triple ang iyang trabaho para lamang ma-feel ni mo nga diin healthy gihapon ka mga katropa. And without towing, nanaday sa inana ang kondisyon ng imuhang kidney. Mo nang niningtak na sa ato ang programa The Secret of Health. But kung hatagan o pagtagad, and then ma-remind sa matag-usa, unsa gayud ang buluhaton di ay nining ato ang kidney. Okay? Para mas matabangan po tao na to. Oh, masayod ta mga katropa nga diin inani day nga pamaagi, uy, mao rin yung trabaho sa kidney, pwede na ko siya matabangan, pinagi usab sa inani nga pamaagi. Okay, so number one mga katropa, atong i-review how important kini gayong kidney function mga katropa, tungod kay daghan gayod og gimbuhaton ang kidney gayod sa ato ang lawas para lamang ma-maintain ang pagkabalansi gayod sa kinatibuk ang lawas mga katropa. Number one, removal of natural waste products and extra waste products sa ato agayong lawas mo. Na itong giingon ganina, pinaagigid of blood filtration, pagsala sa dugo, no? Water from your body and helping make red blood cells. No, without healthy kidney function, take note po mga katropa, dili usab mahimong healthy and tawag nini enough level of red blood cells in our body. Timan ina mga katropa, dili lamang ato ang bone marrow nga mo'y gahimo gayod or mo'y gikinahalan to produce red blood cells, pero nanginahanglan usab kini healthy kidney. Tungod kay atong kidney mo kini ang ga-produce or gahimo sa hormone nga gitawag natong erythropoietin. Usa ka hormone nga mutabang sa ato agayong gitawag nga bone marrow to produce red blood cells mga katropa. Mao nang kadalasan sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem, tingala mo. Ngano maglipong-lipong lagi na sila. No, pag check sa ilahang red blood cells, bubo ang hemoglobin. Tungod kay aduna gid dakong connection ang kidney condition mahitungod gayud sa gitawag na tog healthy red blood cells, no, and hemoglobin, mga katropa. Manang uban bisag unsaon pag inom og mga inani, pampawala sa lipong, no, di mawala ang lipong hangtod dili mo balik gayud sa healthy condition kining gitawag na to nga kidney, mga katropa. Balancing important minerals in your body, no, ang kidney mao usab sa naga balance ini kaning mga minerals sa atong lawas, helping maintain your blood pressure. No, dunay high blood. No, tingala na lang bisag unsaw inom ni ini, maintain ni ini na alag poy high blood. Basic aduna kay problema sa ibuhang kidney. Gitawag di siya secondary hypertension or irritation or problem of your other organs. No, tungod kay ang primary hypertension mao man ang pagka problema sa agianan sa dugo. Pero kung okay ang agianan sa dugo, okay ang diet, healthy ang lifestyle, pero kung anong adunay hypertension, basic adunay secondary hypertension nga maugay ang pagka problema sa imuhang kidney. No, tungod kay ang kidney mao kini ang nagabalanse usab sa ato ang blood pressure. Keeping your bones healthy. Now, sa unsa nagasugod or nagumpisa kini nga CKDDI, doc? Sa unsa paagi nagsugod kining chronic kidney disease, mga katropa? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung moabot na gani og 3 ka bulan, nga grabe na pagkaguba, no, or pagkaluya sa imuhang kidneys, diha na day grabe usab nga mahimong baldado ang imuhang kidney. Tungod lagi na himong double, triple, grabe na ba ka trabahoso ang imuhang kidney. And that is the time nga din masugod na gad ang kondisyon nga gitawag natog as CKD. No? Nya kun di matagan no pagtagan, maadto pagid sa komplikasyon, heart disease or stroke, mas dako gayo nga problema, mga katropa. Atong gisigutan ganina nga din adunay 5 ka stages of chronic kidney disease, stage 1 to stage 5. And then mabal-an na kung unsa na nga unsa ka nga stage, no? Stage 1 ba, 2 or 3? Adunay mga pamaagi niya na kung magpa-check up ka, magpa-test ka sa mga hospitals, mga any medical centers, mga katropa. Ilahan ng ipon kung pila na gayud ang imuhang GFR, no, or kini nga gitawag gayud nato nga glomerular filtration rate or GFR, mga katropa. Mao nay basihan nila kung gaubos nga gaubos, pasabot niya na ang imuhang kidney function hinay-hinay naga failure na gayud, mga katropa. Hilabi nagmuabot na or mas mo ubos na sa 15 ang level of your GFR, ako po, you are totally in the stage 5 and you are already subjected to dialysis, mga katropa. No, failure na ang imuhang kidney. Ang purpose sa dialysis, kay lagi, di naman makalihok ang imong kidney, di na makasala sa dugo, mo na ang himuon sa dialysis, aduna na aparatos nga himuon, agamiton, tanggalon ang dugo sa lawas, ibutang dito sa aparatos, unya hinluan sa laon, tanggalon ang hugaw bago ibalik sa dugo. Mo na ginahimo sa gitawag na itong dialysis, na? A machine or aparatus na ginagamit para lang mapadayon ang kalihukan sa imuhang kidney, bisan tod ang imong kidney wa na galihok. Kay di jud pwede, mga katropa, nga di mahiluan ang atong dugo, no? Kay mahimo gid nang toxic sa atong lawas, mahilo ang atong lawas, edi unsao na lang, no? Mga symptoms nga bation kung aduna kay CKD, although ang stage 1 to stage 3 possible wa kay bation. Pero aduna na yung mga symptoms usab nga pwede nimong hatagan o pagtagad, ha? Hilabi nag dili ka hilig magpa-check up, no, nakaslagyo nga mga lugar nga layo sa hospital, layo sa mga patambalan, dunay mga symptoms nga kinahanglan hatagan nimong pagtagad. Tungod kay kini, possible nagpasabot nga aduna na day kay gitawag na tog problema sa imuhang kidney. No, number 1, kining pagsusuka, vomiting or nausea. Kining pirmi bitaw murag lami man isuka gahapdos akong kutuko, pirmi luod ang akong paminaw. Ay naku po, mga katropa, ha? Loss of appetite, pagkawala sa gana, fatigue and weakness, pagkaluya, pagkakapoy, sleep problems. Daghan karon ang nagkaproblema sa ilahang pagtulog. Basic dili ra na simple nga paglisod sa pagtulog, ha? Better to check your kidney condition. Urinating more or less, mao nang giingon nato ganina ug mao ning kadalasan nga mga symptoms nga pwedeng bation. Pirmi mangihi, daghan mangihi, or ginagmay ra mangihi, or talagsa ra mangihi, mga katropa. Ay nako po, that is indication Basig aduna na kay kidney problem mga katropa. Decreased mental sharpness, muscle cramps, swelling of feet and ankles, mao na gid ni ang grabe ka problema no. Ang problema usa na maalarma ang tao sa dihang moadto nag clinic, grabe nang panghupong sa ilang tiil ay nako po. No, pa ang uban pati naong nang hupong na ay nako po mga katropa taon. Ay napod ninyo hula tao eh. No, nga maabot na mo sa inana ang kondisyon usa pa mo muad tuog mga patambalan at agi nagpagtagad. Okay, kung nang hupong na gani ay naku po mga katropa, basig na anak ka sa stage 4 o stage 5. Tawon, no, mas maglisod na tag-revive mo nang kinahanglan samtang bago pa hatagi na daw ninyo og pagtagad mga katropa. Hilabi na kung aduna na kay bation nga paglisod sa paginhawa ay naku po. Kay basig ang tubig naabot na sa gitawag natog ugat kasing-kasing ay nakodakong problema no. So kinahanglan hatagi og pagtagad adto ta sa mga hinungdan. Mao ni ha. Atong nahibaluan ko unsay mga kalihukan sa ato agayong kidney. Although daghan pa no, daghan pa kay kalihukan pero kato lang mga major ang atong gipanghisgutan karon. Ato na punta sa hinungdan. Unsa man jud ay hinungdan dok nga anong mabuo man kining gitawag nato nga kidney disease. Way lain nga mga health condition nga din grabe gayud da maiugnay sa ato agayong gitawag nga chronic kidney disease. Number 1 sumala sa pagtuon kining gitawag nato nga type 1 or type 2 diabetes. Most common form type 2 diabetes. If you have diabetes, wag ihatagan o pagtagad ang diabetes. Nisugot ra nga magmintinar niini, magmintinar ni ana. Nga ang level of sugar pirmi na agayud sa taas baya. Mayon tag naaran sa boundary ang problema nga pirmi sa 10 pataas ay naku po. No, unya okay lang lagi kay duna may ginainom. Unya hilabi na gawa kayo gibatis lawas ay naku po mga katropa. Tingala na lang ka maabot ang pila ka tuig ang imong kidney na himong baldado na. Okay, if you have high sugar in your blood, magka problema niya na baliko nako ang kidney mo ay nagahinlos dugo. Okay, kinsa gud tawo malipay nga ang iyahang hinluanan pirmi hugaw. No, tambak ang mga hugaw kinsa gud tawo malipay, di ba? So atong kidney mamoblema, mahimong baldado tungod kay imbis gagmay ra tay nang hinluan na himong daghan tungod kay ni taas man ang asukal sa dugo. No, so mo na ang pinaka number one reason of having a CKD kung aduna kay gitawag na to ga type 2 diabetes. So, ikaduwa, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa, usa-usab kinis makadaot gayon sa ato ang kidney condition. No, sumala sa atong pagtuon and then kining gitawag na to ga problema usab mismo sa kidney. Labi na kining nephritis no, kining nephrons mo ni ang part sa ato ang kidney nga maoy tigsala sa ato agayong hugaw sa ato ang dugo. Kung adunay pagka problema ni ini ay nako po big problem tungod kay possible no this a CKD condition anytime pwede gid na siya magsugod ang mga katropa. Polycystic kidney disease no, uban adunay bukol, adunay infection no sa ilahang mismong kidney mga katropa. So anything diin mahimong problema sa ato ang kidney, dako kayog problema mga katropa. Hilabi na kinigayong mga risk factors no sama sa mga lifestyle no, wrong lifestyle. Number 1 kung kining gitawag nato ga panigarilyo, grabe kini siya makadaot sa ato ang kidney function no. Saltian ta mo the nicotine no in cigarettes, grabe siya mag-cause og gitawag nato ga narrowing of our blood vessels og dako kay nang burden sa ato agayong function sa ato ang kidney no? Okay, so usa pud na ha sa lifestyle na dapat i-correct and usa na sa lifestyle nga din moy usa sa pinakahinungdan nganong adunay gitawag nato ga CKD. Obesity, sobra sa timbang no, kung palabi pud ka din ha sa imong lawas, please hatagi pagtagad no, maintain a healthy weight tungod kay ang imong kidney mao sa mabug-atan mga katropa. Older age, normal ra na no, kay atoa nang gina-explain sa atoang Yes to Health clinic pag naanakas pangidaron, normal ra jud nga ang imong kidney, imong atay, imong pancreas, imong gallbladder no, halos tanan nga mga major organs muhinay or muluya jud na sila mga katropa no, including your kidney. So older age, mas prone sila to any kinds of kidney problem. Depende na po na kung sa ilang kabataan nahimo silang ha, gitawag na tog healthy diet, healthy lifestyle, edi maabot na sila mga 80. Bitaw, kaya na ako'y mga pasyentes clinic, naabot na mag-80, wa may problema sa kidney, no? Wa sila'y maintenance. No? Grabe maka-proud. No? Grabe makalipay, makakita ka ginada ng mga tao, bitaw, nga dinabot na nila ng idara. Why mga maintenance? Tungod kay kung imong pamutan-on, ay nakundok sa una pa, di ko hilig anak ng mga pagkaon, di ba? So, maunang pirmidyo na ito, makonek. Kining gitawag natog choices of what we eat every day. Because what you eat is who you are. Mao ginagingon sa atong mga eksperto, mga katropa, na? Mao nang ang pagpili sa atong mga pagkaon, ang atong lifestyle, mao gini ang pinakahinungdan hilabi na kung ikaw ug ikaw karon aduna gayo gitawag gaya din nato nga chronic kidney disease, mga katropa. Kung di nato ni mahatagan o pagtagad, atong balikon katong mga symptoms, ha? Or atong balikon kung wa mamoy mga simptomas karon nga gipang bati din ha sa inyong lawas. Okay inyong pag-ihi. Pero nasayod mo nga inyong mga diet din ha, dili healthy, hilabi na kung hilig mo sa mga fast foods, no, mga instant, mga high-end chemicals, nga mo'y grabe makadaot sa ato ang kidney, mga katropa. Unya ang pagpulaw, no? Unya ang pagpaninggarilyo, pag-inom. Kung hilig mo ni ana, please, bisan pa magwa mo gibati karon pagpa-check up mo sa inyong kidney, kay basig nagsugod na ang pagkadaot sa inyong kidney, mga katropa. Dili kay usa na mumulihok, o sa dihang aduna na mo yung mga symptoms nga bation, and then atong balikon atong natunan ganina, kung duna na kay symptoms nga bation, possible the condition of your kidney is starting to fail. Nagsugod na pagkapilyor ang imuhang kalihukan sa kidney, mga katropa. No? So, mas maayong hatagig ginagpagtagad samtang bago pa lang. Kaya kung dili pa ganin mo na mahatagan o pagtagad, adunay mga komplikasyon. Number one is water retention or edema. Sa maning water retention, fluid retention, mo na nang pangpanghupong sa imuhang lawas, especially sa imuhang tiil. Pag manghupong na ganin na, ay naku po, buot pasabot, grabe na kabaldado ang imuhang agitawag ng kidney. Anemia, heart disease. No? And then, pagka-damage sa imuhang central nervous system, ay naku po, decrease immune response, pati ang imuhang immune system, maapektuhan. No? So, talagang halos tanan, mga katropa, pwede gayud maapektuhan gayud nining gitawag nato nga kidney disease, kundi nato mahatagan o pagtagad. Ugma, atong hisgutan, unsaon usab nato kidney nga mapugnan. Tudluan ta mo, mga simple nga mga pamaagi, para gayud ato ang mamatuto, atong maampingan ang ato ang kidney. Bisan pa man wa mo'y mga symptoms nga gipangbati din ha. Unsaon nato nga din maampingan ang atong kidney, hangtod nga diin maabutas pagkatigulang bitaw nga din wa ta niagi og pagka grabe gayud nga problema sa kidney, mga katropa. Tagad ato na pagtagad ugma, no, sa ato gayong the secret of health. Tungod kay karon na naman ta sa pipila ka minuto na lang ang nabilin sa atong programa. So ato sang tapuson ng ato ang health information for this day. Ugma atong ipadayon, mga katropa, ay mo kalimot sa ato ang oras, ha. 12:30 to 1:30 PM o kada ang ato ang programa The Secret of Health sa tanan gayong XFM station, sila bina din sa XFM 107.1 Tagum. Bago ta maghuman, mga katropa, ato sang hatagan o pagtagad kini mga nagpadala sila mga mensahe from 527. Mayong hapon, Dok, na ako gipamati diri sa ako kilid, Dok, unsay maayo kahaan ni dugay na ni. So dunay gipamati sa kilid, unya dugay-dugay na ni, no? So tiyan ta mo, mga katropa, pag aduna gani mo gipamati sa inyuhang gilid, no? Di kaya na to ni maano, ma pinpoint kung asa gini ang gilid sa likod babanda or sa tubangan. Pero kung sa tubangan man ni ang imuhang gibati, ma'am or sir, ha, sa imuhang gilid, magpa-check up dayon. Okay, sa imuhang gilid, wapod gingon din ni kung right ba ni or left. No? Kompleto wapod ni inyuhang text, mga katropa, ha, inyong pangutana para mas mahatagan na itong specific advice. No? Eh, kung left or right, napod na yung mga iya-iya din ha, ng mga gitawag na itong part, no? Or specific organ sa tuwang lawas. Kaya kung sa tuo banda, naadin na ang atuang appendix, naadin na ang atuang gallbladder, naadin na ang atong atay, no? Unya atong kidney, left and right, no? So, mas maayo, hatagan na itong pagtagad. Pero kadalasan, Kini pagsakit sa kilid na agin na sa gitawag na tugtong bahin, ha? Either sa likod man or sa...

For the meantime, napakadali na sa inyo ang lugar ay advice. Likayi ang bulad, likayi ang ginamos, likayi ang taba, no? Mga tambok o mga mamantikaon o halang. Paning kamuti, likayi sa na. Pan samantala, samtang wapatan na sayod kung unsa gyud ang imuhang problema nga sa panglawas. No? So, kung naanay time, magpa-check up and then again, visit our Yes to Health clinic. Ha? Ang ato ang Yes to Health clinic address, mga katropa, Dinigay, siyudad sa Tagum, anakta na himutang sa M Central Building. Tapad sa Mr. DIY Public Market. Tapad rita din na mismo. Yes to Health Clinic. Dako kayo ng signage na kabutan na ito din ha. Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. O niya, ang ato ang address sa Dabaw, na ata sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, at Bang Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. 9 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mao ka na atong schedule. Dinha gayod sa Davao City. Last nga atong hatagan ng pagtagad from 838. Dok, mangutan ako kung dili manihapon, okay ra ba na gadayat manggood ko ron, Dok? Oy, sa mga katropa nga din nagadayat, kung mo isgutag panihapon, for me, it is good. No? Ang papanihapon, kung doon naman tayo isacrifice or kung doon naman tayo tawag din itanggalon, no, nga meal for sa 3 meals na to, mga gatropa, breakfast, lunch and dinner. For me, ang dinner mo ay pwede gayo na to tanggalon. Tungod kay ang taklas kagabihon, mapo na ang panahon nga din mo pahuway gayo ang ato ang lawas. Dili po siya gikinahang lang dyan nga mukhaon kita niya ng takna. Hilabi na kung ang imong trabaho dili man kapoy. Pero kung kapoy ka the whole day, gikinahalan sa gihapon ng pagkaon gid takna sa kagabihon. No, gani hindi man jud kinahanglan totally nga di ka manihapon, ay advice kaon gapon ka bisag gamay ra, no? Or gani pwede ra ka mag fruits or pwede ra ka mag oats, no? Kung ang imong purpose is mag diet, pwede ra niya nang duha, mga katropa. No, ba magkamote lang ka or imong gusto mag oats lang ka, pwede gihapon ka ayo na, no? Pero kung lagi gusto jud ka mag reduce og weight, pwede ra gihapon labi na kaya ra nimo di manihapon, pero mag warm water ka. Para katong acid nga din ipagawas sa imuhang stomach, which is a stomach acid or hydrochloric acid, kaya normally ipagawas man dyan na bisan pagwa ni mo gisudan ng imuhang chan, para dilipod magas-gas ang imuhang lining sa imuhang stomach pag inom og warm water, ha? O, muna akong i-advise, labi na sa tanan nga din naga fasting-fasting din ha, nag-skip sa ilahang meals ha, para kunuhay mo payat, pag inom mo og warm water para dili magasgas ang inyong linya or lining sa inyong gayong stomach, mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat, mga katropa, sa mga niuban, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Uga ma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, inyo sa gyapong makauban, your health consultant, CJ Nidrula. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

Joel from Bohol. Salamat DJ RC. Nag-friend-friend na rin mo dili sa ako ang comment section, ha? Ipaila-ila na ako to si May DJ Bip.

taga Ronda nga tuloy anak kay Duora mi og lungsod. Ayan po lang nga dili magmalampuson ang gugma nila ni ni Eman aron ikaw gyud ako ang ikaw gyud kay ikaw gyud akong basta. Ikaw ang ako ang patawagon puhon basta pag andam na load. Sexy man si ma'am, maod ay daghan fans and viewer. Sure, chuka diya, balani-balani. Napataka naman ni siyang panabi, oy. Masa yung sexy, oy. Pero ting sexy, ha? Kulang mani, oy. Ana si Jaylord, oh. Come here, naapay, tulog ka bed. No? Mura, para bang pwede kong iwanan to. Para bang anytime, pwede kong ibtin ang lahat ng mga saksakan at ako'y umalis. Na baka ito pa ang hangtungan ng aking katapusan ng aking buhay. Ay, hinaot, hinaana at huwag kinabuhi, no? Once ang gusto ng tamulaag, pwede na ditso. DJ, guapa, beautiful, pasyaral kong balik na Rufino, guapo upaw. Bahala na og upaw, basta guapo. Oh, okay raman na. Mabuhok o wala. Mura mang yapong Kiura na. Ay, Kiura! Malilay na. Sorry. Ang mga hugag una-una, masuko na sa nako. Asa naman tong kuan? Tong black timer nga gibash ko. Oo, nga gainan ko nga. Sigurado ko dili og ka ng uwag-uwag. Nga ginanagod ko yagod. Lain sa gipag-hire ko dili sa kong amo niya, dili inani akong hisgutan. Oh, ba? Ano man tagko, ano eh? Para baguhan, magkaskalihukan. Alay, una, 35 na katropa. Atos ang tagaan og oras yung panahon. Ato pipila ka mga pahinumdom. At ang iunyang, ato ang X-rated drama. Sa pagbalik nato, ato ng sugdain. Dili na nato dugayoy. Atong himay-himayon. Kung unsa na sadghan ni problema nga nung gipadaan na po din. Uy, entawon. Maproblema mamig ato. Tagbo na magana may anay o kanang kuan. Tagbo na magana may diri o kanang uyon-uyon po sa among kapalaran. Pero di mag-uol. Kaya bisan pa mamadan o kanang problema din ni magpabilin mi sa among sinumpaan. Nga bahalag utro pong tambaganan, basta kusog lang manambag. Diba? Balik ko na ako katropa nga itong oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mubalik ta sa itong humang sa pipila ka mga pahinumdum katropa. Ani asang isa katukar? Ako na ipatukar? Para ni sa mga gusto og chance. Ano mga gusto og gusto i-try ulit. Tama ba ko? One moment in time. Mali day. One moment in time and down. One chance. From Whitney Houston. Si programang X-Rated. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting.

0: Quatro Fãs, exciting!
1: Sando Blast Mode!
2: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer ko. Kag-research ko sa maayo, umigawas niya ang Santon Blast Mode. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Blast Mode! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Blast Coffee Mix!
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Blast Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Blast Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Blast Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Blast Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Blast Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Blast Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Sultone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sultone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang miipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan ni Kilona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sefton Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon, katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diha ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka-fresh di ay, hindi di ka kulot. Dapat lang yun nga, isa sa inyo mga, naguna mga regimen sa inyong beauty, ang vitamins. Of course, daku kayog impact sa inyohang panglawas. Ang isgutan ng vitamins, katropa. Labi na ang vitamin C, ha? Tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit, ang ginatawag na itong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto ng Sunthone Vitamin C, katropa. Tungod kay ang nga to ang produkto, ando na yung mangustin, dili lang oranges. Ang mangustin, ilado sa giningo na itong taas o binipisyo. Tungod kay antioxidant, ando na po kay ni makatabang sa giningo na itong anti-inflammatory properties. Ando na po kay ni makatabang sa ginatawag na itong weight loss problem, tummy problems, anything na may problema din, ha? Except sa kwarta. Pero actually, kung ligon ka og panglawas, mas paligunon pa ang imong lawas. But pa sa but, mas makapangita ka og diskarte sa kinabuhi. Ang ginatawag ng health is wealth, katropa. Kay kung ang lawas ang magluya, aw, mo na'y problema ron. Gawa na, di nakapangitag diskarte. And that is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang hisgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilana na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seat back lang kay kinahang na pod nato ang inyong mga tambag.
2: Joel! Sakit ka lang yung bakwas. Ayokong latasahan.
3: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
4: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
2: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat. Tagayang tarani.
4: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong batas, o. Oh. Sugo sa mga maayong batasan. Way labo sa mga way batasan. Maayong hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon? Laing suot tampon ining atong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma, og pamilya. Og bihisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgut kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kining ato ang suwat magtatampo. Ang ayahang karong suwat sugilanon, naghisgut kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Kini siya tagalahog, nagpuyo diri sa dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan. Og bahad.

0: DJ RC. Palihog tagualan ko sa pangalan, Ngazen. 26 anyos na ko, DJ. Kiningakong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. O pangayuan. O mga pagtambak. Ikan sa mga suking tipaminaw ni inimong programa. X-rated. Ilang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa... Visayas ug Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyab. Mahitungod kini sa unsang klaseng relasyon ana ako kaniya. Ug unsa nga pagtrato ang ako makuha ngadto kaniya. Ug ingon niini ko sa pagsugod. Akong storya.
1: Uy, Zen! Noon sa man ang imong kamot, uy! Kabasagod, ana! Gikan kang nangunaw?
2: Dili din na, uy. Singot lang ni. Singot lang yung kayo akong kamot.
1: Ala, kamaynos, ana!
2: Lagi, uy. Mauwaw bitaw ko, ani. Ang akong problema ka ng init kaayo. Kay mutubod yun ang akong singot sa kamot. Munang diigig ko mapakawa og panyo. Kay aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
1: Na, tanawa ay. Murag basa naman gani kaya ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Pasinan, eh. Kapug-anag yun is kabasa.
1: Unsa?

0: unsa? Uwa mo to nga si Joey sa inyong sabon?
1: Oh, tita.
0: Kapila naman ang niyabuhatan ni mo, ha? Kapila na, Gyud.
1: Kadaghan na.
0: Si? Kadaghan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man ka anang tawana, oy. Pangitag lain.
1: Naibaw bito ka, di ba? Kung unsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan. Dari sa kong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayot ka, ana. Mung di ba himong ilisan ko siya din sa kong kasing-kasing. Dili.

0: Sorry na ba? Sorry na. Ano ka pang lukod, babe? Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila na kayo din yung magibuhat na ko. Ha? Di lagi ka usan, ha?
0: Sorry na lagi. Di lagi mo usap. Promise. Dili na. Ah, oon sabay gusto ni mo, ha? Mulod ko sa yung atubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi, wey. Di pa sa'yo na tika.
0: Tinuhod ka? Alam, kinay ko sa kong babe.
1: Basta, basta promise di mo ha? Ayaw na ginagos ba? May promise biyagyag ka.
0: Bahala nagsing tanon ka o gamot, pero love tika.
1: Amaw.

0: Kailangan kita din eh. Susurod na please dagat, no?
1: Okay. Romantic manggod tayo.
0: Abi, abi, abi. Di mo kamot mo. Holding hands ta. Basta asa ni mong kamot eh. Ay, lakalain ha. Ay, di lang tayo mag-holding hands, good?
1: Okay.

0: palagot?
1: Naunsa ka, Zen? Bag-o pa gani kang naabot, mugot makay nang naong ni mo.
0: Makalagot kay ma.
1: Nga naman ka.
0: Usa may makawaan ni akong pagkasingtanon sa kamot, ma.
1: Unsa?
0: Hey, gipulan ang giguan ni ma, oy.
1: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako bitaw, pagkadaga? Pagkadaga na ko ba? Ngun anak man jud ko.
0: Ma.
1: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
0: Ma.

0: Inong dan DJ. Sahay makawala o confidence. Huwag kayo lagi. Pili ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uya. Sahay, murag malain ang akong buod kung inatawon pag ko. Ni Joey. Sabi na pirmi niya ginaingon nga bisan pa daw basa pirmi ang ako ang mga kamot. Palangga ko niya. Amot ba? Paminaw na ako sagol yaga-yaga ngadto dili na ako ang iyang ginaingon. Daw na lang niya sa komedya. Aman mahiubos ko, DJ. Ngahimo ko niyang komedya nga hidin-hina ko ang ako ang insecurity. Mauna, DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Niya pa ang laing sumpay niining akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas nisamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw, DJ RC. Maokini ang nahitabo.
1: Gibo-bo maguna ni imong pulbo sa imong kamot. Uy! Kadaghan ba, anak?
2: Andi magsingot ang akong padma.
1: Unsa?
2: Kaligoon ni nako og pulbos.
1: Zeni!

0: unsa naman sab si Ms. Joey? Nibalik naman sab kalikoy sa inyong relasyon. Tanawa ayaw, ano sab katunga ha? Sige lang promise, pero tanawa, gibuhat na sab, og wag yun ang anga, inyo pag yung anniversary. Pero wag yun katunga ha? Kay tua, nahubog kauban sa iyang barkada. Kay kuno, anniversary ninyo. Huh? Anniversary? Siya ramay nalipay, ikaw, wakman.
1: Dina.

0: Kano bang mag-antos man ka sa lalaki nga wa maghatag og bili nimo? Ha? Dawata kong gugma. Og isaad nako nimo. Di ta kapasakitan.
1: Ambot pa uy. Nalipog ko. Mahal ang gid kay nako siya.

0: Unsa di ko na dunggan, ha? Unsa di ko na dunggan?
1: Joey! Ah! Joey, unsa ba? Sakit ka ko bukto!
0: Dunay nanguyad di mong laing lalaki, sa?
1: Pataka naman ka, oy! Pataka lang yung kapasalin!
0: Ayaw na lang! Dunay nakabalita na ko! Ha? Ha? Nga! Ha? Ayaw ka kong binuang! Eh, mapatay ka, tika!
1: Joey! Joey, unsa pa?
0: Ay ko pugi. Ganahan ko ka.
1: Joey, unsa pa?
0: So, tinuod ka dahil doon nakilain, ha? Ha? Animal ka? Ha?
1: Ayunahin mo ang rason ako, ha? Aron ingnon ko rin mo yung nani sa pagbaboy. Sa bayos ka! Ay! Saba! Joey!

0: Baboy gyud siya. Nakahimo siya ni mo ana. Salpahis gyud tawana. Way sama kalog.
1: Wa ko magtuo nga magabuhat sa ato na ko di na.
0: O niya, o sa may plano ni mo ron?
1: Gusto ko makibuwag niya. Pero...
0: Pero onsa?
1: Maglisod ko.
0: Naapakay gugma niya, no?

0: Buwagan ko limo. Oh! Di lagi ka magbahay.
1: Joey.
0: Doon lagi dugo nga bubanaw.
1: Joey. Nganong maglisod man in town ka, uy? Kanang klase sa tao, di na angay itinir, kundi idispatsar. Bibahad panggod siya na ako. Unsa? Magkamatay ko no, me. Kana ako siyang buwagan. Oh.
0: Wa ko magkumidya? Maong ay kapagbinog, magbuwag ako diha. Ako, antos biya ko ha? Bisag baka uwo kayo ng imong pagkabasa o kamot. Ako gidawat unsa na. Giantos na ko pagkasintano ni mong kamot. Mga igi kong binuang eh, ha? Ay kong bugbog eh.
1: Joey!

0: Tinood ba na ako na dunggan nga nagbadbaha si Joey ni mo kung imo siyang buwagan? Ha?
1: Oo, pa.
0: Burbida! Makita o niya ng tawhana kung magkita mo. Bantay lang gina siya. Pakita o glayin siya. Anong mag-antos magandang lalaki, ha?

0: Nani, ila-ila demo sa akong igawgaw o si Albert.
1: Hi.
2: Hi.
1: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, sing tanong biya day kong kamot. Oh. Pasensya.
2: Okay, Loy. Walang problema na.
1: Sorry kay ha.

0: I love you, son.
1: Albert, doon ako'y uyab. Tinuod. Wa na mi klaro kay tagsa na lang mi makita. Pero wa pa mong gabi closure.
0: Magpaabot ko, Sen. Paabuton ta ka. Hangtod ka nos anak ko'y di na. Wala ko ipakita ni mo nga sinsero ko sa akong gugma niya ni mo.
1: Albert,

0: akong problema karon di GRC. Makiluwag na ko kang Joey. Apan dili siya mo sugod. Gibaharan ko nga dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Samay akong himuon ani og daghan pa ko mga pangutana di GRC. Una, unsa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makighilawas. Nga supak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape DGRC? Nauyab man mi? Kining pagpamahad niya na ako, na dunay dugo nga mo ba now kung buwagan ko siya? Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagda ng iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita, pero dili gid siya makigbuwag na ako. Unsa man ang akong himuon DGRC? Angay ba nga dawaton na lang nako sa himpit? Ang gugma ni Albert? Tabangi in taon ko.
1: Da, ikaw rabayan na sugod pa lang.
0: Pas lang. Kalabad na gina kong ulo DGRC. Na yung problema, ha? Nagsagol ang kalibog o kahadlok. Inyong magtatampo. And I, Zen.

0: Reyes. Sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapi na nga kung basa ka pa mo. Actually, okay naman ginang basa, right? And any aspect sa kung ginabuhit, ginahanggitag na ibasa. Pero nga nung sa kamo? Siya mga nagpangutana, ha? O sa gusto na mo tambag sa ato ang letter sender, ragdaghan kaayo dito ng mga parts sa iyang suwat nga kinahanglag tambag. Napansin ako, mapangit kaya akong pag-play sa akong drama ron. Ay, di mo ko siya mo-play sa akong OTS ni Doc DJ. Palusot na sinita eh. Di siya mo-play. So nangita ako pa maagi nga i-play siya niya. Di na siya magsunod-sunod lang. Ay, kaya paminaon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balag pagaw. Hapon na diyan sa tago mo. Nakakuha man dito karon naka-cross post. Man dito rin na ako ning basahon diri bi. Mangluo ning taga-tagom sa ako. Agdi na ako ni mabasa. May pagpaminaw nyo diyan sa tagom sa 107.1 XFM Tagom. Giraplayan ako inyo mga message. Uy, kay abi pala nga dili na ako ginapansin na di na. Pansinon, tamo kay palangga, kay tamo din ha. Giharabagin na ako sa tagom na kitan ang hinungdan nga nung nabuakining ako ang lubi nga na ay... Hindi na ako i-chika kayo. Madunggan, nagilis akong XD as tagom. Ano ba ito i-comment nga? Tanaw daw siya tapad. Nagtanaw daw ni Kuarno. Ay, gapan na ako nun ah. Inan, ba't ito ka magmahay ka? Siya pinakita na akong dugahan. Grabe ka, piling gwapa din. Tatay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain on basahon sana. Unya sa tigog niya, oy makusian ta ko na imuhang ka ng tabanidoy ro. Ako sa basahon yung taga-tagom din nga ka ng comment section ha. Kay karunan ako nabantayan naman yung mga comment din. Katropa, oo. Gwapa, gwapahan ni mo, oy. Pa-shoutout kong Boyet B, nga hubog. May pang taga Maragusan, sige rin ka hubog. Ang among technician din, naunda. Oh, may pang taga Maragusan, hubog na po. Tumantutok. Kay Dodong Anak Jimboy. Fe Kabugwas. Hello DJ Katropa, kita nagid ko nimo bisan sa live. Gwapa man ka. Oh, mura magka dugay na kaini din nahibalaan nila. Oh, yeah. Actually, ang taga Cebu kabaw na. Muna may na kabaw ni taga Tagu. Oh, last na ni diha sa tong caller nga nasa Pigas Linya. Last na lang gid basa. Ninot kaayo og tingog DJ Katropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokan. Tagnokan na Bunturan Davao de Oro, Navarro Family, Kabugwas Family, og Balista Family, og sa Purokdos na Bunturan Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Katropa. God bless. Tibok Barangay, Marimam Uy. Bura man tayo nag-reunion. Ari, yung mga shoutout. Na, pwede rin si Ting. Good afternoon, Katropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagum City. Ayan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Para sila sa Mankilam ron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Pickles Linea. Pagdunga ko sa imong ago. Kinsa ni Oy? Kinsa ni gwapong tawad doon sa Pickles Linea?
1: Arnel po, Arnel.
0: Taga-tagom ni.
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, pero may makasa. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka?
1: Ma'am.
0: Ha?
1: Okay ra po. Balot si DJ.
0: Nakapalpal ka karong adlaw. Wala? Uy, maka-prostit na. Ha? Ayo pangunaw. Mabili akong ginatambag pirmi. Human gani, di mangunaw. Una magkurog. Pero ana, abi ni mo. Ha?
1: Modeng makatambok ba ana?
0: Makatambok ang?
1: Katugin mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likayin na mga inana ha, dapat maghatagid mo ang panahon ana inyo ang mga tabadido hindi na kayo. Uy, kay maka, uy, maka-prostit na siya. Oh, di ba Doc JJ? Doktor magini ako ang kauban din eh. Oo, gusto ka ma-prostit ka? Ha?
1: Ikaw, DJ, na-prostit ka, wa.
0: Wa mo ko itlog! Uy, una patanggal naman guna ako. Ay, dugay na. Sabak ka ni Arnel, oy.
1: Ikaw, Nakuan? Ikaw, ibulagan ka taga Tagum. Karoon na, oy. Ay, lahi ragyan.
0: Alay nga. Iba, akong gikuan niya, hamang kong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Oh, char, dili ako, wala ko. Eh, di na tamang himo, chismis. Wala ko niya gibuwagan, ako'y nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano man ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling lalaghang pagmupunit nila. Oo. Pero uy, di na, dili, bahin ako niya itong gisgutan din, ha? Mga itong topic din, ba? Bahin kay Kuan, kay Zen. Mangluod na itong letter sender mo. Ito na speak station ron. Oo. Sige, go!
1: DJ, bulagan na lang dito.
0: Agoy. Bulagan na lang yun? Gani man noong sabi.
1: Bulagan na lang yun niya. Dapo, pero dili sa mag-uyab-uyab bago. Eh, kay...
0: Di sa mag-uyab-uyab no, noong sabi
1: ito. Malas gani sa termero. Panikid sa ba?
0: Mm-mm. Tuloy sa kusapo pa ni Idi Arnel, be. Kapoy sa't kini si Jen.
1: R.I.P. ba? R.I.P.
0: Oon sa man ang R.I.P. eh?
1: Relax, pundo pa ni Idi. Ah!
0: Basta taga Kapalong, maro-maro, giba? Adili, oy, butan ka di ako ang amigo.
1: Kinanglan, dito maniigid siya. Ako sa kukumagot kayo, pero dito maiglad ba?
0: Di, tinungod yun, oy, maniigid ta. Basta hisgutanan ganing pagpanguwag.
1: Dito nang pagpanguwag, ito na ka di ha.
0: Wala ko nanguwag ron, oy.
1: Wala na.
0: Unaw sa ako, anay, R.I.P. gani.
1: R.I.P.
0: Nga muna, Zen. Sige, padayon.
1: Sama na R.I.P. ba?
0: Ha?
1: Punta ng R.I.P.
0: Relax, mura importante. Relax, oy, muti una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba, paniid?
0: Ay, sorry
1: relax,
0: na.
1: Relax, pundo, paniid.
0: Di lang ko. Ayaw, masuko man ka din ako, eh.
1: Wala, wala, eh. Hindi ko masuko guwapa, Bebeka.
0: Dili na ko, oy. Dili na ko.
1: I love you, DJ.
0: Dili ko, eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Ah, inak.
1: Para na ako, bita, DJ. Ayun.
0: Aw. Sinusun. Sige, padahin. Namin na, Besha Ron.
1: DJ. Ngito siya po na ayaw sa tukta. Bulaga ni tarong niya, kanina pagpahulga, ipahagi nagbarangay.
0: Bitaw? O, sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: I-report na.
0: Niya humag-report.
1: Ado na, batig. Ang time. O. Pinarabahay.
0: Mm-mm. Yeah, dili na usbon. O, palayo na siya.
1: O, dili na. O, palayo ba, anak?
0: Oo.
1: Ito siya na mahulga ka tao, dili.
0: Actually, delikado po na kayo. Wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado, yung ito?
0: Oo. Ingot pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gudaw na matagnaan.
1: Mga gani, no? Dito kayo ba kayo? Babae ba yung ito? Bantabantaan pag siya.
0: Oo. Kasi dilit niya ma... Oo. Di, basta, oy. Ay!
1: Talagay, eh. Mga na to.
0: Pati akong color, baka namurag wala sa...
1: Dito pa ng baga niya, wata katambag sa tukaw galingon.
0: Kana, wala. Basta ako ni Ingon, ana. Ikaw rin ni Ingon, ha? Pero bitabilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least nga, makakuantos nga.
0: Makatabang sa sa mga tambaganan yun ba?
1: Matabang po tabahan ng tambaganan. At least makatabang. May na lang natin makapitlog.
0: Correct. Ingon na ba ako ni mo, Arnel? Ay.
1: Dumino nga nag-iipon ni Mukod, DJ, no?
0: Wala ka man gahapon na nawag.
1: Itong lugar, eh, no?
0: Wala naman ka na nawag gahapon.
1: Nanak ko po rin. Nanawag ko gahapon, eh.
0: Nanawag ka gahapon? Ay, uno, sa last part ka na nawag.
1: Sa lokalog, ganit ka.
0: Nawag, tama din, no? Madungog-dungog siya. Gusto na po siya.
1: Balintano na d'yo ka. Balintano, d'yo kayo ka.
0: Kainahit.
1: Kayo sa mga tukang laki.
0: Anyway, Arnel, pasing mo kahit pa ng imuha di aron.
1: Ocean deep.
0: Oh, sige, kanta na. Ocean deep. I promise forever. Mo ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Basta si Arnel, yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Abantay ko ni Arnel, kay mamimo kong ka ng kumidya, sagsaago na ko siya, mubalik niya sa uno, kay mubalik. Puro kong ganahan ba, maniid, gani. Kita na nanajud ko ni mo, Dol. Gina-search gud na ako ni nga radio station. Pamasin mag-live ka sa radyo, raman good ka na ako, madungol. Hello, sa number 2 caller na to, sa pangalan, taga Asia ni Sia.
2: Hi,
0: Miss M.
2: I'm super fast.
0: Ana.
2: Hindi ka mga laki, no? Kaya makapaw na kita. Saan mo na to?
0: Unsay basa ni mo ron? Ha?
2: Isingot gid ko tanan, basa init tanan.
0: Init man bitaw po kay panahon ron, oy. Init kay ang panahon. Na unsa man ni ron? Unsa man ikatambag dinan ako di dugayon? Hala, tambagi dayon si Zen.
2: Buwagin na oi kay ngano.
0: Ngano man?
2: Dili na siya makiguwag din mo kay himuon man kang baboy. At sa naman babae, musagot himuong baboy. Hoy, wako pastin din ako.
0: Hoy! Aya! Kadok ni mo. Ay,
2: ang asawa gali ron na panang ipogsun. Pogsun pagpakilawa sa bana kay pwede naman makihagod.
0: Actually.
2: Ganap pa ka pa lang.
0: Nga, sige.
2: Wako ilisan akong lain mo eh. Kaya po ngayon pamata na pagsingot oh. Ng kamot, dili man na problema.
0: Pagamay
2: na problema, ha? Dili na may, dili na may rason nga nung inana, nag-antos tungkol kay gisingot ang kamot, dili ikaw. Ala, kagamay, nagidana.
0: Kung ano kaya nung kanang?
2: Ano ko bilang problema kay
0: gisingot
2: kang baboy? Ayaw na taon dahi, oy?
0: Oo, tapaw.
2: Ano na taon kasi mong kaugalingon?
0: Bitaw, undangin na, oy. Dangin na yung bisyo dahi. Eh, gugma mong daw siya, Mads. Ano sa kama ni Mads? Ngayon, gugma man daw siya, Mads.
2: Ana, ayaw na ginaan ng gugma. Kaya wag ito'y nabuhay ng gugma. Anong gugma? Aw, ikaw, kay willing man gakan magsigig pa baboy niya. Uwig, uwig, uwig.
0: Ayaw!
2: Pagpababoy, gusto ko kanding.
0: Uwig, eh.
2: May nga na kanding, ay.
0: Ano saan?
2: Alamig! Ayaw!
0: Kakapoy gila ni Miss M.I. Lahir na gina sa talaga dalagit ay.
2: Makakamukana dahi kay, ano, ang asawa gani ron? Kung puksun sa bana, bisag di ganaan? Pwede na ikiha.
0: Correct. Oo.
2: Ayaw pa baboy dahi?
0: Ang saman, pakanding lang. Kapuyan ni mo, Miss M.I. Ang saman ni mo na natunaan, oy. Kisa may usaw lang eskwilahan.
2: Sila ba na mamayabas? Kaagi o kanding nga nagkanding-kanding
0: yan, kaagi gano'n yung kanding-kanding sa una ay ingon, mausap ra o kahoy mo managtubo
2: mayroon ako ng laki na mahala para sa naman
0: kapoy kay kamads ay mura ito yung matambag ni mo kay Kuan.
2: Ano ito na yun? Request na lang ko on this day.
0: Oo, di
2: ako. Dili. I promise forever.
0: Oh, dili ko ka. Dili ko ka promise nga ma-play ang inyong request ha. Kaya basi magsagunson ang mga tawag ha.
2: Dito, lahi. Dito akong. Lahi akong. Ay, nalangoy.
0: Samang yun, Mads. Oy. Samang yun. Suti ko. Ha?
2: Atikra.
0: Atikra yung gusto?
2: Oh. Ay, di ko magukod na mga tao mapagpagukod, oy. Uy, kabaka na ako, niya magukod ko mga tao. Di ko
0: Miss Tisa mo rin eh.
2: Ay,
0: salamat, Miss M, all the way from... All the way from Dalaget. Katropa mo,
3: Exciting!
2: Ay,
0: grabe gini, oy. Isa gina sa akong mga lodi kaayo pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M, no? Best advisor na siya. Puli-puli, lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama. Pabidahira na kisay haod nila. Hello po! Ngayong hapon. Ate caller sa Picas.
4: Hello, mga po na DJ. Mga po.
0: Oo. Ako na sayop. Si James yun, taga Samal.
4: Oo. Oh. Moderito na lang ko kay basic mabda niya ko sa oras, sayang kayo.
0: Go.
4: Tambag na. Oo. Oh. Di ba, nagbahad man to si Joey nga kung buwagan dyan ni Indecent. Yan ang, doon ang mga dugo nga mo ba, no?
0: Dugo daw.
4: Ay, kasayang.
0: Di daw singot sa

0: dili pa ulahi ang tanan labi na ron kay ang mga mahan na kapaluna.
1: Uh-huh.
0: Kasi kung sa wala nila ang mariskira sa nana mo nang interest yes. Dili pa ulahi ang tanan pamunahi na.
1: Tama.
0: Diba nang utana mo sa siya kung katong pagpugos o pagkikilawas yan ko niya ang iyong weird na si Joy.
1: Mm-mm.
0: Kunong tana.
1: Mm-hmm.
0: Rape na. Gani, bisan sa kaning asawa. Gani,
1: mag-asawa.
0: Rape na, mahog na rape na.
1: Yes, hey, nana sa revised penal code of the Philippines.
0: Hindi na mo pwedeng pugso lang sa kabinuhat nga, way gusto ha ng butang.
1: Correct.
0: Huwag yun sa anang gana.
1: Yes.
0: Walang sa, kwan, sa kunang gikaingon, ayaw usiki ang ikahigayon na mintras tayo pa, ihuka na diha-diha tayo. Ikaw na na, yad to na sa, kwan, yad to yes. Na sa bouncy na, yad to na. Para makuha na siya.
1: Salamat ka ayo ka tropa ang James.
0: Masa pa man?
1: Oh, Greg go. Ang anong gong dili good?
0: Oh, ikaw ba? Kami na usap sa tanan ako mga katropa, mga sa mga magkumpara kong katropa din sa Dinsan. Kumusta na mo diya sa nagpamina sa Dinsan. Nanginaw ko nga nakapun na paglawas ko. Og katong mga colors pag nga nagkakuan po, ako pong gikuan po talaga tibaya kasi katong una o ikatong color.
1: Mm-hmm.
0: Nanginaw ko nga namo sa may paglawas ka ron. Umingin mo na sa pag-una kong gigana po niya sa Barangay Pagsabungan, Mandawi, City, si Fred Jose Punjo Gato.
1: Ay.
0: Paminaw yun.
1: May nalang, may makuha din yung mga pagtulunan.
0: Ang most especially sa akong wife karon nga na kanda mo kape. Mga pwede tayo, DJRC.
1: Uy, pang, sir, salamat. Napo ko din yung... Oh? Dadi ako baso.
0: Mga tulos po, mga pita ninyo, mga pita ninyo. Pinatong taga ko tabato, mga pita ninyo.
1: Sige, salamat kay katropang James nga nagpaminaw karon diha nanawag gikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani. Ano pagay ko katropa mo?
0: Exciting again.
2: Exciting.
1: Ana lang. Madunggan na diya sa May Davao ha, sa 97.9 o sa Tagum 107.1. Napunta sa Gihulga 92.9 o 95.9 po sa General Santos, 98.5 XFM Canlaon, 107 o 101.7 XFM Bukidnon, 102.1 XFM Cotabato, 107.1 Tagum XFM, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Excuse me po. Ay, nadiri siya. Agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na ako pa. Sige na pago na ako. Problema pa gani mi din hi. Open pa atong linya ha hangtod 39. Alas 2:39 mo accept pa ko og ka ng caller. Pag wala na caller, aw bye. Hello, may hapon. Kinsa man ning naa sa pikas linya?
3: Ay, may hapon DGRC.
1: May hapon sa kinsa man ning naa karon diha nanawag? Taga-asa man ka?
3: Si Jaylin.
1: Si Joylin. Asa magkakaroon? Jaylin?
3: Ah.
1: Oo, asa magkakaroon na nawag?
3: Nasa Cebu ako ngayon.
1: Nasa Cebu? Okay. Nag-usama ka sa Cebu?
2: Ay!
3: Pwede ka sa naman nag-work.
1: Adi ka nag-work sa Cebu. Sige. Unsa may matsaka ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ano-ano? Unsa pwede ba daw?
3: Kanang mga bahin na DJ sa masagigan sa uban.
1: Yes.
3: Pwede mo siya mareklamo na kay maskin ayaw pa kaha ang inanalang na uyap maskin tiayon pa mga once kung sunjun ka. Pwede ka mareklamo ka kay right na minin mareklamo.
1: Mm-hmm. Unsa pa man?
3: Yaka na itong nabatang yung mga ulga na mga bahad. Sama sa gisulkitid sa uban, natambag sa uban.
1: Magpabarangay.
3: Sundan ako itong matambag sa uban, baka naman pwede na ipag-uwag kayo, di kaya ireklamo.
1: So, unsa may matambag ni mo, ani? Kaya mura, girecall naman yung tambag sa uban.
2: Ay!
1: Unsa may matambag ni mo, ani? Unsa may agay niyang buhaton? Katawa man niya ako, technician.
3: Oh, sorry.

0: ko si DJ RC, kato nga yung gingon na panagsan na bitaw siya na panagsan na
1: musod.
0: Wala naman sila parang communication. Pero para na ako, ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya ng kumaasa siya ng lipa, iba?
1: Sabot pa sabot, okay ra nga masunod sa glaing relasyon.
0: Oo, kana kung gusto na din niya.
1: Beto, kung gusto na gid niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anak ra gid ang istorya
0: na. Ayun, sa okay. Kung panamitan na pala nga niya siya, kaya tungod na, kasi mga giyon na hon na sa ulahi, o naragod na niya, DJ.
1: Bitaw, sada. Salamat ka, ayo, Jaylin, ha? So, in other words, gisamarize rin mo itong kitambag sa uban.
0: Namina mo ko sa drama.
1: So, ako, bangutan ako ba? DJ, okay ra? Okay ra gid nga makigrelasyon siya? Mangutan ako balik.
0: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay Toto kay mapatag pa sa tuloy sa gila nun kay sayang ipadalong swat ko kay kung sa to ka nang pigilan na sila magkita bago mo sa Bisaya.
1: Ay, hindi ikaw maka ano na mga Bisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Ay, okay. Akong bahala sa iyo.
0: Makasaksin na ako ba? Okay. Pero kung long distance na Bisaya language, medyo
1: Halo. Long distance. May long distance nga Bisaya language ka tropang Doc JJ? Long distance. Malalim. Malalim na Bisaya, dili long distance.
0: Okay.
1: Ay, sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, kaayo, Jaylin. Salamat sa imo.
0: Ano kasi ako, DJ, taga, ano ko ba, tawag nila? Zamboanga City.
1: Zamboanga. Okay. Oo. So, mostly Tagalog, ginagamit mo din yun, di pag iba kausap nyo, ganun.
0: Kapag na kasi ako, may, matagal na kasi ako ng listener may na nakikinig pero di na lang ako tumawag ang BBC. At minsan kung BBC, nakikinig din ako sa programa mo, hindi na ako tumakawag.
1: Ay, salamat. Asan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
0: Dito na ako sana sa Punta.
1: Punta?
0: Sa Punta.
1: Oo. Punta Inganyo.
0: Punta Prinsesa.
1: Punta Prinsesa, Palawan?
0: Hindi ka lang sa Punta. Dalawa kasi yung punta dito. Yung isa kasi punta yung sa lapalap yung punta yung ganyo.
1: Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga Cebu. Salamat, Jaylin. Thank you so much. Katropa mo?
0: Pwede ko makahabol.
1: Sige. Ano yan?
0: Request lang ako ng kanta.
1: Hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na baka hindi na ako maabutan ng basta hindi tayo maabutan ng oras. So thank you so much, Jaylin. Katropa mo.
0: Excited.
1: One last caller. Nakapasok kayo, okay. Pag hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa mutambag. Puli-puli kita diri oi, dai po kamo na lang mutambag tanan. Kita na jud guni sige siya sa mot pa jud siya makiha kay manghulga siya nimo ingon si Francisco Chavez Ludivina o attempted na makiha na siya sa mot pa jud na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay atubang nimo wala siya katungod nga modili nimo kung mangita kag lain siguro ang maayo og makadawat bisan unsa pa ka bisang gabasa pa ng imuha. Lain na po minawan ay? Bisang gabasa, imong palad. Hello, DJ Rina. Sorry, karoon pa ko naka-message, karoon pa ko naka-load. Pero sige lang, kung paminaw ni mo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba Kansong Talisay diha sa sitio Lourdes Socorgon Pardo. Hello, DJ. Guapa, sexy, nag-iisa, shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipo. Ka-concern, kuan, ani, oy. Ka-concerning, ani ni Boss D, oy. My mods, email, ya, medo, unsay story na late jud ko. Wala na, close ng gate. Anong ka pa mga kanabot mo? Human na kurun, oh. Sayuhi, ugma, my mods, ha? Pagkuan lang, bag-backread na lang diri ron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron sad baka apas ka, aron di isang ka outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Luloy kay ka. Oo, na din na kami dito. As na, lagyo na kaming naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi DJ Chinita Guapa, good afternoon from Rwanda, gikan kay Perlita Panye. Shoutout kami taga Cotabato, naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Eh din yung gitan-o diya sa Cotabato. Baka magkabanggit kayo niyan. Kamu ha? Diya sa Kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sa nako nga ina na kung suot para tanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout din ko bali kay J. Lordy I. Oo ka na nga. Kisa man yung bagong giapas niya pag umangkon guro niya niya. Pa-shoutout din ko ni Abay Paolo Garso B. Nga na minaw sa D.I. Karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalan daw. Tanaw do sa ako ang damit. Huwag ba din ako magsanina. Kaya inyo naman tanaw na akong sanina. Di ay. Matik, okay. Asa ni Matik, blatter na girl sa mga pulis. Aro na, mahitabo ni mo. Huwag sa imo pamilya, girl. Matik na ay mong uyab ang mapriso. Mayang hapon, DJ. Chinita. Chinita. Ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan nga permi nagpaminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo. O niya si Albert Sugtan na lang. Ug dili ka ako, na lang, mutira glass si Charlene. Di ka saligan ni magtambag kay mutira o glass. Shoutout kay Lanix Boy Biado. Tommy Fruta. Ah, kuya, pangalan nyo, mura mag-juice ako. Ay, mura mag-juice. Shoutout kay Hello Kaniate, Jello Kaniate. Hi DJ, exciting makinig sa'yo. Gikan kay Gutman. Ah, kaya pangalan ni mo kuya. Ay, haya makauyab ni Ma'am Guapa. Oy, tabian, guapa na, tabian pa. Oy. Para bang sinabi mo, yun lang aking ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa. It's time for DJ's Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa! Hello! Hello, sorry! Dari kaya, oy!
2: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
1: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
2: Pwede, pwede pa, pwede pa.
1: Kaya kung dili ka... Eh, lakanta ka. Nasuko ka ba na ako?
2: Ay.
1: Nani, ago, masadaan, bagong tumag. Uy, ito'y pangalan sa tong caller, taga-asa.
2: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines, Agao City.
1: Di ako ba, Bugha? Kapoy na ako diri si Buay. Mura na ko diri ako kuay. Masagi tawag ka na, Doc JJ, ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman ay term ba?
2: Lahing.
1: O di na term? O lahing. Pero na term. Ungol di ay. Ungol di ay. Kaya ganing murag matubo na susod sa lubi. Dugay na kuwa na buak diri ay kakapoy ane. Oy, lagi-lagi sa lagas, oy. Nganong Bugha kapitan ang tagum ay?
2: Dili pa kakara Bugha.
1: Wi sabo di ipanabi gid niya ay. Ay nako. Ay sige daw be, ko ana imo hang last nga imong tambag kay. Abi na kuwa na imong tambag. Go RV, RV, RV.
2: Yes.
1: Go na. Bughai na atambagin na.
2: Di ba nag-ingon mo tong caller nga? Ginabaharan siya, no?
1: Mm. May chika, ana, ron.
2: Kung ano, ang nindot, ana, DJ, baharan po niya.
1: Nalita. Lahi, dahi, kung ako po yung nato, no, pusilon po daw sa dito. Nya, baam na, sige, go.
2: Nya, Inahagi sa pagkikilawas niya di sa gusto.
1: Oo, kaya pinugos ba?
2: Pinugos, eh, puksyon po niya.
1: Matay po ng logic ni tawanan. Ay, ay! Lami asa doon padaghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay. Ay, ay! Okay, padayon, padayon.
2: Tama itong mga, tama itong mga previous advices nga matol sa WCPD.
1: Mm-mm.
2: Kaya, isa pa, don't mind that guy.
1: English, aka spelling.
2: Don't mind that guy.
1: Okay.
2: She didn't like him na already.
1: Mm-mm. Negative na, negative.
2: Don't give a damn.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: At the end of the day, ikaw man ang naidala si mong gagalingon.
1: True! Gitagagi kang utok.
2: Murago nag uyab.
1: Mm-hmm.
2: Palitan ni mong sapatos.
1: Yeah.
2: Di sa un sa kamahal sa sapatos si mong paliton si mong uyab. Di sa gusto, di yun na niya suuton.
1: Correct.
2: Pero bisag un sa kabarato, basta ang thought counted and gusto sa gihatagan.
1: Mm-hmm.
2: Why not? Pareha po na sa trabaho. Bisag un sa kaliso sa trabaho, basta gusto mo perteng dalia.
1: Mm-hmm.
2: Pareha na po na ni siya, ha?
1: Mm-hmm.
2: Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kung di sa gusto, ayaw ipugos. Nung mahadlok man siya nga naman, tiba laon nga protekta sa iliha, ha?
1: Mm-hmm. Correct.
2: Diba?
1: Yes.
2: Baharan po niya. Ang sabot po na ko ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya, kung imo kong taon,
1: mm-hmm,
2: we do have a law,
1: mm-hmm,
2: to condemn you.
1: Ayan.
2: Mother us.
1: Ayan. Ayan. Ayan. Mapadiin. Matanglawin. Arvin, taga-tago.
2: Basta kung asa siya malipay, dito ayaw utong-utong na huna, walang closure-closure.
1: Pura
2: magtagpanahon ni Rizal kay kinala closure-closure. Dahil karun.
1: Kana.
2: Pagtutuwa ng closure.
1: Tunlon ko ng microphone ron.
2: Ano ng mga taga-tagom? Basta dito sa Bungka Capital.
1: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na nimo kung oras magtambag. Wala, maabtan akong manait.
2: Maundanon. Basta maundanon ang tambag. Okay ang natin, ha?
1: Grani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Lagot ka kayo. Salamat, Arvin.
2: Ang mural values. Naman sa iwit.
1: Ana magin na. Magin na introduction. Lagot kiko ay. Sunod ha, sayo manawag ha. Sayo ka manawag. Gandugay sayo ka manawag. Uy.
2: Sige, sayo ka manawag.
1: Ugma ha.
2: Ikaw kay. Indot ang imuhang outfit.
1: Ay, magbra na lang. Ugma, kakapoy ba ninyo ay?
2: Ay, may lami na magbra. Ayaw.
1: Binlan ako, binlan.
2: Pan-aid. Pan-aid lang.
1: Tanggalon ko na lang man yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay, nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Anak man naman.
2: How true you are.
1: Na ako actually, inanin magkumanamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
2: Katunggan ni pagtagom?
1: Oo, oy. Mugay na nabighan na ito siya sa ako, ah. Uy, itong nagtubod. Murag nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, nagana kay kung matugan nga sikreto ay kakapoy, gili mo yung taon. Uy, chat-chat na lang to, oy, bye! Katropa mo! Wala na.
3: Exciting!
1: Gibian ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman ni Kinsaman ni Silo. Eh. Hello po. 544th Engineer Pioneer. Basta muna sila. Kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Tatambos ako na. Basta muna na sila. Magpagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mubiya, ako gining basahon din ako ang tambag sa imo ha day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba, Juka, ka nang bana-bana, direktama ba ni akong gipangyaw-yaw, no? O, ka Karon na nako na pamatud-an nga na nanaura mo sa akong live kay mo lilik mo sa akong outfit. Ugma, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo. Nagbakus na gani di. Ako eh. Mag-file og barangay protection order BPO sa barangay para di siya makaduol nimo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw pag-file og vouchy. Oo, ana si Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ, naminamid sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay, kung Milo ni, mura man yung katungkuan. Anong kuan gani sa mga on o kanang kuan? Basta ay, Milo ay. Aba, kaila ba mo anang Milo? Dari sa Amuha sa Mindanao, Milo may tawag na. Apil-apilo, mangujinita. Good nga, di man taga, di man taga Mindanao tanan. Watching from Nabunturan, DJ Reyna Chinita, gikan kay Rhea. Hello po sa imo hadya, Rhea Jean, na may pagpaminaw. Richard Bautista, DJ Reyna Chinita, pa-wash out din ha, beef from pagsabangan. Sa imuhaday, ang ako naging ikatambag sa imuhaday, kanang bahin sa imuhang kamot, aduna tay tambal ni Ana, aduna'y mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imuhang kamot day, ang sitwasyon sa imuhang kamot, palmar hyperhidrosis. Kanang mga magtubod ganin yung kamot mo, na'y tawag Ana, ha? Palmar hyperhidrosis. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog ng nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Munang usahay kung naamon inana na atay ginatawag na tong tambal ana anti-perspirant anti-perspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha nga ginabutang sa kamot yung mga aluminum chloride pang kamot nga anti-perspirant usaba pag puno sa di oy mo na siya ibutang dai pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog naaman na sa mga butika ata mams og pwede pod ka magpa-check up ana siya pwede pod mo undergo ka og ginatawag na tong lontoperosis ginatawag ning mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot na ng sweet talks, pwede po na siya, mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection, makapahunong og singot sulod sa pipila kabuan. Pero medyo sakit siya sa kamot kung imuneng gamiton. Narada po yung surgery, nga last option, ginatawag na sympathectomy. Kanang tanggalon yung mga kuan sa imong kamot nga mong hinungdang gatubod na imong kamot. Bahin sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuhaday, adunay balang loud ni Ana ang Republic Act number 8353 nga nagingon niya nga ang kining pagpugos sa usa ka tawo sa ka partner ginatawag siyang rape o sa ka crimes against person labi na bisa dili pa minyo o bisa ganig minyo para og kung naapay lain pa di Ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa, ex o karelasyon nga pagpangabuso. Katong unang akong ibasa ganiha, delete siya, mahitabo to siya ikaso sa mga wala mo'y connection gani, wala mo'y relasyon. Ana, sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan ni mo legal help, pwede mo duol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO, Public Attorney's Office, sa Philippine Commission on Women. Daghan pwedeng kuan. Pero again, pinakadali, mo ka sa barangay, magpa-kuan kag barangay protection. Aron mas dali og mas efficient o paspa sa imuha nga end. Ay, sure jud ko dai nga kanang pagbanta-banta niya sa imuha dai maabot ang panahon nga matinuod ka na. Kay wa ta ka bawo sa utok sa tao. Protection ni imong kaugalingon og imong pamilya. Kay walay kumo sa pag huna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin. Manghumanan ako. Ay, tara na. Ay, maabot na to si katropang Eric Manaitron. Good noon, katropa. Asa din sila ka-plodia. Okay, nagpahuway sa sila. Uy, kay busy ka ay sila sa ilang vlogging sa. Papahuway sa ninyo sila papukusa sa dito, ha? Ako sa diri, ako na'y bahala. Kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Seras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated ug mapuhon. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas. Gihangak na inyohang DJ. Magkita-kita tapuhon. Sa ko partner sa Pikes Lawak. Katropang Doc JJ ug sa atong station manager John Lemon Chavez by King. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
4: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
5: Asa man?
4: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
5: Asa ato?
4: Mga apply unta kog barbero.
5: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!
6: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocerental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
13: The Secret of Health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
13: The Secret of Health.
12: Para sa epektibong kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
14: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
16: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
22: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
21: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
24: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: XFM time, it's 3 o'clock.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams.
3: Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Diligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pati si papa.
1: Bisot pag yun taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw

0: Miss Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Si Aida
3: Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
4: Yeah, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan kayo salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Uy, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
11: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: makan lo deh.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudad. Duha na kabuok bulan.
0: Exciting!

0: Porsche.
1: Oh, macam mana kapitan?
2: Eh, tago ke. Na imu hang teacher ning absen terbaka.
1: Ah? Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman.
1: Alangan, aku man inan matay na ka.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay, Cebu. Na initubo nga na kumbukul o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo,
3: Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, X

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Ako wala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Lapit ko kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ay, imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang mamisa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kalubong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butik.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ay, master,
1: ayo sa man kap.
0: Laroho na to niya. Ningon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa Tulbasko.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Tulbasko, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Tulbasko.
7: Santo Tulbasko. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Ako si Mike Osara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
8: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
10: Basko. Masimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
8: Santo Basko. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
12: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
8: The Secret of Health.
12: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
8: The Secret of Health.
13: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
12: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited!

0: maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O ingon mo sa atong mga katrupa sa mga nagkalanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz, o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato usa nga pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa ato ang programa. Ang ato ang CEO nining istasyon, Doc Remilito Oy, nusab si ang Vice President Ma'am Olibayan Oy, ug ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, nusab ang ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan. Mayong gabi ug daghang salamat kaninyo. O gaduna usab tay kauban dinhi karon si Brother Charlito Bungkat, no? So maayong gabi, brother. O salamat usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa karon sa tingog sa reformasyon, in ang mga suki nato nga tigpaminaw, no? So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, o mga kaigalaan. Og magtimbaya usab ako sa mga atong kaigsuunan, no, dinhi sa Tagum. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Inusab sa tusab nga mga kaigsuunan dinha sa Laak. May gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Og inusab sa Pantukan, Mati, sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, o sa uban pang mga dapit, no? Dili siguro na ako mahinganlan tanan. O gani, si tanaw usab, no? Karon ato ang igsoon, no? Pastor Junard, no? Salamat kayo, Pastor, no? O ginusab, atong ihatag ang higayon, no, sa ato ang igsuon sa alang sa ihang pagpanimbaya usab sa mga kaigsuunan, Brother Charlito Bungkat.
1: Mayong gabi kanatong tanan dinhi sa ato ang programa sa XFM 107.1. O ako naga greet kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan dinha sa tagsa-tagsa ninyo ka dapit, o manginaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o maayong panghunahuna. O ani ana usab kami niining pagpalanog sa tanan nga mga dapit nga nagapaminaw nining programa ang tingog sa reformasyon, ug ako nagapanimbaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Akong gitimbaya si Doc Manases Dumagit and family sa tanan niyang kabataan, ug sa iya ang mahal nga sa kinabuhi si Sister Edith, dumagit o ingon man usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan nga maabdikon dinha sa pagpangalagad. Mayong gabi kaninyong tanan, ingon man usab si Doc Jupri Lagit diha sa iyahang clinic. Mayong gabi kanimo diha, Doc. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa Maragusan. Mayong gabi kaninyo din ha sa Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang pamilya, o Sister Marlin Inuhalis. Ingon man usab sa iyahang mama, dili ta mo maisa-isa. O ingon man usab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron, and Arroyo family, Halingalan family. Maayong gabi kaninyong tanan, manghinaot ako nga naamos maayong panglawas o maayong pagsikay-sikay nining kagabion. O sa ato ang mga interesado sa tigpatalinghog sa ang tingog sa reformasyon, manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan. Ako ang mga katrupa, no, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga anausab kamo sa maayong panglawas. Og ang Dios magauban kaninyo. Og sa ato ang mga interesado, no, nga nagapadayon sa pag tuon sa Bible study, Brother Fred Tapad. Ingon man usab si ato ang igsoon nga dito sa Mati, Brother Titing Ingalan. Manghinaot ko nga ikaw naga improve sa imuhang panglawas. O ingon man usab sa iyahang pamilya, manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panglawas. O ato ang pamatian ang programa nining kagabion alang sa pagtuki sa mga pulong kamatuuran dinhi sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1. Og atong ihatag ang sunod nga pag buhat sa ato ang programa, Brother Marlon.
0: Okay, salamat, no, Brother Bong. Ako sab gitimbaya dai, no. Watching from Norma Rubino, no. Maayong gabi sa imo adi ante. Maayo kay naka tan-aw ka, no, sa ato ang live karon. O ginusab kang Evelyn Balsa Purisima. Salamat gaw, no, sa imuhang pagsubaybay usab no, sa ato ang programa, no. O ang ato nga pagatun-an karon mga kaigsuonan o mga kahigalaan mahitungod sa pagkabanhaw, ang kahimtang sa matarong og daotan panahon sa pagkabanhaw. So ato ning isgutan mga kaigsuonan kung unsa ni ang kahimtang sa mga daotan o sa mga matarong panahon sa pagkabanhaw, no? Adlaw sa pagkabanhaw. Apan sa dili pa, no, kini nato hisgutan o atong tun-an, mamina usa ta o usa ka anindot nga awit

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabel, taga-Batangi New Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya inon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: Big! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
8: Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhit.
7: Sister Pain, panggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
7: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Xanthon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Xanthon Plus Gold.
5: Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Xanthon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Xanthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Xanthon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Xanthon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Xanthon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Xanthon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Xanthon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xanthon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xanthon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xanthon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Xanthon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Xanthon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xanthon Plus Coffee Mix. Palita og Xanthon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xanthon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Xanthon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Xanthon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, excited!

0: Missä kai? Sikä pitää Ludi? Se on sekä Bas. Oo, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutan o sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mga ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jutro kaayos sa akong lawas. Nagka problema jutro kung sa akong kapagniwang.

0: gamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. Mag-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang amoral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili nalagi.
5: Kalit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par-par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
4: Mga katropa, exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
2: Nang?
0: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, ang sama na.
0: Kanang luto sa imong mama, o nang supper.
3: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidit Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
3: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee
2: Premix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, EXA

0: sex.
1: Sa una, pobre kemi. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
5: Baby, putahe. Ang sada ikot ay pasabi.
2: Exciting!
5: Putahe sa gabii na.

0: it's so very, very hot. Bito ay, igang lagi ay. Good. Bakit kaya ganito ang weather ngayon? Kisa naman po yung gisapot din ha, ay, nagkadamay-damay naman po in town mi, oy. Ayaw daw mo pagsapot-sapot, di. Kinadamay na po ni. Bito, imayang gabi, Ibebe. May gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Murag na, nindot kag mood rin tayo, nakapaldo ka. Wala, oy. Kayo lang, giigangged ko, bi. Actually, ang among aircon, muna na yung gi-full blast, pero igangged gihapon si Za. Ano kaya ni? Sa mga gipang sapotin ha, ayaw biya minin nyo damay-damay ha, ang mahiang him, ang nindot ninyong buhatan karon, mag-inom mo og Santon Gold Herbal Tea ka ng bugnaw nga version. Pwede po nga mag-inom ka og gapi nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, pero imo siyang i-cold version as well. Itimpla lang nimo na siya sa cup nyo, butangan nimo og a few drops of ice cubes. Lami na gid kaayo. Para mubugnaw ang atong mga utok din ha, og dili madamay diri sa kaigang sa panahon. Ay, makasasala pa more. Sa man ni practice na ni daan. Ay. Karong gabi una syempre bi magchismis gihapon kita. Katangin ninyo nya taod-taod ang atoang putahe confession. Could it be live? It could be live or it could be a letter reading. Depende ha, kaya medyo lami-lami ra ba ato ang pag-iistoryahan karon. Murag magdebatehay ta ani karon. No, kaya murag daghang gid kaayo ang mga maigo ani ato ang question karon, kay mo gid niya isa sa mga trending karon sa social media or even sa mga poll mga survey kung nganong ingon ani gid daw ni. Din ako maglangay pa ha, ato ang Sir Vivi question for tonight. Ang atong Sir Vivi question karong gabi, una hatad ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa to ang mga immune system, ilabi na sa panahon nga haskang inita. Importante gyud nga maprotektahan ang imuhang immune system para dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa init kaayo nga panahon. Ang atong mga produkto sa Yes to Health, mapalit po kana siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug pwede po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Kinsa mangyud daw, or kinsay mas lami mahigugma, ang mga batan-on or ang mga idaran? Muraga. Daghang gig mo react ani ron. No? Murag makulba-kulbaan nako. Murag wala ako kabalo kung asa nako iposisyon ng akong kaugalingon. Nabilong ba ko sa mga idaran? O nabilong ko sa mga kabataan? Ambot lang. Basta kung kamo kung namoy mga reaksyon din ha akaroon, pwede ninyo nga i-comment sa to ang official Facebook pages. Naka-live mi karon baby ha. Pwede ninyo nga i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa ato ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official radio station and FB pages sa Radyo Amigo. May gabi, gihapon! Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow, man yan. Pero bito, no, balikan na ito ang Sir Bibi question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una, kahit di magina sila ka-relate sa tuwa sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar... Wala, nag-iangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon? I-text po ko ha, ay bibidyaw permos ako sa text line B, 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat ka ayo miha, na I cannot wait to see my new jewelry set. Pag, ha? Mas lamig yun. Ha? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya wapo ka-try. Huh? Ambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran mang God, ako na lang niing unaan ang kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran mang God, lahi mang God may magmahal because we've experienced the worst things in life mang God. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo na mi sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Balo na mi ana. Kana mga paasa-paasa ninyo, kabalo na mi ana. Kana mga saad-saad ninyo, kabalo na mi ana. Whereas sa mga kabatanunan kayo, wala ko yung maliit, ha? Kuha lang kay. Depensa ini ninyo yung kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko na bilong. Naragunan ninyo good kung sa inyo mga reaksyon diha agud. Uy, pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Rance, maayong gabi-i. Kay Ma'am Josefina Tinamburan, maayong gabi-i po. John Andrew Torres, hi po ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Will Mawakin, maayong gabi-i ma'am. Ako, depende na sa nindot mo dala sa... Ay! Will ma ha? Mode na siya basihan. Kahadlok po ni si Wilmo. Ay, kinaagid siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan. Oh, sa top of the world. Hello po, Ericelia family of Simaya, Malaybalay City. Thank you! May gabi iingon po si Texter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14. Mga idaran ang lami gyud magmahal kay mang kaysa sa mga batan-on. Uy. Mga batan-on paningog mo ha kay basig maluoy pud ang ato ang mga flag diri. Oh, ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Oh, basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod, kabalo na may mag-adjust, kabalo na may magdala sa relasyon. Matar! Pero kasagaran sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay Howd magdalag relasyon. Kunya daw bi, ngano mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ramanggod mi ninyo. Mitingon. Alangan bi kay. Siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyo ko ninyo. Patuyok-tuyo ko na ninyo ang mga utok. Konting haplos, konting halik lang, okay na ulit. May ingon ana. Oh. May ingon ana di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kay sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mommy Jacqueline Labis sa Laoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on. A.K.A. Manager. Ingon ang manager. Ano bito? O, di ba mo na akong giingon sa inyo, ha? Nga, kami mga idaran, nindot kami magmahal. Kaya, we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog naman good me. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy mga batanon nga, how'd kayo magbilog-bilog sa mga utok? Nga, kami siyempre, gamay lambing lang. Maulian naman me. Hi Cindy, sa mga naminaw karon dire sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Oy, may gabi ipo, salamat kaayo ha. Thank you! Oh, basta kaya nga tuwa din ha, kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batanon karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, sige ato pa na siyang idig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oroy ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya ha, basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din ha. Dapat loyal gihapon ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana ang isa wala pa mag-away mo ana. Gubain yung mga mood, ana, oh. Ingon na dahil, amay pag nipili ko kaedad na ako, kay ingon ani, ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana, ha? Basta kay, sabot-sabot lang. Basta pag abo sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tubag-ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imuha og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Mo nang sa mga curious din hatag pila maginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, hugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting jud kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Rico Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilay niyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

给我。Pwede rin mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22. Kaya murag, nagbaga-baga, naging akong gugma. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kina to ang programa, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado kita, dapat sigurista kita nga tanan na tong ibutang sa to ang makina. Mapamotor man na or masakyanan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyon nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na Shell. Pero kung narika sa bukid noon, na kita'y branches sa Maramag, naapog kita'y branches deris Valencia and deris Malaybalay City. Duha, ang isa-isa at bang sa Polymedic, ang isa-isa at bang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials na akitay Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gini mo ang imuhang Shell Asia. Katugong marag QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kay mga points, kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya, could be magpagasolina ka or mag grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipo ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sa mga ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaksyon. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pagyod. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masauling ang crush doon ni Texter 454. Nanapun niya ang ipang-greet niya. Diga po mong kuwan sa iya, ha. Dili mo tubag sa iya. Anak managyod, tungod kay sa kamaayong mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo, gimahal, mausad na hinungdan, magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po nato ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghang kay tag gimahal sa to ang kinabuhi, no, nga masking kinsa-kinsa na lang ang naabot sa to ang life. Kaya syempre kita mong gyud nagaim manggidag usa ka tarong na relasyon. Na maskin unsa pa nato katarong, binuangan lang gid gihapon ka. No, askan sakita, no? Di sab makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. Mayang gabi, mamangita akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, walay problema pero mas maayo nga imuhang, imuha akong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Nolly Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din ha sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Nolly. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agitaran kay gahi na meaning daghanag kasinatian sa life. Ayaw, balik-balik ka, kaya sakit, kaya dalunggan. Makita kitang muli. Oh, palungan na, tama na. Ayaw, si balik-balik ka, lagi kaysa mo kayo. Masakitan, palunga ba? Sige, ako nalang palung na rin. Bibijaw. Palihog ko, oh. Ayaw, kaya balik-balik ka, kaya sakit, kaysa dalunggan. Ako ba yung full blast diri. Pagsaba po.
Para dili po ito makurat-kuratan. O, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Sus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, galaw na ako. Asa ka ang babaeng mag-love na ako? Kula nga po ninyo sa mga discarte, oe. Kay, kami mga babae, eh, syempre, nature man dili sa Pilipinas na dili mi pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dali sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gud mo nga mulihok gud mo para sa mua. Kamo gid ang mangita og paaging, kung gusto gud meaning yo, duol mo, lain pod. O, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double B? Good evening, Disney Princess at tanang mga suking tigpaminaw. Lami gyud ang idaran. Oy! Oy! Oh, lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran mang good. We are already fully equipped. Ooh! With the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, oh, nanasa mo ang bitsin, ang asin, ang magic lami. Nananatanan sa mua, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openia, di ay ni from CDO. Mas lami yun magmahal ang idaran bibi kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po Ate Cindy, asa day dapit inyuhang unsa broadcast among station and ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante yun magpa-prenatal check-up bi para mabalaan nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsaon man bi kung kulang sa budget ang mga mommy. Hala. Ay mo kabala ka biki ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Oh. Prenatal, libre na, magpa-check up, libre na. Oh, ang pedya ni baby ay ha mo uli pag manimog panganak, tapos mag-family planning, counseling, libre pud na siya baby, tambal ni mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitaon ni maasa pa man intawon ka ana. Niya ang pinaka the best pagyod kay mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff mapinanggaon, sige na sila ngisi pag abutin mo to magmisi ra gid intawon ni sila. Aside pagid ana bi pagpanganak nimo na apagid kay pa cashback. Huh? Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Sabot naman siguro taon sa cashback. Tagaan mo og it's either money. Oh, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa ibibigay ba sin pwede nimo i-flash ang number unya. Unya taod-taod sa baba. Sa mga ganahan magpa-check up. Diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size ha. Kanagong ang ilhanan ana is kanang kilid lang or it's either atbang sa Das Marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha diha Ate Cindy. Taga-asa mang ka sir. Paggabiin na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabi na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O anytime na gusto ko nimo, pwede ra gid kaayo. Just bring with you your valid ID and your proof of purchase.
Muka ay. Panimbaya day na ako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab. Magbuot man ka, uy. Pasagdiigod na siya kung mag-chat-chat, uy, at least kay. Ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, o, pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. O. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Tinuod ni? Ala, naaman dito yung fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, o? Kaniya, sige, ako nang yan, kuan, ako nang basahon sa hakay, wako kabantay ani. Wako kabalong, nagpa-discount, di ay halawa. Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, ay pa! Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. O, unya taon-taon, ha? At tagin ninyo na siya, unya taon-taon. B! Ang atong putahi confession o niya, live kita. Live good kita kay atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabatanunan versus sa mga idaran. I-andam na inyo mga cellphone o niya taon-taon kay pwede namong manawag. Abrihan na ako ang linya o niya, unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaayo ninyong mainom bika pagka nagapanghina ng inyong immune system. While waiting, pagtimpla o sa mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod, ang ato ang live putahe confession, mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa mang yun, ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga idaran? Or kamong mga batanoy? Di lang tanin yung mga personal unya, ha? Pero i-andam na yung mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin ninyo unya. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Unya taod-taod ha, ganahan kay ko kung nawi mga participation unya. Again 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG, ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkandungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Synthen Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na senyoro citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Synthen Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawar!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Hi. Ano lang ka tayo? Ay, kimurag na lain man, maguba man ang kuwan. Hear me calling! Diyos ko, Lord! Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod ka na to sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka nakiplano mamisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang gid ka. No? Importante mi na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili maho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Huh? Paningkamot na okay gid ang ato ang kaugalingon ha, wala tayo mga baho-baho sa kalawasan. Monang strongly recommended na ko ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin siya yung mangosteen that acts as an antibacterial sa ato ang kalawasan. Mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa ato ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Monang kung nagproblema ka karon sa imong pamanit, basin na kay mga buni din ha at tinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kaayo nga sabon, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay, sa mga kuandihaan na masahero din ha akaroon, ilabi na sa mga motor, mga sakyanan, nga ani akaroon sa bukid nun. B, nindot kaayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel tungod kay naa kitay 5 pesos per liter na discount. Ooh! O dako kaayo na siya, bidako na jud kaayo na siya sa kamahal ba naman sa gasolina karon, sa kamahal ba naman sa diesel karon, kinsa pagod ang dili gusto mo avail ana. O kanang pales na to nga 5 pesos per liter available ka na siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. Oh, sa mga four-wheel vehicle, oh, sa mga four wheels nga sakyanan, every 1.5 ninyo nga tubil, naaka na siya 5 pesos per liter. Na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga two wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa to mga official Facebook pages karon ng atong April fuel discounting mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing gid kaayo bi. No? I-avail na ninyo siya from April 24 to April 30 of this month kay para nindot jud kaayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kana naa kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National International. Dari sa Pilipinas ra. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. Bi ka nang gina-encourage na mo nga dapat naamoy Shell Asia app. Kaya mas nindot kung naamoy application sa inyong mga cellphone kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga, welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either naa kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ra gid, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imuang phone nga gi-download ni mo kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang man adres sa bukid noon mo magamit imong Shell Asia app, magamit gid na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, di ba? Una mo sa may kipaabot mo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants or di kaya ang mga diesel imong gipangita para sa imong makina, sa imong sakyanan or sa imong motor, dili ta sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ha, kita mong padayon sa tuang live putahe confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang pahinomdom. Always ginako ni nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo, habi, ha, kabasig na ate mga maingon, nga mga buta, nga dili mo ganahan, o na, yung mga anak na minaw din, ha, karong basig o niya, o ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa ito ang programa rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kekini nyawa, has klang jiwa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Truga.
5: Ayaw di ma.
1: Ngedilipoy di sa mga kabataan.
6: Exciting.
0: Thank you. Naka-lipstick na ko. Welcome once again sa taong program. Oh, di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay murag naspad kay ko kagaina bi importante gid nga dapat red lips gihapon kay para dili ka o dili sila makaingon nga wala nagmahal sa imo ano should not shut the one. Welcome once again sa tawang programang Putahe Confession. This is again live Putahe Confession. Abrihin na nato tong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa ko akong kinsa magyod ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan o kaming mga idaran. Bibi Jao, paliwag ko flash sa question sa to ang screen. Ayan. Pero bago na ko to, bago na inyong mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, diha all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo ng masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw kasi kaming mga idaran, no, humahabang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, anak siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na, ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga-Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan di ay ni? Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragyod may mga idaran, no? Wala'y makikuan niya. Asa naman ito mga kabataan din, ha? Abingan ng murag, wala lagi ko'y nadungog sa inyo, ha? Marlo and Dapan, maayang gabi din, ha? Sa imo, habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live.
7: Thank you!
0: Daw, B, tingog mo din, ha? Oy. pwede ra ID sa office, pwede ragyod kaayo. Basta dili pwede magbisita o gabi, ha? Kay dili namin mo allow, ha? Ang among visiting hour starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Santon Gold coffee mix. I think naa na siya sa mga 1 nalimot ko sigihatag sa kuang price sa Yes to Health. Pero I think naa siya sa mga 170 to 180 pesos. No? Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170. Pero wala pa mangod na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies, ha? O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Barata siya dito, Daddy, Daddy Opeña. May gabi din, ha? Sa imo, ha? Abri na ang linya. Ayun mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Lain na yung kasindirela ay kinibaliktad na lagi ka imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidobi? Oh, kadali lang ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Sige. Ay, ha, ano ba mo manawag? Huwag kadlaw na. Ay, hanap mo manawa. Kung ka nang muuli na ko, kainya dyan kong ipa-overtime. Na. Oh, sige, balik ko na ko, ha? Again, 0975-474-9153. Mayang gabi, eh. Aray. Hello po, mayang gabi, eh.
5: Mayang pong gabi, eh.
0: Uy, nung. Ikaw gini, klaro gini kayang tingog, nung.
5: Ano man?
0: Klaro kayang tingog, nung. Uy. Nong,
5: gani.
0: Kinsa manjoy mas
5: klaro gani primitive.
0: Nong kabalo yud ko nong ang imong pilion karong gabi una nong. Mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit why ngano?
5: Ah, siyempre, naagi ana man ato na. Kana nga siya, kana siya nga pangutan na, dili gyud na pud na kumusupat kanang mas lami gyud ta nga idaran mo hatag og paglabso sa kababai.
0: Mm.
5: Pero magdepende lang gyapon sa mga tao. Dili tanan tao, dili pud tanpod idaran nga hapsay ilahang pagdalasaw sa karelasyon.
0: Ah, ah. Ah, so dili, so ginaingon ni mo sa kuano na dili tanan, kabalo, dili tanang idaran, kabalo mo handle og relationship. Dili po tanang, dili po tanang mga batanon nga dili kabalo mag-handle og relationship.
5: Oh, aduna na po yung mga batanon nga lati po mo love.
0: Oh, nakasuway na ba ka magmahal og batanon, nong?
5: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa sa kuato.
0: Kailan may inyong age gap?
5: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor. Ah, ang akong edad ato na ako sa 25.
0: Ah.
5: Oo nga, pila ni katuig. Pila katuig ako ang pag-antos ato sa iyaha.
0: Pilagi ito 6 ba ito? Nalimot naman ko nung eh.
5: 6. 1 year. Ang tagal, pero nahimo siyang 6 years tanan. Imagine na ito, giunsan ako ito siya pag... pag-atiman, pag-antos.
0: Mm.
5: Pero not expected pa ko sa permero at ko nga, mainlad sa ko or mainlad na po ko'y batiyon siya.
0: Ah.
5: Siguro, hantod ka ron siguro mo, nang wag gihapon ko kita, gihapon ron og laing dinuhat tungod kay murag nawad, ano po, murag suga ba, himbra na out na.
0: Pero nakitaan ka sa mga group sites, no nga? Kitaan na ako yung mga comments dito, no, na I'm looking for...
5: Kaling kamot yung taon lagi, pero yung taon naman na lagi nga atik-atik na mga tugod-tugod. Una yung kagat nga ako mapong entertainon, pero sa tinood lang, no, naman gil ko yung pag-uan sa mga inana, sa mga group-group, group chat, inana, pero...
0: Inana, mapong ko sa una, no?
5: Madlok naman ko, ay, kanang murag mula, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong agian.
0: Pero kasi karon po nag-reply sa'yo mo, anong lucky man?
5: Ambot ni tao, ay, kay mo ingon, man po lagi po nga, magmamang sa kuwa, di akong giingnan lang nga, babayahan ako yung lalaki.
0: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, nung, sa kailangan, gawin mong lalaki yung pangalan mo, Bellarmino. Masyado kasi siyang ano, nung, o, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Villar.
5: Usama na ako pag himo pang lalaki akong pangalan, nga mo naghihimo sa, mo naghihatag sa, akong mga ginikan nga pangalan kay gi-combine man nila ilang mga pangalan.
0: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So, pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Villar o babae ra pud ang Villar, Mino. Pwede. Mino. Mino boy. Ano lang.
5: Adili na ko tuturuhon kay masuko si Masuko itong namatay, nangamatay na rabato. So, mao naman yun na ilang gihimo nga pangalan. Vicente Marlita.
0: Bahala ka din, di ka mahalin do.
5: Oo nga, katong kung mga ganikanan, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa kay mga idara na manggilpod to. Okay, mas kita ang nakapulod na ako sa kung mga ganikanan nga nindot yun ay mo hinoon, kato sila puno, nagminyo sila nana sa mga hapit 40.
0: Ah.
5: O, nagpakasal. Ah. Siyempre, idaran, naging sila nagkakuan, na mo, ganyan, no, nga, murag na ihid, na ganyan ko, ano, kay, katapusan na siguro to.
0: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age, kung asa nagaminyo sila, is nasa mga 50 to 60 years old.
5: Bito po, no?
0: Oh, so dili ka pero, dapat ma-stressed.
5: So may ikatambag na muna ko ano, mabalik ko og Europe or magbabilin ko dito sa Pilipinas?
0: Mas mabalik kag Europe nung kay unang-una ako ang makabenefit. ba? Siyempre, mag-expect yung kunong, since na naman ka sa Europe, sa palangaon, yung kunin mo, kay imuha man yung igagaw. Ano? Unia.
5: Awa! Wala may problema. Kaya huwag naman, naman yung mga kaila dito, ako ang mga parintis ako ang dati.
0: Mm.
5: Atong hingaging semana, nag-ingons ko, nag-chat sa kuwa nga, dito lang ako mag-birthday. So, anak ko, dili ko andam, kaya wala pa ko kakuan. Imagine mo kapoy na magpadlupad, no? 18 hours, padulong ato, gikan Pilipinas.
0: At least na lang kasi Europe.
5: Kapoy niya, ikaduha, wala po yung mabilin po rin sa kuang, kaya sa kuang kuan farm, saan lang ni? Wala mabilin.
0: Magkuha tao ka ng anyone na pa rin. Eh, di na na problema ako, no? Hello ko, no? Naghangkig paraan doon. Ang ato is, we have to grab the opportunity. Eh, kami gani, gusto gani kami mag-atuog Europe, pero grabe, pahirapan ka, ayun, no? No? Ikaw na noon na... Ikaw na noon na naikuan. Una ay opportunity sa imo, nag-knock na. So, nga nung dili man mo i-grab?
5: Nag-promise mong sila hagod nga. Pag maabot na sila mga 78K, siguro lang naman sila gano'n noon pag karon, pero kaya pag nila magkuhan sa ilahang paan po nila dito, sa ilahang mga panginabuhian. So, nag-promise kong mabalik ko dito, and then, lihat ang dapita silang, kana nga level silang edad. Kaya mura dili naman nila kaya, maglihok-lihok.
0: Ay, ikaw.
5: And then, kung makaanto ko dito, ay, ka problema, kay daghan man dito mga direct hire, good nga, inanagod. Maglisod man good, dili kay direct hire. Labi na karon dito nga, ang mga, kuan ang kanang mga papilis o kuan basta strict ka in Europe
0: lagi ini na nato na isgutan ang atong concern diha is unsaon na lang man nato ni maghulat pa ka di ka mahalin. Okay, kung wala sa Pinoy mo ang swerte nga basing naa didto nung
5: kay ako alang sa ako lang kagalingon ug ako ang kagalingon akong pangatan-on lami nun ta gyud ko mula bug usa ka tawo pero nganong wala man gyud ko ina og wala jud ko na kurso na dahan ug na ako'y makitaan nga gwapa. Igo na lang ko kagwapa ba niyo? Ay, igo na lang ko muday. Pero wala jud hakbang.
0: Wala pa nung. Dili pa gid siguro. Wala pa gid siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imo ang dughan. Ay lang, pagdali nung be. Pati ako kaka-stress ni mo nung. Kisa may single din sa nasa Facebook Live, be. Kung na'y single din ha ang mga babae, be. At imana ninyo ni ako ang igagaw in taon. Maluoy mo, be. Naka-stress na ko ani niya.
5: Ala kabalakan nang kay moabot gani ang panahon gani na nga mobalik pitik ako kasi kasinya nanak ko masugatan ma Pilipino man o unsa nga lahi. Ikaw gyud ang pinakauna na kong kuanon. Ikaw gyud ang pinakauna na kong kuhaog bridesmaid.
0: Nyan na to na hisgutan ng ugnanan nung.
5: Dili man pwede maninang.
0: Lain po kay ininang kunyumi gagaw man to.
5: magmama manang.
0: Kain nung. Anyway nung, salamat kasi mapag-share sa imuhang point of view and hopefully nga maabot gyud ang babae nga para sa imuha nung din. Ang siguro ta magdali nung kay gaka-stress na pud ko nung. Ha?
5: Gani no kana mura kana ganing pangayo na ko sa Ginoo nya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katropa sa XFM, dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Ang trabaho ang pingit intog mahal lang. Gusto pa may makadungog intog mga audience ni mo dali sa listener.
0: Ay kabalakan nun.
5: Imuha mga balak nun kay mga pamulong.
0: Lagi nun. Kanang,
5: gani, kanang mamaligyan na gani ka sa imuha yung panginabuhian. Ganahan yung kumuminaw.
0: Salamat kayo
5: nun. Gitaw, gitaw nga. Tagaan po na to. Sige, tagaan na itong ubanang o ka ng panahon po nang matawag sa imo, ha?
0: Amping, no?
5: Ingat na.
0: Amping.
5: Ikaw po. Sige, sinto yung manang. Bye-bye.
0: Ako ang igagaw, ha, nga si Villar Mino. Hindi yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, bahala siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar, Nagmati City. Try na to i-play mo ang request, ha? Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag, uba. Talagang gusto mo, ha? O sige, tawag na, ha? O, may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi daw sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi, eh.
7: Yeah, may gabi, ebe.
0: May gabi, po. Kinsan ni Palihog?
7: Si Ranran po ng Alameda.
0: Ah, sige ng Alameda? sagay ng Alamada po?
7: Alamada, Cotabato.
0: Ah, Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gid mahigugma ang mga batano o ang mga idaran?
7: Mas lami gyud mo mahal ang idaran.
0: Nan idaran na kabi? B. Diri ka paminaw sa kuha sa cellphone ayaw sa radyo kay late kay na diha.
7: Oo.
0: Ah. Idaran na ba ka?
7: Bata pa. Pero
0: pila may edad nimo?
7: 25.
0: O so, bata pa ka eh. So ngano makaingon man ka nga lami magmahal ang mga idaran compared sa imong edad?
7: Ako man nahibawan sa akong mga mama ug papa.
0: So ikaw dili ka lami magmahal.
7: O lami ko.
0: Sige, ayo, imong mama ug papa lahi siguro na sila nga istorya, pero sa imong edad atong basihan, ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
7: Single pa.
0: Pila naman ka katuig na single o pila ka adlaw?
7: Sukad pa sa una.
0: Ah, wala pa jud ka nakauyab sukad.
7: Wala pa.
0: Pero nagka-crush na ka.
7: Opo, bebe.
0: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
7: Maulaw.
0: Ano? Nung maulaw man ka. Yung kalami ka magmahal. Bakit man mahiya ka? Bangano maulaw man ka mo ingon? Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling ako ha, batanon pa man siya. Nalagpas na ba ko, be? Nagpas na po. Oh, batanon pa siya pero lami siya magmahal. I know lami gid siya magmahal. Base ang giingon, kanang wala pa magud siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience because you have to teach them. Hello kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi diha bibi ang idaran ang mo'y magmahal, mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa ini depensa sa mga batanon ha. Grabe pud mo oy. Kaming mga idaran na lang gid ay permanente. Oh, pwede na mo manawag ha 0975-474-9153. Kining programa hatod kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa natong buntis na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check up unya manganak na wala zero billing gid like wala kay bayaran, legit jud nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop og Atbang sa terminal habal-habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito na ana siya inaamon sila sa signage di adto na pagaw lagi ko ay. Mic test. Oh, pwede naman silang atuon dito. Pwede ba daw tungang gabi? Ayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in manggod is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kay gatindog ra ko. Kay ang among bangko, pag akong lingkuran mo upyok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Anak gid na mam-an. No. Kitang mga idaran gid ani muraga winner gid ta sa kanang kung kinsa gyud ang pilion. Kinsa gyud ang mas lami mahigugma ang mga idaran ba o ang mga batan-on. No. Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaction din ha. Tawag lang

0: ko, dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster ako naabtan. Friendster. Wala dili pud kay ko ingon na into Friendster, kay nagatext-text lang man jud ko. Yung paminaw ko radyo pag naay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang sabi ha per masako. Naagid ko sa part nga take note jud ko sa mga number kay gusto jud pud ko og textmate. Kung ako yung pangutanon when I was young, bata pa ko, kuan jud ko kanang gamay nga bikil, away gyud. Pwede man ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Bungbuang pong ka ba? Sindi, idaran ka ba? Masarap pa siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka, ay nakahanda na akong magkasala. Maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran, mahigugma kay tunay, walang halong biro, Cinderella, yung si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum. Para sa ko, mas lami mo higugmang idaran, pero mas lami mo dala og... Huh? Uncle Ayan, dili na ko na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best gud daw ang mga batanon. Mas mapusok po ang mga batanon. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batanon. Siyempre, kay wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampas sila kaysa sa mga idaran na parehas na to. Diba? Kuya, wag gina si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako ni maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina apa mas lami jud ang idaran gigamit raman gali ko nakanarga lang siya gikalimtan na daw yun ko wala gani uy closure ba mola no na ang lisod gay o ay hanggang ngayon wala pa ka rin kayong proper na closure eh malay mo pag uwi nun sa Pilipinas maghingi ng closure sa iyo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Oh! Texter 4796, we are. Yeah. XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dabi ato ning silipon ng hiabi. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Oy! Thank you! Salamat ka ayaw. Napaakan ako kundi la. Kaya ko number. Gabito na to nito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Delete di ay. 18 man. QR. Kaya ay mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Dili. R. R siya, R. Ngilingig. Hello, maing gabi. Hello po, maing gabi. Hello, maing gabi po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone eh, para magkasinabot. Sir! Sir! Hinayi imo radyo, sir. O niya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone.
1: Okay, ma'am.
0: May gabi, madungog ko ni mo.
1: Madungog mo.
0: Ako, di ko kadungog ni mo, sir. Di ko kadungog ni mo.
1: Kana, madungog na.
0: Kana, madungog na. Kinsa ni palihog?
1: Kana, malungog na.
0: Dungog na kayo. Kinsa ni?
1: Hello?
0: Madungog na tika. Ako madungog ko ni mo.

0: Na. Sige, tabag ka sinabot, Ani. Pag manawagali mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo, ha? Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, Ana. Maglisod na ko sabot sa inyo, ha, Ana. Mas maayong sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot kita. Depende si Romsky, taga-Nguog City. Ah, didapit. So may nakadepende, tarungan na mong dipindi, ha? Ako, bibi, nakauyab ko batanon nga babae, 22, tapos ako 45 na. Tinuod, good, masarap magmahal ang matanda. Kay batanon, si Stephen James. Mo ba? Sakto ka, bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta ka i-block. Tarungagin ang mga rason ni mo din, ha, Armand. Kabalo kang di na ako na kaya basahon. Dili lang ta magbinastos, mga bebe, ha? Okay. As much as gustuhon man ako basahon on air, ninyo ha mga reaction, nag-waste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ang nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po!
1: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
0: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
1: Ito Ma'am.
0: Ha?
1: That's Abdul.
0: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
1: Pwede yung Bisaya, pero mas magandang Tagalog, Ma'am.
0: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, hali?
1: Yung mga matanda.
0: Oh, wag naman ganun, masakit yun. Ano lang siguro?
1: Yung edad.
0: Oh, yung may mga edad na, or yung mga baby-baby pa.
1: Oh, yung mga sarapan. Mas maganda yung mga bata-bata kay...
0: Bakit?
1: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
0: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. O bakit amoy upos?
1: Ma'am, pwede ako magbate?
0: O pwede ka masyadong magbate. Sige, go ahead.
1: Yung mga pinsan ko na ngayon, kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagigiling sila ngayon, mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na kuliya, nagapamino ka ron, maing gabi sa inyo na.
0: Maing gabi ipo.
1: Diya kay Inday Palomina, ang mga igagaw na kuliya. Diya sa Inaring, kay Pamila Linggin. Isbisyal sa inyo, Ma'am Cindy.
0: Yun
1: sa Bukidnon.
0: Saan sa Bukidnon?
1: Diyan sa isan siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
0: Oo, pwede po. Anong awit gusto mo?
1: If I Never Fall in Love Again.
0: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
1: Wala pa akong asawa, eh.
0: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
1: Kasi kami ng asawa ko. Diyan sa taga-Pigkawayan.
0: Sandali lang. Ikaw ba eh? Pila naman edad? Oh, Diyos ko, Lord. Magkano ng edad? Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
1: 50 kilo. Bata patignan.
0: 50?
1: Okay, bata patignan. Hindi mo siya matanda.
0: Hindi ko matanda. Sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan.
1: Bata pa.
0: Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
1: Nakasawa na ako. May anak kami, isa. Namatay.
0: Naghiwalay na pala kayo.
1: Kiniwan niya ako kay... Taga-taga-wan man yan. Siya. Ni Tibo. Diyan na may barangay rin ni Bon. Siya kalaw. Kaya siguro nag-asawa na yan. Masubra na... Pumakituloy ng pag-iwalay namin.
0: So ngayon, naghahanap ka na ng bagong makakasama mo sa
1: bahay. Kaibigan muna.
0: Ah, kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
1: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
0: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa, sa ingon ana.
1: Ma'am, hindi. Pakilag lang yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
0: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
1: Kaya ko. Mamahiya man ako.
0: Sige na, huwag kamahiya. Maganda yung boses mo talaga, yung marinig nila.
1: Ang dapat siya kasi muli ko sa tabato, Ma'am Cindy.
0: Ha?
1: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
0: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
1: Kaya gamit sa'yo.
0: Sige na, i-announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
1: Okay. Hindi, ma'am, hindi. 09-35-47-03-715.
0: Ulitin mo ulit.
1: 09-35-47-03-715.
0: Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: Yung request ko po, mama.
0: Oo. You're welcome po. I-play natin tong request niya. Ah. O yung If I Ever Fall In Love Again ba yun? Sige, lagay ko dito. Bibijawi ko na yung bahala mag-adjust nito. Ah, kasi... Sorry, baby. Ha, nasa iyo ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha? Kay I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay mong gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mga po na akong ginaingong ito, Ma'am Anoy. Well, saan to man, mukhang siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani bahong upos. Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney, akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og siopaw. Grabe, magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis, nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and day kamo jud ang among ipaminaw. Diri sa Bohol! Thank you! Sa XFM sa Kalapi, di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? when it comes to edad talaga, kitang mga idaran manggod is kabalo na mong ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Bibi, kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha, 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ani imong ginaingon ri Jazz ha. Mo ni mo bagong partner karon Jazz. Nakatong daan ni Jazz nga si Jazz. Ay nako ninyo. Ay labada po sa inyo mga story di I know. Taod to man sige, huwag niya taod-taod ha mo dawat kung tawag, huwag niya taod-taod. Huwag niya na taod. O, tawag na lang mo, sige. Hello, mayang gabi eh.
2: Hello, mayang gabi eh, be.
0: Mayang gabi eh po, kinsa ni?
2: Si Ran po ng Alamada.
0: Ay, Ran, mayang gabi eh, Ran. So, ano ang reaction, sa may reaction ni mo at Ran? Kinsa daw ang mas labing mahigugmaran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
2: Oh! Magmal ang idaran kay nakahibawo na sila o unsa ang himuon sa panginabuhi?
0: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
2: Oo.
0: Eh? Dili na lang di day hisgutan, di na lang gid pwede maglambing-lambing sa each other. Okay, panginabuhian na lang gid permanente.
2: Oo. Tanan ra.
0: Sige, tanan na lang, uy. Mora to, Ran?
2: Mag-air ko og number, be.
0: Ah, sige, Ran, go ahead. Sige na, Ran. Pag-air og number.
2: Ikaw na lang mag-air, be.
0: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Kay gakapagaw na rabako diri, Ran. Na.
2: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Sige, 09-67. 67-90-627.
0: Balik ka pag-ed, Ran.
2: 09-67-67-90-627.
0: Sige, Ran. Salamat ka. Ayaw, Ran.
2: Salamat po.
0: You're welcome po. Thank you! Si Ran. Madungugid na ako ang mga kuan, mga cracky sa iyang background. Maybe ako taas among edad pero kay Pugihon man sad si Jazz. Si Jazz nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo manawag mo. Taas-taas po niya kong oras. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masa ni? lagi, tama lagi. O kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga batanon gyud daw ang mas daog. Which is dili jud ko mo opposed ana. I super agree nga ang mga batanon pag-abot sa mga labing-labing e mas active gyud kaysa sa mga edaran, kay ang mga edaran daghan naman ning rason. No? Dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good naigo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oh, dapat. Tag 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na nimo palitun. O, alkansi ka. Kung halimbawa, idaran ng imo ang partner, ikaw batanon pa. O, ikaw, halimbawa, lalaki ang batanon. Kanya, ang babae ang medyo idaran na. So, kinahanglan siya. Pag-abot sa performance, kining si lalaki dapat mag-perform. Kinahanglan siya na ay Turbo Man Enhancer. Tawag na mo ha. Once again, 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, kay mo uli nako. Char lang. Pag miss call ra lagi mo eh. Pag miss call, daghang kayo nagatawag mo, ragi na drop. Dili man siguro, wait lang ha. Oh, wala man siya naka-automatic drop. Drop it, drop it, drop it. Wala man siya naka-automatic drop ha. Pwede naman manawag ha. Ito lang balik ko ng number. Saka sakaling di pa mo ganahan manawag, kapanghunat pa mo din ha, adi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man itong kuang request kay Aina. Aha man ito, baby chow. Aha. Ano na ito ha? Lampas na. Litan ko kaya ito. Ayan. Andali. Sige. Sige, pwede na. Pwede na, pwede na. Sige, di mo manawag. Sige. Yan na lang mo panawag, ha? Ako sa ni i-play ning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay. Kasi manluod siya sa kuha. Sa pagbalik na to, atong tiwaso ng atong pag-aisgutan. Kung kinsa gyud daw ang mas lami magmahal? Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batanon? Dirigyapon sa itong programang Live Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Dinigod akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay naadid ko?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
15: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Ma-remember mo sila itong mga kabataan na ni Uha. Sa unang panahon, mga gining ang mga kanta ang sikat ka ayaw niya. Magtulot-tulot dahil na ito ang luha. Kaya the broken heart, di ay ito. Yes, you belong to me. Diba? Oh, kabalo pa kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-prisa ka.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na hawd na tamukanta. Di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa ito ang Facebook Live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayaw, ha? Thank you! Tinuod na, baby, kay ako 56 na ako karoon. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malobat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa Permi niya ipakanta na ako. Sige. Muna na itong last na song. Count on you. Ako ni Pulihan, baby Jawa, kay Gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yung mga words na yan, hi. Labanan pa kayo ng mga dila. Hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin. Sorry po, ha. I have to be honest with you. Hindi ako, dili ko sanay. Wait lang, ha. Tagalog kasi. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I wanna be professional po sa inyong lahat. Ooh! Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan. Mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa ere kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry, ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Gingoog City. Depende sa babae o lalaki kay kung walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho, parehas na ko mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma na ko nga nagumula. Wala man na siya sa aksa ko, Akrombi. Wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas, kung ako yung papilion, mas gusto na ako kanang secured gani ko. Kanang kung dili ko magselos. Kanang wala na gani ko'y hunahunaon. Nga na ako'y kalaban. Nga ako ang partner. Nag-cheat sa ko. Dili ko, ana. Mag-settle ko og tao nga kontento sa ko. Dili ko mag-settle anang tao nga, dato. Pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink. Eh. Dili dahil siya loyal sa imuha. So, yes, sa imuhang pangutana sa kuwa texter 061, sa imuhan na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na. Nga nung walay magmahal sa imuha kung duol pa lang ka, nga nung dilita kahigugmaon. Asa kadapit sa bukid nun, kay gaagi mi diha sa una, kay ga-pick up mi sa stock sa Cagayan, tugnaw kaayo din ha. O, dirira mi just sa kuwaan, Malaybalay. Sentro gyud mis Malaybalay. And I'm pretty sure nag-aagi mo dito sa among balay dapit. Hapita lang ko puhon-puhon, Jazz, ha? Huwag nakasabukid nun, Jazz. Kaya, willing yun kay ko nga mo entertain sa inyo, ha? Basta kay naalanggid ko sa balay or wala langgid ko yung trabaho. Usually, mangod kapag kaadlaw, Mondays to Fridays, wala gid ko sa balay, ana. Kinabuhi sa usa ka kuan. Maying gabi,
2: Mayng gabi.
0: Mayng gabi po. Kinsa ni?
2: Si Miss M from Dalaget, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon ani ato ang Sir Bibi question? Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batan-on ba daw or ang mga idaran?
2: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ana de ina.
2: Labi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Ang mga batan-on na ikwarta, ikaw pa'y pangayuag, Lord.
0: Hoy, legit lagi ni.
2: Lagi?
0: O, naka ikaw.
2: Mabatanong, labi nag-standby, may trabaho, man, then nga.
0: Ah.
2: Anong power on?
0: Tapos ha? Ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batanon pa sa imo?
2: Wala, pasok mga yung load. Ah, wadam si isa ka bulan. Uy, ah, wala, uy.
0: Alo, idilim. Lain mo na ingon na ano. Uy, mas gustuhon ba na to ang kita ang gina-baby, di ba?
2: Oo, matindot na kita ang gina-baby, pero ayaw na sad nang idaran kaayo ka na ni ako ng tabako. Kana nang igu-igu lang.
0: Hoy, kabalo ba ka kung kanang kana ganin pareha sa tuwa? Pila may edad ni Moron?
2: Mura na nag atong amahan?
0: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imo paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang mabana puhon na nasa 50 ang edad. 50, 60, bahalag hinay na, pero pag abot sa ka ng pagmahal, spoiled kaayo ka.
2: Ay no, una ang may turbo.
0: Oo.
2: Pero lain man kayo. Naunay, labi na kong isuroy.
0: Ay.
2: Wow, man ta.
0: Kung love ni mo, dili ni mo, ikaw lang. Ikaw ba? Kung si Unti ka ron. Dili, oy. Kung love ni mo isa ka tao, dili ganun ni mo siya kaya ikaw ulaw. Pero kung dili ganun ni mo siya love, ulaw eh.
2: Kaya nabito akong manghod. Namin niya siya kapam. Tiguan na kain na iyang bana.
0: Hmm.
2: Natang palangga kay siya.
0: Ah.
2: Sabi na kwartahan, pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan nako kapag ka love gid mong isa ka tao masking uugod-ugod na maski unsa pa nay naong ana or unsa pa'y kahimtang ana, kung love nimo proud gyud ka.
2: Okay ra siguro ako 37 man aron.
0: Mm.
2: Okay ra siguro mapukit ka, pero kung 60 oh. Murag di na madaoy.
0: Bala ka diha. Bala ka diha. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
2: Nya mulihok pa day na.
0: Mulihok uy. Uy. Ikaw ba dili man gina nimo siya mabalaan kung dili daw nimo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palang.
2: Okay, right. Basta nagdagal kwarta mo. Testing lagi ko.
0: Unya ka balo ba ka pagtulog ni mo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok? Anagong nga, bibihon ka. Yan, dili na takakitag ingon anak sa lain, oy.
2: Nya, yeah, makabitin mana sa kalipay.
0: Dili lagi. Trust me, dili, Jude. Ayaw sa lagi pagsalita o patapos kay daghan nag-react, oh. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa isa sinta kay kaya pag daw kuno kabali-balihon.
2: Ang kaya, niya mahugdan o stock na turbo, unsa o na lang.
0: Mga tug pharmacy. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o kay dili daw, daw na sila basta-basta daw.
2: Ano on? Oh. Masalig man nag-turbo.
0: Ikaw ba karoon na, ano ba kay hinigugma? Wala pa.
2: Ano, hinigugma pero kanang dili siya, Pepe.
0: Pili edad.
2: Parehas sa lamig edad. 30 plus ang siya.
0: Ah.
2: Hi, Jayco ni Edner. Ah, nagkaila may tungod sa XFM Cebu.
0: Uy! Ano sa pangalan? Si Ed...
2: Edner.
0: Ednel to...
2: Nagkaila may sa...
0: Ednel to dumagtoy?
2: Program DJ na.
0: Si... Kisa na nga Ednel?
2: Ah, basta. Taga-siyargaw na siya.
0: Dili si Ednel to dumagtoy?
2: Ambot.
0: Wala, wow, marag mo agad na. Uy, buutan ba yan na? Hmm, si Ednel.
2: Oo, taga-kwan na siya. Naama sa Cebu magtrabaho.
0: Si Ednel lagi. O, kaila ko, Ana. Buutan na. Maalaan na. Maalaan na siya babae.
2: O, dili. Raban na siya bastos. Ganahan, lagi ko niya.
0: Ay, congratulations. Sana all. Namaora to, ah.
2: Emo kay natuog na siguro siya.
0: Ah, sige, salamat ka ayo ha, Miss M. Oh,
2: bye-bye. Did you Cindy?
0: Bye-bye. Thank you. Hey, Miss M ba kay alive gihapon ka ayo. Kumode ay ni Ednil ha. Okay, baby, ka ng kanta na ano palihog to carne nut og na ay sabaw. Ha? May sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. kasar mo kasi hindi. Bitaw. Oh, bitaw ha. Wala gyud oh. So, majority sa tawo naka istorya karon bibi is ang ilahag gyud is kuan gyud oh. Wala gyud koy nadungog nga mas lami magmahal ang batan-on. Hello.
3: Hi.
0: Hello po. Kinsa ni?
3: Hello.
0: Hello po.
3: Yeah, hi.
0: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
3: Dili?
0: Ha?
3: Isin dili?
0: Yes po. Pwede na po dili.
3: Ha?
0: Pwede si Cindy. Pwede na po dili.
3: Amo ba? Sorry. Radio delay. But I was listening to you sa the radio. And then I was actually moving around at the area.
0: You're from where po? You're from where?
3: I'm from Tandag.
0: Tandag, Surigao?
3: Yes, that's from Surigao.
0: Ah, so, technically speaking, nagbibiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko sir.
3: Actually, yeah. Like, nagbibiyahe ako kaya lang. Mm. Medyo, to be honest, naganda na ako na sa boses mo. Medyo, nagbibiyahe ko yung topic mo. So,
0: gusto niyo pong magbigay ng, ano, ng komento?
3: If you let me to, why not?
0: What? Go ahead, please. It will be an honor. Oh.
3: I'm sorry again.
0: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
3: Ah, yeah. Okay, I'm sorry. Opinion ko lang. Siyempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may what's it na. Kasi, may experience na, right?
0: Mm-mm.
3: Rather than din sa mga you find.
0: Mm-mm.
3: Then the next question would be, if you were going to choose para sa'yo,
0: pa sa akin po,
3: are you going to choose a younger one or a matured one?
0: I'd go for the matured one.
3: Really?
0: I've been to a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap. Ako pa
4: kung maminaw ka sa XFM.
5: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
6: Exciting!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, parali pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga. Na kay gusto niya. Charot.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganyan na sabi nyo, health consultant inyo magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubari na sabi ko ninyo, hanintak na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So, hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan. No? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No? Nanagayin sila mga nagkanaiyang trabaho. No? Hinaut nga diin nakapamahaw na. And then, syempre, in taon, wala nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig, hilabi na sa tibok adlaw. Ngayon, unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinpormasyon. May tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon pag-ulan.

0: I hope hang na bisan pag gaulan ni atong panahon wauntay pagsipon no bo hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon mo nang pirmi na to gina-remind ginapahinumdom ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din luya pong immune system, matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang kinahanglan ugali ajud nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa hatod gihapon kaninyo no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. No, doon na kita ay matag branches, mga katropa. Ha? And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page ha. Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. Mahitungod gayod sa mga branches no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba ay branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din is Davao Region, pwede usab kamo, mumessage sa itong official Facebook page. Mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then schedule, and then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinom doon. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape. Ganina ganin, no? Hapit jud, nakahapit makatulo. At duhagin ta kay pagmatan, may man jud kayo inom kay bugno man kayong panahon. Inom dahin ta og Sanson Plus Coffee Mix. Lamia man jud kayong kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan, karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisa pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag uinom ka o Sanson Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No? Inana ka nindo, tanga to ang Sanson Plus Coffee Mix. Gani, ado na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No? Dindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din na acidic. Gahapdos ang dyan pag mo inom og kape. Suway na sa mga wapan nakasuway. Sanson Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No, kining ato ang Sanson Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito ga palpitation. Sanson Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Sanson Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang atuang high-tech machine no, and then iris analysis. and terahertz therapy and biosupper therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa. Kung kamugayin mo, bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita, human kayo sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na to, og inspirasyon. Nga diin kung ikaw musuway o mato kayo sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Ang sir, kanyang pangalan ni mo?
2: Romel.
1: Taganasa ka, sir?
2: Yeah,
1: sorry. Bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health clinic o sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako,
1: kailan po nakabugay, sir, nga din mong ipakit sa awas?
2: Ito kayo na po. Ito po ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? O ka, sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health clinic sa sakit si Kata o sa inyong paminaw?
2: Nakanganang naman po rin yan. Lawa na po ako sa sakit sa tao.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, wala nang sakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, kung sir, may ngayon yung pangalong sir sa tanang at hindi nagkapanos ka at ang programa, o ila din na sa gustos at kusaway sa pagkanapal sa Yes to Health clinic.
2: Ito, sir, ito yung mga na-engage ko na po.
1: Yeah.
2: Gusto nga nila ito, ako ang mga sa ito.
1: Yes.
2: At ito yung tisningan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sagay yung pangalan na ito. Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Ayan, thank you, sir, and God bless. And then, I hope na tabi mag-usog sa dino.

0: Professional Health. Summer Plus Gold.
1: Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas. Tungod kay pagmuiskot ka nita, pagsakit sa ulo. Na? Nakong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, dako na ng babag or problema or disturbo gayon sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sanyang-sanya ito siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo. Ngayon, aduna Yes to Heart Clinic. Ngayon, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoog niya nga na we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika. Gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Inahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod ka ninyo og libreng serbisyo. Og ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang but yung hatagan og pagtagad ng mga problema gayud sa ato ang panglawas, na pwede ka mo comment o dinha gayud sa ato ang Facebook page, no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So, oh, kabalon na ta. Kung naning mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kinigitawag na ito, H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, na? nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag dinig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons. Unya hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then, kung aduna na dyan ulcer, pag-inom o pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best ka ayun na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Okay, kinimagong kamote juice, adun na siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na to nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity kining gitawag na to paghapdo sa imong tiyan, kining gitawag na to carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na to cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then pugaon nimo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Man ang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na toag ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa atuang Santon Vitamin C. From 421, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan na nagato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok, kasi mo kong iihi kada gabi eh. Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi sa gabi eh, ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? O hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem, no? And then sa mga kalalakihan, basic aduna na mo'y gitawag na itong pagka-problema sa inyong prostate, no? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na itong kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani kinipong gitawag na itong polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O na sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingalang anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon ni ini mo, dyan na ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinugatabang, ha? Tungkol kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O kanain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na itong pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test. No? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Alamababa, doon na sila yung mga dalang mga result. No? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na sa ilang panglawas. Sa dila, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na itong present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngayon sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod, Nga nga to aga yung mga pagpanambal, aduna gayo yung gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-reminds tanahan ko, aduna mo yung mga results sa inyo hanggang yung mga tens, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag, Dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, na? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw, no? Sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugaan sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara. Ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Ang munang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ba gayod o Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga anong naghubag ka na. Mas mayo maginang ma-check nato personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niubanhan. Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa Gyapon ng inyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ng ngita glami sudan. Abita siguro katong texting, no? Nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no maghapdo or matawag na tog tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katrobang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant, si Jenny Druda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May butag sanan and God bless us all.

0: exciting.
1: Good morning. Anak kudu sabar ibutan segera terus ada bekerja tropa ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut ibut balag magsinaw mga katropa basta nakaibot mga katropa okay ra. Sawar ko na mga katropa nga tagtao na nimo gipaungot mga kaigsuna nga lansang. Bilang na numero size mga katropa gipaungot nimo mga kaigsuna sa kahoy. Pag ibot ni masinaw kayo mga katropa mana ginahiktan sa pisi sa muskitiro. Kalaibtan ay! Kaya ginahiktan mga katropa mga bata magdula-dula din na basig maigo ang ulo masamad bay! Wala, nagtuos akong sayang ang ibto na adi ay lain diha mga katropa. Napaday lain na ibot diha. Mato pa ni Tanini, nalikot na doy. Exciting Pilipinas! Kita borne na mga katropa, bangon na mo bay? Kaya buntag na mga katropa. Napay mga kuan mga kaigsunan kamo mga kuan ba kamo mga kining katol ug kamot ba indirect mga katropa kamo mga kiriwan kabatan kanang musulod ang mga grocery mga katropa grocery store mga kuan mga kaigsunan mga tindahan nga open ra bitaw nga mopili lang ka bagtaw tan-aw mo naabay CCTV kay karon panahon na bisag asa na CCTV nako sa man ni kalo ni katol ang kamot mga tropa sige sa istorya sa kuan mga tropa sa personahe mga eksona sa usa ka kuan suwa po ang kamot mga tropa nilihok pod nilihok unya adunay gihulbot mga tropa gipasok sa iyang sampot mga eksona nain nako kuhang kuha CCTV bay

Alas ni mo sir kay naabi na CCTV din na sir asta sa gawas na po na CCTV kana mga establishmento tapa din na na nako murag unsa kahitabo ni karon mga tropa no kaning kuan man kani yang dagway mga tropa murag na kuan man kini mga dagway adin na mga tropa makita niyo din na mga tropa sa kuan Facebook mga tropa sa social media adin na sa XFM 107.1 Tagum City oh nakatap ni dili lang kay XFM sa buntag nga kalipay adin na mga tropa klaro kay dagway oy klaro kay dagway ni mga tropa og nagkuan ni nag plastic surgery ni pwede ra mga tropa nga pag-abot sa balay mga tropa iyang paksion ni yang unang dagway mga kaigsunan unya ang ikaduhang dagway pakita ron din sa ilhan. Ay, murag ang una niyang gipasok mga tropa kinigal itong kuan mga kaigsunan murag usa ka box nga premium usa man nga kuan dili ni premium murag basta kuan ni mga tropa kapsul mga po ni kapsul sobrang libo man ang kada box ana bay mangayo lang ta no. Ay, baka mo wagi kwarte kapalit. Mangayo lang ta no. Masabot raman na mga tropa ko. Kwan? Labi nga doon ay balatiya. Nako po. Dapat yun ni masiray. Ito, kumusta ba ito mo ng kabuntagon mga kaigsunan? Wala yun mga tropa. Mas post yun mga social media mga tropa. Makita mo sa mga newspaper. Wala mga tropa. Si Senador Bato de la Rosa. Dako na yun. Wanted mga tropa. DOJ nagpa red notice na mga tropa sa Interpol. Bato kato kay Senator Bato. Alang ka niyo mga tropa. Garo nga dako na yun Senator Bato mga tropa. Angay ka mo surrender si Bato o magpabilin siya magtago-tago mga kaigsunan. Kay Martor Babitang Bato de la Rosa. Why problema sa kuwa? Bisa pag bitayon ko. Basta diri lang sa Pilipinas ko. Dakpon o Rico Prisohon o bitayon ko. Okay ras kuwa. Pero dakpon ko diri sa Pilipinas unya dito ko sa Nederland dahig Nederland ipadala bahala na diyan mutago yun ko baton sakay huna-huna karo mga tropa ni Senator Bato de la Rosa mga kaigsunan namatay kaugaling ang korte ko sa Pilipinas mga tropa nga nung pahari o manato ang korte sa international ani istoryaha karon. Pero ang Pilipinas mga tropa ni kuan ba yun eh iba ni hawa na ni mga tropa. Pero gipasakaas lang kaso 2017 pa kuno. Nya 2019 mga katropa kini lagi ni tiwalag mga tropa ang Pilipinas sa ICC mga igsoon. Sa maning kalibutan nato karon. Murag ang ato mga official karo mga tropa ang gipang target mga kaigsoonan dili man serbisyos tinud-anay sa katawhan. Lahi man ang musupak mga tropa sa ilaha mga tropa nga gusto mga tropa sa majority nga mga dagkok ay limugbogan. Mura mga sila man mga tropa ang matuman. Dili man ang serbisyo para sa katawhan nga perteng paita karong panahon na bay. Exciting Pilipinas! Ito, bago na po tibok probinsya sa Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Makti City. O siyempre, mga tropa, nagpaminaw karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagatanaw, mga tropa, sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Makti City. O sa katropang Arnel Cortez, mga katropa, o sa YouTube, mga katropa, ang XFM Tagum City, mga katropa. Hala! Birada na bay! Kaya importante baka matatag sa'yo. Bango na mo din ha mga tropa. Kaya naraba din ha. Oh, naka-ibot na raba mga tropa si Wilma de Soyo mga tropa. Good morning sa tanan! Matod pa niya mga katropa. Gamay o kargada. Ato Serbong niya gusto, niya, gusto magpatagalan. Walay ikapalit siguro. Ah, gamay kargada di ay. Mag-ampot tayo. Haramod ako yung kargada.

Kung sa kaming tanan, Lord God. Kung sa nining panahon na karun, Lord, grabe ng kasamok mga official nga among mga pinili. Nawa na magkasinabtanay tungkol sa mga personal interest. Inaot pang ta, Lord God, nga ikaw mo tambal na ining kalibutan na mo karun. Inaot pang ta, Lord God, nga ikaw mo pahiluna sa mga hunahuna sa among mga piniling official. Ngaon ta, Lord God, masubay na siya tama, Lord. Kan kay kami magagmay kaming mga nasa ubos sa sectors katilingban ang riktang mapituhan. Lord, ang mga aduna po yung mga balatian sa pisikal karuga panahon. Inautuan tayo ikaw mga alim kanila. Sabi na nga nag-atubang mga problema sa mga pinansyal nga wagi kapalit sa mga nag-unang mga tambal. Yung mahimo ni mong instrumento para sa kaayuhan. Inaot pa ta, Lord, ikaw mag-aalim nining tanan. Huwag pakita nga kami madasing. Mga estudyante nga graduating na, mga problema gatubang sa mga tagsa-tagsa ka mga pagtungha. Kali na sa pagtungha, din na mausab ang dagang sa kinabuhi. Inaot pa, Lord, na ikaw mag-ahatag ka na mo kaning giya, Lord God. Matagag kasulbaran ang tanan. Ang tanan, wa kami lamay himo, Lord God. Dili amo kay idangop nga na kanimo ang pagsalig. Nagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.

0: Exciting Filipinas.
1: Alright, balik arriba ketropa satu pak bergobat baga kaiksoder ini untuk program ini untuk program 445 dan goodbye. Pakai like, share lah baga ketropa satu ke Facebook page baga kaiksonan. Ang atong Facebook karo baga ketropa, katropang Arnel Cortez baga ketropa. Bakita tadi nha mga ketropa. Ala pakai like, share lah baga ketropa. Runsab nga ang imo mga higala, baga kaparintihan, nga tua sa layong mga dapit. All over the world, makakita mga tropa o makapanimbaya o sa mga kaigsunan, pinaagin ini mga katropa. Good morning mga katropa, dari kang Nanti Tibun o kang Eli Egonia. Good morning and family, good morning din hi kaninyong hurot mga katropa. Asa man kamo karon napita gibutang, o asa ko muna himutang, himutang karon hala kaninyong tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning mga egsoon. Uban pa mga tropa, wala lang magpakabana, wala mga katropa pa mo... Dali-li mga tropa, gumikan kay gidaog sa katulugon. Nagtuad-tuad pa din ha mga tropa, nag-igwad-igwad pa mga kaigsoonan, gumikan sa pagkatulog. Alam, may buntag kaninyong hurot mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Makita ta karon mga tropa, wala ta sa kuan, wala. Di na to, di ta makita rin sa atong XFM 107.1 tago mga tropa nga Facebook page na to. Pero naas katropang Arnel Cortez nga Facebook page mga katropa. Dirita makita mga kaigsoonan. Yon, og dari usab mga tropa sa ato ang XFM 99.1 Mati City Facebook page makita sab ta din he. Og sa ato ang mga tropang kaugalingon nga Facebook mga katropa. Account mga kaigsoonan Alexander Omaki Algabre Senior. Ang butag senior aron dili kawatog daghan. Kinakawat mga tropa, ginhack mga guni mga kaigsoonan mo na nga atong gikuan ng tinuod atong pangalan rin mga tropa. Si Aron makawat pang tinuod mo na yung middle name. Na apay senior, si Aron kawaton pa mga tropa, gihack pa mga tropa ni ini mga tawahan. Ano ako. Mato pa mga tropa ni kuan ni Wilma mga tropa ni Soyo, People's Power na. This, matod pa. Maugin na mahitabo mga tropa, di na makagwanta ni mga leaders karon mga tropa uban. Gawa na makauyon mga tropa ni ining itawag nato mga katropag kuan mga kaigsoonan itawag nato di maayong mga plano karon sa atong administrasyon. Ang problema maguna ini mga tropa daghang nag-ingon mga kaigsoonan nga ang kuan karon maghimo og senaryo sila nga kagubot mga tropa nga ilar ito mga tropa drama pagkatapos mga tropa for declaring martial law nana mga kaigsoonan ang huna-huna karon sa mga idaran nga mga maalam po nato mga tigpaminaw mga katropa. Murag mabalik ba tanini mga katropa sa senior? Murag sa senior nga pamaagi ba ni? O mas harsh pa ni mga katropa? Mga nag-ingon ta mga kaigsoonan, delikado ang puntali. Kay mawadaan kita mga katropa kagawasan mga katropa sa mga gimbuhaton mga kaigsoonan. Kabisan o gawa na mamao mga katropa, di na lang ta musaway. Gumikan kay di man ta pwede musaway. Kay... mawagtang mga katropag musaway ka. Mawala kag pinakalit ba?
0: Exciting Filipinas!
1: Tinahanglan rin mga katropa. Daig, daig lagi. Bisag wa mamao.
2: Pinawang!
1: Ang saba, imbis nga sila mga katropa ang ato mga pinili. Murag ang nagpili kanila mga katropa nagbutang sa ilang posisyon. Mahal maano man na yung madelikado ni ini mga katropa. Alas 4:48 na mas maipagbangapi mo mga kaigsoonan gamit ang kape mga katropa nga makatabang kanato mga kaigsoonan mga katropa ang atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen mao ni ang coffee mga katropa nga perting humuta perting lamia mga katropa simhoton pa lang nimo mga kaigsoonan murag matagbaw ka mga katropa o di ka matagbaw sinimhot perting lamia paminaw mga katropa kilaw nimo nindot yapon og imong timplahan pa sa ninduta musamot kalami diba ari ta mga tropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa no Sanson Gold Coffee Mix kay makapadasi pa kini kanimo mga tropa tibok adlaw no pugon nerbaho unya sempre mga kaigsoonan kining antong atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kini siya buti pasabot makahamis atong kutis sempre makapinos kutis mga tropa makapadasig sa imong panagway na glutathione nga imo pang injection di na imo lang imnon mga tropa karon kay kape na mga kaigsoonan kape na tambal pa ana sing silunggo pa kape na bulong pa di ba unya sa kuan pod mga Tagalog kape na gamot na kape na gamot pa di ba lahi pod mga tropa no kay sa Bisaya kape na tambal pa niya kung ato kahilonggo kapina bulong pa sa amo ang bulong mga tropa gihonghong sa Tagalog na gihonghong sa Bisaya gihonghong sa Tagalog ang bulong gihonghong bulong sa Tagalog pero sa Tagalog po mga tropa ang kapi mga tropa kapina gamot pa bot pasabot sa Bisaya pa na kapina kapina mga tropa nang gamot na bitay mao na mga tropa no come on ginindot mga tropa nga atong kape ambot nga no magi mga tropa nga kami mga pimiini mga tropa kada buntag murag ba sigon mami mga tropa sa mga pagka pagpanarbaho to lahi mga tropa sa uban nga kape gyud naa gyud siya ay karisma mga tropa nga kun imong imno mga tropa murag kuan kanunay ba murag open kanunay imong huna-huna ba ba open mga katropa nga sa mga hunahunaon nga angay mo mga tropa trabahoon dili ka ma lag ba mura sa internet ta lag man ato internet karon atong wifi lag man kaayo pero diri mga katropa wala di mo lag imong utak diri kanunay mga tropa magwork mao ni mga tropa ang atong coffee mga kaigsoonan nga makatabang kanato Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen wala pa lang ko kabutag init nga tubig diri mga katropa sa akong mag sa akong salamat po din itong mag mga tropa no kay jumpingan gyud ako ning kuan mga tropa among mga kuan ba tawag souvenir gikan sa Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment the Philippine Army mga tropa nga mag mga tropa nga gihibo po lang kuan sa mua remembrance pero napakoy na habilin ako diba ana raman ni Sir Marvin Bulista de dia good morning mo Technical Sergeant Marvin Bulista and mga kauban kumusta ka bro taud-taud makaway laglaag dire bro wa makakalaag dire sa atong sibihanan kumusta man kada bro alright padayon ka punta mga tropa dire sa atong pagpanag-uban mga Mati City good morning dire kaninyo tanan nakapangapi na ba mo ato mga mag-uma karon mga kaigsoon mga tropa nga nagapaminaw ayaw ko makalimot mga tropa dili tangay mo problema kung ugali mga tropa nag-uulta mga igsoon ang gumikan kay permitang failure arita mga tropa sa ato ang di baka failure kanato mga katropa kini mga kaigsoon ang atong pagpananom gamit ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer para kinis itong mga igsoon ang mga mag-uma nga nag-antos mga tropa suda sa dugay katuigan nga nagmahal mga tropa mga farm input mga katropa pagkatapos failure pag yun mga tropa unya pirmi lang dili kaginansya mas maayo pa mga tropa gamit kita sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang ispray kini sa atong mga tanom mga katropa pang ispray sa atong mga tanom o siyempre mga tropa kung aduna tayo pang ispray sa atong mga tanom meaning mga katropa kanang piliun na to kanag yung idawaton mga tropa sa atong tanom nga kaunon o ilang imnon nga makapatambo kanila o mo create mga tropa nindot ng mga bunga bugat ng mga bunga mga kaigsunan o nindot ng mga unod mga katropa. So, ari na ta sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer nga mapalit kini sa nagkadaiyang mga kuan mga katropa, kadaiyang mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer lang mo ay gamita mga katropa. Alright, mapalit ka na sa nagkadaiyang agri-store sa inyong dapit mga katropa. Exciting Pilipinas! Kumusta pa na itong tibok probinsya mga tropa karon sa Davao Occidental? Davao del Sur, oy taga Davao del Sur, kumusta taga Davao del Sur? Naaredi si katropang Edward Feliciano? So na kay Okay Edward ba ni mga tropa? Kauban mi sa Radyo Okay sa Valencia Bukidnon ani. Okay Edward, hantun ni atog mga laing istasyon. Maayong buntag ni mo diha katropang Edward. Katropa na buntag karon. Dari sa Digo City, Davao del Sur. Kaya na po si Rima katropa sa usas sa mga usa tunga tindahan, usa tunga store nga katropang Edward kay sa una sa Robinson man siya dito sa Bukidnon mga tropa. Human dito Robinson mga tropa na balin po sa usag yapong kadako nga ilado mga tropa pinagyan sa mga yap family supervisor ni siya dito. Nga nagnaas digos karon ang ilang labor lawyer mga tropa si Kuan si attorney II mga tropa Kagas Fernandez. O na ilang lawyer karon din ha mga tropa. Hello, good morning diri kaninyong hurot. Kumusta man mo karon ri katropang Edward? Kumusta man ang Digo City karon? Edward Feliciano. Magigong sapunin nila ni Ma'am Feliciano din hi karon sa Mawab Davao de Oro. Wapanis lang magkita mga tropa. di ba? Wa pa rin siya magkakita ay. Kauban po na ito sa buhat, mga tropa. Di po ni mahimutan kundi makatingog sa radyo, mga kaigsunan. Mga nabisag na narbaho na mudalikyad ganyan siya, mga tropa, tingog sa radyo. Exciting! Sa Digo City, mga tropa, may buntag ka na itong tanan. Kung mga kaprintihan, ako rin kang Arman Ristiguman. Si Arman Algabre. Kumusta mga na, man? Breaks, kumusta mga na, Breaks? Diri karon sa Tiguman, Digo City. Mga kahigalaan po na ako din sa Playa Digos, mga tropa. May buntag ganyan tanan. Og diri sa mga tropa sa Davao Occidental, good morning. Kaninyong hurot taga Davao Occidental. Og diri sa mga tropa sa Sulop, Davao del Sur. Labon, Sulop, Davao del Sur. Good morning. Diri sa mga Repulio family. Algabre family, ngadto sa mga Tungal family. Mga Hapay family, good morning. Kaninyong hurot din. Mga Alicante family, maimbunta ka rin yung tanan rin mga katropa. Good morning! Way labot ng mga priglog sa Kini family. Good morning! Ito, good morning rin ka rin yung hurot mga katropa. Kumusta mamo, Audrey sa Malalag? Ilan ni Charlito Algabre rin, kumusta man? Mga kuan rin mga katropa, mga pagkaparintihan na to. Good morning rin ka rin yung hurot mga katropa. Malalag, Davao del Sur. Good morning! Rin sa mga tropa sa kuan rin sa Bansalan. Yan rin mga katropa sa may Apadada. Dahil tayo mga parinti, mga Tabas family niya. Sila Junior Tabas. May buntag ka rin tanan niya. Mga Tabas family. Kumusta man mo? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa Gatulmanawan mga katropa. Dripo sa Davao de Oro. Kumusta man ang Davao de Oro mga tropa? Ubos pagdumala karon ni Gobernador Raul Mabanglo. Og si Congresswoman Maricar Samura, good morning. Og Congressman Jong Sinisa, good morning mga tropa dinis Davao de Oro. Kumusta man mo karon diri mga kaigsunan, mga pahinaot nga kamors ka Basko Kapiske nga Pangnos. Si Paring Patlo Cero Lakbayo Pacquiao, good morning di mo na pre. Good morning. Kauban no sabi na si Idol Manny Otira. Good morning. Basta ni. Mauni mga kuan, mauni mga di basta-basta mga tropa, mga kauban at buhat, mga kaigsunan. Good morning rin kaninyong tanan. Mga pinaot nga okay lang pirmi. Pari patlo siro, okay man na pirmi pre. Gahe man pirmi. Good morning! Basta-basta pre no. Gahe gin pirmi pre. Bitaw, mayong punta ka niyong hurot, mga katropa. Alright, panahin ka punta, mga kaigsunan, rest ng pagpanaguban. Oye, diri po napita, mga tropa, sa Davao del Norte. At masukin, di pa minan rin ka rin sa Davao del Norte, mga tropa. Labi na mga kaigsunan rin sa mga kaigsunan sa Tagum City. Kumusta man Tagum City? No, hinaot lang mga tropa nga karong adlawa mga kaigsunan ang katumang nangandoy mga tropa para sa solusyon sa mga problema kaning sunod-sunod sa mga tropa nga shooting incident diri sa Davao del Norte mga tropa sa Tagum City. Kaya doon na ito'y kaso na mga tropa sa kuano. Bakura ito nakagawas mga tropa katong naigi pamusil mga ato na kalabay nga hapon diri mga tropa sa Tagum. Pamusil mga katropa, bago lang ito nakagawas, mga katropa gumikang gigipasakaan itong kaso, mga katropa nga kawat, mga kaigsunan. Nadama itong live-in, mga katropa. Nga, ang katong, ang buhi, rin mga katropa, katong kuan. Ang buhi, mga kaigsunan, katong igsuon, ang usa, mga katropa, may napatal, o katong babae. Damay, mga katropa. Huwag itay kahamtong, huwag itay kapaing na, mga katropa, kung padayon tayong muhimo o gdautan. Kung nakahimo man tag dautan mga tropa ko adunay kahigayunan nga ato baguhon tong kaugalingong baguhon na di na paabot mga tropa nga ang buka na sa armas mga tropa makapabag-o sa imong kinabuhi og makabag-o mabag-o pa ka dabig di na mabag-o imong kinabuhi mga tropa unsa may hantungan ni mga igsunan wa na kay panahon nga magbag-o pero gitagang kahigayunan mga tropa nga magbag-o ka mga katropa baguhan ang imong kaugalingon ayaw na mga tropa paabuta pa nga muabot pa sa punto na aduna na mulikidar diha ninyo mga tropa aron dili naka makahimo og lain pa mga tropa mga hinimuan nga dili maayo di ba Elren Diginyon. Good morning mga tropa ang Elren Diginyon rikaron sa may La Filipina og inguman ri mga tropa sa kwan sa tawag natog New Corilla. Morning diri kaninyong hurot mga katropa mga igsuna mga suking tigpaminaw. Diri lang mo mga katropa sa ato ka Facebook page mga katropa sa katropang Arnel Cortez kay wala ta mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City nga Facebook page nato kay adunay something problem mga katropa. Adunay gamay mga katropang kuan karon. Diri lang sa katropang Arnel Cortez og sa XFM 99.1 Mati City mga katropa dinha mga katropa makita taninyo dinha mga kaigsunan og sa ato ang personal account mga katropa Alexander Umaki Algabre Senior. Og Aduna na ay 15 mga katropa nagliili karon re sa XFM 99.1 Mati City o sa katropang Arnel Cortez mga katropa na ay 15 rin mga katropa nagliili. Mayla aduna ay 15 din ha mga katropa. Kamu 15 mahatag mensahe tanan o ubay-ubay na mga katropa kung mabasa. O diba? Naapo ta mga katropa sa ato ga Facebook page o sa YouTube na to. Ang YouTube na to mga katropa naatan rin mga katropa sa XFM Tagum City mga kaigsunan. Alright, parang ta mga katropa sa ato. Uy, kadiyos. Kapanayin tayo mga tropa sa atong pagparag-uban mga kaigsunan. Dari tayo mga tropa sa mga hisgutanan, mga headlines mga tropa sa atong pagparag-uban. Kumusta po natin sa Santo Tomas, Davao del Norte karon? Nga naman yung BPI na ito, no? Nga di man taka-open mga katropa. Maintenance ko na maintenance. Ang BPI ba? Wala na yung problema na pong BPI karon ba? Gahapuran ni mga tropa, gasigig open ang ato mga kauban rin mga tropa. Di ilang ma-open. Kay ilang tanaw ng ilang 15 pesos nga nahibilin, huwag na pa ba? Ako ano, 15 pesos nga nabilin, na pa ba? Paan na yun, di na ma-open mga tropa itong... Ako ano, ni? Di na makabalance, yung tanaw. At ito rin paingon sa... Ako ano, ni mga tropa, sa ato ang tawag na ito. Dito na ito magkuan ini, mag... buta sa ato ang ITE mga tropa dito ta magbalance dire sa online di nang takabalance kay di man maopen nako po. All right, padayon ka punta bay dire sa atong pagpadag-uban mga katropa dire ta mga tropa sa atong mga uluhan sa mga isgutanan dinhi sa atong kalumanon og inyo mga tropa ga programa mga igsoonan ang programang inyo gyud paminaw matag buntag exciting Filipinas din inyo nakauban kanunay mga tropa sa katropang Bong Umaki Algap exciting. Adunay report mga tropa standby unya mga tropa sa katropang Larsanyol gumikan kay bag-o kanang bag-o mga katropang nakapiansa sa kasong kawat mga tropa sa Dagom City gipang pusil usa ka babae napagan mga katropa samtang sa pikas bahin mga kaigsunan rough miarangkada na pud mga katropa miarangkada na usab sa kabaranggayan sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang sa pikas bahin, road clearing mga katropa or LGU mobile caravan sa barangay San Jose, Santo Tomas, mga katropa, need gidagsa kini sa mga residente. Ano naman ang katropa, basta servisyo gani mga katropa sa gobyerno. Nga kasagaran mga basta servisyo sa gobyerno, maato sa kabarangayan. Libre yun na mga kaigsunan. Nagan mga libre mga katropa ang pahalipay. Sabaw na nga dagsaong yun na kay... Kuwan ba, tagsara ba yung mga katropa ka na makahitabot? Samtang sa pikas bahin road clearing mga katropa operasyon gipakusgan karon hapsay nga kadalanan og luwas mga katropa nga komunidad gi-prioridad sa Kapalong Davao del Norte. Samtang Davao de Oro mga katropa gibida ang God-based practices bukid nun mibisita alang kini mga katropa sa pagtuon. Samtang katapusang adlaw mga katropa sa pag pasil mga kaigsunan og lisensya sa timbangan. Ipahigayon mga tropa kagahapon adlawa sa Tagum City. Kada mga timbangan din na mga tropang wa na matunong mga kaigsunan. Kinahanglan mga tropa nga inyo nang ipa-tanaw mga tropa aron ipakalibrate na ninyo aron mabutangan og sale mga tropa nagpasabot nga kana na hiling na kana siya og dili na tikasan mga tropa tag iya. Di man tikasan mga tropa timbangan kun tarungos tag iya. Bang mga negosyante. Tantang anti-reves sa vaccination, microchip implantation o yung mga tropa castration sa Samal Island, gipahigayon o ipahigayon. Higayon pa ni. Sabot pa sabot, naka-schedule pa. Tantang sa pikas bahin, panagtinabangay, gipalig-on mga tropa sa Davao Oriental o DTI 11, pinaagi kini sa daghang pamuhunan. Pagkalo tudling kini sa atong pag-isgutan ang mga balita din sa atong pagpanag-uban mga tropa ning inyong programa ang atong tulumanon. Exciting Filipinas. Ngayon taon-taon ako mga tropa magkapi kay lami kang ikapi mga kaigsunan kay wa pa ko kainom og kapi. Yon. Yarita mga tropa sa unang bulyada sa atong mga balita mga tropa katong uluhang tudling sa atong mga balita hatod kadto mga katropa sa premium D3. Virus mga tropa gahinungdan. Ang sakit mga katropa ga imo gi kadlukan inumi kana og premium D3 ang bag-o mga katropa ga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini mga katropa sa virgin coconut oil og moringa oil mga katropa nga mapalit kini sa nagadiya mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Exciting Filipinas.
0: Pilipinas.
1: Ito maglangan mga tropa, ito na himay-himay yun. Mga tropa, unahon tanim mga tropa sa katropang Larsanyol kay naka-standby na mga tropa, nagkapi-kapi. Na nakaroon sa tong linya mga tropa sa katropang Larsanyol sa kompleto ni Tali, magkaigso na may kalambigitan kanisa bago lang nakapiansa sa kaso mga tropa, kawat mga tropa sa Tagum City. Gipang musil mga gipang pusil usa ka babae mga tropa napagan katropas balita katropang Larsanyol
3: live report gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay paggawa sa prisuan human gini nakapiansa tungod sa kasong papangawat og electrical wires sa street lights niya tung Mayo 18 sa kadlaon sa National Highway Kanikutan Tagum City. Naitabo ang pagpamanhig sa Buaya Road City Hall Barangay Magupo East Tagum City nitong Mayo 20 sa hapon samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang 27 anyos lineman og Alice Analin 33 anyos samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang 33 anyos electrician lumulupi sa komunal Buhangin, Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail bond sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na Itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 ka pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin samtang sa maron si Ronel og swerte nga wala na igo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
4: Kalis lang nga mga biktima is bonik ni ang katong gidakop nato sa ya sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat. So nakuhan yun sila na nangawat so gipailan na to og kaso and
3: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
4: Na kagahapon lang na niani ang ilahang mga asawa para magfile og bail sa korte so nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
3: Di pa mahalya ko sa hepe. Nga doon na sila ay person of interest sa krimen. Kinuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
5: As of now, sir, na natay mga person of interest.
4: Okay.
5: Pero dili nato siya i-pwede-enable, sir, kay nasin ma-compromise ang ato ang investigation.
3: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa laing-laing kaso sa pagpangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit ng mga lungsod.
4: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kuan modus nila nga actually dili naman ni ginabuhat nila diri sa Tagum kun dili dito pud sa other na kuan sa barangay sa Carmin tapos sila ano dito record sa pagpangawat so
3: sa pagkaron parain pang paghipos og mga ebidensya ang kapulisan aro hingpit nga mailhan ang mga suspek matino ang motibo sa krimen og butik babaw ang hustisya para mulami ang ngisi Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
1: Mga nagingon mga tropa, may pagwa mo piyansa. Kay basig buhi pa. Mga nagingon ta mga tropa, nga unsay imong hinimu ang dautan, kung imong ipadayo mga tropa, aduna ginihantungan. Diba? Ang nahitabo mga tropa, mapatoy pagpiyansa na kalabay ng adlaw. Ang babae mo nagproseso sa piyansa, tulod ito mga tropa kalalaki. Ang katong nahinomno ko mga katropa, kaya ako nang na-post mga katropa, nakita na ko sa report mga katropa sa DNPPO, nga ako nang mga katropa na ko, ang katuntulo ka mga kawatan nga nadakpan, mga kaigsunan, mauday ni sila mga katropa. So, giproseso niya, daghan na yung record. Lain-lain nga dapat mga katropa, doon yung mga record, lapis Carmen, mga kaigsunan, doon yung sila record sa Carmen, Davao del Norte, kawat gyapon mga kaigsunan. So, kung maunay nilang modus mga katropa, kawat, wala na siguro yung laing option mga tropa kinsama na nag hunos nilang kinabuhi mga kaigsunan biktima ba kini sila mga tropa sa kawat or aduna ba'y ginatawag itong liquidation team mga katropa tig-liquidate mga katropa sa inyo mga utangan pag-liquidate kaya diya kami daw yung mga utang mga kaigsunan so mauna yung mga katropa na hitabo ringani mga purmaha mga tropa mauna yung mga estilos Davao kani ato aduna mga tropa sulod gawas sa presuhan mga tropa. Kung ikatuloy mo sulod sa presuhan mga tropa, mo agyapon kaso, di same case yung agyapon mga tropa, paggawas ng mga tropa, di nakapailan ng kaso, paggawas mga tropa, sulod sa 36 ka oras ba na, o 24 oras ka na ito, huwag mo file ng kaso mga kaigsunan, makagawas ka, pero aduna na ay gahulat mga tropa, mag-radyo-radyo lang, o mag-kuan ba, mag-chat-chat lang, wala, nigawas na, dali-agis sa kuan, dapit, ah. Pagliko sa likod mga tropa sa presuhan San Pedro kaniadto adito gipikan ana mga tropa estilos Davao kaniadto mga katropa kato mga labad ug badlungos katilingban nga dili angay pamarisan gihusgahan mga katropa kay di naman gilbagbago siyang kaugalingon. So niya, kamong mga kaliwatan, mga katropa nga, ingon ana, mga katropa, inyo mga kaliwat, inyo na mga katropa, tabun-tabun na lang gihapon. Isang unsaon, mga katropa, hatagag kahigayunan, maulang magyapon, mga ikson, mubalik magyapon, mga katropa, sa ilang di maayong binuhatan. Pero wata mag-ingon niya na mga tropa nga kini, maunag yun mga kaigsunan. Wata kabalo mga tropa sa lain paniini mga tropa ang ilang mga nahimong giatraso mga katropa. Basit adunay mga laing atraso niini mga tropa. Ang problema, makaluloy mga tropa ang kalibin. Ay wato'y apil mga tropa, maaaro tayo nagproseso mga tropa sa bilban. Maaaro tayo nagbayad sa bilban mga tropa yung asayang live-in. Ganiadto dito mga katropa, aro magbilban. Usanon nyo mga tropa sa nawad ang kinabuhi mga igsoon karoga buntaga. Exciting Filipinas. Santo Tomas Davao del Norte ni ato ga Mayo 22 igdos mile 26 mga katropa tumong sa maong nga kalihukan nga mahatagan og sayon nga access ang mga residente sa nakalain laig serbisyo sama na lamang sa mobile registration of birth pag pre-request mga katropa og mga dokumento gikan sa PSE pagparehistro sa National ID og paghatag usab og dugang kahibalo kabahin kini sa mga proseso sa civil nga record. Gani pinasikan sa kini sa LGU ang pagdala matud pa sa serbisyo direkta kini ngadto sa kabarangayan usa sa mga pamaagi aron labang nga di na magkinahanglan pa ang mga residente og layo nga mga pagbiyahe alang kini lamang sa pagproseso sa ilahang mga papilis o nga record. Kabahin usab kini mga katropa sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan ubos kini sa administrasyon ni Mayor Roland Isdihisika aron lamang mapalig-on ang epesyente og mas duol nga paghatag usab og serbisyo publiko ngadto sa katawhan sa Santo Tomas. Padayon usab ang pag-awhag sa LGU sa mga lumlupyo nga pahimuslan ang mga mobile registration ug ubang programa nga gidala kini ngadto sa ilahang komunidad mga katrop. Alas 5:12 na bay samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Gidag sa usab sa mga residente sa Barangay San Jose ang LGU Mobile Caravan Services kagahapon adlaw Mayo 21-2026 samtang gipadangat usab sa lokal nga panggamhanan ang libre usab nga mas duol nga mga serbisyo alang kinis panglawas sosyal nga tabang og pang agrikultura nga panginahanglan sa katawhan ubos kini sa administrasyon sa Santo Tomas Davao del Norte gihimo ang maong nga kalihukan isip kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno nga mapalapdan matud pa ang pagpaabot sa serbisyo publiko ug mas mapadali ang pag-access kini sa mga programa sa gobyerno ngadto usab sa komunidad sa bahin usab sa panglawas ni pahimuslan sa mga residente ang libre nga medical consultation ug check up fasting blood sugar test urinary analysis eye care services visual inspection with acetic acid breast examination, HIV testing, tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, ug libreng tambal ug ningman libreng tuli alang kini sa mga kabataan. Dugan usab nga gihatag ang nagkadaiya matupag social services sama na lamang sa counseling, PhilHealth registration alang kini sa MABDOS ug sa indigent individual pag-release usab sa travel permit, application sa solo parent ID, PWD ID og legal usab assistance alang kini sa mga proseso sa pagpasaka og kaso. Kani wala pa usab matud pa pasagdi ang sektor sa agrikultura og animal health pinaagi usab kini sa libreng anti-rabies vaccination, deworming og vitamina alang kini sa mga hayop, pagapud-apud usab og libreng similya sa gulay og pagpagdawat usab og aplikasyon alang kini sa crop insurance. Dugang posab nini, adunay libreng minsay usab og libreng gagupit. Libreng masahe. mo ni libre masahe paborito ba ni tanini mo tropa basta masahe iskutan kahilig gid sa pagmasahe mga tropa nya libreng gupit nga nakahatag kini dugang nga mga tropa kahupayan o kaayuhan sa mga residente nga mitambo mga tropa sa baong karaban sumala sa lokal nga panggamhanan ang LGO Mobile Caravan magapadayon kini isip pamaagi aron lamang madala ang serbisyo sa gobyerno diretso ngadto mga tropa sa kabarangayan ug mas daghang pamilya ang makapahimulos sa mga programa pagpalambo mga tropa sa panglawas o pagpanginabuhian o kinatibok ang kaayuhan mga tropa alang ngadto sa komunidad. Aduna ra bay kuan mga tropa aduna puy gipadangat mga tropa sa social media problema mga tropa sa usa kuno sa mga kuan naggunit siguro sa permit mga tropa sa mga negosyante dinhi sa Santo Tomas mga tropa nasa social media nakita nato mga kaigsoonan palag kay mga tropa kay nagbayad pagkatapos way permit ni Lusot siguro mga tropa nasito la kanini Mayor Jessica mga tropa dinhi napatawag niya mga katropa ang iyang mga head mga kaigsoonan sa iyang departamento mga tropa nga naghimog anomaluso anomalia mga tropa pagpangwarta ba unsa ba kana mga tropa kay niabot ang kana mga katropa sa social media. Alas 5:15 na bay samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa panpatuman sa road clearing operation Mayo 21 tuig 2026 sa kadalanan mga tropa sa Del Pilar Street, kanto mga tropa sa Aguinaldo Street sa Kapalong, Davao del Norte. Isip kabahin kini sa pagpadayon usab nga kampanya alang kini sa mas hapsay nga daloy o dagan mga tropa sa trafiko. Mas limpyo nga palibot ug mas luwas mga tropa nga paglihok sa katawhan. Ubos mga tropa sa pagpanguna sa kini ni Engineer Edgar Rendon Jr. Isip team leader. Nakiusap mga tropa ang nagkadaiyang opisina sa gobyerno lakip ng Municipal Environment Natural Resources Office. Ito ang MENRO, General Services Office, Municipal Engineering Office, Declogging Team o Philippine National Police aron nga tangtangon ang mga sagabal mga tropa sa kadalanan og masiguro ang maayong kahimtang sa pampubliko nga lugar. Lakip mga tropa sa gipahigayon nga kalihukan ang paglimpyo sa mga daplin sa dalan og pagpahimangno mga tropa sa mga residente og negosyante bahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa kahapsay og kahinlo mga tropa sa komunidad sumala sa lokal nga administrasyon. Ang maong operasyon kabahin kini sa mas lapad nga programa sa gobyerno nga nagtumong kini mga katropa sa pagpalig-on sa disiplina og sa publiko og pagpalambo sa usa ka organisado limpyo og luwas mga katropa nga palibot pinaagi sa kooperasyon sa tanang sektor sa komunidad mga katropa sa Davao del Norte Kapalong. Na pud mga tropa diri sa ato mga tindahan nga mga nilapas mga tropa sa dalan ang gipang demolis mga tropa gipang atras ang angay atrasan og di gyud madaya dalag atras hinlo gyud mga tropa ang kadalanan. So importante para sa mga tropa labi na mga tropa kun ang development sa usa ka syudad o usa ka lungsod nagapadayon mga tropa di importante gyud na mga tropa nga hapsay ang agianan at alang sa mga dagkong establishmento mga tropa adunay hamugaway nga parking area kay mao kana mga tropa ang usa sa mga requirements kun mokuha ka mga tropa ga business permit mga kaigsoonan kinahanglan inspeksyonon daan kun naabay ka parkingan mga tropa ang imong food chain kanang kananan nga parkinganan mga establishmento mga tropa nga angay parkingan naaba kay parking area gagwa kay parking area mga tropa di gyud ka mahatagan og permit ni ana mga katropa. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gidi sa Davao de Oro. Nagpabiling ehemplo karon mga tropa sa maayong pagdumala og inklusibo nga pagplano mga tropa ang provincial nga panggamhanan sa Davao de Oro. Kumani ini ablihan sa mga tropa ang pultahan sa pagkat-on o pagbinayluay sa kasinatian ngadto sab sa delegasyon gikan kini sa Bukidnon atol sa cross learning activity on gender mainstreaming and local planning and budgeting systems nga gipahigayon kini kaniadto mga tropa nga Mayo 20 ning kasamtangan nga tuig sa activity hall sa provincial capital. Tumong mga tropa sa baong kalihukan ang pagpalig-on sa implementasyon sa gender and development programs pinag-usab sa pagpaambit sa epektibong mga polisiya, giya pinaagi mga tropa sa pag-budget o paggamit usab sa teknolohiya nga mapalambo sa nga napalambo mga tropa sa Davao de Oro. Atol kini sa sesyon, gipakita sa probinsya ang ila mga tropa nga best practices sa pag-integrate sa gender responsive nga mga programa ngadto sa lokal nga pagplano mga tropa o pagdumala sa pundo aron lamang nga mas masiguro nga patas og angay mga tropa nga serbisyo alang kini sa tanang sektor sa komunidad. Dugang pa, gisuroy usab mga tropa ang delegasyon sa Provincial Information and Communications Technology Office o ga Provincial Budget Office aron lamang nga personal nilang makita ang mga GAD related systems nga gigamit kini sa mga opisina isip kabahin sa modernisasyon o ga mas epesyente mga tropa ang paghatag og serbisyo mga katropa. Matod pa mga tropa ni GAD Center Head Christine May Caballero Ranyon, padayon matod pa ang suporta sa Davao de Oro sa mga kolaborasyon uban usab sa kaslinganang mga probinsya aron lamang mapalapdan pa ang maayong pamaagi sa pagdumala sa pagpalambo mga tropa sa mga programa nga adunay gender inclusive ni inclusivity mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Usa ka lugar kay kapanghambog mga tropa kanang adunay mga muhatag parehan ini mga tropa, adunay mga gitawag to courtesy call nga nasa ilang lugar, adunay pagtuon mga tropa nga ginatawag nato na mga tropa kani adto mga tropa og ganang lakbay aral unya nahimong lakbay laag. Lakbay aral gani mga tropa, nigigastuha kas gobyerno kinahanglan pagbalik nimo sa inyong lugar naakay natun-an dito nga angay pud mga tropa implementin ha sa atoang lugar aron di masayang ang gastos gobyerno. Kun unsay maayo dito mga tropa nga implement pud nato sa atoang probinsya, ato mga tropa ang ipaabot sab dito kay aron mabudgetan o gaangayan bang implement mga tropa ug haom ba pud sa atong probinsya nga kini mga butanga o kini mga planuha projeka angay implementar ni sa atoang mga katropa. Alas 5:21 samtang sa Pikas Bahin gitapos usab kagahapon adlaw mga tropa ang selling og licensing sa gitawag to mga timbangan og measures alang kini mga tropa sa mga stall holders, ambulant vendors og uban pa mga tropa mga business operation operators nga nagnegosyo kini sulod mismo sa Tagum City Public Market Terminal og sa Trade Center. Nagsugod mga tropa alas 8 sa buntag hangtod kini alas 3 sa hapon uban mga tropa sa pag-awhag usab sa lokal nga panggamhanan ngadto mga tropa sa tanang apektado mga negosyante sa pagdala mga tropa sa ilang mga timbangan ngadto sa Tagum City dropping zone o bagsakan area para usab ba proseso ang ilang mga tropa kay kinahanglanon. Matod pa mga tropa sa pahibangno sa mga otoridad, importante mga tropa pag-sale o pagkuha mga tropa og lisensya aron lamang masiguro ang husto o patas mga tropa nga paggamit sa timbangan sa mga transaksyon o aron sa mga paprotektahan o sa mga tropang interes sa konsumidor. Gani gipasabot usab mga tropa ang mga napakyas sa pagatuman matod pa sa maong nga proseso mahimong maapektuhan sa mga pinalidad.

0: kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blasco. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga

0: gimbuhaton. Importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Zafon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay ko, pasalamat sa Zafon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Ang dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zafon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zafon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
2: Visionex Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Visionex Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionex Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. magpalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Yes, to help.
4: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Pabili sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
16: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
14: Exciting!
21: Exciting! Filipinas! Exciting! Filipinas!
22: Alright, balik tayo mga katropa sa ato magbarga alas 4:41 na bay! Dali sa oras, no? Ato ka nato mga tropa, kanig oras, ato ka nato sa Sunstone Gold Herbal Tea. Nangita ka mga tropa, Herbal Tea, nga healthy. Sunstone Gold Herbal Tea, mga tropa. Gihimo kinigikan sa Kamungay, Turmeric o Cinnamon Bark, maoga lami kayo o daghan kayo mga tropa, health benefit. Ipatamis pa kinisya pinagi sa stevia, maoga pwede kang inumod mga tropa sa mga adunay diabetes. Sunstone Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sunstone Gold Herbal Tea, mga katropa. Og siyempre mga kaigsunan sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, kasulbaran kini sa ato mga kaigsunan mga mag-uma sa sudas dugay panahon nagka problema sa ilang mga tropang pagpanguma. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, siguradong ikaw makaginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, gamiton sa inyo pag-express inyo mga tanom. Basta Crop Gold Foliar Fertilizer 3-in-1 ka na mga katropa, mapalit ka na sa nagadaya mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Alas 5:42 na bay, samtang dirisata sa Bugpanimbaya, mga kaigsunan. Gika ni Alfredo Hikale, maayong good morning, agawbong! Pag-greet ko diha ni Kunsihal Boboy Ukay sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Matsalam! Kinamayan, maimbuntang yung tanan diha, Kinamayan. Priscilla Tikong, Priscilla Tikong, matulpaniya mga katropa. Bullseye na pod magtaga bullseye na pod mga taga Kalinan naminaw na pod ta tinindot ni ato ning mga morning katropa yon nagandam na sila nagpaabot sila sa bullseye naminaw sila sa exciting taga Kalinan mga tikong family res Kalinan nga nagpaminaw kanunay sa bullseye ni katropa Arnel katropa standby unya kay na mga katropang bullseye unya. Josephine Sibunga Salviron Palconete. Good morning, taga Kapalong. Good morning, tanadya taga Kapalong. Hinaot ko nga okay lang mo karong buntaga. Si Masit nga Labador. Good morning. Okay, sa pamanidri mga tropa. Ngawa na tumutibaya. Carmen Alviola. Good morning. Kang Rene Boy Mallorca. Ay, nato yung mga classmate rin Mallorca mga tropa rin sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ka to sila? Og rin sa mga tropa si Kuan. Si Temis de la Concepcion. Ternes de la Concepcion, good morning. Kang Nanti Tibon. Kang Eli Egonia, good morning. Rin ka ninyong hurot, mga katropa. Kumusta man mo? Si Chip Bibot nga Mayuga Pascual, good morning, Chip. Dari sa XFM Jensan. Good morning, salamat sa imong pag-bio-bio din ha. Nagtaw-tanaw ka karon din ha, mga tropa, sa atong pagpanag-uban, mga ka-egsoonan.
21: Exciting! Yes.
22: Alright, ito maglangan mga tropa kay adunay mga balita na kay standby mga kaigsunan. Atong sugda mga tropa kinirigidapita sa may Region 30, Caraga Region. Kay adunay rider mga tropa nalambigit kini sa reckless driving mga kaigsunan. Nailha na sa LTO. College student mga tropa nga taga Dinagat Islands magatubang og kaso. Okay, kompletong detalye atong sayro mga tropa. Gikan sa igagaw ni Kagawad Ukay kay ni akaroon si katropang Lemuel Ukay sa detalye.
21: XFM Mindanao Reports.
23: Nailha na sa Land Transportation Office kun LTO ang identity sa rider nga nalambigit sa delikadong pagmaniho og motorsiklo nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Ang maong rider giila nga usa ka college student nga lumad nga taga Aurelio San Jose, Province of Dinagat Islands. Gikatakda na nga isilbi sa LTO ang usa ka show cause order batok sa maong batan-on aron patubagon sa iyang depensa mahitungod sa grabe nga paglapas sa balaod trapiko. Kahinumduman nga sa maong video makita ang duha ka batan-ong lalaki nga nagsakay og motorsiklo niadtong gabi sa Mayo 16 sa may San Nicolas Street gikan sa Kanto Sarvida paingon sa Kanto Jess. Makita sa viral nga video ang mga kalapasan sama sa walay helmet o delikadong exhibition din ang iyang back rider o ang angkas kalit lang nga may exhibition pinaagi sa paglukso o pagtindog sa luyo sa nagdagan nga motorsiklo. Tungod niini, ang LTO Surigao kauban ang Surigao City Traffic Management Office may pahibalo nga mag-atubang og bug-at nga silot or sanction ang mga rider tungod sa reckless driving. Gawas niini, gipangandaman usab ang posibleng pagpasaka og kasong alarm and scandal batok sa driver og sa angkas niini tungod sa pagmugna og kakuyaw sa pampublikong dalan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
22: Dapat lang yung aksyonan, mga katropa, aron ma-plaster ni mga biyahidor na ito mag-iksyonan. Kaya ka na ganing kita magbiyahe. Maglagot ko na mga katropa, ubertikan ka nga ikalital ka cutting. Kanabitang mudistansya lang mga usakadupan na nagikalit og sulod. Dawid kusok imong dagan og mukagar ni Emprino mga katropa, maunsa na din ha. Damay gyud ta mga kaigsoonan. Kanabitang dili tama nga pagmaniho mga katropa, kay dili kadulodulaan. Sama ni anda mga katropa, mga hambugiro kay mga Glasgow kayo. Dapat lagi mga katropa gani na pantagaan mga katropa mga lisensya. Dapat lagi mga katropa nga kini mga tawhan na makaigsoonan, di na mga katropa hatagag pribilehiyo nga makakuha mga katropa lisensya aron makamaniho og bisag nagkadaiya mga sakyanan kay delikado kana sila mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa, adunay lalaki arestado mga kaigsoonan human kini nakakuha sa illegal nga droga. O nakuhaan og illegal nga droga mga katropa sa search warrant operation sa Jinsan katropas balita katropag Cheres Lighead mga katropa.
21: XFM Mindanao reports.
0: Arestado ang usa ka lalaki human nasakmit ang upat ka plastic sachet sa kituhang shabu ug drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purok Manisan Barangay Tumblr sa Takben sa Jensan alas 5:17 ning nakalabayng adlaw. Gilang suspect nga si Alias Muhammad 30 anyos bulag sa iyang asawa ug residente sa naisgutang lugar. Nasayran nga gisulod ug gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jensan City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drug. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagkatubang sa kasong RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic mag Santon Plus Coffee Mix? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead X FM News.
22: Ika sa mas katropa ka Cherish Leghead sa balita o detalye sa mga balita samtang sa laing bahin mga katropa. Ato si John J. Librias kay kapin ko no sa 20 ka mga wanted person mga tropa sikop kini sa gipahigayon nga operasyon sa Butuan City Police katropas balita katropan John J. Librias
21: XFM Mindanao reports.
1: Anaa karon sa bilangguan ang moabot sa 22 sa ka mga individual nga adunay nagkadaiyang giatubang nga mga kaso. Human sila madakpan sa lapad nga operasyon batok sa kriminalidad sa dakbayan sa Butuan. Subay sa taho sa Butuan City Police Office, unom niini ang gikonsidera nga most wanted person samtang napulo og unom ang ubang mga wanted individuals nga nagatubang og mga seryosong kaso sama sa robbery, carnapping, illegal drugs o mga rape o uban pa. Giila sa kapulisan ang pipila sa mga dinakpan pinaagi sa ilang mga alias sa kasong robbery. Ang giatubang ni alias Well nga dugay nang gipangita sa balaod. Kaso usab nga illegal nga droga kon Republic Act 9165 ang giatubang usab ni alias Jed alias Ayan o alias Bubo samtang kasong carnapping ang giatubang ni alias John. Usa sa labing dako nga malampuson sa mao operasyon na mao ang pagkasikop ni alias Dan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Butuan City Police Office Intelligence Unit, Butuan City Police Station 1 o Butuan City Police Station 4 o Surigao City Police Station gabaga personahe nga si alias Dan na ilhan isip top 2 most wanted person sa provincial level o top 6 most wanted person sa regional level tungod sa iyang giatubang nga upat kaihap sa statutory rape. Ang tanang mga dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa kapulisan alang sa saktong disposisyon o pagpahigayon sa mga legal nga proseso sa korte. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang nga mga balatian mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
21: Exciting Pilipinas!
22: Thank you so much, katropa. John J. Librias, detalye sa mga report. Samtang sa katapusang gabahin, mga katropa, adunay kapin 1 million kapisos kantidad sa droga na sakmit kini mga tropa sa LGBTQI+ IA+ mga tropa sa tawag natog mga miyembro og kaipon magigsunan sa Coronadal City katropas balita katropa ka Philip Olegario
21: XFM Mindanao reports.
3: Arestado ang duha ka high value individual human naaktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug buyback operation alas 6:24 ni nakalabayng gabi sa Puro Katipunan area Barangay General Paulino Santos Coronadal City. Giila mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos nga beautician og ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes Subdivision, Barangay Zone 2 sa Raiskutang Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tulo ka dagong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso bill nga buybas money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit sa pagkakaroon tanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal o maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
22: Exciting Filipinas! Thank you so much, Katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report mga Katropa samtang alas 5.52 na bye!
21: XFM Weather Update. Weather Update.
22: Diyan sa itong weather update mga Katropa alang karong Adlawa mga Gigson Paminaw mo din ha mga Katropa kay atong weather karon rin sa itong probinsya sa, o sa Davao Region mga Katropa. Ato kinig sa iron mga Gigsonan para usab sa atong giya mga Katropa sa itong Malakaw nining Adlawa mga Gigsonan makapangandam ta. Kaya maunin pinaka-importante mga katropa. Importante lang, laging handa mga katropa para sa bayan. Laging handa para sa bayan, mangyod. Yara mga katropa, tunlakan sa panahon ng Adlawas Davao Region Weather Forecast. May 22, 2026. Biyernes, mayong Adlaw, mga tropa, Davao News. Ang mga kompletong lakad sa panahon karon mga tropa atong siren kinatibuk ang mga tropa ang lakad sa paghimtang sa panahon gilauman ang kasarangan mga tropa nga managumon hangtod kini sa maulanon nga kalangitan mga tropa uban kini sa posibilidad sa mga pag-ulan o thunderstorms labi na mga tropa hapon sa gabi o gatungod sa mga tropa sa padayon nga epekto sa intertropical convergence zone kon ITCG o kalihukan mga tropa sa hangin sa habagatan nga bahin sa atong nasud. Ang temperatura maglaho kini mga tropa adunay gi pinakakusog nini o pinakaubos 25 mga tropa gato sa 26 degrees Celsius. Oy, porti init lang gyapon. Unya pinakataas mga tropa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Mabati usab ang init mga tropa, medyo alingasan mga tropa nga panahon kabuntagon hangtod kini sa udto. Apan mas taas mga tropa ang chance sa pag-ulan ulahi mga tropa sa adlaw mga kaigsoon sa kahaponon ngadto sa kagabihon. Kusog nga hangin mga tropa, hinay nga to sab sa kasarangan nga hangin ato may masinatian. Adunay direksyon mga tropa sa amihan, nga to nasab sa amihanan nga sidlakan o gitugtog northeast to north mga katropa. Ang kahimtang sa atong kabaybayunan, slight nga to mga tropa sa moderate nga kasarangan, luwas mga tropa sa magagmay mga sakayan. Apan, padayon pagyapon kita mga tropa magmatngon, gumikan kay pausab-usab ang dagan sa panahon. Ang adlaw misubang, musubang mga tropa, nisubang alas 5:22 mga tropa sa buntag ug musalop kini unyang alas 5:47 sa hapon mga katropa. Kinatibuk-an mga katropa nga kahaya garon ato masinatian mga igsonan nga medyo haya diri ako palibot labi na sa kong kilid mga katropa ni hayag lang pinakalit mga katropa. O hayag na kayo. Manamay. Na wa desta ni diri bantog ni hayag. Sorry, Gen Master. Kaya usaha man. Na-jackpotan man yun. Adlaw, misubang. Na-naapo ka na napita. Replik-replik sa mandag yapon eh, no? Bisa ko sahay, mga tropa, na sa gawas na makatulog, huwag ka nag-apon. Ha? Lamik ang tulog na uno. Oh, ang lamok, naglaway, kaya naa kay muskit. Nakaliwat mga isang digong, mga tropa. Si digong, hindi kita mga tropa, katulog way muskit. Si tanin niya po, hindi mo na katulog way muskit. Pero sa una di ni katulog kung way mahinol-hinol karon makatulog na nay way maghinol-hinol oi. Okay, ana basta makidara na mga tropa, lisod na kayo. Pero may masipyat mga tropa. Ay, nago. Nagtuo. Bitaw, wala ti oras mga tropa. Salamat yung tara mga katropa. Gumika kay matutong lakad sa panahon. Exciting Pilipinas. Mosunod na matropang Express Balita sa Buntag. Inamakaoban mga tropa din sa 99.1 Mati City si katropang Kenz Acevedo. O siyempre mga tropa din sa 107.1 Tagum City. Inamakaoban si katropang Lars Sanyol. Oy, napaday si Bambra Kwan rin pa yun ang mga timbaya rin mga tropa. Okay, okay. Good morning, tanan lang mga tropa. Mauni mga kaisunan, mga nanimbaya rin. Wa pa makaan mga katropa. Wa pa maka tugpa mga kaisunan. O siyempre mga tropa, inabagan to sa Master Control si katropang Gab Alas. Ang siyempre si Timon kami mga tropa sa mga station managers. Ang Bullseye Boy mga tropa din sa Davao Region. Katropang Arnel Cortez. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bongo Baki Algabre. Lunes po mga tropa sa atong pagpanagoban. Magkita-kita, magdugdungog ta mga tropa din sa atong programag inutulmanon. Nagkasalamat, may muntag dalay ko ng Diyos.
21: Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting.
14: Punta kayo niya at karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
24: Gagwapo. Sinaong taong tingkas ang bunga.
14: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
24: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya na kanya, salamat.
25: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
26: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
26: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
27: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
28: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
21: The Secret of Health.
28: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
21: Santon Plus Coffee Mix.
29: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Visionix, daghan na ang natabangan.
11: Sugod na anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
12: Exciting!
13: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Morning! Oras que tropa sa XFM a las 6:06.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Headlines.

0: ang mga eroplano atol sa ilang misyon sa Florida Straits. Ikon din usab sa kasamtangang Cuban President nga si Miguel Diaz-Canel ang maong kaso o gitawag kini nga political maneuver. Matapas sa Cuba nga depensa sa kagulingon ang ilang gihimo batok sa grupo nga ilang giisip nga mga terorista. Gipasaka ang kaso taliwala sa nagkakusog nga kampanya sa administrasyon nga Donald Trump batok sa dugay ng communist government sa Cuba.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balita sa sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini siya pangkama katropa mga pareha. Kung dili appeal sab ni gusto kang muhimsog imong panglawas, moapil ka sa matang aning ng kalaiya mga paugnat sa kusog. Inumi ka na og Turbo aron dunay mutukod kun ka madamag. Turbo mabalit na sa mga parmasya butika. Dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nagadawat og dagkong pagdaig ang rain or shine last to Painters sa naparayon nga semifinal sa PBA Commissioner's Cup. Human sa ilang gipakitang determinasyon og walay pag-undang nga duwa batok sa Barangay Hinebra, San Miguel sa Game 1. Sumala kang Yeng Giao. Ang ilahang kalampusan dili lang tungod sa talento kundili sa disiplina og pagpaningkamot sa tibuok koponan. Gipasabot sa veteranong coach nga bisan giatubang nila ang kusgan nga Hinebra, nagpabiling ligon og organisado ang Rain or Shine hantod sa katapusang duwa. Ang maong kadauga naghatag og kusog sa kampanya sa Rain or Shine og nagpamatuod nga mamahimo silang makigbangga sa mga paborito nga koponan sa liga. Samtang napadayon pa ang serye, nagpaabot ang mga fans kung o nagpaabot ang mga fans kung mapadayon ba sa Elasto Painters ang ilang kusog aron mas duol sa finals.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras, katropa, alas 6:29 na sa buntag. Dita mo lang itong sayron ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz news! Showbiz balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ikaw sa mga misis diyan nga mura din kayo hapo-hapon sila hang mister. Kay mura nag buko-bukos kamprag ang mga paa. Ay kabalaga katropa nos-nosin na kana og Clear Skin Beauty Soap. Aron nga muhamis kana siya. Muhamis og mulumoy lami ka ing kusnoton lami pug kaayo nga kusion. Nos-nosin katropa og Clear Skin Beauty Soap. Ang naasoy nga sabon o sa herbal mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Sa headline, si Maring Shakira katropa cleared na sa kasong tax fraud sa nasod Spain. Ato kaning siron pinaagi sa tuang showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Yes, good morning mga Marik. Oy, bangon na mo diyan mga Marites, ha? Gapatao pa ning uban ay. Anyway mga Marik, mainit-init nga balita ni ako ang isibya karon, ha? Na absuelto ang international pop star nga si Shakira sa kaso nga tax fraud sa Spain human sa hapit usa ka dekada nga kaso. Ipadayag mga Maring sa National High Court nga wala mapamatud-an sa tax authorities nga siya residente sa Spain niadto nga 2011 kay 163 ra ka adlaw ang iyang pagpuyo og dili moabot sa 183 ka adlaw nga basihan sa tax residency. Tungod niini mga Maring gibanduan ang gobyerno nga ibalik kaniya ang 60 million nga multa og banbang bayronon apil na ang interest mga Maring dako ba din sa PAOL. Matod pa ni Shakira mga Maring nga wala gyud siya pandaraya og wala kini na pamatud-an sa korte. Mingon usab siya nga halos napulo ka tuig siyang giakusahan og naapektuhan ang iyahang reputasyon. Matod pa sa singer mga Maring, ha?

0: nga ang desisyon dili lang personal nga kadaugan apan para usab sa mga ordinaryong tawo nga makaagi o gaparehas nga mga sistema sa buhis. Natabok ini pipila ka adlaw human siya gianunsyo isip half-time performer sa FIFA Men's World Cup final karong tag-ini. Ako, ako biyaring idol si Maring Shakira ay wala ba kami nami Joet anak ko mga Maring moto ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inda Erika Deligwapa Delimens na sa apan ayoko piyan sa basing mapon maako na ka nakaya kayo salamat na ba thank you for watching
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Ako yung ginibantayan basi kay Bernice burag bigat laon gin si Maring Inday ay kay Bernice man so medyo murag mo kuan po niya hang pital spoon no. Anyway, sabi ko sa pasalamat sa detalye sa report. Oras katro pala size 33 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Daga salamat sa mga naglili sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa mga pare. Aron nga mamitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa musunod na ang programang Bullseye. Makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lara Sanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
4: Sige-sige mo, soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Hard. Yeah, soft, pagod.
4: Ikaw, sir, uy! Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
5: Kuna ko aday, aday ka nang po, diba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mo nga na-experience sa paggamit sa
9: Crop Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
17: The Secret of Health.
16: Zanfone Plus Coffee Mix User.
18: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
17: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Maminaw ka sa XFM.
20: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
21: Ha?
1: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Good morning friends, sikala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome my gala sa pagbanag-unubas tulungan ng Bullseye. Adlaw karon may gala nga Biyernes. Thanks God it's Friday mga katropa. Adlaw Biyernes ron. Pizza 22 mga higalas bulan sa Mayo 2026. Sangan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM na Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako inyo makauban ako si Katropang Arnel Cortez.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Hangtod kita magahigala alas 9:30 tagnas buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa nagunang mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, inikaw ko igsyon na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di ba mga igalas mga ginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun mga katropa, diri sa dakbayan sa Tagum, good morning!
2: Good morning!
1: Mind good morning kaninyong tanan sa ato mga katropa, diri usab. Sa Lawigan, sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Mga katropa na to, diri may gala sa Island Garden City of Samar.
2: Good morning!
1: Diri may gala sa may Panabo.
2: Good morning!
1: Ito mga katropa, garon diri sa may Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Ang ato mga katropa, diri sa may Carmen.
2: Good morning!
1: Ang ato mga katropa, diri may gala sa may Braulio Duhali.
2: Good morning!
1: Katropa na to, diri sa may Sawata.
2: Good morning!
1: Sa may Asuncion, sa may New Corilla, Kapalong, ug Talaingon.
2: Good morning!
1: Good morning, kaninyong tanan sa ato mga kaigsyon usab diri may gala sa Dalawigan sa Davao de Oro, may gala sa Laak.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa mga katropa sa Mawab.
2: Good morning.
1: Sa may Nabunturan, Montibistag, Mungkayo.
2: Good morning.
1: Diri usab may gala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning.
1: Diri usab may gala diri sa atong kabaybayunang bahin, dini may gala sa Mako, Mabini o Pantukan. Maayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Sa atong mga kaigsunan, Kabisayan o Mindanao. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
0: XFM Katropa!
1: Welcome, may gala, sumagpanagumanuban sa tulabarong Bullseye, dinigyapon sa XFM Tagum City.
2: Bullseye!
1: Sa mga naminaw ron, diya sa ilang mga radyo, mayong pagpaminaw. Sa itong mga katropa din, naglantaw sa itong Facebook Live, sa itong YouTube Live, mga kaigsunan. Alam mayong paglantog, mayong pagpaminaw, kaninyong tanan.
2: Bullseye!
1: Huwag asama mong bahin, di may gala sa Kabisayan, Mindanao, Luzon. Pero sa may gala diyan sa mga laing mga nasod, ang ato mga OFW, ang ato mga kaigsunan, mga Filipinos across the globe, mga higala. Mayong buntag, ginapaghinaot. Ngang rasya ang panalangin sa tulabaw nga makagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanaan. Ning laing adlaw na sab katropa, laing panid na sab sa atong pagpakabuhi, ibabaw ning madanlog ng kalibutan.
2: Bullseye!
1: Sa atong mga kaigsunan, mga Bisaya, mayong buntag, kag sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mayadayad nga agas nyo, kamadamo ka salamat.
2: Bullseye!
1: Sa inyo ay undan nga suporta ang magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
2: Good morning!
1: Sa atong mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag, nabigad ka na kayo, agyamanak katropa.
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh, syukran.
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan, yung mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabawenyos, mga Higala, madayaw na timprano, madayaw na kamdag kamayo buslomon. Salamatay kayo sa magbaningag mayo adika natin program.
2: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsunan niya, mga Tagalog, mga Tagaluzon, magandang umaga po. Good morning! Welcome po sa ating palatuntunan, ang Bullseye!
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Ato ni mga ikala, usahog timbaya ni ato mga katropa karon. Nga di na may gala naka-comment na, naka-bagdok na. At usan ni may gala ang hataga pagtagad. Usa may gala ang atuag mga headlines, mga nagpungasi ng mga balita. May gala ang ngayon yung masayran. Hindi may gala sa itong pagpanagumanuban. Hindi may gala ang lain na siyang edisyon sa itong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Of course, kauban na ito din may gala ang atuag sparring partner sa Pikas Lawak, Katropang Gabalas. Ya kero na may gala naka Santon Gold Coffee Mix kay may supply pa. Pag wala na supply ani Santon gyapon mga katropa. Santon Gold Coffee Mix ba atong kauban kanunay sa atong programa. Ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, aduna kini mangosteen, aduna mga igalay malunggay, aduna chia seeds og turmeric, mga aduna sad kini may igalay collagen og glutathione mga kaigsunan. Tanawara ko na akong agtang. Mo'y niunag siya, niunag sinaw, may gala. Tungod ka na kay, atod ba sa itong isa na itong kaganag comment nga, batanoon pa manay kakatropang Arnel?
3: Yeah, of course.
1: Gumikan mga gala na sa Santon Gold Coffee Mix. Kay dagang kay nag-collagen mga kaigsuna. Sabi ni mo kining collagen, mauna yung mga higala ay pampahugot sa ato ang mga higalang mga panit. No? Kay para di mang laylay ba? Sabi mo nang sayo pa kay mo laylay. Di tamo agig sikat, ana, dito tag kalaos, ana, mga igsoon. Sugot, eh, mo na. Nga, di mo agig sikat. O, dito kalaos. Ayaw mo, ana, mga higala. Alas 7:59 na may galandag na sa bundag. Usa-usahon sa nato ni mga atong mga kaubanan, mga katropa, mga suking di Paminaw, suking di Glantaw. Rita may gala sa itong page katropang Arnel Cortez. Si Danny Boy Kimada from Mati City. Marichu Barbarona from Hong Kong. Nads Kosner, Mayong Buntag. Abaw Alvin from Sambuanga City. Buenos dias. Astron Tampong from Tampilisan, Sambuanga del Norte. Ruel Torrejos, Kusog Kaayo, inyong station. Diris Cagayan de Oro Lodge.
3: Hindi mo yung kabut niya.
1: YouTube tingali na. Oh, si Robert Camiging, Maing Buntag, from Ronda, Cebu.
2: Good morning.
1: Si Mel Baldago, Dugaya, magsugod. Uy, gainar ako ni Mata. Nag-atang ni Sir Arnel. Ah, grabe po. Ay mo ga sayo, kaya alas 7, magyuta mga higala. Si Bungat Judith, morning po, ang Cagayan de Oro City.
2: Good morning.
1: Buntag niya sa mga taga-Cagayan. Diyas Lapasan. Diyas mga igala sa Kamamanan. O, diyas mga igala sa Agusan. O, si Jason Boyori Libres. Mayong buntag. Idol from Bohol. Happy Piesta sa Guagdan, Ubay, Bohol.
2: Good morning!
1: Piesta sa mga nagasaulog sa ilang kapiestahan. Santa Rita de Casia. Karon may galang adlawa. Si Vicente Salazar. Maing buntag, Will Flor Masaudling.
2: Good morning.
1: Sulaiman Maliawaw, Dias Cagayan.
2: Good morning.
1: Si Jessel Katulong Ugapang from Purok Nueve, Sunlon, Asuncion.
2: Good morning.
1: Si Cecilia Castillo, Mayong Buntag.
2: Good morning.
1: Si Con Zai, good morning from Hong Kong.
2: Good morning.
1: Si Katropang Eman Moreno, diya sumay Sambuanga.
2: Good morning.
1: Si Kim Armonio, good morning.
2: Good morning.
1: Si Jun Diampon, good morning, attorney. Nah. Ma-pressure na kita ning Jun. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, no? Happy Friday, Sir Arnel. While watching you, of course, drinking Santon Gold Coffee, makahamis jud sa mga senior, mawa forever. Okay, mga good morning sa ato mga seniors diha.
2: Good morning.
1: Si Uncle Dars from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
1: Si Humpy Dumpy. Morning, proud Sir Congressman Agusan, Davao Oriental. Usa ko na. Si Josephine Pero Villarama, Vicente de la Rama. Good morning, sir, from Nueva Fuerza ni ato dakbayan sa Tagum, Davao del Norte. Oh. Ingos June nga, morning attorney, angayan yung ka. Sanggalaka, Edward Lara from Panabo City, good morning.
2: Good morning.
1: Rinili Capilio from Sambuanga, Sibugay, das may Malangas.
2: Good morning.
1: Cherismi Coloma, good morning from Federod 2, Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Kasilingan Vlog, Ma'am Richie Miasco. No, diya sa may Kumbustela, Maing Buntag.
2: Good morning.
1: Ricky Ruyo, mayong pagpaminaw ng lanong-lanog dira sa Itulalian, Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Ingon si Kasilingan Vlog, pagaw-pagaw, lagi kaambot nga nun eh. Mao na sad ni may gala kong napanuhutan na sa tingalin eh. Sige lang kay, pa-Biyernes naman po, pag Sabado, di sa ta magtingog. Wagi tingog. Si Aldrin Arandia from Polite Laundry Shop. Diyan sumay Tigato, Buhangin, Davao City, Maayong Buntag.
2: Good morning.
1: Good morning sa mga taga-Davao.
2: Good morning.
1: Rolly Racho o si Raul Imperado from Malaybalay City.
2: Good morning.
1: Buboy Fernando from Mainit na Bunturan.
2: Good morning.
1: Dito sa atong YouTube mga igala, Maayong Buntag ni Nonoy Alvarico, Dias Bacolod.
2: Good morning.
1: Alvarico Vlog, Dias sumay Purok Ubi, Gunob, Lapu-Lapu City.
2: Good morning.
1: O si Junix Gunato Otero from Ormoc.
2: Good morning.
1: Sa ito ang YouTube channel, may gala, doon na tayo naka-standby na dito sa Nibasahon. si Gina Glitches. Good morning, katropang Arnel. Greetings from Minnesota. Good morning.
2: Good morning.
1: Mimi Board, so good morning, sir. Atong pasalamatan ng Ginoo sa laing adlaw ngayang gihatag. Yes, of course.
2: Good morning.
1: Si Jovi Ustos Armodia. Good morning, Sir Arnel from San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Merlita Argilias, good morning, sir. Naminaw Midris Davao, sir. Salamat.
2: Good morning.
1: At least SG. Sir, mayong aga na booking na ang plano ni Tuta Soto, ni Speaker D o ni Bangag Junior nga walang eleksyon sa 2028. Kay ang term, kay mag-term extension sila. May lang musugot ang mga tao. Ana. Richard Arganda, maupay nga aga ka tropang Arnel. Naglanog-lanog ka, diris ka sa Barawin, Leyte. Tanan nga mga kawatan. Mamatay na unta. Aron di managhan. Mamingaw ng Pilipinas. Murag mabirni santo ang Pilipinas, anabay. Kung pananglitan matinood. Saim Lumutos, maing buntag sir, pa-shoutout sa kong mamag papa, permi na minaw sa imo, agikan diri Purok Timog, Visayan Village. Salamat!
2: Thank you!
1: Sa mga taga Visayan Village.
2: Good morning!
1: Elmer Cañete, ari na amigo ko. Mer! Musta ka na da, Mer? Ano na ginpatamyaw ni Elmer? Siling ni Elmer, we are present maayong agada. Ari kami si Bustik Bining. Kag si Tony Katubay Babairo. Bow! May title pa o. Kag si Kanuyos. Kag iya mga panting nga chicks boy. Matira chicks ka matira boy. There is a Yuyuy Fishport. Bye-bye, Alim. Good morning.
2: Good morning.
1: Yoprosinia Babael. Mayong buntag. Aday lang, ha? To Sigrid Jane. Hi to Sigrid. Hi to Amethyst. Babael in Dubai. And hi to Sigrid Jane Brian in Oklahoma. Watching you at YouTube. Thank you and good morning.
2: Good morning.
1: Cherry Ann Yurong. Good morning, sir. Shout out sa akong partner nga si Cherry Ann nga gusto pa matulog. Patuga sana. Pukaway na nga. Mata na kay matug na ta. Siya Jesse Luzarito. Good morning, Sir Arnel. Greet lang ako si Auntie Gemini Luzarito Pipito. Sayang adlaw na tawan. Oy, happy birthday sa nang nag-birthday.
2: Happy birthday!
1: Si John Abiliana, good morning. Naminaw mi tanan. Pamilya sa Santa Teresa, Kuambugan. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa mga taga Kuambugan, mga katropa. Si Edito Alabat, maing buntag, mga igsoon o mga katropa.
2: Good morning.
1: Ramilo Castro Mayor from Pagadian City.
2: Good morning.
1: Si Atlas SG. Kailangan. Yang Chen, si Badiha. Basta alas 7, ikaw jud among ginapaabot ka tropang Arnel. Dias Juliet saan, namahaw. Pero iyang dalunggan, naas imuhadol. Pinaka-idol jud kaniya, achiche. Uy, si GP Tuyugon, dias may katiil, naminaw siya. Si Joy Ignacio, dias mualbual, Cebu, good morning.
2: Good morning.
1: Merlin Herbosa, dias may Labangan. Si Nunoy Albarico sa Bacolod o si Joy Victoriano Abrinica. Shout out kang Enrique Victoriano and family. Kang nene nga nagsigkatawa, ne? Ay, sigkatawa, ne? Si Ma'am Leia Manalaysay, good morning.
2: Good morning.
1: Si Pobring Kajaming, maing buntag dol.
2: Good morning.
1: Arturo Idquilia.
2: Good morning.
1: O si si Kuya J. Imas, good morning.
2: Good morning.
1: Pingping Tanchado Montesilio, maing buntag.
2: Good morning.
1: Prince Jonas Iniego, des may Cavite.
2: Good morning.
1: Si Glenn Onguria. Si Jans, mayong buntag. Og minaw lang daw siya samtang ng hugas o plato, mga higala.
2: Good morning.
1: Mabati usab kita karon, may gala diri karon sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa ito mga kaigsunan, diri Bukidnon. Sa tanan may galababot sa lanog sa itong Sibya. Sa itong mga kaigsuna, mga manubo di Babawan, manubo Agusanon. Og sa tanan mga manubo di ha. Madadyaw na Edo, iotiba mga suon dat namin nagkuntaan sa ita programa. Alas 7:09 may galandag na sa itong bagpanagumanuman. Welcome, may gala sa tulumanong Bullseye!
0: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Of course, may gala adlaw karong Biyernes o kamahin gyapon. May gala sa tuang pagpanagubanuban. Di pwede may gala nga muagino na nga itong tulumanon nga wala. May gala nga itong magampus Bullseye. Kaya ron may gala nga makapasalamat as Ginoo. Mabuligan ta may gala sa atong panginabuhi. No? Karon may gala nga adlawa. Mas maayo gud na nga unas tanan na. Atong sangpiton may gala. Aga panabang sa itong labaw nga makagagahom sa bisan unsa man. Nga ato may galang pagabuhaton. Nining adlaw may gala karong Biyernes.

0: Amahan na mo kalangiton, Ginoo. Salamat kayo nining adlawa. Salamat sa gasas kinabuhi o salamat Lord sa luwas na mong pagdangat ngayon sa mong mga trabahoan. Salamat sa kusog, kapiskay o sa mong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Salamat sa mong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Amo kang gidayeg og ipasalamatan tungod sa mga grasya nga among nadawat og bisan pa man sa among mga pagsulay sa kinabuhi. Gumikan kay kung dili tungod sa imong panabang, dili kami makasugakod. Salamat sa mga pagsulay, gumikan kay kami mas nakat-on nga wala kami mahimo nining kalibutana kun wala ikaw. O sa Ginoo nining tagnas kabuntagon dawata kining among mapaubsanong pag-alagad, among pagdaig, ang pagsimba kanimo, managlahi man among mga sekta, managlahi man ang among relihiyon, panasayod kami na ikaw lamang ang Dios nga walay katapusan, amoy nagmugna kanamong tanan. Sa iluwa kami sa among mga kakulangon, labi na sa among pagkulang diya sa among mga responsibilidad, isip mga ginikanan, isip mga anak o isip mga lumulupyo sa among katilingban. Sa iluwa kami sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala na mo pagbuhat sa angay o kinahanglang buhaton. Luyo sa among pagkamasalaypon aniya kami sa among atubangan na ngaliupog na ngayo. Kaya wa kami laing kadang pangawas kanimo, busa Ginoo na ngamuyo kami, giyahi ang among mga lakaw, among mga pagbiyahe, among mga transaksyon, mahidangat kaming luwas ngadto sa among adtuan, among magmalampuson unta ang among mga gilaraw karong adlawa, ang among mga butang nga pagadesisyonan, magsumikad unta sa among pagtuman sa imong kabubuton. Ang among mga kaigsunan karon nga nagmasakiton, anaa sa bay tambalanan, ang anaa sa ilang mga lawak, nangamuyo kami duawa intawon sila. Og hikapa og hatagi sa kaayuhan nga dugay na nilang giampo. Kining tanan o amahan, among gipangayo gipasalamatan diha kanimo. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Rupang Armel Cortez.
0: Bullseye. Oras may galado na tayo, 13 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Sa mga naguna may galang mga katikaran, mga balita tong hatagabagdagad sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. And of course may galang kininga tong programa hatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga igala, makahatag ka na to og healthy nga body og stronger nga immunity. Sa ito may gala nga pag-inom ni ini, mapanalipdan tala, binanining number one may gala nga sakit sa mga Pilipino ron. Ining sa tawag ni ini may gala, diabetes. Diabetes. Ay, gano'ng kumpiyansa na ba? Kay dagag mabalda pa sa pati ko di mong love life, mabalda ng diabetes ba? Tinood bitaw na. Yang uban, mabatanoon pa kayo, no? Sundog mo na mo diri ka. Di na may mga og white rice, oy. Black rice na yamua, mga higala. Bahala nagmabuiluhan, usahay. At least mga igsoon nga, abinin mo, kana magong isa ka cup nga rice, matod pa, mga higala, mga eksperto nga, kanang usa ko no ka cup nga rice, mga higala, equivalent ni ana, tulo ka kutsaritang asukal, laliman ka ana. Mura ka, nag-usap na asukar ana. Ari na lamin, adiretas black rice, unya, kuan gyud maintain gyud ta magahigala og Santon Gold, Santon Plus Gold kay dako kay nang tabang mga kaigsuonan. No, ang Santon Plus Gold mapalit ka na magahigala sa naguna mga butika sa inyong lugar, diri mga higala sa Tagum og diri sa magahigala sa Bukidnon. No, duawa na mga butika diha. No, naday Santon mga kaigsuonan. Glen Ongoria sir, naamo station Cebu sir na. Duha ka buong stasyon na to riya. No, ang 88.3 XFM Cebu. O ang usagay na frequency solid FM ganigab. sa Cebu. Kalimot sa ko, no? Ilang katropang Eric Manait unya ang sa XFM Cebu ang ka-program diha silang katropang John Lee Viking. Oo, muna ina diha Glenn, no? Gusto kag maminaw sa dito. Okay ra sa kayo na ba sa XFM Japan? Og drisal sa bukid noon, mabati ta karon mga igala, naka-hook up sila karon. No? Alas 7:15 na Megalan Dagnas Buntag. Mayong buntag diha Jenen Amoy Israel. O, nindot ang everyday nga opening prayer. Salamat. Thank you. Elrin Diginion. Good morning, Katropang Arnel. Bullseye na bod. Naglanog-lanog diri sa may New Corillia. Thank you. Si Henry Nagalisa, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Lanog-lanog nasab ka diri sa among balay. Managan yun na mga ukok niya. Mga... Aka na mga ariti. Nadungog sa akong tingog. Si M. Sol Doitis. Yung siya nga, good morning, Sir Arnel. Sipa kayong imong tingog diri sa among TV. Uy, hikot din yung TV kaya masig mataga. Nalimang kagma, sipaan, mga igala o tingog na to. Oh. 92.3 ang Solid FM Cebu. Mga katropa, okay. Kung nangutan na diha, doon na kay kapilian diha, na ay 88.3 XFM Cebu, doon na sa 92.3 Solid FM Cebu. Maura ng kumpanya ha, baga kaigsunan. Nandini na takaroon, mga igala, sa nagunang mga katikaran, mga balita. Atong ataga pagdagad mga katropa. Sa una may gala sa atong balitang lokal. Kato may galang lalaking nanuok og pasahero. Matod ba niya may galang wa ko na masayod sa iyang gibuhat? Sa ato ba natingara siya may gala nga nipatong ng iyang kamot? Dito liog mga igala sa 19 anyos nga babae. Oh, kamo ko na may gala. Iulan og saway. O komento gikan sa mga netizen, inilagin taon may galang vlogger mang pugkuno ni. Kay iya magudigi sa kaining bay may gala. Nagkasinabot sila ng 30 ramplite. O niya, pag-abot niya sa may, nagsubay sila ng Pioneer Avenue, pag-abot nila ng Kanto Pengo Cristo Rey, usa may gala nga ni Hunong man ang aktor. O niya, check kuno ni ang iyang ligid, pagkahuman may gala, taod-taod, natingaan na lang siya nga ang iyang kamot ni Patong na may gato na sa liog sa maong bae. Sama ng istorya ha, oy. Pero na ngayon, masasiyag pasaylo. Balaka yung taong asawa nga ni kontak may galas at tuwa kagahapon. Yung asawa ko, no, tuwa lagi mga galas, Manila. Yan, nagplano ko nung wabro niya na abdan magira. Pauli na lang siguro, diri, misis. No, kaya ngimong bana yung taon. Hinoon, physical injury ramay ma. Kuan na, kaya wa mo po niya yung taon, mahilabti. Di basta ka makaingon may gala nga giaksyonan niya lugos kay og simba ko lugos to mga katropa dilisad may gala maayo nga murag tanga na basad niya og iyang buhaton niya anahan ang daplis kalsada nya dili may gala kuan ba kanang main road ba no mutuo siguro ka og dito may gala sa mga suok-suok na hilit na bitaw pero kay na mas main road niya napagyod mga igalay karwasan sa Dublin no napa mga igalay kuan diha kanang car rental des tuangan no de at bang manguna des DMs car rental tagom so nagyo mga tao diha so posible gyud tingali sa mga igala nga dunay problema ni si kining aktor kay na interview man ning paring lar may igala kagahapon. Iandam ra ko to gabtong interview kay ato siyang ipabati ito unya giunsa man mga igala pag unsa ah. Para madungog sa iyang side, mga igsyon. Kay, katong babae, huwag man siya magpa-interview. Kay, suko man siya. Minaldita man po. Kana, may gala itong atagabagdagan samtang. Ato na kalabay sa adlaw, may gala. Doon ay, pagpamusil na tigayon. Tulo in taon itong nahapla, pero duhang patay. Ang usang mga igala, tuwa pa dito sa ospital. Parayong pa, may gala, ang gitambalan kanina ay sila. Hindi mga igala, duha. No? Bago rin sila nakapiansa sa kaso may galang pagpangawat o kablis kuryente. Ada sa streetlight may gala diri sa ato ang syudad. Pagkahuman, yung babae, igo rin naghikay sa piansa. O niya, nahataga na silang order nga, pwede na silang manggawas. Noong sabay noong pagkaunsa may gala, pag-abot nila sa Buaya Road, dito sila may gala, gipamusil. Alas 7:19 na ang takna magigson sa atong tulumanon. O kining oras sa atong ganinyo sa San John Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Sa dugang pa nato, mga katikaran o mga balita, atong atagabagdagan sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye!
0: Arita, magaigala sa mga dagkong balitang regional.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga dagkong balitang regional, magaigala. Dito sa Coronadal City, mga stalls may galas palengke na ugdaw sa sunog.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samta diri sa bukid nun, mga katropa, doon ay 45 anyos nga gapamaligya o ilegal nga armas, arestado may galas sa Maramag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ganong ganahan, mangin mo ng ilegal nga trabaho. Kastilan, dolor eh. Unay kitaunta mga kabus ba? Ang atuara mangin mga igalang puhunan, kining atong pagkabuutan, mayad nga agada sa imo, Kuya Toto, Villanueva ba? Ganong sagul-sagulan ba maginatog mga sinampang kong style nga, o kita ra ba yung tayo mapriso, di ra ba kita ka, may ra ba makabayad kag abogadong mahal? No? Kini mga kasagaran, may igala, mga kabus madakpan, ikaw na labay yung tao, may igala, kita gyoy, suki anang plea bargaining agreement. Ha? Kaya ipaingno naman lang ta nga, ang kuna nala na dol. Hoy, doy, ang kuna nala na doy. Para makakuan ka, mumubo-mubo para imong sentensya. Makagawas ka, igawas, nagpabadlong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya asa ninyo gulun saon, mga igala. Wasa tayo katungod ba? Nga, manawagan o kabaguhan ang Pilipinas kung kita nag-ihay tagpabadlong. Di ba? Oh, ang ato mga opisyal, ihay kawat. Kita sa mga lumulupyo, mga igala, nag-ihay sa pabadlong.
2: Bullseye!
0: Kung sabay maabta na to mga igalang maayong nas o kuan ani kaugmaon sa tung nasod. No? Sa may maayong may galang dangta na to ani kung nag-ihay tag patigayon o binuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pastilan dolor. Samta may gala sa mga dagkong balitang nasyonal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na ta may gala sa atong hataga pagtaka sa Bullseye kay kini mga katropang warrant of arrest sa ICC lagi. Enforceable na kuno mga higala. Sigon, may gala sa ato ang none other than but our Department of Justice.
1: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Kini may galang butanga, iaiya man tag-opinyon. No, kini mga butanga, mga igala, nasa'y muingon nga kinanglan mo, surrender na lang si Bato. Nasa'y mga tao muingon, mga igala, nga maira. Nasa'y mga tao muingon, may gala nga ayaw. Pero ang akong pangutana ni iniisip, usaka yanong Pilipino, dili ba di ay kaya sa ato mga igalang justice system or to be exact, mga igsoon, sa ato mga igalang mga korte sa nasod, no? Ang mga paglapas sa tawhanong katungod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sirado na ba ang Korte Suprema? Sirado na ba ang Regional Trial Courts? Sirado na ba? Inutil na ba ang mga municipal trial courts?
2: Bullseye!
0: Doon na ba'y inability ang ato mga higalang mga korte sa nasod nga mudawat, mudungog, mutaral niini mga higalang mga kaso gamit ang atong kaugalingong balaod?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay mahog mangod ni Ron ba? Ini mga higalang style sa DOJ o sa ako mga higalang ng opinion ha? Kanya-kanya man taga-opinion, pwede man mong disagree na ko. Pero sa akong opinion, may gala na hog ba nga second class ang atong justice system sa nasod. Ngayon man, di na to kaya may galang mo, ha? Mo patigayon, mo dungog, mo taral, may gala sa mga kaso. Nga, for example, violation against human rights. Kaya mo man ang mga gala, ay kanunay nilang gibarugan. Kaya kanunay ito mo palaban, may gala nga to sa mga banyaga nga korte nga kinsa naman yung taon may galay suki katurang mga nasod sa Aprika. Katukan yung mga nasod may gala nga kanunay na lang na civil unrest like Somalia. Katong mga nasod yung begsoon nga ang mga sibilyan ang gibit-bit mga igalag armas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero there is Pilipinas dissenting nasod. Dili man as paglaban bay. Pero dako para nako mga igsoon. Dako ni may gala nga laparo sa ato may gala ang soberanya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.24 na may galandag na sa bundang samtang. Dugang pa mga igala sa ato ang hatagag bagdagad. Pasumpay usad ni ini Ayo good mo may gala dihag kuan. Kana bang makita nyo senador ba to? Ayaw na lang yun mong apil. Kaya nga naman, nagpasidaan-daan karon may gala, nagpahimang no daan, ang Department of Justice, nga si Bisan Kinsa Bakigson, nga mutabang kang Senador Bato de la Rosa, nga mutago, musibat may gala sa balaod, ang mutas ang balauran eh. Manubag ko no may gala sa balaod. Unya, apil ka may gala, bitbiton nito sa ICC. Diba? Kada kong laparo ani may gala sa atong kaugalingong justice system. Muna'y ila may galang unta, gihuna-huna ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kay mo atubang man kununa. Ha? Mo atubang man na Senador Bato. Kung ang nagpakaso o ang warat ngayang atubangon may gala, iya sa korte sa Republika sa Pilipinas.
2: Bullseye!
0: Ay magpakiha mo diag cyber libel. Magpakiha mo diag uban pa mga kaso. Adto dala mo kay ICC. Kumukuha mo diag NBI clearance. At direkta na lang mo kay ICC. Mabito ning dunay usa ka hapon karon mga higala nga nabahayag dito sa United Nations nga matod pa gigamit mga higala sa Marcos administration. Ang ICC is a political weapon mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tawas digong in town na kuyapan ko ng mga higala dito suod sa korte. I mean sa detention facility. Diba? Kay ang abogado ni may higala ni digong kaniadto

0: nagsuo pa mangani na kasugod ng inyong hearing? Confirmation of charges pa mangani na?
1: Bullseye!
0: Di ba? Pagkumpirmar pa lang kung unsay pasangil sa imuha. Muna mga igala, nakapait niya.
1: Bullseye!
0: Alas 7.27, samtang dugang pa mga igala sa mga balita o giskutanan. Kini o, matod pa mga igala sa batanon nga bagong chief sa Department of Budget and Management nga he will not allow that the budget or the funds may gala sa atong nasod will be used again, no, or will be abused again.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ko na niya tugutan magigsoon nga subli nga maabusahan ang budget sa Pilipinas pinaagi niya sa flood control. Subot pasabot mga igala, doon nag-UDI abuso nga nahitabo. O di lang basta abuso, kundi li, kawat nga malala. Di ba? Even DBM na niingon ni ana. Pero nga no, may galang, it seems that, kamo diha. Ha? Kamo nga mga sigig, panawagan ka ng Sara. Impeachment, impeachment. Halabi, nga no, di man mo karon manawagan. Nga manubag dapat ang mga taong na mention ni ini. Taman Ramong Ramon Revilla. Wala, isi target mana. Taman Ramong Diskaya. Mga sakripisyo raman na sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Taman raman ang mga trabahante sa mga regional offices sa DPWH.
1: Bullseye!
0: Samantala, may galak ato mga principals kawat. Si Saldico, ang gani pa, sus, ginoko. Wadyod mabutang may galak, bisag sa red notice na lang sa Interpol. Wadyod mabutang. Oh, maka-avail na lang na may galak sa political asylum dito sa France o di na dyan makauli. Usabo pag uli ani may gala nga di masan motuo ni mga tao sa Pilipinas. Labi na ni mga opisyal kay nagpakabuta bungol man. Isang si Saldi ko na may gala ni Angkon nga o nangawat mi, kauban ako na sila. Karon, mismo ang DBM chief ni Ingon, di namin motugot nga maabusuhan ba pag-usab. Sato pa, nabusuhan yun di ay. Uniasa bang mga pare ron be? Asa man ni mga main laking mga obispo ron? Ha? Nga suko magamos korupsyon. Unsa man ni? No? Unsa man ni nga kuan wa mo panawagan ani?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May lamo panawagan na ng bato, surrender na. May lamo manawagan na ng Sara Litisin. Oo, duol mo doon sa kwatubangan kay ako kayong tamparusin. Alas 7:30 na gyud may galang dagnas buntag. Hoy, di apa mga katropa, good morning kay ninyo mga barangay officials. Mga barangay kakawat o mga barangay kupitan.
2: Aya!
0: Huera de los buenos. Naay mensahes BBM sa inyo? Ingos BBM may gala. Mga barangay official, ligawan nyo na si Kong. Nga naman ko no? Para sa dagdag budget. Dimudo! Paldo-paldo talaga si Kong. Yan ay tanong lang naman, ha? Baka sabihin nyo, ito talaga si Arnel Cortez, nag-akusar. Akusar sa inyong mga baga. BBM mismo ni Ingon, mga higala, mga barangay official, ligawan nyo na si Kong. Ligawan nyo na kasi. Namo na di aron, may gala, di anang laay. Samtang, ato sa niya taga bagdagad kay kini may galang Muragway na human, may galang Muragway grado nga babae nga tigpamaba pamanunta mga igalas Malacanang GBI-BI niya magaigsoon, no, si Senador Pia Caetano nga mihilak. Huwag inibatasan si Auntie Claire bisag unsaon ba.
2: Pinawa!
0: Ay, ragin ni may gala, ibitay das lubo. Unya, pintikon ba? Ha, mo yun napad mo, human rights. Human rights, yung kabuang, may rama mo imbestigag. Ini mga human rights. Pagka mga NPA mamatay, may gala, may mo imbestiga. Ato na itabos sa Negros. Ultimo ang pamilya, mga igala, ang mga ginikanan. Niyatong ilang anak na nag-apil-apil ng NPA, Ixon. Di na mo claim sa patayang lawas sa ilang anak ba eh.

0: kasay.
1: Human rights na po yung masuko. Kaya nga nung ipamatay. Ano mo di mamatay nga naghawid og armas may galag makigira sundalo. O ay kay sundalo mo patara ka? Sayang sa imong training, labi na ga-official ka. May nimong ligid-ligid yas yung training, unya pusilon ka dihag. Nailad ra mga igala sa ideolohiya nga daot. Ambot ninyo. Alas 7.33, sandag na may galas morning ka na may gala mga butanga. Inubana usap sa report sa itong mga kaubanan. Atong mataga badagad mga katropa din sa itong bagbanag-ubanuban. Sa makausabay buntag sa itong mga keksuna na minaw ron, din mga igala sa itong tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa 107.1 XFM Tagum o 101.7 tama ba? 101.7 XFM Bukidnon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Taon-taon may gala mga report sa itong mga kaubanan. Pwede po nimo tawagan unya si Rambo Gab, no? Maki-update tag kung saan ay panghitabo dito sa saan ay panghitabo dito sa Senado karong Biyernes man ron mga igala. Siguro yung sodro, no? Kay Biyernes man. Oh, ano sila mga igala like, kwan? Mga government offices. Wa man yung mga igala opisina. Basta Friday. Alas 7.34, kining oras sa tod kaninyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Batok may igala sa mga bacteria at viruses. O doon na kini mga igala virgin coconut oil. At doon na sa kini mga igala moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsunan. Anti-cancer. O sa imong pag-inom, nini may igala makabaton yung instant kay energy. Ngayon naman, kaya ang Premium D3, taas kay may igala ang iyahang mono-chain triglycerides. Nga pag-abot niya may igala sa imong atay, makonvert kini into instant energy.
0: Bullseye!
1: Naan din na kita maglangan, may buntag sa itong 576 viewers mga igala diri sa ito ang YouTube channel karon. Good morning kaninyong tanan. Di ko naman ni mausa-usa so alam mo pangluo diha. No, kundi na ko mausa-usa mga igala. E para baka padayon tagalikano tim-tim may buntag diha. Heart Miles, si Wilflor Masaudling o si Maricho Barbarona o si Vicin Coquilla may buntag. Si TC Bangkore, si Rosel Gamayo.
0: Good morning.
1: Og si Zarieta Gemini. No, diya sa may Sambuanga, Sibugay. Si Rudy Balindres.
0: Good morning.
1: Si Benjamin Makumpas. Mayong buntuag. Buntuag? Naunswa naman tani. Nabuntuag naman.
2: Ay,
1: Mayong buntag, diya. Pagaw-pagaw, ba yung taong ron? Yung kamot niya po gumagala para maka-income lang yun yung YouTube ni... Mga sika, magkapagaw na tani. Nan! Hindi na ito mga igala karon sa posiuna, may igalang iskutanan.
3: Bullseye, kauban, sikat-tropan, Arnel Cortez. Bullseye.
1: Lokal sa siguro, tagab, na download na ito ni mo. Ato ba minahon, mga igala, dila na ito ni Hinganlan, no? Kay kining kabalo na kakaroon, kining gitawag nila may igalang privacy lagi. O gani, gitabunan gaya po na mo ang naong gani. Background lang, alas sa mga katropa na ito kasubay, niya ito may igala nakalabay ng adlaw. Doon ay usa ka babae may gala nga gabi na to, no? Doon ay usa ka babae nga ni sakay og tricycle o niya pag-abot sa diya banda mga igala diri sa Tagum ni Naitabo, no? Diya may gala sa may crossing Cristo Rey, no? Sa may Pioneer. Kalit lang kuno siya may gala nga gituok. Ang kuan sa uban nga lagi kuno lugusan unta. Pero makapangutan na masanta kay o plano sa niya ingon ato nganong diha man may galas ta may tao diha god no daplin mas kalsada ba kunya dili siya may gala barangay road kundili main road siya busy siyang dalan may igsoon nya among gipangutan ang lalaki nga usa manganong usa may nakaon nimo nga na himo man nimo ni problemado kuno siya o ihapon na may galang version sa istorya pero alas patas may gala nga pagpanibya. Well, ato maminahon may gala kining gireklamo in taong lalaki nga karon naghimas rehash in taon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige daw, katropang gab.
3: XFM Katropa!
4: Okay, sir, mayong buntag, sir. Kagabi, sir, na aresto ka. Tungod na ito palagi nga aligasyon nga gi kung ano ni mo tayong pasahero ni mong babae. Isa ka tinood ni, sir?
5: Tinood na, sir.
4: Mm.
5: Kay na masahero man ko. Gikan di ares ha. Ni... kuan downtown.
4: Mm.
5: Na pick up na ako na siya.
4: Ah.
5: Yeah. Tungod lang kay nisugot ko kay 30 yang hatag panulong sa kuan kining inahan sa Capitol bitaw kanang housing niya. Sugot ko niya amot og naong sa sir nga nakalit man kung ingon ato sir nga wala man pugoy plano.
4: Pero, nga wala mo nakalalis sir?
5: Wala siya sir. Wala kay ni hunong ramang kong kalit ba niya. Hunong na ko gitanaw na ko kung sidewheel ako ma'am tanaw sa sidewheel ha. Pero asa nga sige sir wala problema na niya amot nga to pag hukuan ako mo may nasood sa kong nauna nga larguhon ako siya nga anak.
1: Uy
5: dautan niya. Pero panato niya.
4: Wala ang sa'yo mong intensyon, sir. Ganun nang iato to, sir. Ang sa'yo mong intensyon.
5: Ang nag-tiro kayo yung problema, sir. Sir. Amat nga ano ka, nagkalit pa yung mga nato. Nga dili mo ako yung mga anak ka.
4: Pamilyado ka, sir?
5: Pamilyado ko.
4: Pilay mong anak?
5: Tulo.
4: Tulo. Pang mga pilay mga edad?
5: 3 years old o 1, 7 years old.
4: Sa, ang isa?
5: 1.
4: So, mga dagmay pa.
5: 14 ang isa.
4: Oh, okay.
5: Kaya doon naman ko na minya ba?
4: Asay mo asawa, sir?
5: Inaasa.
1: May pa si Idol.
5: Nag-uwan sir, nag-uwan sa katong gira ba? Abroad nun tayo. Ang problema ko kay nangyok ko sa ilang gabi nga akong cellphone, akong kuhaon niya sa taas. Dili naman niya. Lagay ko'y bugas nga ipadalahay sa kong mga
4: so, rason ni mo sir nga nabuha to tungkol dahang kay ka mga problema?
5: Una, kuhaon nga ato kito sir, wala mong ko ilang intention di ato sir. Kaya nga nung mangimong kong dautan nga na mga asawa ko, pamilya naman ko.
4: Wala ba kay intention sir nga imo siyang kanagaling imulistya ni mo siya? Wala. Sir, wala ka?
5: Wala po ko nag-ikap-ikap gani good po.
4: Wala.
5: Amot sa kuwan lang gina pag naog na ako sa side ka, ato ko sa side, mo tinasood sa kong nauna nga. Okay. Akong ikalit siya kuwan, mogid ako na kong sala gito.
4: Sir, ingon sa biktima imo doon siyang gituok?
5: Oo, oh, mao ganito, natuok na ko siya sir. Moro gito ko kuwan sir nga, nga na kang buhat na ko to.
4: Okay, sir. Sa pagkakaroon sir no dili man gid balido ang imong rason nga daha ka problema gi buhat nimo to kung mopasaka og kaso sir ang imong biktima sir unsay mensahe nimo nga to diha kaniya sir
5: ako may pagpasaylo sa iya hangin kung iya ako mapasaylo kay dili man gyud pingin ani sir doge totoo naman kung biyaheng pinikab gyud ni kalting ato ra siya nakalit lang gitong yatong nga pangitabo. Punta mapasahilo ko niya, sir.
4: Wala po ka nakainom that time, sir?
5: Wala. Kaya dili mong kay ko hinginom, sir. Kumo sigarilyo gani.
4: Sa pagkakaroon sa asa ka nagpuyo?
5: Na ako sa pag-ibig, sir. Niya akong kikakuan.
4: Asa, sir, asa?
5: Pag-ibig.
4: Asa, uy, repeat na, sir?
1: Silingan ng marimaro yan, di ay?
5: Sa artises. Pag-ibig. Pag-ibig man kilam.
4: Pag-ibig man kilam.
5: Okay. Ang akong kikakulimahan ka rin kay inganin na itabo. Wala ko dalaw. Malo akong asawa.
4: Sa pagkakaroon, sir, asa man imong anak gibilin doon, sir?
5: Naasa ko ugangan, sir. No, problema kayo ko sa bugas, no, kay panalahay, nara diha.
4: Sir, nisang po karoon nga na preso ka, niya possible pasakahan ka o kaso, sir, mas mulala pa ni, no? Kung mapahil ko kaso ang komplainan, nagbasol ba ka, sir? Nga nahitabo ni, doon kayo doon kay pamilya?
5: Basol ka, sir. Basol ka, din ako kung kinabuhi karoon pa dito na ino nanay. Amot lang, nganong na ino ato, kuku, matungura.
1: Okay na, Gab!
3: XFM Katropa.
1: Alas 7:41, wag gyud siya kahibaw in town, mega lang na ingato siya. Loy man sa paminaw, no, kay may pamilya. Pero well, naaman sa rason may gala ang mureklamo gyud pud ang katong babay. So sa korte na lang na. So, ato lang ni mga katropa ang gipahibaw sa inyo para pud di mo magkumpiyansa. Labi na mga gala stuck na sa kagabihon. Alas 7:41 na may galang Dagnas Buntag. Samtang din nata may galang sa itong mga eskutanan.
3: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Gipadayag karon mga katropa sa Department of Justice with the Secretary Francisco Bida Purbida nga valid and enforceable na ang warrant of arrest mga higala sa ICC ngadto kang Senador Ronald Bato de la Rosa human mga higala nga gibalibaran no sa Korte Suprema ang temporary restraining order nga gi-file mga igsoon sa kampo sa senador nga pugngan ang pagpatuman nga pugngan ang DILG, no? Ang CIDG, o kini mga ikalang gikaintapan karon nga National Bureau of Investigation. O ni sila'y mga haringgangis karong mga panahuna, mga kaigsunan. Pero, gibalibaran man, sa paminaw na to ni mga kaigsunan, ang pamahayag no, sa Department of Justice.
3: XFM Katropa.
2: The arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato.
6: Doon sa, kasi ginigate din po nung kampo ni Senator Bato ay wala pang final ruling doon sa main petition nung inihain ni Senator Bato. So hindi na po hihintayin ng gobyerno na maglabas ng final ruling ang Korte Suprema doon sa mga legal issues, doon sa pinaka-merits ng kaso.
2: Again, I go back to the four premises I stated earlier. First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato de la Rosa.
6: Sir, anong mangyayari kapag na-aresto na siya? Will he be automatically surrendered right away in The Hague like what happened to the former president? Or may in custody ba muna siya sa PNP? Ano po yung magiging proseso?
2: Okay. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. The arrest warrant is now in force.
3: XFM Katropa.
1: Nganong muhiwi man yung panga may gala ni Bida? Kabantay ko ba? Amo to, ako ra? O amo to, kamusab niya? Basta, isa sa una bantayan, halos na nan mga sakop mga gala ni BBM, mga hiwi ang panga. What happened to you? Ano ba oh? Nangutana ra kwa kay gini mga delikado ba di mga tawhana may igsoon no dakpon magay ng presidente dakpon magay ng senador kita ba in town may galang mayukmok lang in town yano rang magsisibya no pero wala na kung pangutana bang anong maksug hiwi ng inyong mga panga
0: bullseye bullseye
1: anyway kidding aside may gala arita sa seryoso mga igsoon nga butang no valid o enforceable na ang warrant of arrest. Naabay taga Interpol, may galang mo arrest, wala na, di na kinahanglan, mga igsoon. No? Ang mudakop, kay gisugo na ang PNP, gani ang PNP, mga igala, nagpagawas na sad, ang PNP chief, og statement, nga mutuman sila, mga igala, sa mando, o kini mga igalang mando, cross DOJ. Siyempre, ang NBI is under the Department of Justice. No? Under karon maigala sa Department of Justice. So, musunod yun sila mga igsoon. CIDG. O ang tanan maigala nga agent of the state. Mga ito mga law enforcers. No? Law enforcement unit. Kini sila karon mga igala posibleng manduan no? Nga dakpon si Senador Bato bisan unsang urasa mga kaigsoonan.
7: Hey!
1: Grabe, no?
8: We
1: akong gisulayan o contact si Attorney Manuelito Luna, no? Apan siguro busy pa, mga katropa, no? To give us, of course, mas mayo magitong mga bugado, no? Kalabot nini mga kaigsoonan. Pero, sa atong opinion, kini mga igala para nako. Dako kayo nga sagpa, mga igala, una, katong kang Pangulong Rodrigo Duterte. And then the second one, mga igala, is kining kang Senador Bato de la Rosa. No? Nga, murabag na inutil na ang ato, mga igalang, kaugalingon korte, ang atong kaugalingon, mga igalang, justice system, dinhi, mga igala, sa atong nasod, no? Kay isalig na lang nato mga igala ngadto sa kining Banyaga may gala nga korte. Gab na ako'y gisendi ha nga kining tipik no sa oral arguments between the justices or between Justice Marvick Leonen o kining usa ka abogado kalabot ni ini mga higala, which is makahatag po nato bitaw o paghunahuna mga kaigsunan. Kay unsa ba dai pulos no sa ato may galang balao din eh. Ang ato ba may galang balaod o ang ato ba may galang mga korte sa Pilipinas? Disable na ba? Dili na ba makahimo may galas pagdawat no sa mga kaso nga doon ay kalambigitan sa mga giingon may galang extrajudicial killing or human rights violation? Nga nung adto man yun mga higala sa kining korte nga dili man gani ta miyembro. No? Nga nung adto man yun mga higala sa korte nga hagbay ramantang ni Kalas. O ganin nakita may gala sa uban nga mga kining international law expert ba nga mura gi-weaponize mga higala sa Marcos Jr. Administration. Kini bagay isong International Criminal Court, no? Para mga higala gamiton, no? Labi na nito may higalang mga particularmente the past administration. No? Si Bato, hinunaw na ang may higala nga si Bongo naka-line up pa na diha. No? Ilan man ang anaman-anamon. Kaya kung di nila makaya mga higala nga madugangan ng ilang majority diya sa I mean kanang number nila sa Senado para mapalagpot si Sara, ang buhato nila, ano mo nila gukdo na? Oh. Si kisa itong isa ganigab, Jinggoy. Oh, si Jinggoy, nanapod ba yung mga higala ay atubangunon? No, nanasa siya atubangunon kaso. So, dakog posibilidad, may higala nga oh, si Rebilia bito, ginakup man. Di priso. Muna yung naka-kuan diha karon mga katropa. Okay na? Aminaw na to ni mga igalang oral arguments no sa korte. Kilabot kay wan man ni mga igalang kaayo gib kitaan ni Stevie. No? Kay nabisi sila mga igala, mga dagko mga igala, mga media ron, dagko mga network. Nakabisi, nakabisi mga igala, nakatutok dito sa impeachment. Puro mga naong na lang mga igala ni anti-clear makita ni mo. Mga puangod. Sige daw, Gab.
3: XFM Katropa.
7: Again, Your Honor, the withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies.
9: Foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts?
7: Your Honor, if there okay. is an inability sa, Gab. To bring cases before the
1: yes,
7: courts,
1: Your Honor. Gusto na ko ni hulamon o gamiton nga pangutana mga igsoon ngadto sa tanan di ba ginamaminaw mga igala na sila bida. Are na lang ngani na lang may igala sa mga tao nga pabor aning butanga nga gusto nila may igala nga ang ICI na mo dakop o ang ICI giso actually di man ICI nagdakop gisogoro man ta sa ICI ani ang atong nasod may igala makauwaw ba no so akong hulamon may igala ning pangutana ni Justice Marvick Leonen nga nag-ingon may gala, do you trust more the foreign courts rather than this Supreme Court? No? Balikagab, paliogugab.
7: Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further remedies.
9: Foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court?
1: Okay, stop. Do you trust foreigners, no? To rule on crimes rather than this Supreme Court and our lower court. Umangutana ako ninyo. Kamu mga higala mo ingon. Sige, dakpa na si Bato. Eh sige, dagan. Buhatan pagkaintahon siya dula karon. No, nanay dula ron ba yung lang dagan-dagan, Gab? Ha? Oh, tawa ka na? Oh. Sinitran karon, dili na timbulran. Sinitran. Nay, kuana na. Hmm. So, mo ni pangutana sa inyo ha. Mas misalig ba mo? Kag misalig mo di ay na mo pagsalig sa tuang kuan. Korte Suprema. Huwag mangita mo mga court clearances o namoy mga reklamo. Diretso na lang mo dito sa ICC. Pasakop na lang mo dito. No? Sunod nga punto. Igab.
7: Lower courts. Your Honor, if there is an inability to bring cases before the courts...
1: Yes. Okay, stop. Your Honor, if there is an inability to bring cases... So, mas musalig ko, no? If there is an inability to bring cases, mga igala, sa atong kaugalingong korte, so mas maayong mo-resort ko, no, ta, mga igala, nga to sa ICC, kay maumani, mga igala, ang ilang ginapalutaw. Nga, dili na kaya ni Diris Pilipinas mo nang iadto ginatong ICC. So kana may gala nga point, dako na nga laparo sa atong Supreme Court o sa ato may gala ang justice system. Sa ato panahit na hug na nga segunda rata. Second class mga igala ang atong hustisya diri. Mas gwapo gitong ilaha dito. No? Na matod pa mga igala nga there is an inability. Uy. Uli nakapangutana, sinisunod nga pangutana ni Justice Leonin na abadi ay enable na badi ay ta? Sige daw.
7: An inability, we go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us because we are here in the Supreme Court. The courts are open. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases?
10: There is no inability.
7: No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases?
10: Not with the courts, Your
7: Honor. Not with the courts. So, again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct?
10: Yes, Your Honor.
7: Where is it found? Chapter 8, Section 17. Correct?
10: Yes, sir.
7: In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct?
10: That's correct, Your Honor.
7: So, isn't this unconstitutional by itself? Crespo versus Mogul, whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this. Correct?
10: That's correct, Your Honor.
7: Reverse complementarity, correct?
10: Yes, Your Honor.
7: So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class.
1: Okay.
7: To...
1: Oh, para yun nga.
7: The international tribunal and to other courts.
10: I wouldn't want to speculate on that.
7: Because it is not, correct?
10: Yes, Your Honor.
7: Because your judiciary can be able, correct?
10: Yes, Your Honor.
7: Can be enabled, correct?
10: That's correct,
7: Can improve and become more efficient, correct?
10: That's correct,
7: And the better that it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct?
10: Yes, Your Honor.
7: That's self-determination, correct?
10: That's correct,
7: That is sovereignty, correct?
10: Yes, Your Honor.
7: Yes.
1: Bullseye! Bullseye! Unya, nga nung dito man mo, tanggalan na nagab. Kuratan sa ko. Madaod na tong mga resistor sa mga gagmayng radyo. Oh. So, niya nga naman, mga igala nga, at tumanta sa ICC magpalaban. No? Ingon mga igala si Justice Marvick Leonin nga. It appears here nga second class ang ato mga igalang courts. Dire, ingon ang abogado nga, I do not like to speculate on that. Because, sumpay mga igala sa ni Justice Leonin nga, because, dili na mao, di ba? Eh, dili man ta second class, no? We are as equal mga higala and at par with them, no? Kung kinsa man ang mga santilmuhan ng korte di mga higala sa ICC. Sub na atay soberanya, no? Usa ta ka independente nga nasod. Natay kaugalingon may galang balaod. Natay kaugalingon korte, abli pa. No? Nabay na niradong korte ron, basi karon na kay Biyernes. Friday man, basig sarado rin kay Friday. Pero I believe may gala able ang ato may galang korte because it would be an insult, no? Kung dawato na to mga igala may ngunta nga mas kasaliga ng ICC kaysa atong kaugalingong Korte Suprema. No, di man ta mga igala, I mean as a Filipino ha, no, you don't need to be a lawyer. No? You don't need to be a lawyer. Di na kinahanglan mahimo kang abogado may gala para makaingon ka nga dako man ang insulto sa ato may galang hustisya. Sa ato may galang kaugalingong sistema sa hustisya diri sa Pilipinas. Gano man. Mura mag arita sa ICC kay sigurado. No? Kay kining administrasyon karon may gala malitok puro may ICC. Asip Ginoo nila ang ICC karon. Mga kaigsuonan. Unang-una, wala na ta, di na ta miyembro diha. Pero matinga ka sa Pilipinas karon bay, grabe ka cooperative kaayo sa ICC. Why is that?
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Ngano ka? Nga, grabe man may gala ka, maayo mo kooperar, makikalayon ang atong nasyon. And in fact, may gala, niini nga sitwasyon karon, kuya mong tanahon, sulugoon ta sa ICC. Kamo, NBI. No, kamo, may gala nga, mga nasa law enforcement karon. You are doing a command, no? Sugo nga dili gikan mga higala sa ato ang balaod. No? You are supposed to execute kung unsa mga higala gisulti sa atong kaugalingong soberanya, sa atong konstitusyon. No, kansang gahom nagsumikad mga higala sa katawhan nga aniya mga higala sa Pilipinas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: And here comes, no, gamito ninyo, kumikan kay ang mga biktima ko noon ni Antok ICC. No, that's not the, ano, dili na valid nga rason mga kaigsunan. No? Gumikan kay walay balaod mga igsuon nga mag-exist without the rationality mga igsuon nga ang tao, no, nag-give up sa yung kauban mga higala nga mga natural rights. That is why the power of the government emanates from the people. Mga kaigsuonan, gano'n man. In the theory of Thomas Hobbes, mga higala, of a political state, no, we have our absolute right, mga higala, kita, our natural rights. But then again, in order for society, may higala nga mo prosper, we give up some of that rights and we put together forming a state. No? Kining akong katungod nga mabuhi, absolute kini, mga higala, per se, by its very nature. And it is inherent, di mo na pwedeng malangkat. No constitution can give you that right. Nga na kay katungod mabuhi, wala. That is antecedent. No? Nauna pa na, may higala, sa any constitution. Naguna pa na sa any constitution, kanang imong katungod nga mabuhi aning kalibutan. No? Mo nang uban, may higala, because of the, kinigitawag na itong survival, patbahalag mo patay ka niya. Mga katropa, basta mabuhi ka. Pero nakita sa mga tao kaniadto, guided by reason, that is why law is ordained by reason according to St. Thomas Aquinas or the Thomasian understanding of the law. Mga kaigsuonan. Sige lang, mura lang sa ako magklase diri mga igala. Magpolitical and legal philosophy lang usa ako diri mga igsuon. No? Asa na ganin ko adto? So nakita mga igala nga it is much reasonable nga, oy ikaw na amang kay katungod diha, criss-crossing mangod ang atong katungod, no? So mga maayo ani magsabot ta. We will put together and give up some of our rights, atong katungod. And we will delegate it to the state. Ato nang ihatag ngadto sa balaod. No? Ug mao na may galangan namog da, that is exactly the explanation why is that the power of the government or anybody nginaa sa gobyerno, no, agent of the government, department, o sa badya may gala, organ of the state, their power emanates from the people because of the theory, mga kaigsunan. Now, my question is this. Ang balaod ba nga dala-dala mga higala sa International Criminal Court? Does it emanate from the Republic of the Philippines or the people of the Republic of the Philippines? Because people is a sine qua non of a state. Dili pwede, may gala nga na-istado ngay tao.